0: zero tolerance, tapos lahat ng mga pangyayari sa school ay direct na nang i-report sa central office. Kasi nga kapag ano dito may point system ano, ang point system dito kapag tawag dito may mga sexual harassment, may mga nabuntis na bata, basta yung mga siyempre kaibigan, kamag-anak, o kumbaga may lakas ng bakir, eh, tulad yung sa atin sa San Jose del Monte, until now, 5 years, no, nabuntis yung bata, andun pa rin yung, ano, yung teacher ng tuturo at gumawa na naman ng panibago. So, maski daling ko yung, ano, yung iba-ibang department, yung local government na talagang, ano, especially yung ating sa child abuse, hindi rin nagawa. So sa ngayon, ang National PTA, maglalabas kami ng seminar starting this July 2. 6 series yan, ang anim na series to, yung ating tinatawag na AI webinar series. Understanding. Number one is understanding at artificial intelligence. Tapos safety seminar po. Ano, lahat yan, the use of AI. Kasi karamihan ng nagiging resulta ng ating mga violence is coming from ano, from other sources na tulad sa internet. So dapat maintindihan ng magulang kung ano nangyayari dun sa ating mga na, anak ngayon yung gumagamit ng computer, the influence no ng social media, ng mga gaming, yung violence na ganyan. So this is the source, no? Also yung number one influence ng environment. For example, karamihan ng mga bata natin, siyempre nasa grassroots level, di ba? Ang ano dito, yung ibang mga magulang, walang time.
1: Opo.
0: Siyempre, uwi na ano. Meron din kami ano, OFW PTA no, sa Facebook. Ang ano dito is talagang for the past experience, being a street kid, no, lagi ako nabubulid, that makes me strong. And then, so I understand kung ano yung sinisino ng bubulid. Kasi nga, I also came from prison eh. So nakita ko lahat. So ang ano dito is, kapag kami nakita ko ng bubuli, I talk to him, yun ang gawa kong leader.
1: Okay.
0: So, ito mga bully na to, karamihan dito, yung mga neglect eh, at chat po lang sa pansin.
1: Opo.
0: So, kapag binigyan mo silang duties and responsibility, they do it well. Kasi nga, ang ano dito, I've experienced at that's what I'm doing.
1: Alright. Sir Willie and Pastor Archie, kulang yung ating oras pero ang dami nating learnings dito at na-emphasize talaga yung pagtutulungan at hindi lang talaga yung pagpapaubaya sa eskwela, di ba, ng buhay ng ating mga anak sa araw-araw. At yung isang learning din ay kahit na parent tayo, ang dami pa rin nating kailangang matutunan sa ating pakikijourney sa ating mga anak, even dun sa mga parang anak-anaka na rin natin sa loob ng paaralan. Thank you po, Sir Willie, and maraming salamat din Pastor Archie. Hanggang sa muli po na pagtalakay natin sa usaping ito. God bless you.
0: Maraming salamat po Sir Archie. No? Hope to meet you and then also Ma'am.
1: Opo. Yeah. Pastor Archie, thank you din.
2: Thank you. God bless you po Sir Willie and Heidi.
1: Mula sa Amara Counseling and Training Center, Pastor Archie De La Cruz, at nakasama rin natin si Sir Willie Rodriguez, ang National President and Founder ng Parent Teacher Association. Naghatid sa oras, 8 minuto makalipas ang 8 ng umaga. At dahil Biyernes po ngayon, meron tayong advokaserye na kailangan pong tutukan dito pa rin sa pagpapatuloy ng Oras na Pilipinas.
3: Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede.
1: Sa darating pong September 14, meron tayong kauna-unahang barn parliamentary elections matapos po itong ilang beses na maantala at kasabay po ng paghahanda ng ating poll body at ng iba pang ahensya. Mahalaga rin ang papel ng mga civil society organizations at ng election monitoring group sa pagtiyak na magiging malinis, mapayapa at maayos ang halalan. Isa sa mga kilalang citizens arm ng COMELEC, ito pong Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Sa ngayon po, abala sila sa paghahanda para sa halalan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, pagbibigay tulong sa mga botante at pagmamonitor sa mismong araw ng eleksyon. Pag-usapan po natin ngayon sa ating advokaserye kasama ang Lente, ang CSOs at ang election monitoring groups para sa nalalapit na parliamentary elections sa BARM, pati po yung mahalagang papel nila sa pagpapanatili ng malinis at mapagkakatiwala ang halalan. Kasama po natin ngayon si Reverend Father Clifford Baira, DCC Director, Social Action Center ng Archdiocese of Cotabato at ng PPCRV Cotabato Archdiocesan Coordinator. Magandang umaga po, Father Clifford.
4: Magandang umaga po, ma'am, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Yan. At papalapit na nga po ng papalapit itong makasaysayan nating BARM parliamentary elections. So bilang isa po sa mga accredited na citizens arm ng ating COMELEC, ano po yung pangunahing mandate? Ayan. At yung layunin po ng PPCRV para po sa prosesong ito?
4: Yeah. Again, magandang umaga sa lahat. Father Clifford po ng PPCRV for Mindanao at ito ngayong parating na halalan dito sa BARM. Ang PPCRV ay inatasan ng ating COMELEC na magiging citizens arm at matagal na panahon na rin naging kasama ng COMELEC at ngayon dahil sa special na event na ito, first parliamentary election ng BARM, kaya medyo concentrated yung focus, yung ano namin dito ngayon, yung aspiration namin na magiging active ang PPCRB sa mga gagawin. At sinimula namin ito sa isang malawakang pagpupulong sa national level, kasama ang PPCRB national, kasama ang COMELEC national, ang provincial COMELEC ng BARM at dinaluhan ito ng mga PPCRV volunteers kasama si Father David Procalia na siyang nangunguna sa amin dito sa area ng BARM kasama ang mga kaparian na volunteers din sa iba't ibang areas dito sa regional level at kasama rin ang napakaraming mga CSOs at saka mandated mga organizations at binuo namin ang isang parang mahalagang pagpupulong upang maisagawa namin yung mandato. Una, mayroong preparatory na gagawin, the pre-election period at kasama doon ang ginagawa namin ongoing na mga educational forum sa mga iba't ibang areas noong pinulong namin dito sa local level ang lahat ng mga CSOs na involved. We assigned mga CSOs kung saan sila at malapit lang yung mga area of operation nila doon sa communities. Kasama doon ang malawak na participation ng mga CSOs coming from the Muslim community. At we agreed na all together, simultaneous, gagawin namin ang mga education na session sa mga communities namin. Especially doon sa implementing rules ng Bangsamoro government. Maiba yung proseso dahil nga parliamentary system, kaya yun ang mahalaga, mapaalam sa mga tao. And then pangalawang mandato namin ay ang during election period, kailangan na doon kami to assist, the COMELEC, to assist na yung mga board, electoral board, to assist the community during the election time. And then magiging observant doon sa mga proseso na gagawin, doon mismo sa mga polling precincts at sa mga polling centers. And then after that, magkakaroon ng evaluation after election at magkakaroon ng assessment kung ano nga ang mga gaps na nangyari at kung ano pa ang pwedeng strengthen, no, as an organization ng PPCRV.
1: Mm-hmm.
4: So yung tatlong mandato na yon, yun ang aming isinasagawa ngayon sa unang bahagi pa kami ngayon dahil nga this coming end of July, yun pa ang magiging period of campaign.
1: Mm-mm. So ibig sabihin, bago pa man talaga dumating yung election day, abalang-abala na po ang mga kagaya po ninyong civil society organizations. Pero based on your observation po, Father Clifford, ano po yung masasabi nyo ngayon sa current situation natin dyan sa BARM? Ano-ano din po yung mga nakikita nating challenges na kailangan na din pong ma-resolve before September?
4: Yeah, ang una sa lahat, dapat mapaalam sa community talaga kung ano ang magiging proseso ng paghalal. In the series of yung implementing rules, dahil nga nag-iiba-iba ang pamamaraan base doon sa ipinalabas na implementing rules ng government, parang nalilito na rin yung mga tao actually kung paano halimbawa ihalal ang sectoral representative. Kaya yun ang dapat na ayusin, unless otherwise, pag hindi alam ng mga tao kung paano ito gagawin, baka masasayang yung kanilang mga pagboboto. Daw pangalawa, medyo kailangan magkaroon talaga ng parang massive na mitigation dahil nga unang parliamentary system ito at marami ang naghahangad ngayon ng political position coming from the different groups. Maraming mga interested na mga, of course, no, coming from the ranks of the MILF, na sila ang inatasan ng national government, no, to lead the parliament. Pero by this time, it will be open to everyone. Yung mga traditional at local politicians ngayon ay naging interested dito sa usapin na ito at of course, election is always creating tension, no, doon sa ground. At siguro kailangan lang talagang mamitigate yung mga situation na ito. Unless otherwise, medyo tensionado.
1: Oo. So, Father Clifford, paano tumutulong yung PPCRV para maging simplified yung pagkakaunawa ng mga boboto, kagaya po nung nasabi nyo kanina, paano ba magboto ng sectoral representative?
4: Ang ginawa namin ay we asked for some suggestions coming from the CSOs kung paano gagawin ang IEC na kahit sa isang glance lang or sabihin natin na one or two pages, pwedeng ma-explain at pwedeng ma-review ng mga tao ang mga proseso. At yun ang gusto naming ipaabot sa kanila. Hindi na kailangan ng isang oras o dalawang oras na explanation. Na kahit sila lang kung kaya nilang basahin at intindihin, pwede nilang maisagawa yung proper na pagbuto doon sa gagawin namin na IEC material. Actually, nakita ko na yon during our local conference at yun ang siguro ang kaya namin ipro-produce base doon sa mga budget requirements din ng PPCRV na pwede naming ikalat, no, dito sa aming mga constituents sa tribe people, tawag namin doon, IP communities, no, Bangsamoro communities and the Christian communities na pwedeng makakatulong significantly doon sa pagsasagawa namin. And we do understand na dahil din sa limitation ng mga volunteers namin, we will expect na hindi namin talaga 100% na maaabot yung mga other constituents dahil din sa lawak ng area. Pero more or less, at least significant, no, na mga communities namin na pwede namin maabot before the conduct of the election.
1: Mm-hmm. Father, ano po yung ibig sabihin ng IEC?
4: Information, education, parang material, something to do with material, okay, information po. Material, parang IEC.
1: Mga pinapamigay pong papel, ganyan.
4: Yeah, so parang pinapamigay ng mga papel, ng mga pamplets, yung mga ganon.
1: Ayun, sige po. Uh-oh. And Father, alam po namin ano, yung ating mga PPCRV sa iba't ibang regions po natin, talagang binubuo po yan ang mga volunteers, ano? So, paano nyo po tinetrain yung inyong mga volunteers at saka meron po ba tayong mga challenges when it comes to mobilizing them po?
4: Ito yung spirit ng volunteerism na nakikita ko for almost around 10 years na na-involved na din ako dito sa PPCRV. Very dynamic ang itong PPCRV when it comes to parang spirit of volunteerism nga.
1: Mm-mm.
4: Dahil from the different sectors na minsan hindi namin ine-expect, bigla na lang talaga na gustong maging kasama.
1: Involve.
4: Ma-involve no, doon sa proseso. And kami naman, as much as possible, we try to implement talaga yung mandate ng PPCRV na magiging partisan. May mga pagkakataon na siyempre dahil sa lawak din ng ano mga volunteers minsan, may mga pagkakataon na yung mga volunteer actually mga partisan.
1: So dinidiscourage po yun.
4: Kasi minsan hindi namin mababantayan.
1: Mm-hmm.
4: They are wearing PPCRV shirt pero actually interested sila sa isang political party or minsan nababayaran sila. Yung mga ganun, but we try no as much as possible na mamitigate namin yung ganung mga situation at sinisigurado din namin na at least to some extent mga non-partisan talaga yung aming ilalagay especially during the Kandakob election.
1: Mm-hmm.
4: Yung mga tao na nandoon mismo sa loob ng mga polling centers, polling precinct, at least we see to it na talagang mga non-partisan yung kanilang interest.
1: Mm-mm. So, palagi silang nire-remind na as PPCRV, yan, as volunteers, ay nandoon para i-uphold ang honest, orderly, peaceful elections.
4: Yung champ
1: naman po sa inyo. Ano po yung C sa champ, sir?
4: Champ is clean. Honest. credible, meaningful and peaceful election. Yan ang ibig sabihin ng champion.
1: Okay, so aside pa po sa COMELEC, sir, kanino pa po nakikipag-ugnayan ang PPCRV sa BARM para maisagawa po ninyo, ma-implement yung mga programa at yung mga inisyatibo po ng inyong hanay dito po sa parating na halalan?
4: I think NAMPREL is also an organization accredited by the COMELEC sa conduct ng election dahil doon sa national meeting na ginawa namin nandoon ang representation ng NAMPREL. And I think the Lente itself is part of that. And sa hanay ng PPCRV, mayroon kaming mga na-accredit dito, nakilala din namin na mga civil society organizations na kabahagi din. Unless otherwise, may mga organization minsan na na-engage kami, mga international organization, but they are mandated not to participate by the principle of the organization.
1: Mm-hmm. Okay.
4: To some extent, tumutulong sila in a way na parang hindi parang yung bang ang tulong nila is hindi pwedeng ma-construed as a political no at least non-partisan. So marami mga organizations dito maliban sa mga church organizations sa hanay ng Catholic halimbawa church mayroon kami Episcopal, mayroon kami Evangelical na mga institutions, may mga schools, and many other. No? Even the Bangsamoro Civil Society ay kasama doon sa mga institutions or organizations na natap namin mm-hmm. to be part of the PPCRV family.
1: Nice. Okay. So talagang kailangan po ng pagkakaisa ano para nga po sa katagumpayan at pagkakaroon po ng malinis at maayos at ligtas na halalan dyan sa bar. May panghuli na lang po ba kayong mensahe or paalala, Father Clifford, lalong-lalo na po para sa mga kababayan natin sa Bangsamoro?
4: Itong usapin ng eleksyon na ito ay medyo dapat maging serious ito, magiging legacy ito para sa mga kabataan, panawagan no, para sa lahat na sana magiging isang konkretong example ito sa isang democratic na proseso. At alam natin na mayroong underlying pressure at tension sa ground no, because of the competition na involved at yung panawagan na magiging credible at magiging honest ay isa yan sa mga great no challenges na hinaharap natin at sana maiwasan natin yung mga usual na naririnig natin. Vote buying, mm-hmm. intimidation, harassment, na parang when we talk about our community, parang the usual no language na naririnig natin from the international community, from the people outside, yung nakikita yun parati sa atin na parang wala bang pagbabago? No, yun ang tanong, hindi ba natin kaya na ayusin talaga kung anong tunay na diwa ng democratic process? Malaking hamon yun.
1: Mm-hmm.
4: And we hope no and pray na ang bawat isa ay makiisa at ang interest sana ay ang maayos at truthful na election ang maisasagawa dahil nga no everybody is claiming the first parliamentary election mm-hmm. na gagawin ay sana maging isang model.
1: Opo.
4: Ito hindi ba yung parang natapos na lang election pero sabog ang nangyari. So mayroong bang interest ang next generation sa ganun, pag ganun ang magiging picture mm-hmm. ng community. So democratic process na sinasabi dapat maayos. So yun ang panawagan ko na sana ang lahat ay makiisa at magtulungan upang magiging maayos itong lahat at maipagdiwang natin yung success natin as a Bangsamoro people.
1: Yes, kaisa niyo po kami katuwangang lente sa patuloy pong pagbabantay at pagtataguyod po ng ating demokrasya sa pamamagitan po ng ating pakikilahok po sa ganyang halalan at pagpapanatili para po ito ay maging credible, honest, and peaceful. God bless you po, Father Clifford.
4: Tandang umaga at maraming salamat po, ma'am. God bless po tayong lahat. God
1: ingat po kayo.
4: Okay.
1: Si Reverend Father Clifford Baira mula po sa Archdiocese ng Cotabato at PPCRV or Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Cotabato. So ang atin pong advokaserye ay hatid sa ating lahat ng lente o itong legal network for truthful elections. Bago tayo magwakas, quick prayer muna para sa ating bansa.
3: Mga isyung dapat idulog sa Panginoon. Talad dalanginan.
1: Lord, maraming salamat dahil talagang na-highlight at nabigyang emphasis po ngayon yung importansya ng unity, ng pagkakaisa para po sa pag-achieve ng mga mabubuting bagay para po sa aming bayan. Pinapag-pray namin sa inyo patuloy ang safety ng amin pong mga paaralan. Bigyan niyo, Panginoon, ng wisdom, ng discernment ang mga school administrators, Panginoon, at nang sa ganon ay talagang makapaglapat po ng mga tamang responde sa iba't ibang issue sa loob po ng mga eskwelahan. We also pray din, Panginoon, para dito sa historical elections sa BARM sa September. Yung mga paghahanda ng COMELEC, katuwang ang iba't ibang civil society organizations, nawa, Panginoon, ay maging sapat yung kanila mga paghahanda para ma-educate at ma-ready din, Panginoon, yung mga makikilahok, hindi lang yung mga botante, even Lord, yung mga makikibahagi bilang mga kandidato sa election na ito. Dalangin namin, Lord, na kayo pa rin ang magligtas sa amin dito po sa banta ng bagyo, ng habagat, even Lord, ng pag-aalbum Buroto ng ilang mga volcano dito sa aming bansa. Gawin niyo pong ligtas ang amin pong mga kababayan at maging sapat din, Panginoon, yung mga preparations ng mga government agencies at ng iba pang mga concerned groups dito po sa iba't ibang lugar. Salamat, Panginoon, sa work week na patapos, and we commit to you, Panginoon, yung natitira pang oras para sa maghapong ito. Gabayan at ingatan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Susunod na po ang serbisyong OFW, paumanhin, dahil talagang kahit gaano ko po bilisan ang aking pagbasa, hindi ko pa rin nabasa ang lahat ng mga nagpadala ng entries sa ating QOTD. God willing, sa Monday, magkarinigan ulit tayo. Salamat sa ating mga katsin positive. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Lagi nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pag-

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
4: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, dyan sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at sa kanilang mga pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman, na nagaanyanya sa inyong lahat. Nasamahan po kami na maglingkod dito lamang sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan po ninyo ko para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasali, makatend, mag-participate, ito po sa aming gawain. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that may be Christ-like. At nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pagtend, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ninyo pong dakilang pangalan, pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito, ilmahat itinadakila, as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Ang topic po natin para sa araw na ito ay yung the OFW as a church planter. Our topic for today, the OFW as a church planter. There are many and different reasons bakit tayo nagiging isang OFW. Unang-una na syempre dun yung economic financial reasons, yung hangarin natin na ma-alleviate yung kahirapan ng ating pamilya, mga mahal sa buhay, makatulong sa pamilya, matupad ang mga pangarap, mabili ang bayat lupa, and the list can just go on and on. But as believers and followers of the Lord Jesus Christ, yung meaning ng OFW, mula sa pagiging overseas Filipino workers, nagbabago yun. Yung lumalalim sa pananampalataya, nauunawaan at naiintindihan ng kanyang purpose, calling, mission in the Lord, nare-realize na yung OFW, mula sa pagiging isang overseas Filipino worker, siya ay nagiging OFW, isang outstanding Filipino witness. Sabi nga sa Bible, sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Na kung paano nabanggit yan sa mga Kristiyano, mga believers and followers nung mga panahon na sinusulat pa lang yung Biblia, at pati maging sa panahon natin ngayon, relevant na relevant yung verse na yan. Because yes, we can become more than overseas Filipino workers, more than just expats or employees that works overseas. We can witness for Christ. We can do missions. And yes, even plant churches. Dahil yung church planting as an overseas Filipino worker, ito ay isang powerful way to share our faith, to share your faith while working in another country. OFWs have a unique chance to start new churches because they already live, work, and mingle inside local communities abroad. Na yung iba nga, ano, pinaplano pa yun, pinag-iisipan yun, paano ba makakapag-mission, makakapag-plant ng churches. Pero yung OFW, yun na talaga yung ginagawa niya. And that is why our sharing for today will discuss yung uniqueness ng OFW sa church planting at kung paano yung OFW pwedeng gamitin ni Lord sa pag-plant ng churches. Kaya nga, isa sa kailangan talagang ma-develop din, ano, dun sa OFW, yung the calling and mindset of an OFW church planter. Kailangan maunawaan niya ng lubusan yun eh, yung calling, yung mindset, calling and mindset of an overseas church planter. Na by the way, yung pag-uusapan din natin sa araw na ito, malaking tulong ito sa mga Christian OFWs na. Yung mga ministry leaders, kahit yung nasa Pilipinas pa, mga church groups, ministry groups na nagtitrain for overseas work. And I pray na sa inyong pakikinig po nito, hindi lang kayo may inspire, kundi kayo rin na may equip na magamit ninyo yung inyong secular job sa ibang bansa at habang kayo nagmi-ministry, mag-result na kayo ay makapag-plant ng mga healthy and self-multiplying churches. So, going back dun sa sinasabi nating the calling and mindset of an OFW church planter, meron tayong objective eh. At yung objective natin is to be able to understand that your job placement is not an accident, but a strategic deployment by God. Yun ang isa sa gusto nating mangyari, no? Bilang objective. Maunawaan natin na yung job placement natin. Naku, paano tayo, ito na ngayon, magtatrabaho sa Middle East, magtatrabaho sa Hong Kong o Japan, Singapore, sa UK, sa Ireland, sa Canada, America, Australia, New Zealand o kung saan pa. Yung job deployment na yun, hindi siya accident. But instead, na ito ay isang strategic deployment by God. And there are several key concepts that I would like to share na hindi lang isang beses natin mababanggit ito, hindi lang isang beses ito maririnig. Tulad halimbawa ng concept ng tent making. Yung concept ng tent making. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng tent making or tent maker, you're working a regular job to support yourself while planting a church. Hango yan sa Biblia dahil si Apostle Paul naging tent maker. Literally, ang ibig sabihin, gumagawa ng tents. Na kahit pwede naman siyang suportahan ng mga churches at dapat naman talaga suportahan ng churches ang mga lingkod ng Diyos. Pero pinili ni Apostle Paul na maging tent maker. Alam niyo, nung araw yun yung problema ng maraming mga churches and missions organizations, funding. Magpa-plant tayo ng church sa ganitong bansa, magpa-plant tayo ng ganitong church sa ganitong bansa, pero kailangan mag-fundraising ka ng malaki kasi una, para doon sa ipapadala mong missionary na magpa-plant ng church, na wala siya ibang gagawin pagpunta doon sa bansa niyo kundi mag-plant ng church na yun. So, susuportahan mo siya kung may asawa pa siya at mga anak, pati yun, titira nila, pag-aaral nun. Bukod pa, yung kailangan gastusin sa pag-plant ng church itself. So, malaking fundraising yun. And glory to God. Ha? Kasi, napakaraming na-plant na churches mula sa Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa. Dahil may mga nag-full-time sa missions, full-time sa church planting, may mga churches at missions organizations na kinariri yung fundraising. But they also realize later on yung limits nun eh. Yung limits nung pagfa-fundraise sa ganong klaseng strategy. So ngayon, nabago lahat ng yan nung yung mga OFW nagpa-planta ng churches. Nung nakita ng mga OFW ang kanilang mga sarili bilang mga tent makers, at yung kanilang pagtatrabaho ay tent making. Na, simply put, ang ibig sabihin, yung trabaho mo sa ibang bansa, yun ang pinagkukunan mo ng funds. Unang-una, para masuporta ng sarili mo sa pagstay dun sa bansa ngayon, at sa mga gagastusin mo sa pag-ministry, and specifically, dun sa pagsastart ng bagong church. Edi, sumabog na ngayon yung potential ng mga Philippine churches and Philippine-based missions organizations in planting churches overseas. Kasi natanggal na yung financial limitation dahil nagiging self-funding yung mga OFW. And this is what is also called the diaspora strategy. Ito rin yung tinatawag na diaspora strategy, kung saan naniniwala tayo that God is using the movement of people across nations to spread His message. Yung diaspora strategy, ito yung paniniwala na God is the one behind, the reason why people are moving from their home country towards other countries. Siya yun. Siya yung kumikilos at gumagalaw. Kaya nga, isa sa mga pinagpipray ko talaga na yung mga Philippine churches and Philippine missions and Philippine-based missions and ministries, Body of Christ Ministries, mag-focus in reaching the youth. Focus in reaching elementary students, high school students, college students. I-evangelize sila. And then pag napunta sa mga churches, i-disciple sila properly dun. Ma-train sa mga ministries. Ma-train na maging leader. At ma-train na maging church planter. At i-encourage sila na mag-abroad. It doesn't mean na hindi na natin gagawin ng iba pang mga ministries, no, tulad ng ministries to couples or to senior citizens. Gagawin pa rin yun ng mga churches. Pero I would really like to encourage, I'm really praying and really encouraging Philippine churches, Philippine-based missions, and Philippine-based Body of Christ ministries, reach the youth, evangelize them, disciple them, train them, and prepare them and encourage them to go abroad. Dahil sa pagpunta sa ibang bansa, ang dami nang nangyayari. Economically and financially, nagiging malaking tulong sila sa pamilya nila at sa Pilipinas. And then at the same time, nakakasali sila dyan sa movement na yan ng Panginoon of moving people across nations to spread the gospel message of Jesus Christ. Yun yung diaspora strategy. And we have a biblical basis for this. In Acts 18, verse 1 to 4, it says, and I read, "After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them. And because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath, he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks." So, ayun, makita natin dun, unang-una, kung paano si Paul himself, no, sabi nga dun, left Athens and went to Corinth. At nung pumunta siya dun sa Laguna, may mga na-meet siya ng mga Hudyo, si Aquila, na galing pang Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Na bakit naman nakarating yung mga yun dun? Because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. May mga ganap nung panahon nila na na-force yung mga tao to move from one place to another. So pwedeng nung umpisa, nung nangyayari yung mga yun, hindi rin maintindihan ito nila Priscilla, ito nila Aquila, ba't nagaganap sa buhay nila yun, ba't sila pinalipat-lipat. Pero yung pala, dahil doon, mamilit nila si Paul. Kaya nung pinagtagpo sila ng Panginoon, no, and Paul at that time was a tent maker, this resulted in him to stay with them and work with them. Kaya hindi natin pwedeng matawanan yung pagkilos ng Lord sa ating mga buhay. Pwedeng sa umpisa hindi natin lubos na naiintindihan ba't nagaganap ang mga nagaganap, ba't din tayo napapalipat, napupunta sa kung saan sa mga bansa. But if you are in a missions-minded, you are a church-planting-minded OFW, you would really get to realize may purpose si Lord. Bakit ako dinala sa bansang kung saan nandun ako ngayon? Kaya napakalaga rin talaga na magkaroon ng tinatawag na shifting of your vibe. No, kailangan magkaroon ng

disguise as an employee or as a worker or as an OFW in that country. Maging ganun na yung pananaw mo, pag-iisip mo, maging vibe mo. While at the same time, dahil syempre iba-iba mga bansa, yung meron kang tinatawag na host country respect. Minsan na pupunta ka sa mga bansa na lubos na malaya ang practice, expression ng Christianity. Minsan napupunta ka naman sa mga bansa na medyo mas challenging at baka nga minsan bawal pa. Kaya kailangan din mapag-aralan yung importance of becoming an excellent employee, an excellent worker in your company, in the country where you live, so that you can earn the respect of your bosses, ng mga iba't ibang lahi, kadalasan ng mga boso pa dyan, mga iba't ibang lahi, at iba-iba rin ng mga reliyon, at pati na yung local government, yung community, yung ma-appreciate kanila na isa kang mahusay na tao, isang professional, isang excellent person, you are not mediocre. At kung posible nga, no, yung mapabilang ka sa mga ina-acknowledge na isang napakahusay na OFW, napakahusay na expat, kung saan ka dinala ng Panginoon. Now, at this point, I would like to encourage you also to do certain things. Lalo na kung OFW ka na. Yung write down your mission statement. Isulat mo yung mission mo. Kung naiintindihan mo na hindi ka basta OFW like an overseas Filipino worker, kundi OFW ka na as an outstanding Filipino witness, try making a mission statement na kung bakit ka nga dinala ng Lord dyan sa bansang yan. If you can also take time right now to list 3 ways wherein you can show your excellent character at your current job, maglista ka ng 3 paraan kung paano pwede makita yung excellence mo doon sa trabaho mo. Halimbawa, example, yung on time ka, hindi ka nalilate, punctual ka. For example, you are respectful towards your colleagues. Hindi ka nang lalait, nang babastos, o nag-disrespect ng iyong kapwa. Another thing that Christians can display is kindness. Yung mabuti ka sa kapwa mo. So, example yun. Na pag nakita sa iyo, yung punctuality, yung respectful ka, yung kind ka, mapapansin yun. Nung mga katrabaho mo, Pilipino man o ibang mga lahi, and then they will begin to ask, why? What's so different about this person? That could be the start. Now, when we're talking about yung OFW as a church planter, so, pwede nga limbawa, bago ka palang dun sa bansa kung saan ka nagtatrabaho, o kahit pa nga matagal ka na, pero ngayon mo ito naririnig, napapanood, importante yung finding your people and yung culture mapping. Importante yung finding your people and culture mapping. And the objective here is for us to learn how to study yung environment kung saan tayo linagay ni Lord. Kasi sa bawat country, may kanya-kanyang context yan. May kanya-kanyang environment. May kanya-kanyang mga opportunities. At may kanya-kanya rin mga challenges. Importante na mahanap natin yung tinatawag na open doors for the gospel without breaking the local laws. Kasi it doesn't make sense din na magtrabaho ka sa ibang bansa and in the fulfillment of the ministry, may mga sinusuway kang mga batas. Kaya kailangan maaral natin paano yun. Learn how to study your context, your environment, your opportunities, your challenges, and find the open doors for the gospel. At isa sa mga nagiging confirmation yun, dinala ka talaga ni Lord sa bansang yan, sa lugar na yan, kasi binibigay at pinapakita sa inyo ng Lord yung mga open doors. Isang napakagandang concept din yan, no? Yung concept of open doors. Naidagdag pa natin sa ilang pang mga key concepts concerning what we're discussing today, and that is there is this

0: First son of peace. In church planting and especially missions, may tinatawag na person of peace. Sino yung person of peace? Ito yung tao na open-minded, welcoming na person in your community, and who helps you connect with others. Okay? Isa sa mga ano yun eh, indicator na meron kang open door kasi nakakakita ka, nakakatagpo ka ng person of peace. And in a way, yun yung isa sa pinagpipray natin eh. Lord, pag dinala mo ako dito sa bansang ito, gusto ko itong paglingkuran, gusto ko po mag-mission, gusto ko po mag-plant ng church, ilapit niyo po ako dun sa person of peace. At yung tinatawag ng person of peace, ayun na nga, open-minded siya. Yung i-discuss mo sa kanya itong idea na to, biglang parang may nagsaspark sa kanya. Biglang nagliliwanag sa kanyang isipan na oo nga, no, pwede nating gawin yan. Tapos bukod pa doon ay napaka-welcoming. Pwede pa nga na kung sa umpisa, walang pwedeng ganapan ng gawain. Binovolunteer niya, pwede magsimula sa kanyang bahay. Pinapagamit niya ang kanyang tirahan, ang kanyang sasakyan o kung ano pang resources meron siya. Isa pa, yung person of peace, pwedeng dahil nauna na rin siya sa iyo, well-connected na siya. So, meron siyang mga kaibigan, meron siyang mga kapitbahay, katrabaho, kung sino pa man na mga koneksyon na magiging napakalaking tulong sa pagpa-plant mo ng church. Sabi sa Luke chapter 10, verse 5 to 7, when you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you. For the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. O yun yung biblical basis natin ng person of peace. And even right now, maaring may mga nakikinig at nanonood, may mga muka na umaapir sa inyo na, ah, ito yun, yung ginamit ng Lord para maging person of peace sa buhay ko at sa ministry. Ako, sa paglibot ko sa buong mundo, eh may mga tao ko na na-encounter na yun yung mga binigay sa akin ni Lord na person of peace. Literally, napatira ako sa mga bahay nila. Tapos, tinulungan nila ako nung nandun kami sa bansang yun. Kinonect nila ako sa kung kanino ako dapat makonect. Kaya nakapag-ministry ako dun sa mga bansang aking napuntahan. Whether that be in Hong Kong, in Singapore, in Malaysia, in Vietnam, in Cambodia, in Laos, in Thailand. I can still remember the faces of people that I met in Japan, that I met in Canada, in America, in Australia, in New Zealand, in the United Kingdom, in Austria, people I met in France, in the UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Israel, Saudi Arabia, Libya, na yun yung ginamit ng Lord para maging person of peace ko when I was there in that country. Ngayon, baka meron ding nakikinig sa atin, baka ikaw naman yung person of peace. Ikaw yung gagamitin ng Lord. Ikaw yung nauna dun sa mga bansang yan at willing na willing kang magpagamit sa Panginoon. I will not be surprised that even today, it is not an accident. You are listening to this. You are watching this. Perhaps you do not know what's going to happen tomorrow. Ano pa ang purpose ng Lord sa buhay mo? Ba't ka nandiyan sa bansang yan? Baka nagtatanong ka talaga sa Panginoon. And Perhaps today is not an accident. You are hearing this because you are that person of peace. Ikaw yung open-minded. Ikaw yung welcoming person in the community. Ikaw yung may mga connections, may mga resources. Ang tanong na lang is, paano magagamit ang lahat ng yan? Willing ka na magpagamit sa Panginoon. Ikaw mismo, hindi mo magawa yung church planting, pero pag ikaw nag-partner dun sa lingkod ng Diyos, dun sa pastor, dun sa pinadala ng Panginoon, dun sa bansang yan, dun sa OFW na pinadala ng Lord dun sa bansang yan, magpa-partner kayo together. Siya na may calling sa church planting at ikaw na person of peace, and you will see it, the power of God in your lives as you say to the Lord, "Yes, Lord, I am willing." At just in case lang yun ngayon, i-message nyo ko, i-private message nyo ko at pagpipray ko kayo. And along the way, importante rin yung may cultural awareness that we understand the local laws and traditions and even the taboos so that you can minister safely and wisely. Importante yun, yung meron tayong cultural sensitivity. Lalong-lalo na pag napunta ka dun sa mga bansa na medyo mas challenging, medyo mas maigpit sila compared to other countries, may ganun. Pero alam nyo, yung mga bansang yan, kung saan maigpit o mas challenging, it's amazing how even in those countries, nagkaroon talaga ng maraming mga church planting. Kung paano naghimala ang Panginoon sa buhay ng mga OFW na nag-church planting, paano sila nakapag-plant ng churches even underground, even in secrecy, pero thousands and thousands of people got born again. They risked it all. They risked even their jobs and their safety. Pero makita mo yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Karamihan na may iningatan din talaga ng Panginoon. At yung iba naman na maaring natunton o nakulong, pero hindi pa rin naging discouragement sa kanila. They knew the risks, but at the same time, they were also willing to take the risk. Now, hindi natin, again, what we're saying is, mas mabuti pa rin you're culturally sensitive, you're culturally aware, and that you are doing your very best not to break laws and to safely and wisely do ministry. I want to repeat that and emphasize on that. Pero gusto ko rin talagang papurihan ng Panginoon dun sa mga naging napaka-courageous, na naging mga napaka-bold. They were also culturally sensitive, they were also culturally aware, they were also doing their best to be safe and to be wise. Pero minsan talaga may mga sitwasyon na hindi mo ma-explain that eventually led to some of these people na matuntun at yung iba pa nga ay na-deport. But glory to God for the efforts of all of those people, of all of those missionaries, church planters, OFWs, because they were not in vain. At kung tapos na yung mission ng taong yun doon sa bansang yun, edi tinapusan ni Lord yun. Ganun lang naman din minsan kasimple yun eh. Dahil ang Diyos natin ay higit na makapangyarihan sa kahit anong kapangyarihan ng tao. Ang Diyos natin ay higit na makapangyarihan. Pag gusto ng Lord, magstay ka pa dun sa isang bansa pagsistaying ka niya dun. And He will do even miracles. And He has done many, many miracles to make those things happen. Di ba? But at the same time nga, each country, each region, in many parts of the world, are unique. May kanya-kanyang uniqueness yun. Kaya kailangan mo unawaan natin yung uniqueness ng iba't ibang mga bansa. And that is why we have to learn to map our circles. Kailangan matutunan mo to, yung mapping your circles. For example, identify your three main zones of contact. Kasi ang pinag-uusapan na natin din dito, no, yung paano ka makakakonect na ngayon dun sa mga tao na pinare-reach out sa'yo ni Lord. For example, number one, yung workplace. Isang zone of contact yan. Yun agad, di ba? Mga co-workers mo, even bosses mo, mga clients. And here is where I'm also going to say na I want to encourage yung mga kababayan natin, huwag nyo lang ilimit sa kapwa Pilipino ang inyong outreach. Dapat lahat ng mga Pilipinong pumunta sa iba't ibang mga bansa, magkaroon ng conscious effort na abutin ng iba't ibang mga lahi. Eh kung Pilipino lang pala aabutin natin, ba't ka pa umalis ng Pilipinas? Eh doon isang katerma Pilipino. Diba? So aabutin natin pareho, Pilipino at ibang lahi. Paminsan iniisip nila, ang hirap naman, eh araw-araw ko nga nagtatrabaho doon sa ibang bansa, eh araw-araw mo lang sila kamingil. Kung kinakailangan ka mag-English araw-araw, din nag-i-English ka rin araw-araw. Kung hindi naman English, eh kung ano yung lingwahe na kailangan mong gawin doon sa bansang yun. So ginagawa mo na rin din sa work, eh di gawin mo na ipatin sa ministry. Yan ang unang-unang zone of contact mo eh, yung workplace, yung co-workers, at maging yung mga bosses, at yung clients. And then of course, isang zone of contact is the living space. Pag sinabi nating point of contact in living space, ito yung mga roommates mo, neighbors, landlords, yan, yung uso pa naman sa ibang bansa, no? At least especially in the Middle East, yung partition, yung sharing. Dahil para makatipid ang mga kababayan natin sa accommodation expenses nila, they wouldn't rent an entire apartment or entire house or entire villa because it's usually very expensive. Ang i-rent lang nila ay isang room or partition ng room or minsan pa nga bed space. Na yung equivalent ng binabayad nila doon, minsan equivalent ng isang buong bahay na narinentahan mo sa Pilipinas. E di kung rerentahan nila yung buong bahay, di sobrang laki talaga nun. E di syempre nga, nagpapadala pa yung OFW sa family niya. Bukod pa dun, yung kanyang kinikita, ginagamit niya pang tustos sa kanyang ministry. Diba? Pero minsan, blessing in disguise na rin yun. Lalong-lalo na kung nakikita mo ang sarili mo as an OFW, nakikita mo ang sarili mo bilang isang OFW na church planter. Nagagamitin ka ng Panginoon para ma-reach out yung mga nakakasama mo sa bahay. Kaya pag ganun yung mindset mo, natututo kang umunawa sa iba't ibang mga ugali ng mga taong nakakasama mo rin sa bahay. Kung paano ganun ka na inuunawa mo yung mga nakakatrabaho mo, inuunawa mo rin yung mga nakakasama mo sa bahay. Na imbis na makipag-away ka sa kanila, iniisip mo lagi pagpipray ko to. Iniisip mo lagi makakausap ko to. Iniisip mo lagi maaaya ko to eventually. Masyasharan ko to ng gospel. Kailangan ganun ang takbo ng ating pag-iisip. And then of course, there's also the social space. Na pag sinabi naman nating social space, for example, kung saan ka nagtatrabaho o kung saan ka naninirahan, may mga grocery stores dyan, may mga parks, mga remittance center, o kaya basketball court, volleyball court, ano ba itong nauuso ngayon, pickleball court, swimming pool, or ano man yung equivalent ng mga kung saan nagko-congregate ang mga tao sa iyong bansa. Again, not limiting sa kapwa Pilipino, pati na rin yung iba't ibang mga lahi. Pero alam mo ng Pinoy kadalasan, di ba? Pag nasa ibang bansa yan, meron at merong mga kung ano nung mga naiimbento yung mga kababayan natin para doon nagtatagpo-tagpo. Bawa, liga ng basketball, halimbawa mga battle of the bands o kung ano pa mga competition, contest, o even yung mga June 12 Independence Day celebration, concerts, ganyan. Isipin mo na lahat ng mga nabanggit ko ng mga zones of contact. Yung workplace, yung the living space, yung the social space, na lahat ng yon ma-identify mo. At pagkatapos nun, mapuntahan mo at nag-e-effort ka talagang makarating doon sa mga lugar na yun, so you'll get to meet people, connect with them, network with them. And along the way, it's important also to spot, no? Spotting the person of peace. Whether it's in your workspace, in your living space, in your social space, minsan, hindi pa agad-agad na ang mga namimit mo yung unbeliever o yung prospect na masyara ng gospel o maaya eventually sa gawain. Minsan, ang pinamimit sa iyo agad ng Lord, yung person of peace. Because you really need to look for people who are helpful. You need to look for people who are curious about your faith or influential in their friendship circles. May mga tao kasi na sa umpisa pa lang, yung ramdam mo na agad na ako, medyo matigas pa to. O kaya, mukhang ayaw na ayaw nito. Huwag mo ubusin ang energy mo doon sa mga matitigas at sa umpisa agad, sinasabi na naman yung ayaw na ayaw niya. Hanapin mo muna yung medyo mas positive, mas helpful, mas curious about the faith. At saka ito, hanapin mo yung mga tao, kahit pa mga unbeliever, yung maraming kaibigan. Yung maraming mga tropa, maraming mga barkada. Minsan ikaw kasi wala nun. In fact, baka yun yung wala ka nga. Dahil bago ka lang sa isang bansa. O minsan hindi ka bago, pero talagang hindi ganun kalaki yung friendship circle mo. Then look for one who has a wide friendship circle. Kasi may mga tao na ganun eh, friendly. Tapos napaka-influential. Yung pag sinabi niya, punta ka sa bahay ko, pupunta naman yung tropa. Pag sinabi niya, pupunta ka sa binyag ng anak ko, pupunta naman sa binyag. Pag sinabi, pupunta ka sa church, sa Bible study, pupunta naman. So, spot for people like that. And then of course, kailangan matuto rin tayo minsan na magkaroon tinatawag na creative access. This is in relation to restricted countries, restricted nations, o yung challenging nations. So, hindi porkit nga may restriction o challenging, hindi na magkaka-ministry. In fact, maraming ang umusbong at mga lumagong mga ministries sa mga restricted nations. Learn how to use yung mga online opportunities ngayon kasi may mga Zoom, Google Meetup, Microsoft Teams, at meron pang iba na pwedeng magamit na physically, hindi man tayo makapag-meet, pero online pwede. Okay? Yung iba pang mga bansa, pwede ka mag-boost paid ads. Hindi pinagbabawal yun. And then of course, other ways like, hindi man pwede magpag-gather agad ng mga religious gatherings, pero pwede magpa-basketball, pa-volleyball, pa-pickleball. No? Tama nga ba yun? Pickleball nga ba yun? Ano? O kaya, barbecue nights. Basta kainan lang. Alam mo naman ng mga tao sa iba't ibang mga bansa, basta may mga kainan, magpupuntahan yan. Okay? So before I proceed, isang gusto ko i-advise din sa inyo is to write down ano ba yung weekly routine mo. San ka ba nakakarating? At dun ba sa weekly routine mo, san dun yung workspace, yung nasan ba dun yung kung saan ka nakatira, diba? Yung tinawag na living space and even the social space. And circle the places where you spend the most time. Circle the places where you spend the most time and list at least two people in those places who do not know Jesus yet. And you'll be surprised. May potential kung maabot tong mga taong tong aking nalalagay sa listahan. And then of course, when the OFW is really serious about being a church planter, eventually, aabot na rin siya dun sa gathering, disciple making, and starting of small groups. And the objective, of course, is to move from casual conversations to structured, life-changing Bible studies that can happen anywhere. Kasi yung nauna natin mga pinag-usapan, tukol lamang muna sa, paano ka makokonek? Paano magkaroon ka ng idea kung saan ka pwede mag-aya ng mga tao sa anumang posibleng magsisimulang gawain. And of course, eventually, kung sino man yung mga nami-meet mo, magandang nakakausap mo sila. Hindi kailangan napaka-preachy o napaka-religious ng conversation, but they could be conversations that leads people to know that you are a person of faith and that eventually, pwede mo silang maaya na sumama sa iyo sa isang Bible study. Nung araw, Bible study lang naman talaga tawag dun sa small group. Hanggang sa eventually, tinawag na yan na cell group, discipleship group, life group, o kung ano pang tawag ng mga churches sa mga groups nila, pero bottom line, yung pa rin yung Bible study nung araw. Pwedeng nagbabago yung program, pwedeng nagbabago yung direction, pwedeng pati yung philosophy behind the existence of that Bible study. But eventually, every church plant begins with that, no, with a Bible study. In our case, what we have in our church is what we call, no, isa to sa mga key concepts natin, yung message-based Bible study. At ang ibig sabihin ng message-based Bible study, may pre-niche ako na usually naka-record yan as a video message. Linalagay yan sa aming YouTube channel. And then pagkatapos ko siya ma-preach ng live kung saan ako nag-preach nun, sinesend yan during the week sa mga kapatiran, pati yung outline, pinag-aaralan nila. And then they discuss this, yung video message na yon, on a practical level, to sa message-based Bible study. Na it could be papanoorin mo nila yung video message or privately panonoorin nila elsewhere, o di naman kaya napanood na nga, and then doon sa Bible study mismo, doon na lang muna pag-uusapan yung mga natutunan o mga napanood in a more practical question and answer format. It could start with just one-on-one, 1:2, it could be 1:5, 1:7, 1:10. Nagkasa so dumating sa point na, uy, medyo marami-rami na rin, ah. It could reach up to about 10 to 15 people. At ano na yun? House church na yun. House churches na tawag dun. Hindi kailangan maging napakaraming mga tao para masabing isang church. In fact, ang isang maganda rin talaga ngayon, magkaroon ng maraming mga maliliit na churches na nasisimulan. No, kung paano sila mas lalaki, eh di glory to God. Kung dumating nga sa punto nga abot ng 100, abot ng 200, abot ng 500, 1,000 or more. Pero yung mga nagsisimula ng church planting, huwag niyo i-pressure yung sarili ninyo na ang objective, mag-iisang napakalaking church nito. Simulan muna natin ito ng tama, and that is you share the gospel and you disciple people through these message-based Bible studies. And when they reach a certain number like 14, 15, yun, house church na yun. Small, simple church gatherings held in apartments, in small rooms, rather than in rented buildings. Maganda yun, lalo na sa umpisa kasi hindi agad-agad magastos. Kailangan nga lang ma-develop talaga yung natawag ng hospitality ministry. Lalong-lalo na yung pagpapakain, pagpapakape, at pag-welcome ng mga tao sa mga bahay. Pwedeng minsan may i-designate ka na yun yung mga focus talaga nila. Yung sa pagluluto, pagpapakape, pagpapamirienda, o may mga tao na willing talaga sila i-volunteer yung mga bahay nila. And again, in our case, yung message-based Bible study method really works for us. No? Lalo na, I could be anywhere in the world, I preach the messages, they're on the YouTube channel, may outline yun, it is sent to our Bible study leaders worldwide, they discuss that Bible study, and they share it on a practical basis dun sa mga uma-attend. Kaya napaka-importante na rini-review yung video message na yun weekly, whether nung Bible study leader or church planter, at pati na rin yung mga sumasali na sa kanyang Bible study. At dun sa actual na Bible study, discuss how to practically apply the message to daily living. Discuss how to practically apply the message to daily living. I would also like to suggest, ano, that you have to keep the meeting simple yet biblical. Hindi na maganda eh, pag house church muna eh. Simple lang, hindi masyado complicated, hindi kailangan ng sobrang bonggang production number. Darating din tayo dun pag kailangan na yun. Pero wag gawing objective, yung hanggang manatiling simple yung church, mas maganda sa umpisa yun. Sabi nga sa Acts 2:42-47, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ang ganda-ganda ng description dyan sa Acts chapter 2, 42 to 47 kung paano yung church nung araw. At dapat ganun pa rin yung church ngayon. Whether ito ay house church at kahit pa ngayon mga nagiging malalaking churches or mega churches, dapat yan yung nakikitang nangyayari. Kaya patuloy nating hangarin na manatiling simple ngunit biblically healthy and growing yung binibigay ng Lord sa atin na Bible study group that will eventually become a house church or even another level of a church. Now, syempre, you have to start somewhere. So, meet with family or friends who are willing to start the meeting with you. Naku, nakaka-excite yan. Meet with family or friends who are willing to start the meeting with you. Maganda syempre, nasa umpisa pa lang, ang dami na agad na gustong mag-yes sa'yo, pero again, mag may pressure ang sarili mo dun. Pag may certain number na willing, kahit 2 to 3, later magiging 5 to 7 yan, later magiging 14 yan, meet with them, start meeting with them. And then, makikita mo, eventually, ayun na, dire-diretso na yan. Magiging isang tunay na church na iyan. No, by the way, just in case lamang na hindi naging clear sa umpisa ng ating discussion, naalala ko lang ngayon, emphasize ko na importante, you are connected to an actual church that's guiding you in this church plant. No, that you are submitted, connected to an actual church, for example, in the Philippines, kung sa Pilipinas ka galing, o di kaya sa ibang mga bansa, no? Lalo na ngayon, dahil we are connected through the internet, through social media. So, just in case, ito pinag-usapan natin, the OFW is a church planter, pero wala ka rin talagang parang specific na church that you're connected to anymore, then connect to and submit to a church, whether in the Philippines or let's say in the Middle East, kunyari sa akin na isang OFW at minister in the Middle East, para yun yung dun ka nakakobering at yun yung nag-a-assist sa'yo, nag-guide sa'yo at tumutulong, sumusuporta sa'yo magiging church planting. Now that being said, eventually yung mga nag-church plant, so they plant it and they grow it. Pero nasa isipan din nila yung pagkakaroon tinatawag na leadership handover and healthy multiplication. So hindi forever. Hindi forever. Yung alam mong may purpose si Lord sa lahat ng bagay, kaya may objective ka na to train local leaders, to train those who will eventually become the local leaders of that church, that it can survive and grow even if your work visa or work assignment expires or you move away. Kasi syempre, may mga OFW, hindi naman magmamigrate dun sa mga bansa kung sila nagtatrabaho. Kahit pa sabihin mo, inabot sila ng 5 years, doon 10 years, doon 15 years, doon 20 years, doon uuwi sa Pilipinas yun. Hindi paano yung church. Kaya kailangan may ganung mindset. Sino yung matitrain ko dito? Sino yung dapat na mga matrain namin? Laging ganun yung matakbo sa isipan mo. Sino dito yung mga dapat matrain? Kaya ang key concepts dito, no, may mga key concepts tayo dyan, includes the following. Sustainability. Sustainability. What does that mean? It means that you're building a church that does not rely on outside money or a single leader. Kasi may mga churches nung umpisa sinusuportahan ng, let's say, a local church in the Philippines or another church in another part of the world, but only for a few months dapat yun or a year. Dapat dumating sa punto na maging self-sustaining yung church na yun, tapos hindi lang nakadepende sa iisang tao siya. That is why multiplication is encouraged. Multiplication is encouraged. Oh, small group kayo ngayon. Hindi ibig sabihin small group kayo forever. Nakapuro kayo na lang lagi. Dapat eventually from that small group, may tinitrain doon na magiging leader, may ilan sa inyo na magsa-start naman ng panibago, so iiwan nyo na sila, kaya na nila umandar. Hindi yung forever na naman, na puro kayo-kayo. Eh, wala naman din talagang forever. Minsan yung mga nagsasabing forever kami, bukas mong kalawa, nag-away na yun, nag-divide, nag-split. So, imbis na magkaroon ng ganong painful experience, eh, mas mabuti lagi yung ano, ang tumatakbo sa isipan natin, multiplication. Dahil sabi nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people will also be qualified to teach others." Yan yung discipleship eh. So yung multiplication discipleship, ayan no. Sabi niya, natutunan mo sa akin, pinapasa ko ngayon, yung mga sinabi ko ngayon, pinapasa ko ngayon sa inyo, tapos gusto kong ipasa niyo rin yan doon sa iba. Ganun dapat. Multiplication, discipleship, impartation. So how does that happen? Yung model. Papakita ko sa iyo ha, paano ito ginagawa. You show them. And then what else? Pagkatapos mo i-model at ipakita, you assist them. You do it together. Sabay natin ngayon gagawin. And then pagkatapos mong i-assist, no, tinuruan mo, in-assist, watch them. So, medyo hands-off ka konti, pero nandudun ka pa rin, ginagayit mo siya. Let them do it. And then eventually, you will leave them. You will leave them. Let them take over. Minsan ba, papalpak sila? Oo, ikaw din naman. Ganun din noumpis eh. Pero kailangan mangyari yan. Yung you model, you assist, you watch, and then eventually you will leave. Tapos kasama rin doon that you will have to teach them to handling money wisely. Ensure that these churches that are being started understands ay kailangan sinusuporta natin financially yung ministry tulad ng tithing, yung stewardship ng ating resources, generosity, umpisa pa lang. Kailangan maintindihan nila yun na ganun talaga tayo. Ikaw nga, di ba, paano mo nasimulan yung church na yan as an OFW? Hindi dahil humihingi ka kung kani-kanino, pero ikaw mismo sa sarili mong kinikita o negosyo, yun yung pinanggagastos para doon sa ministry. Kailangan matutunan nila yan. And then, of course, staying connected. No, staying connected. Ito yung binanggit ko kanina. Yung setting up accountability systems with your home church or a mission agency back in the Philippines or in another country. So from the very beginning, yung OFW, yun yung iniisip niya. I'll be a church planter, but I'm connected to a local church or a church in the Philippines or in another country. Sa kanila ako nakakobiring, nakasubmit. So even yung church na yun na pinaplant mo, eventually nakakonnected din dun. Para kung dadaling ka man ng Lord sa iba pa mga lugar, hindi na wala ng covering o accountability yung church or leaders na naroroon. Kaya, it is very, very important that we identify people with leadership potential. We train them, we assign them, we release them. Knowing all of these things, ang challenge sa atin, as OFWs, let's plant more churches worldwide. Again, our challenge for today, let's plant more churches worldwide. Let us pray to the Lord. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa aming discussion today sa serbisyong OFW. Salamat Panginoon sa aming topic na the OFW as church planter. At nawa Panginoon sa lahat ng mga nakapakinig at nakapanood nito. Sila Panginoon ay mahipo po ninyo upang sila'y magamit ng Panginoon. Hindi na lamang as an overseas Filipino worker, kundi as an outstanding Filipino witness who will do missions, who will plant churches. We pray, Lord, na matagpuan din nila ang kanilang mga person of peace. We pray, Lord, na yung mga person of peace na nakikinig din today, ialay nila ang kanilang mga sarili upang sila'y magamit ng Panginoon, kanilang mga tahanan, kanilang mga resources. We pray, Lord, na kayong maglapit sa kanila sa mga taong pinaaabot mo sa kanila, Pilipino man o ibang lahi. And may it be, na kung saan man sila naroroon, makapag-plant po sila ng maraming mga churches for the glory of God. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman, mag-provide sa aming mga pangailangan, gabayan kami sa aming desisyon sa buhay, protect us and our loved ones, grant us peace of heart and mind as we pray. Minsan pa po natin itaas ang dalawang kamay natin to the Lord for the benediction. Receive His protection and His provision, the peace that this world cannot give, the peace that transcends all understanding. Receive your answered prayers, signs, wonders, healings, and miracles be yours in Jesus' name. Reach people, unite them to be the church. Worship Jesus who lives and reigns forevermore. Amen. Bago po tayo tuloy magwakas, inayos ko pong imbitahin ang lahat ng mga churches sa Pilipinas sa darating na Rise of Philippines National Youth Conference with the theme Believe. Ito po ay magaganap sa December 12, yan ang second Saturday ng December, mula umaga hanggang hapon sa Cuneta Astrodome. Mga kasama po natin dyan ng iba't ibang mga ministries in the body of Christ, ngunit ang inyong lingkod will be the main speaker and worship leader of this event. We are praying to bring thousands of young people na makadalo dito sa gawain nito so that they will believe in Jesus Christ. Kontakin po natin ang ating National Event Conference Organizer na si Ate Maylene Poblete sa 0917-318-1184 para po sa mga tickets. O kaya sa kanyang Facebook Messenger na MHY space LYN. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa Radyo Online. Ako po muli si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman. Pakihanan niyo rin po ako sa Facebook. Ang pangalan ko sa Facebook ay Roman Guevara, single R lang. Paki-like, paki-follow at paki-private message niyo po ako kung naging blessing sa inyo ang ating gawain today. Na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya.
1: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Araw po ng Biyernes.
1: Good yes.
0: Morning. Welcome to another episode of Family Matters Friday Edition. And this is always your space for stories, inspirations, and conversations that strengthen our marriages and our homes. Kamusta po sa lahat ng kaagapay na nakikinig ngayon sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio.
1: Morning!
0: Hello po sa lahat na kasama natin live sa ating Facebook and YouTube streaming. Yung mga nasa GCTV Channel 185, magandang umaga po at sa lahat ng mga kaagapay na kasalukuyang nagda-drive ngayon.
1: Ingat po!
0: Yes! And syempre, shout out sa lahat ng kaagapay natin all over the world at sa iba't ibang panig din ng bansa. Pero paalala lang, Bong, sa mga magulang na tulad natin na nagdarasal na for tuition fees, huwag po natin kalimutan that we have a Heavenly Father. He is our God, our provider. Mm-hmm. And syempre, kung tayo mga parents worried sa anak natin, how much more ang Panginoon?
1: Sabi nga hani ng isang papuri song, kailan ba nagkulang ang Panginoon?
0: Yes. At lagi nating tandaan, Bong, that it is God's will to give our children good future. And when we know that it is His will, it's gonna be His bill as well. Kaya habang ginagawa natin yung part natin ng mga magulang na nagtatrabaho tayo, nag-overtime, nag-iipon, diba? Magtiwala rin tayo, syempre, na ginagawa ng Panginoon yung Kanya at hindi po tayo nag-iisa. God is never late. Ang daming beses, Bong, sa buhay natin.
1: Yes.
0: Pag talagang ayan na, deadline na, magpo-provide ang Panginoon, diba? The provisions will come just when you need it.
1: Tama.
0: Kaya naman, kapit lang sa Panginoon, mga kaagapay. God got this, and I believe, Bong, that someone has to hear this today.
1: Amen. Honey, isa pa, naalala ko lang bigla, no? This is also the best time for children to appreciate your parents sa pagpo-provide ng tuition fees para sa inyo. Kasi hindi nyo alam kung ano mga sinakripisyo ng inyong mga tatay, mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan at mabayaran ng inyong tuition fees. Minsan kasi iniisip ng mga anak, eh bakit? Ano naman yan,
0: naman
1: yan? Role mo yan as a father, hindi ba? Pero alam mo, it also feels good kung makarinig ka ng konting pasasalamat sa iyong mga anak, honey, hindi ba?
0: Yan naman, kids. Let's thank Daddy Bong. Daddy Bong, here has always been a good provider.
1: To God,
0: we are really proud of you, honey, on that area. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan dito lang sa programa ng Family Matters over 702 DZAS. FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At muli, ito po si Bong and Claire, Team Pineda, para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Ang dami pong mga kabataan ngayon ang lumaki sa tinatawag nating broken homes. Pwedeng hiwala yung magulang o may absentee parent, o lumaki sa puno ng gulo na tahanan. And hindi naman talaga lahat ng pamilya buo eh. At may mga ilan na lumaki sa broken home. Kaya ang tanong ngayong araw na to, pwede pa bang maging buo ang isang tao na galing sa isang wasak na tahanan na tinatawag? Kaya Bong, sa episode natin today ng Family Matters, we want to speak hope and healing sa lahat ng mga anak na lumaking may sugat sa puso dahil hiwalay ang magulang or may emotional neglect na naramdaman o may trauma sa loob ng bahay. Yung iba naman, honey, hindi nga lumaki sa broken home, pero yung mga magulang niya, lumaki siya na parang away ng away. Kaya bit-bit na rin niya yung pain na to sa puso niya. So paano pa rin ho ba magmamahal? Paano ba ulit o matututong magtiwala yung isang tao na ganito ang kinalakihan? At paano haharapin ang buhay ng may joy, ng may hope, and may confidence? Maaring hindi po perfect ang pamilya na kinalakihan mo, pero perfect ang Diyos sa buhay mo na siya ang bubuo sa'yo. So today, honey, ang ganda, no? Today po, kaagapay, we will talk about healing, restoration, and the truth in Jesus Christ that yes, we can still be whole in a broken home. Honey, good morning. Gustong-gusto po yung color ng t-shirt natin ngayon.
1: Yes!
0: Sorry, diba? Sige, explain mo, honey.
1: Sige, honey. Another exciting discussions we are going to have today, honey. And yes po, we are wearing a shirt that says, Faithful Not famous,
0: I know.
1: honey, no. We love it. Sabi nga kanina ni Paris, nakita niya tayo sa hallway. Sabi niya, I love your shirt, Dad. Totoo naman, di ba? Napakaganda.
0: Puti, ha? Napansin ko yung
1: oo.
0: Ano natin, nakakaputi.
1: Hindi lang yun. Totoo naman that we'd rather be called faithful
0: That's
1: than
0: true.
1: famous. Sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. And another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. And tama ka, honey, no? Honey, gusto ko lang i-remind that ingat po sa lahat ng bumabiyahe ngayon kasi there are some parts in Metro Manila na umuulan. Parang pulu-pulu kasi yung pag-ulan eh, no?
0: Grabe yung lakas of wind the other night.
1: Exactly. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito. Gusto ko rin, honey, i-appreciate yung mga magulang na literally naka-pre-tuned na yung kanilang
0: yes.
1: station sa 702 DZAS while driving.
0: Totoo.
1: Yes, at napakagandang training yan para sa mga bata na maging habit din yung pakikinig sa lahat ng programa dito sa FEBC. Kasi ako, honey, dyan din ako nagsimula. At first, naririnig-rinig mo lang. At first, wala kang appreciation. But later on, kapag nakikita mo na yung mga magulang mo, nakikinig sa lahat ng programa ng FEBC, you learn to realize na ang ganda pala ng programa, lahat ng mga topic at lahat ng mga programs dito sa FEBC. Lalong-lalo na
0: for the entire family.
1: Exactly.
0: No?
1: Dito sa Usapang Marriage and Parenting sa Family Matters tuwing araw ng Biyernes. So maraming salamat po. We appreciate you parents at ingat po kayo sa mga biyahe po ninyo. Family Matters Friday Edition, kami po muli ang inyong makakasama, Kuya Pong and Ate Claire ng isang oras at kalahati. Hanggang 11 a.m. po tayo, honey, araw-araw. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami rin po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share po our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. And syempre, sabi mo, honey, those who are watching in GCTV Asia, channel 185. Magandang umaga po.
0: Mm-hmm. Mag-start na tayo. Let's proceed with our Bible reading.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Psalm 34 verse 18, New International Version. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
0: So wikang Tagalog, sabi sa Awit 34:18, magandang balita, Biblia. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Alam mo, honey, naniniwala ako na lahat tayo may bit-bit. Meron tayong mga daladala na disappointments man yan, heartbreaks, traumas o childhood traumas, silent battles na hanggang ngayon, di ba? Ang daming may mga silent battles, may mga shame, may guilt. Minsan nga, kahit po talaga nakangiti tayo, hindi maiiwasan na yung may bigat sa puso natin. Pero ang ganda lang talaga ng pangako ni Lord na God is not repelled by our brokenness, but He is rather drawn to it. Hindi po siya natatakot na ang gulo naman ng buhay ng batang to, ang gulo ng emotions ng bata na to, iyak ng iyak, laging ngalngal na ngalngal sa akin, di ba? Pero alam niyo po, lalo pang nadodraw sa atin ang Panginoon sa mga bit-bit nating mga luha o mga kabigatan sa puso. He comes near because He knows that when we are most crushed, we are most open to His comfort. Kapag po yung puso natin broken, mas, di ba, mas ramdam po natin yung presence ng Panginoon. Kasi wala ka naman talagang ibang kakapitan kundi si Lord. And when we have no strength left, that is when He steps in to save us, not just from the problem, but from the despair that tries to drown us. Iniiwasan ng Panginoon na talagang malunod tayo ng tuluyan sa binibitbit nating problema. Sabi nga, Bong, sa gitna ng kawalan, God becomes our enough. He is more than enough. And that is why the Bible says He is close to the brokenhearted. because God loves us deeply, kaagapay, and He saves us completely. Kaya kung may pakiramdam po dito sa isa man sa inyo na nag-iisa o wala kayong nakikita na tunay na nakakatulong nyo, nakakaramay, take heart because the Lord is so much closer to you than you think.
1: Mm.
0: And among all the burdens we carry, siguro bong isa na sa pinaka-painful and deeply rooted is the impact of a broken family.
1: Mm-hmm.
0: If there is one group, kaagapay, that often feels abandoned and shattered, ito yung mga bata na lumaki sa isang broken family. Yung term po na broken family often feels like a label bong eh, that instantly declares, oh, may kulang dyan sa bata na yan. Something's missing. O someone has left that child. May umalis. O something is wrong sa pamilya ng batang yan. Para nagiging label. Para nagiging stigma kapag sinabi na, oh, lumaking broken home yung, sa broken home yung bata na yan.
1: Especially those, honey, who grew up broken family during the 70s and even in the 80s, hindi ba?
0: Yes. It's called broken kaagapay because hindi ito tumutugma dun sa ideal picture ng isang buo o kompletong pamilya na may nanay, may tatay, sama-sama sa isang buong pamilya, sama-sama silang pinalaki, lalo na dito sa Pilipinas. Di ba? Kagabi, nag-uusap tayo nila Paris. Kamiting niya si Senator Chiz Cudero dahil po si Paris ay intern sa Senate, kay Senate President, and pinapaliwanag sa kanila ni Senator Chiz yung difference between annulment and divorce. And nabanggit din sa kanila na dalawa na lang tayo na bansa na walang divorce, Vatican and the Philippines. So, lalo na nga sa ating bansa na walang divorce, talaga namang kapag lumaki ka sa broken family, para bang stigma, di ba? Para bang isang kahihiyan o isang label na ipinapataw sa bata na yon. But alam niyo po, if we will look deeper, it's not just the absence of a parent that can break a family. Minsan nga po, even when both parents are present, kung yung bahay naman ay laging may awayan, magulo, may emotional neglect, walang pagmamahalan, it can still feel painfully incomplete. Sa panahon po ngayon, sabi mo, lalo na yung mga lumaki sa 70s, 80s, kasi di ba hindi masyadong tanggap doon, han? Sa panahon nga ngayon, bong, mas open nga, tama ka, mas open yung kabataan to admit, galing ako sa broken family eh, o wala na yung mommy ko, wala yung daddy ko.
1: Or minsan, honey, yung ngayon, dinadaan na lang sa biro ng generation ngayon.
0: Yes.
1: Hindi pa minsan sinasabi nila, oh, ang family namin, Hollywood set up kami. Hindi
0: yes,
1: ba?
0: So, mas marami ng mas malakas ang loob na kabataan na sabihin na from the get-go na hiwala yung magulang nila para hindi na sila pagsismisan agad. Nauuna na nilang isabihin yon. O isa sa magulang nila, wala na sa bahay. Unlike before, noong mga panahon natin o panahon ng mga magulang natin where being a child of separated parents was a taboo, a secret or worse, a source of kahihiyan, a source of shame. Noon, takot na takot po yung mga bata na malaman ng kaklase na o kaibigan na lumabas sila, anak sila sa labas, o lumaki lang sila sa lola dahil baka ibuli sila o pagtawanan o ikahiya. Pero ngayon, with the rise of awareness, may mga safe spaces na tayo, and a more understanding generation, these young people are slowly reclaiming their voice and their word. Pero kahit ganun pa man, bong, the emotional wounds still remain. May mga bata pa rin po na lumaki na bitbit yung bigat sa hiwalayan ng magulang. They carry confusion and shame, and some of them feel incomplete, questioning their worth, o sinisisi nila yung sarili nila. And sometimes, kaagapay, these unspoken wounds manifest in their identity, in their choices, and even in their relationships and future marriages. That is why napakahalaga nitong episode natin ngayon. And we ask our kaagapay to share this episode sa mga kakilala nila na broken home, lumaki sa ganitong setup. We want to be a safe space, bong, a healing space for children and even adults who carry the pain of a broken home. Hindi po ito tungkol sa paghatol o pag-condemn. pero tungkol po sa healing o paghilom.
1: Honey, ang ganda lahat ng mga sinabi mo, no? And I would like to appreciate you for laying a solid foundation sa ating discussion this morning. Napakaganda, napakaganda na ilatag mo yung pundasyon ng ating pag-uusapan sa umagang ito. And if I may add also, mga kaagapay, parang hindi naman kasi fair and it is not just na husgahan natin yung mga anak sa pagkakasala ng kanilang mga magulang.

0: families, galing sa mga may issues ang pamilya, but look at how the Lord used them mightily. Diba? Talagang ibig sabihin, honey, wala naman, hindi naman bubuo sa pagkatao natin yung pagiging buo ng pamilya natin, because we can still be whole even if we grew up in a broken home.
1: Absolutely.
0: Who ba yung mga common struggles ng mga bata na lumaki sa isang broken family o broken home, and how can they find healing? Okay, so yan po yung topic natin ngayon. Unang-una na nga, isa sa common struggle ng mga kabataan, identity crisis.
1: Common, very yes. Common.
0: Ito yung tinatanong nila na, who am I really? Especially po if their family dynamic makes them feel like they're a product of rejection or mistake. Ang masakit ng term dito sa Pinoy, honey, yung putok sa...
1: Bungo.
0: Bungo ba o buho?
1: Oh, alam mo, honey, yung question mo na who am I is such a very powerful question.
0: Yeah, so isa sa mga pinakamasakit at malalim na struggle ng isang batang lumaki sa broken family, yung tanong na, eh, sino ba talaga ako? Diba? Hindi ko nga nakilala yung isang magulang ko, or andyan nga siya pero hindi ko naman nakikita. So madalas kapag magulo po o incomplete yung pamilya na kinalakihan mo, parang nadadala mo yan sa gulo ng emotions at isipan mo. Halimbawa, kung iniwan ka ng isang magulang mo, pwede mong isipin na, siguro kaya ako iniwan ng daddy ko, ng mommy ko, kasi hindi worth akong mahalin, kaya hindi niya ako pinaglaban. O baka, pagkakamali lang nga talaga ako ng magulang ko. So kapag narinig mo yung ibang tao na sinasabihan ka na, ah, anak sa labas yan, o wala yung tatay, kaya ganyan na ugali niyan. Diba minsan, honey, unti-unti itong napapaniwalaan nung bata. Parang yung guest natin, honey, si Damir. Diba, lumaki siya, oo, lumaki siya na galing sa broken family, second family siya, o anak nga sa labas.
1: So, alat sa pagmamahal ng magulang.
0: Yes, yung mga sinasabi sa kanya na anak sa labas yan, o ganyan, parang na-affect siya. At dahil doon, ang laki talaga na naging influence yung mga sinasabi ng tao, yung kinalakihan niya, sa naging story ng buhay niya. Diba? Feeling mo, produkto ka ng pagkakamali. Hindi ng pagmamahal. At dahil dito, nalilito yung identity nila. Nagiging people pleaser sila. Nagkakaroon sila ng self-doubt. At minsan, hinahanap yung worth o yung acceptance sila sa ibang tao. Sa achievements. O sa relationships na akala nila pupuno ng kulang. Yung iba, bong maagang nakikipag-relasyon, romantically, di ba? Dali nahanap yung father figure, yung mother figure. Yung iba naman, nalululum sa drugs, sa bisyo, di ba? Sa bawal na gamot. But you know po, real healing starts when your identity is no longer based on your family background or the labels that people gave you. But when you root your identity in Christ. Yung pong identity natin kay Kristo, nagsasabi na you are chosen, you are not rejected. Lumaki ka man sa isang broken family, I still chose you to have life. I still gave you life. Sabi nga sa Ephesians 1, 4 to 5, sabi doon, God chose us even before we were born. And that means hindi ka pagkakamali, dahil bago ka pa lumabas, pinili ka na. You have been set apart already. So you are not out of place in this world. Hindi ka isang random error o pagkakamali. But know that you are God's masterpiece. God loves you, not because you are perfect, but because you are His child, period. That is your identity. You were created on purpose and for a purpose. And bong, when a child starts to understand this, that there is a heavenly father, a father in heaven who will never leave them, who looks at them and say, you are mine, anak. That is when all the lies of the enemies, all the lies of this world start to fade away and truth start to take over. They no longer need to prove their worth to others because they already know how precious they are in the sight of God. And that's where true identity is found. When you finally hear God say, you are loved, you are mine, and you matter to me. So that is number one. Ang unang struggle ng mga batang lumaki sa broken home, yung identity nila. Kaya paano sila magkakaroon ng healing? Kailangan bong shift their perspective. They have to root their identity in Christ and not on their family background.
1: Exactly. In short, honey, they have to know their identity kay Kristo.
0: Yes. Bago natin i-discuss o ibigay yung mga susunod na nating points, magbigay daan muna tayo sa panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
1: Babalik po kami.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, ano ang ipinakikita ukol sa iyo ng pinakamalalaki mong problema? At sinasabi po naman sa mga bilang 14 talatang siyam, huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Kung ikaw ay may taas na 5'3 lang at may isa naman ang taas ay 6'5, maintindihan mo agad ang ibig sabihin ng pagtakot, lalo na kapag ang mga higante ay hihilig sa iyo at tatakutin ka. Mas pipili natin ang kasukat natin ang makaaway para mabigyan tayo ng patas na laban. Pero hindi po laging ganon sa buhay. Minsan-minsan, ang mga kaaway sa buhay ay walang pinag-iwan sa mga higante na ang lakas at taas ginagawa tayong mga unano at totoo namang nakakaandap, ika nga po. Nang sina Josue at Caleb, kasama ng 10 pang iba, nagtungo sa lupang pangako para magmanman sa lupain, pagbalik ay nagsabi, may mga higante sa lupain, mga inapo ni Anakim. 10 sa kanila'y ginustong umayaw na ora mismo. Mas mabuting nanatili na lang tayo sa Ehipto, wika nila. Ngunit 2 sa kanila, sina Josue at Caleb nga, ay nagsabi naman, totoo may mga higante sa lupain, ngunit tiyak ibibigay ito sa atin ng ating Diyos. Sa pagtaya ng sitwasyon, gumawa ng nakakaganyak na pangusap si Josue. Sad niya, huwag tayong manghimagsik laban sa Panginoon. At huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang mga kaaway, wika niya, ay parang tinapay na kaya nating lunukin. Ang salitang ginamit niya ay karaniwang gamit para sa trigo o butil na minamasa at ginagawang tinapay. Parehong salita ang ginamit para sa tinapay doon sa tabernakulo. Ang talagang sinasabi niya, ang tinapay natin ay hindi lang ang minamasa kundi mga higante na nilulupig ng Diyos na gaya ng tinapay sa ating hapag ay magpapalago sa ating buhay. Opo, pipiliin nating di makalaban ang mga higante, pero alalahanin po natin, kung walang tinapay na makakain, mamamatay tayo. At kung walang paglaban sa ilang higante, hindi natin malalaman higit na malaki ang Diyos kaysa anumang higante na makakaharap natin. Pinakikita ng mga higante ang iyong mga limitasyon para malaman mo ang Diyos, hindi ang iyong husay at galing ang nagpapagupo sa higante. Ang sukatan ng iyong takot ay naghahayag din ng lakas o hina ng iyong pananampalataya. Madalas, di natin naiangat ang ating tingin sa ibabaw ng mga higante at tuon sa lakas ng Diyos. Ginagawa niyang mga unano ang mga higante. Sila'y mga tinapay sa inyo, wika ni Josue. Isang dikil na kilalang mayakda ang sumulat, sa bawat pagkakataong nakakaharap ka ng hirap, bawat pagkakataong nakikita ang sarili na sa imposibleng sitwasyon, itanong ito sa sarili, magpapakagutom ba ako dito o kakain ako? Kung ikay umaasa sa Panginoon para sa tagumpay at hayaang ang matagumpay niyang buhay ay mahayag sa iyo, makakatagpo ka ng sariwang kalusugan at kasiglahan at ikaw ay muling bubusugin. Alalahanin ang mga taong di kumakain ng wasto, hindi rin lalago tungo sa pagtanda. Ang tinapay natin ay di lang ang salita ng Diyos. Ang ating karne ay ang pagganap ng kanyang kalooban. Ang pagkain natin ay mga anakim, mga higante, ang mga nagpapahirap sa ating landasin ng buhay. Ano po ba ang nangyayari kapag makakakita tayo ng mga higanteng sumusulpot sa ating mga landasin? Ngumiti at magsabi, "Heto na ang tinapay ko," at pasasalamatan ng Diyos na ang higante ay madadaig. Huling kaisipan po, ang pinakabago, modernong salin ay hindi isinasama ang tinawag na tinapay yung mga higante. Pero yun talaga ang sinabi po ni Josue. At alam mong inilagay ng Diyos ang mga higante sa iyong landasin para malupig mo ito at sagay lalago ka mula sa karnasan, sa kabuuan ay di gayon natatakot ang pinagdaraanan. Ang payo ni Josue ay mabuti para sa atin ngayon. Huwag maghimagsik laban sa Diyos. Huwag katakutan ang higante. Sa halip tulad ni David, harapin ito sa ngalan ng Panginoon at ang higante magiging tinapay ng iyong kaluluwa. Talaga. Malalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pagka nga po naman tingin namin ay maraming higante sa aming kapaligiran, iba't ibang pwedeng pagmulan at makadadaig sa aming mga landasin ng buhay. Pero nalagay pala ang mga higante na yan, parang trigong minasa para maging tinapay at kakainin para malusog, mabusog at malusog kami. Ganun pala, Panginoon, mga bagay na kinakaharap namin kahit sa araw-araw na buhay. Pero salamat po dahil nandyan po kayo. Liligisin niyo mga higante at magiging animoy mga unano lamang. At kami po naman, mayroong paglalim pagtatag sa kaugnayan sa iyo dahil napagtatagumpayan namin ang labanan sa mga higanting ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Welcome back to Family Matters Friday edition over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire at ang pinag-uusapan natin ngayon, Still Whole in a Broken Home. Mm-mm. Yung mga bata na lumaki, bit-bit yung mga pain and challenges coming from a broken family. How can they find healing? Mm-mm. Nagulat ako kasi nakita ko si Mama, si Marie Vic Nieto
2: from LA.
1: Wow. Hi Mama. Hello. We miss you. Mm-hmm. Hello din kay Millie Simon. Magkikita-kita tayo tomorrow. Ano? Meron tayong get-together. Mm-hmm. Hi, Millie. And thank you, sabi ni Janice Huico. Ang ganda raw ng polo natin. Ang t-shirt natin ngayon.
2: Salamat po.
1: Ayan. So sabi natin, honey, ano yung mga common struggles sa mga bata na lumaki sa isang broken family? Mm-hmm. Unang-una na nga, yung identity nila, di ba? Mm-hmm. Yung identity crisis na tinatawag. And how can they find healing? Napakahalaga na yung magulang, kung bata pa yan, you have to remind your children or your child na anak, yung identity mo nasa Panginoon. You are whole, you are loved, you are not rejected. Ginawa ka ng Panginoon, hindi ka pa lumalabas sa tiyan ko, alam na ng Panginoon na gagawain ka niya. You have a purpose in life. And no matter what, mahal ka ng Panginoon, period. So, huwag makinig sa mga lies o mga labels ng tao sa paligid. Mm-hmm. Pero dapat yung identity mo, yung pagkatao mo, iangkla mo sa katotohanan na ginawa ako ng Panginoon. Hindi ako pagkakamali. Mm-hmm. Maaaring nagkamali ang mga magulang ko, pero hindi ako pagkakamali. I am not a mistake. Mm-hmm. I have a purpose. Ginawa ako ng Panginoon. May plano siya sa buhay ko. So that's number one, identity crisis. Number two, honey.
2: Alright, honey. Number one, sabi mo, identity crisis. During the break, na-realize ko lang, honey, no, sa totoo lang po, mga kaagapay, we have been deceived by the enemy big time when it comes to identity crisis. Even before, isa ito sa, if I may say, sa mga atake ng kaaway sa mga kabataan, honey, no? Dito sa identity crisis, honey, sabi mo kanina, pumapasok yung mababa yung tingin sa sarili, yung tingin niya wala siyang value, yung tingin niya I am a mistake. Minsan dito rin pumapasok sa identity crisis yung because of the hungry for validation, nagpapapansin. Mm-hmm. So yung lalaki, minsan natutwist ng enemy na naumaasta na parang babae. Mm-hmm. Di ba? Nagkakaroon ng identity crisis sa pagkatao niya. And vice versa, yung mga babae naman, somehow umaakto na parang lalaki. Mm-hmm. Can you imagine, mga kaagapay, how we have been deceived by the enemy big time sa pamamagitan lang ng identity crisis? And I would like to stress out, honey, dito sa identity crisis, yung sinasabi mo pa kanina na importante na malaman natin at alamin natin kung ano yung identity natin kay Kristo.
1: Yes.
2: Diba? Dapat makita natin yung sarili natin in the eyes of God.
1: Yes.
2: Not in the eyes of the world. Mm-hmm. Not in the eyes of the people na nagsasabi na wala kang mararating, na wala kang ma-accomplish dahil ano ka, ano sabi mo, anak sa labas, anak. O hindi ka lumaki na buo ang pamilya. Mga kaagapay, we are not saying that this is easy, ha? Hindi namin sinasabi na madali ito. I know it is hard. I know mahirap para sa inyo to process it at lumaki ng walang mga magulang, hindi ba? And ang sinasabi mo nga kanina, honey, lumalaki na merong absentee father o absentee mother dahil naghiwalay. Can you imagine those children na lumaki na literally hindi nakilala yung magulang nila? At merong ganyan nangyayari.
1: Na lumaki talaga sa lola, sa lolo.
2: Sa lola, sa lolo. Meron namang mga issues na naging broken family, most probably namatay ng maaga yung both parents o isang magulang, hindi ba? Napakarami, kaya importante po talaga na iangkla natin yung ating identity kay Kristo. So that is number one, identity crisis. Number two, fear of abandonment.
1: Ani, nagbibinata ka pa? No? Kanina ko pa.
2: Ang tawag, piyok ba tawag doon? Umipiyok. Nawala ako. Okay, number two, fear of abandonment. Malakas po, ay madalas po, Yung mga batang lumaki sa broken family, meron silang takot na baka maiwan silang uli. Di ba?
1: Yes.
2: Na, naku, maiiwan na naman ako. Yung thinking
1: iniwan
2: na ganyan,
1: natin.
2: Oo nga, dahil minsan na po silang nasaktan sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang, nahihirapan silang magtiwala sa ibang tao, in a way, di ba? Ang hirap-hirap nilang makuha yung trust nila dahil feeling nila they were betrayed nung sila ay bata pa, di ba? Huwag akong masyadong, yung pakiramdam na hindi ako mag-i-invest sa mga tao dahil baka masaktan lang ako uli. Imagine mo yung barrier na yan.
1: Naiwanan din ako nito.
2: Imagine mo yung wall na yan na dinidevelop ng isang bata dahil lumaki siya na broken siya. Diba? Napakalungkot sa totoo lang. But it's a reality. Diba? Nangyayari po talaga yan. Kaya, nangyayari po talaga yan. Kaya minsan, kahit gustong gusto nila makaramdam ng belonging, kahit gustong gusto nila makaramdam ng pagmamahal, sila mismo yung nagde-detach sa sarili nila. Sila mismo yung naglalagay ng wall. Sila mismo yung naglalayo. Sila yung nagtatayo ng pader, hindi ba?
1: Yes.
2: Hindi dahil sa ayaw nilang to make the connection, kung hindi natatakot na silang masaktan uli. Diba? At naiintindihan natin yan, mamaya hani, ipapanalangin natin lahat ng mga bata na merong ganyang nararamdaman sa sarili nila.
1: So how can a child who fears abandonment find healing? Alam niyo po, healing begins when the child recognizes a powerful and comforting truth that God, your Heavenly Father, promises to never leave you nor forsake you. Nasa Hebrews 13:5 po yan. Sa mundo na puno ng paalam, ng pag-iwan, may Diyos po na nagsasabi na kailanman anak, hindi kita iiwan. And that promise stands firm even when people fail you. Para sa mga batang lumaki na walang ama o ina sa tabi nila, alam niyo po yung nararamdaman nila, parang may kulang, parang may void, parang may hindi mapaliwanag na emptiness sa puso nila, di ba? Isang puwang na hindi madaling punuan. Pero ang ganda ng assurance sa Psalm 68 verse 5, God is Father to the fatherless. Hindi siya nakikiramay, kundi siya mismo ang pupuno ng nawawala sa'yo. He becomes what you lost. Hindi niya pinupunuan yung nawala sa iyo, but he becomes what you lost. He becomes your father, he becomes your mother, kung ano yung nawala sa iyo. He is your security. God is your safe space, your constant companion. Sa kanya, sa Panginoon, buo ka. Sa kanya, may tahanan ka na matatawag. Sa kanya, may assurance kang hindi ka kailanman iiwan o bibitawan. And when a child begins to see this, when a child begins to see that God is not just a distant figure na, ah, merong heaven, ah, merong God sa heaven na nakatingin lang sa akin, but God is someone personal. God is your faithful Father. That's when healing starts to grow in your heart. You start to trust again, not because people will always stay, but because God will always stay by your side.
2: Mm-hmm.
1: So nakikita mo, honey, no? How can they find healing? Laging back to the Lord, no?
2: Mm-hmm.
1: Back to the Word of God, back to God's presence. So dun magtatagpuan ng isang batang lumaki sa broken home, yung healing from fear of abandonment, na yes, iwan man ako ng tao, but there is a God, my heavenly daddy, who will stay by my side no matter what.
2: Ako, honey, ang take ko dyan, alam mo kung ano, para sa mga kabataang lumaki na broken, tulungan din po ninyo yung sarili ninyo na huwag ipoison ng enemy all the negative thoughts that is popping into your mind. Kasi ang isip po natin, ginagawang playground ng kaaway.
1: Yes.
2: To the point na minsan, idinidictate ng isip ninyo, idinidictate ng enemy through your mind na pinabayaan ka nga ng Diyos eh. Inalaw nyo nga mangyari sa'yo yan. Look at yourself. So kailangan panglabanan mo yan. Honey, meron lang akong, before you continue, no, napakaganda ng comment ni Jean Mongate. Nakakaiyak talaga. Ani, sabi niya, very good topic po. Sabi niya, true. Relate na relate po kasi ako. Kasi maagang namatay ang aming tatay. Pito po kaming magkakapatid. Ang bunso po namin noon ay 1.5 years old pa lang. Pero after 1 year, nag-asawa daw muli yung mother nila. Pero hindi naman daw mabait yung naging stepfather namin, kung kaya pinagpasapasahan, kakaiyak to honey, pinagpasapasahan kami ng mga kamag-anak. Kung kaya ang prayer ko kay Lord noon, nakamindset ako na hindi na sana danasin ng mga anak ko ang naranasan namin sa buhay. But by the grace of God, kahit po sobrang hirap ng buhay namin, nagtulungan kami mag-asawa, nagsikap at nagtiwala kay Lord. And praise the Lord, binigyan po kami ng tatlong anak na, mababait na lalaki. God's servant na muhay ng payak, subalit sa grace ni God, nakaraos ng kolehiyo, God is good all the time, sikat, yaga, at matibay na pananampalataya. Yes. Thank you, Gina. This is such an encouragement para sa amin, most especially sa mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito.
1: Yes, na hindi dinidefine nung nakaraan mo, yung present mo at magiging future mo, dahil laging may pag-asa sa Panginoon. Okay, so that's number two. Fear of abandonment. Number three, shame and stigma. Ito yung ikatlo na talagang ikinahihiya o ini-struggle ng isang bata na lumaki sa isang broken family o broken home. Kahit na mas tanggap na ngayon ng society o ng generation ngayon yung mga ganitong setup sa pamilya, mga dysfunctional family issues, di ba? Yung broken family po, hindi pa rin nawawala yung moments na nakakaramdam ang bata ng hiya habang lumalaki sa ganitong setup. Kapag bata pa sila, takot silang mabully ng classmates kapag nalaman na hiwalay yung parents. May mga simple questions na, where is your dad? O where is your mom? Bakit laging mommy mo ang nasa program o sa graduation? Asan ang daddy mo? Diba? Yan yung mga kinakatakutan. Yung mga kwentuhan tungkol sa mommy at daddy, yung may mga events sa school na nandyan ang mommy at daddy, yan yung isa sa kinakatakutan ng mga bata na, nako, ito na naman, tatanungin na naman ako nasan yung magulang ko o maiinggit na naman ako sa mga classmate ko na buo yung pamilya, diba? So, alam mo yun, Bong, it can feel like a spotlight exposing something they wish they could hide. Mm. Kaya minsan, yung ibang bata, Bong, sad to say, gumagawa sila ng kwento o umiiwas na lang sa tanong just to avoid that uncomfortable feeling. Yung iba nagsisinungaling na lang na OFW yung daddy ko o mommy ko, nasa ibang bansa siya. Mm-hmm. O yung iba nga, worse, patay na ang daddy ko, patay na ang mommy ko. So pagdating naman sa teenage years,
2: yan,
1: mas nagiging conscious sila kasi may peer pressure na tinatawag, and peer pressure hits hard. And they start to feel na I'm different. I don't belong. Kapag may school program na both parents usually attend, naiinggit sila sa mga classmates na kompleto ang pamilya. Yeah. They sit there smiling, pero deep inside, they feel out of place. Sometimes, yun nga, they really feel sorry for themselves. Mm. Minsan, ayaw na nilang pag-usapan yung usapang pamilya dahil takot sila na ma-judge o ma-label na hiwalay ang magulang yan o broken home yan, broken family yan. Mm. And as they grow older naman, Bong, alam niyo po, marami na dala-dala pa rin nila yung shame. Some are hesitant to open up to someone they're dating or even to the family of someone they plan to marry. Meron tayong kilala, honey, na natatakot siya na ano kaya ang sasabihin ng parents ng boyfriend ko o ng girlfriend ko pag nalaman nila na broken family ako, na second family lang kami o anak ako sa labas. Diba, what if hindi matanggap ng pamilya ng magiging asawa ko? Diba, na broken family ako? And Bong, nakakalungkot kasi kaagapay, society can really be harsh and judgmental. And sometimes people act like being a broken family is a weakness or a red flag. Hindi naman nila pinili po yung sitwasyon nila na na lumaki sa broken family. They didn't break the family, but malungkot yung anak, they didn't break the family, but they carry the weight of it.
2: That's right.
1: And that quiet shame, kaagapay, can go on for years and years unless someone tells them, you are not your family background. Mm. Your worth doesn't decrease just because your home was broken. So how can they find healing from shame and stigma, Bong? Again, we go back to their identity in Christ. That is when healing truly begins, kaagapay. When that child realizes na yung identity ko, yung worth ko, hindi naman naka-base sa family background ko, but on how God sees me. hindi ako nade-define ng status ng pamilya ko, kundi nade-define ako ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Easier said than done, Bong, di ba? Kasi kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, napakahirap. Pero again, it's really important that you anchor your identity in Christ. Kasi kung hindi, lalamunin ka talaga ng shame, ng embarrassment, ng sadness, ng feeling of brokenness. Mm-hmm. Kaya nga sabi sa Isaiah 54:4, do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. God covers our past with His grace and restores our dignity. Tulad nung kaagapay na binasa mo yung story, tingnan mo Bong kung paano sila pinagpala. Nung nag-asawa na siya, pinagpala siya ng mabuting asawa, pinagpala siya ng tatlong mga anak na mababait nakatapos ng koleyo.
2: Mm.
1: When you start to see yourselves through God's eyes, accepted, loved, chosen, unti-unti pong napapalitan yung shame ng confidence. At yung stigma na babago. With God, there is no shame too deep that His love cannot heal.
2: Amen. Napakagandahanin ang sinabi mo. Yes. I just wanted to add also that your brokenness will not define who you are, and it will not define kung ano yung magiging future mo, honey, no?
1: Yes.
2: Ano yun? Meron kang pinapabasa? Yes. Si Jomar Lopez David, sabi niya, napakaganda po ng topic, true, kadalasan, at real talk. Hinahanap ang ating identity sa ibang tao.
1: Yes.
2: Kung hindi tayo grounded sa identity natin kay Christ, at kung hindi natin nararanasan ang pagmamahal niya, madaling maago sa tangay ng mundo at sa ating identity. We need to share Christ's love to know their identity in Christ. Sabi ni Jomar David. Salamat, Jomar, for that tidbits of gold that you are sharing to us. And totoo naman, honey, minsan dyan nga rin pumapasok yung nag-resort yung mga kabataan into drugs.
1: Yes.
2: Kasi gustong makatakas sa kanilang current situation. Yung iba naman, dumadating sa punto, honey, na they opted na hindi na mag-asawa dahil sa takot na baka mamaya mangyari sa akin yung nangyari sa mga magulang ko. And we know a lot of people also, some friends also, some famous friends that we know na lahat ang both parents ng mag-asawa na to naghiwalay, and then sabi nila nung kinasal sila, nako, pag kami nag-asawa, hindi kami maghihiwalay, hindi namin uulitin yung nangyari sa amin nung maliliit kami. But you know, pag hindi mo binantayan, honey, yung atake ng enemy, they end up na naghiwalay din sila. Kaya kami po dito sa Family Matters, we continue to campaign, patuloy po namin na pinapanalangin na bantayan po ng bawat mga magulang yung kanilang pamilya, kasi you'll never know kung anong atake ng enemy ang gagawin sa inyo. At pag nag-away po ang mag-asawa, chances are it will cascade down sa mga anak.
1: Yes. Pinabati ko si Maring Rose John, nakikinig siya ngayon. Sabi ni Marie Dadea, ang ganda po ng topic, God makes us stronger at the broken places. Wow, beautiful.
2: Sabi ng mami ko, honey, ako naniniwala that God can mend a broken home.
1: Wow.
2: Absolutely. Wala pong imposible sa Panginoon.
1: Sabi ni Sonia Casera, Isaiah 44:4.
2: Yeah.
1: Okay, number four, honey.
2: Number four, unforgiveness. Yung hindi ka nagpapatawad, tama ba yun, honey?
1: Ang struggle yan ng isang bata na lumaki sa broken home.
2: Na hindi siya makapagpatawad. Isa to sa mabibigat na struggle ng batang lumaki po sa isang broken family ay yung unforgiveness. Hindi lang sa mga magulang na nang iwan sa kanila, kung hindi minsan sa sarili niya. Yung hindi niya mapatawad yung sarili niya because of the deception of the enemy, kung ano-ano na sinaksak sa isip niya. So feeling niya, dahil din sa kanya, kaya naghiwalay yung kanya mga magulang. So in doing so, hindi niya mapatawad yung sarili niya. At isa sa pinakamahirap na patawarin ay yung na hindi mo mapatawad yung sarili mo, 'di ba? Galit siya sa mga magulang niya na umalis o sumuko sa kanya, 'di ba? At habang tumatagal, naiipon lahat ng sama ng loob, at yung tanong niya sa sarili niya, bakit mo kami iniiwan? Hindi ba? Napakabigat na tanong. Pero ang masakit minsan, nagse-self-blame na, honey, yung pakiramdam niya na ako kasi yung dahilan. Maybe it's because of me kaya naghiwalay yung aking mga magulang. O minsan na yung deception na iniisip na ng mga bata na sana hindi na lang ako pinanganak, di ba? Sana hindi na lang ako pinanganak, hindi na lang ako lumabas sa mundo na to. They carry the silent guilt, questioning their own worth and place in the world. Yung pakiramdam niya, wala akong pwesto sa mundo na to, di ba? And until that forgiveness is released both to others and to themselves, they remain trapped in pain that God never meant for them to carry. Napakahirap mamuhay, honey, na meron kang pain na bit-bit all your life, di ba? At ang sikreto po, ang way po to be able to be released from that pain and unforgiveness is forgiveness po, pagpapatawad. And forgiveness is a decision that you have to make. Diba? It's a conscious decision. Patawarin mo ang mga magulang mo. Patawarin mo ang sarili mo. Release yourselves from that pain. You forgive for your own sake para makawala ka sa prison of past. And you can move forward. Otherwise, i-imprison ka niyan, hindi ba? It will cripple your life pagka hindi ka nagpatawad, mga yes. Kaagapay.
1: Sabi ni Francis Sakay, totally agree, Kaagapay. Society puts a stigma and shame on broken families or second family. I am thankful for my late grandmother and my parents from protecting me and siblings from unwanted comments from relatives and townsfolk from our province.
2: Thank you, Francis. See you tomorrow.
1: Alam nyo, healing can happen kapag ini-struggle na isang bata ang unforgiveness sa sarili o sa magulang na nang iwan. Healing also happens when the child lets go of bitterness and chooses to see the bigger picture with an attitude of gratitude. Na totoo, masakit naman talaga na maiwan ka. Masakit na mawalan ka ng magulang. But instead of staying stuck in anger or self-blame, learn to be thankful for the people who stayed. Diba Bong? Yung magulang na naiwan sa'yo, na hindi ka iniwan, na hindi ka sinukuan, na kahit single parent siya, talagang ginagapang kanya sa hirap. Nagtatrabaho siya para i-raise kayo ng mga anak niya, di ba? Magpasalamat ka sa lola o sa lolo na nandyan, who chose to stay, who chose to help your parent, na alagaan ka, na kumukup sa'yo. Magpasalamat ka sa mga kamag-anak. Sabi mo, Bong, may isang kaagapay tayo nagsabi na pinagpasapasahan siya nung naghiwala yung magulang niya, di ba? Nakakalungkot, sad reality. But yun nga, yung sa ganung sitwasyon, kung isi-shift mo yung perspective mo na, Lord, may nawala, pero salamat, Lord, dahil may mga kamag-anak na kinupkup ako, kahit pinagpasapasahan ako ng auntie at uncle ko, salamat, Lord, dahil kinupkup pa rin nila ako, pinakain ako, pinag-aral, di ba? May lola na nag-step in, na nagmahal sa akin, na nag-care para sa akin, who made sure I grew up with values and direction. Kaya, alam mo, honey, at this point, I would just like to commend all the lolas and lolos, lalo na sa setup nating mga Pinoy, di ba? Kasi ako, ang mommy, di ba? Talagang kinupkup niya yung mga pamangkin ko nung nagulo yung buhay ng kapatid ko. So, nagpapasalamat tayo and we praise God for our lolas and our lolos na kumukup-kup sa mga anak natin kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin. May mga lolas and lolos na nagmamahal. So thank you mga lolas and lolos. We love you. Salamat sa sacrificial love nyo. And yung silver lining nga dito, maybe you didn't grow up with everything, but you had someone, kahit isa lang yan. And sometimes gratitude is the best antidote to pain. It opens your eyes, Kaagapay, to the blessings you already have all along. And it softens your heart enough to forgive. In learning to say, thank you, Lord, kasi hindi ako iniwan ng lahat may naiwan naman, healing slowly begins to grow. And that's number 4, unforgiveness. And how can we heal from it? Forgive and be grateful for the people who chose to stay in your life. Number 5 struggle ng mga kabataan o ng mga tao na lumaki sa broken family is difficulty building relationships. Ito na yung sinabi mo kanina, Hannah. Natatakot na magtiwala, ayaw na pumasok sa relasyon, ayaw na mag-asawa. Kasi iniisip niya na gagawin to ulit sa akin, iiwan ako, i-abandon ako o baka mangyari, 'di ba, maghiwalay kami ng asawa ko. So difficulty building relationships. Alam niyo po, a lot of kids who grew up in a broken family struggle when it comes to building real and deep relationships, whether friendship man 'yan or romantic relationship. And one big reason is that deep inside, sa loob nila, takot sila bong. They are scared that the parents, yung mga magulang nila na naghiwalay, baka maging sila rin yun pag naging magulang na sila. They're afraid to get close. They're afraid to trust fully or to commit because they think it will just end in the same heartbreak. History will repeat itself naman. It will end in separation or rejection. So bakit papasukin ko pa tong relasyon, di ba? So they start to build walls. They keep people at a distance or they pull away at the moment things get serious. Trust doesn't come easy for them kasi sa isip nila, people always leave me. What else is new? They've seen relationships fall apart and that left a mark in their life. Now, even if someone genuinely wants to love them or befriend them, they struggle to believe bong that it will last. They fear of the fear of being hurt again is stronger than the people na kaya silang mahalin ng buong buo at hindi sila iiwan. Kaya nga bong, many of them stay guarded, parang may wall na, not because they don't want connection, but because they're protecting themselves from another pain that they don't want to handle again. Yung tawag dito, I don't know kung nakikinig pa si Pastor Ken Guillermo, di ba? Dahil mga psychologists sila, certified counselors. Yung iba po na uuwi sa tinatawag nating avoidant attachment style na yung ibig sabihin, iniiwasan nilang maging masyadong malapit sa ibang tao. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil natuto silang magtago sa sarili nilang mundo. Dahil sa sakit na naranasan nila nung bata pa sila, like being abandoned or rejected, nagtayo po sila ng wall sa puso nila para hindi na sila muling masaktan pa ulit. Diba? Kaya minsan, hindi sila naiintindihan ng ibang tao. Akala ng ibang tao, bakit ang cold-cold naman itong tao na to, di ba? Bakit parang walang feelings, parang ang totoo, eh, may takot lang pala talaga sila dahil meron silang history na nakaraan. Yung wall na ginawa nila, naging defense para protektahan yung sarili nila. Hindi sila makakonect. And how can healing start, Bong? Kapag halimbawa na ang tao ganito na yung naramdaman, kayo nang mag-commit ng relationship.
2: Yeah. Healing starts when they become aware of the walls they've built and bravely choose to start breaking them down. Mm-hmm. Honey, before I continue this, I just wanted to say this. Kanina, while you are talking, it suddenly dawned on me na for those families or for those children na somehow nakalaya na, honey, yung naging victorious din na sila, hindi na sila napagtagumpayan na nila, importante rin, honey, I don't know if you will agree with me, na sometimes tignan mo rin yung kung yung pattern ng family ninyo broken yung lola at lolo mo, broken kayo hanggang sa generation ninyo, it is also important to cut its cord, to rebuke it, to put an end to it by simply confess it that you are breaking whatever bandages or family pattern, yes, or bandages ng inyong pamilya kasi it is your right and it is your authority. As a believer, pwede natin putulin yan, di ba? Yes. Para hindi na sumalin pa sa mga susunod na henerasyon.
1: That's true. Mm-hmm. So yun nga po, hindi po madali, but mm-hmm, it's possible. And
2: that's right.
1: Step is by being open to counseling or therapy, where you can process your childhood wounds in a safe and guided space.
2: Mm-hmm.
1: A good counselor po can help you understand where the fear is coming from, mm-hmm, and how can you unlearn this defense mechanism that no longer serve you.
2: Yeah, mag-add lang po, honey. Sabi mo, a good counselor, but we highly recommend a good Christian, yes, counselor can really help you journey dyan sa pinagdadaanan ninyo na yan.
1: Okay. So, number 6, Bong?
2: Ako na pala uli yun.
1: Yes.
2: Insecurity and low self-esteem. Yung mababa yung tingin mo sa sarili mo dahil nga pakiramdam mo, iniwan ka ng nanay mo o iniwan ka ng tatay mo or, yes, both, di ba? It is a common struggle for many children who grew up in a broken family because deep inside, sa kaloob-looban ng kanilang puso, mm-hmm, ang pakiramdam nila, they are not complete.
1: Mm-hmm.
2: Ang pakiramdam nila, kulang ako. Di ba? Hindi buo ang pamilya ko, wala akong nanay o wala akong tatay. Since they didn't grow up seeing a stable family structure.
1: Yes.
2: Grabe hani, no? Yung impact, no?
1: Yes.
2: Sa isang pamilya na hindi buo. They sometimes think that maybe I'm not good enough, di ba? Hindi ako magaling. Wala akong silbi, di ba? Or baka merong mali sa akin dahil iniwan nga ako ng mga magulang ko eh, hindi ba? And this creates a sense of self-doubt that follows them as they grow up. Imagine mo na, because of this incident, they're being haunted all the way hanggang magbinata, magkapamilya, di ba? Grabe yung impact niyan, honey, no? Nakakalungkot talaga. And madalas, more often than not, nagiging mahiyain sila, ayaw sumali sa mga conversation, yung parang, ano yung term mo dyan, honey? Parang mga kimi, di ba? Nagiging introvert, ayaw nilang magkaroon ng masyadong maraming kaibigan because they feel that they don't belong o hindi nga sila good enough sa isip nila. Wala naman akong kwento, wala naman akong kwenta, di ba? Baka later on, pagtawanan pa nila ako, pag nalaman nilang broken family ako, they compare themselves to others and feel yung pakiramdam nila na they're always a step behind.
1: Yes.
2: Di ba? Lagi kami nasa huli. Di ba? Oo. Wala akong, inyo yan, ako laging dito lang ako, lagi akong behind the scene o lagi lang ako sa dulo. Isa sa mga mahalagang paraan para makaranas ng healing mula sa insecurity po at emotional wounds ng broken family, yung pagiging intentional na ma-inlove sa healthy and godly communities.
1: Ma-involve,
2: oo. Tulad po ng pagsali sa mga youth group. Napakalaking bagay po. Sumali sa simbahan, di ba? Sumali sa mga isang support groups, hindi ba? Yan to, yung meron kang small group, ani, hindi ba? Importante yan, o small group, na makakatulong sa inyo to grow spiritually and emotionally. Importante, hani, marami tayong kakilala na nakabangon sa ganitong
1: dilema.
2: Eh yung merong nag-mentor sa kanila,
1: yes.
2: Hindi ba? Merong nag-guide sa kanila, hindi ba? May mga kaibigan na yung nakikisaya sa kanila at nakikinig sa kanila, yung nandyan para sa kanila, hindi ba? Para maintindihan yung pinagdadaanan nila and at the same time, mapalakas yung kanilang loob.
1: Yeah, nakita ko lang pumasok yung brother-in-law ko, si Jong Pimentel. Hi, Jong! And si Ate Risa Pineda Ramos. Hi, Ate Risa. Ayan. So, ika-anim po is insecurity and low self-esteem. Dagdag pa sa struggle ng insecurity po, maraming bata na lumaki sa broken family, yung nagiging people pleaser, kasi nagkikrave po sila ng validation and approval, kasi deep inside, gusto nilang maramdaman na enough sila. Kapag bata pa, madalas ang tawag sa kanila KSP o kulang sa pansin. Minsan kasi, paraan po nila to para mapansin sila. So they cry for attention. It is a silent way for these children to say, tignan mo naman ako, inotice mo naman ako, mahalin mo naman ako. And pagdating naman ng teenage years, yung behavior na to can shift into rebellion. Like nagka-cutting classes, kung ano-ano mga ine-experiment na gawin, di ba? Nagkakaroon ng increased risk of behavioral problems. Pero minsan talaga, honey, no? Ito rin dapat ma-equip yung mga teachers na alamin yung family background ng bata bago i-label na ano yan talaga, basagulero o bulakbol yung bata na yan. Alamin, kasi baka may mga hurts. Importante yung mga guidance counselors sa school na alam nila itong mga ganito. And yung iba naman, Bong, sinishift naman nila yung pagiging mahiyain nila to becoming overachievers. Yung gusto nila, papatunayan kong sarili ko na kahit na anak ako sa labas o galing ako sa broken family, may sinasabi ako, I can be an achiever para mapansin niyo ako. So kaya mahalaga na maunawaan natin yung ugat ng ganitong behavior. Hindi sila naghahanap ng gulo, pero naghahanap ang mga batang ito ng acceptance.
2: That's right.
1: At as isa sa mga way po para tulungan sila yung ipakilala sa kanila yung unconditional love ng Panginoon na hindi kailanman na kailangan nilang i-please ang tao para tanggapin sila o para mahalin sila.
2: Honey, basahin ko lang. Ang ganda nung sabi ni Russell Magbuhos. Sabi niya, ang ganda paalala niya ito. At magandang panghawakan din nung mga bata na nasa ganitong sitwasyon. Sabi ni Russell Magbuhos, ito po ang life verse ko. Sabi niya, Psalm 10:10. Ang ganda ng Tagalog translation, honey. Sabi, bagaman, pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina.
1: Wow.
2: Gayunmay, dadamputin ako ng Panginoon. Such a beautiful promise.
1: My Father and Father forsake me.
2: Oh, that's the English translation.
1: Okay, so mag-review muna tayo bago natin ibigay yung last. Ang pinag-uusapan nga po natin, mga kaagapay, yung mga common struggles ng mga bata o ng mga tao na lumaki sa isang broken family o broken home setup kung saan isa sa magulang ang wala o parehong wala. O merong gulo sa pamilya.
2: Number one, honey. Identity in Christ.
1: Okay. Identity crisis.
2: Okay.
1: Paano yun? Paano sila magkakaroon ng healing kapag yung identity nila inilapat nila sa
2: Panginoon? Inankla nila sa Panginoon.
1: Yes. Okay. Number two. Okay. Number two, struggle.
2: Mm-hmm.
1: Okay, let me go back. Fear of abandonment.
2: Mm-hmm.
1: Kapag lumaki sa broken family, bong, takot na. Na lagi na lang ikat ng darating na tao, ia-abandon ako.
2: Oo. Ikatlo, shame and stigma. Yung merong stigma ka na, merong nahihiya ka na dahil broken family ka.
1: Yes, may label ka na na anak sa labas yan o wala, incomplete ang pamilya niyan.
2: Oo.
1: So number four, unforgiveness.
2: Mm-hmm.
1: Meron kang unforgiveness sa nanay o tatay na nang iwan sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: And may unforgiveness din minsan sa sarili.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So how can they find healing, Bong? Mm-hmm. Is true forgiveness. Patawarin mo yung magulang mo, patawarin mo yung sarili mo, di ba? Okay, number five, struggle.
2: Difficulty building relationship. Yung hirap siya makipagrelasyon sa iba dahil siguro nga sa takot na ayaw niya nang maulit yung naranasan niya.
1: Kaya yung iba nakaka-develop po ng tinatawag natin na avoidant attachment style. So that's number five. Number six is insecurity or low self-esteem. Mababa ang tingin sarili kasi feeling nila hindi sila kompleto. Feeling nila hindi ako normal, hindi ako lumaki sa normal family setup. So lagi akong notch lower than other kids or other friends ko. So kaya mababa yung tingin sa sarili.
2: That's right.
1: Okay, and number seven, isa sa struggle po ng batang lumaki sa broken family is they have a distorted view on marriage and family. Di ba, Bong? Siyempre, feeling nila. Many children po who grew up in a broken family struggle with believing in the beauty and purpose of marriage. Hindi naman totoo yan. Totoo pa ba yung marriage na yan na covenant? Na walang hiwalayan, eh ba't ang magulang ko naghiwalay? Bakit ang magulang ko hindi nagkatuluyan? O bakit ganito nangyari sa akin? Dahil nasaksihan nila yung sakit, yung gulo, yung hiwalayan ng kanila mga magulang, ang naiwan sa puso at isipan nila, yung takot po at duda. And some say things like, ayoko magpakasal dahil baka maghiwalay din kami tulad ng magulang ko. Or yung iba sinasabi, wala namang forever. Lahat nagiging broken din. So yung picture po nila ng isang pamilya o ng marriage becomes clouded by pain. It becomes distorted. And instead of praying and dreaming of a future with love, with commitment, with unity, ina-avoid po nila ito, dinedread nila ito, kinakatakutan nila na magkaroon ng asawa o ng karelasyon balang araw. Yung iba naman, Bong, they swing to extremes. Either they totally avoid relationships or they cling too tightly. Ito naman, Bong, yung tinatawag na anxious as attachment style. Trying to control things out of fear. So it becomes hard for them to imagine a peaceful, Christ-centered home because all they have known is dysfunction. But the truth is, healing can happen. And it starts by allowing God to renew your mind and rebuild your hope. Diba, ang ganda nung verse na yan sa Bible, diba? Yung let your mind be renewed. Let your mind be constantly renewed. Continue to read and munch on, meditate on the Word of God. Sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. And that means we can choose to unlearn the broken patterns that we have seen and start learning God's design for marriage. One that is loving, one that is meant to last, one that is sacrificial, one that is anchored in Christ. So may forever kaagapay, may forever po sa marriage na dinesenyo ng Panginoon dahil this marriage is a covenant relationship. So ang ganda, Bong, ano? Again, paano magkakaroon ng healing ang isang bata o isang tao na lumaki sa broken home? Babalik talaga tayo, Bong, sa salita ng Diyos.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And of course, nakatutoka dito po sa Entre Pinoy Espesyal, ang business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, welcome ka na makinig sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, maghuntahan at magtawanan. At syempre, panibagong pagkakataon po ito para tayo ay ma-inspire, matuto, and of course, magkaroon tayo ng discussion sa mga pagnenegosyo at pag-asenso. Pero binabati ko muna lahat ng listeners natin na nakatutok na sa kanilang mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami ha, sa ating mapag-uusapan, mapagkukwentuhan. Kung kayo man po ay nasa Mega Manila, yan, shout out po sa inyo. Kung kayo man po ay nakatira sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, o ilang bahagi pa ng Ilocos Region na naaabot po ng ating broadcast, magandang araw po. At sana no, na-enjoy nyo ang pakikinig dito sa ating program. At alam ko, kahit busy ka, ang daming ganap, you still have given the time na mag-spend dito sa ating station. Siyempre, kaway-kaway naman dyan sa mga kaagapay natin dyan na mga nasa tahanan at naghahanda na no, ng kanilang pananghalian, diba? Nagluluto na ng kanilang kakainin for this afternoon, for their lunch. O yung iba dyan, maagang umalis kasi nagbaon, diba? Sa kanilang mga eskwela, sa kanilang mga trabaho. Eh, ikaw ba kaagapay, ano ba ang iyong iniluto or ibinaon sa araw na ito? Kwento mo naman sa ating ongoing streaming. Kasi nga, aside nga po sa radio, tayo rin po ay may simulcast streaming sa ating social media platforms. Kaya hello po sa mga kaagapay natin na nakatutok na ngayon sa ating Facebook Live and sa ating YouTube streaming. So, puntahan lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV kasi talagang dyan, hindi lang basta kayo makakapakinig, pero mapapanood nyo po ang mga programang hatid po natin dito po sa Agapay ng Sambayanan. Ikwento mo naman sa amin, kumusta ba ang iyong nilutong pagkain? O di kaya kumusta ang weather? Kasi alam mo naman, itong panahon na to, minsan uulan, di ba? Malakas ang buhos ng ulan. Minsan naman napakainit. Parang sabi nga nila eh, parang feelings daw, pabago-bago. Di ba, Jobs? Alam ni Jobs yan. Talagang hello po sa mga kaagapay natin na talaga namang despite of any weather and any situation, patuloy ngang nakatutok dito po sa ating himpilan. Kwento mo naman ha, para po ma-acknowledge po natin at ma-shoutout po natin yung mga kaagapay po natin. Kaya maraming salamat, no? Talagang nakakatuwa kasi may radyo na tayo, may social media, at alam nyo ba kaagapay, may isa pang platform na pwede nyong masubaybayan ng ating station. Ito nga po ang ating official mobile app. I-download na po ng libre sa inyong Google Play Store and Apple App Store ang 702 DZAS. Meron po dyang orange na logo ng microphone. Yan po, pwede nyong ma-access ang DZAS, diba? Kung kayo man po ay nasa Pilipinas or abroad, basta connected ka sa internet, aba, masusubaybayan mo yung ating broadcast. At ang kinagandahan dyan, 24/7 ang ating pagbo-broadcast, ang ating pagkasahimpapawid. Kung sa radio, hanggang alas 12 lang ng gabi yung ating broadcast, dyan, may mga replay programs po tayo. Kung na-miss nyo, diba, ang pakikinig sa umaga, sa tanghali, or sa gabi, dyan po, mapapakinggan nyo yung inyong ilang favorite program dito po sa 702 DZAS. Kaya, download na po, libre yan, basta connected ka sa internet, anywhere, anytime, makakapakinig ka. So, gusto namin na mas lumawak pa, mas dumami pa ang ating community. At sa pagkakataong ito kaagapay, kung may mga pabati ka ng mga birthdays, ayan, or anniversaries, i-comment po na, syempre, no? Sa pagkakataong ito, binabati muna natin lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ayan. Yan, happy, happy birthday po. At sa lahat po ng mga kaagapay natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nawa patuloy na i-bless kayo, pagyamanin, palakasin at patatagin ng ating Panginoon for another year of life na kanyang ipinagkaloob. Kaya po, nawa po ay patuloy natin siyang isik. And of course, sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Mapa-wedding man yan, mapa-friendship, mapa-organization, business na anniversary sa panibagong taon po, panibagong pagkakataon. We hope and pray for the next 365 days ng inyong buhay na mas lalo pang mag-grow at ang Panginoon ang maging pundasyon at sentro po ng inyong mga ginagawa sa buhay. Pero no, for now, kaagapay, ito po muna ang aming baon.
0: It's Baon Time!
2: Wonderful day, kaagapay! Chef na may Pinay roots, pinangalanan bilang grand winner sa season 23 ng reality cooking competition na Top Chef. Siya si Roda Magbitang, ipinanganak sa Pilipinas at lumipad patungong California sa edad na 17 para tuparin ang planong maging isang guro. Nagkaroon ng change of heart matapos ma-discover ang natatagong passion para sa pagluluto at kalaunan ay naging cook mula sa iba't ibang kilalang kainan sa Los Angeles. Mahigpit man ang naging labanan sa finale, nagpapanalo kay Roda ang kanyang mula sa pusong pagbalik sa kinagisnang kultura para sa inspirasyon ng kanyang final dishes. Nang mabigyan kasi ng pagkakataong lumikha ng mga pagkain nagkaroon ng impact sa kanyang buhay, hindi na siya nagdalawang isip pa para i-feature ang mga pagkain roasted kamote na may miso butter. Abalone porridge, inspired sa lugaw na ginagawa ng kanyang ina dati. Tortang talong mula sa kanyang childhood memories at kaldereta na madalas ihanda ng kanyang ama. Sabi pa ng ilang food and dining experts, hindi lamang sa lasa nanalo si Roda, kundi sa malalim na hugot at inspirasyon ng kanyang luto. Dahil sa inspiradong performance, si Roda Magbitang na nga ang latest chef na may Filipino background na naggamit ng prestigyosong tagumpay. At yan ang featured baon ko para sa iyo ngayon, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
0: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po ang ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi ng mga available work opportunities for our listeners na naghahanap po ng trabaho sa panahong ito, pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph para po mai-announce po natin ang mga vacancy at matulungan po natin yung mga listeners natin na gustong makapaghanap buhay, gustong maging empleyado sa mga panahong tulad nito. Pero alam nyo ba mga kaagapay, dito po sa Agapay ng Sambayanan, sa inyong favorite station, aba, meron pa rin tayong available na work opportunities. Naghahanap pa rin po tayo ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, ng graphics, ng live streaming, pwede po kayo sa mag-apply sa amin. And of course, we're also looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng business administration or office management, aba, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. Kung may desire ka, aside sa inyong application, ipag-pray at isend po sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Ayun na, aantayin po namin ang inyong application and we're so happy na dumagdag po kayo sa ating growing family here sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ipagpatuloy po natin ang ating mission, di ba? Until all have heard, diba? For the past 78 years in the broadcast, yan po ang mission ng FEBC Philippines. Kaya tulungan mo kami kung may mga kakilala ka rin. Kung nais din mag-volunteer, aba, pwedeng-pwede kang mag-join. Kaya makipag-connect na sa amin at para syempre makita at makasama ka din namin dito po sa ating ginagawa sa ating ministry. And alam kong very excited ka na matuto, ma-inspire, kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, Patok na Negosyo.
1: Kaagapan, nagpapatuloy tayo dito sa ating Patok na Negosyo over 702 DZAS, FEBC Radio TV. At salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakikinig at nanonood dito po sa ating programa. Kumusta ka ba today, ah? Ay, kwento mo naman sa amin sa ating comment section. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Kasi gusto namin, hindi lang basta nanonood, pero nag-e-engage ka rin dito sa ating kwentuhan. At nasa Patok na Negosyo na po tayo kung saan itinatampok po natin ng bawat entrepinoy, bawat entrepinay na nagnenegosyo at gustong umasenso sa kanilang buhay. So muli ah, ito po ang inyong companion kay El Garcia. At sa pagkakataong ito mga kaagapay, alam mo marami sa atin ang may mga plano po sa buhay. May mga dream, dream course, dream career at timeline. Pero minsan may ibang plano ang buhay at mas madalas no, mas maganda pa ito kaysa sa naiisip po natin, lalo na kung plan to ng Panginoon. Paano kung ang opportunity na magbabago ng buhay mo ay hindi naman talaga yung hinahanap mo? Paano kung ang negosyong magbibigay sa'yo ng fulfillment ay hindi ka bilang sa original plan mo? Yan. Ngayong araw po, makikilala po natin ang kwento ng isang young entrepreneur na mula sa mundo ng fine arts at pottery ay napunta po sa pagpapatakbo ng isang cafe. Isang journey na puno ng risk, uncertainty at learning, but also filled with purpose, passion and perseverance. Ito po ang kwento ng Salome Cafe at ng isang entrepreneur na piniling yakapin ng opportunity kaysa sa takot. Kaya iwagan po natin sa ating program, syempre ang owner po ng Salome Cafe na si Sir JJ. Welcome po Sir JJ.
3: Hello po.
1: Ayan. Sir JJ, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, shout out mo muna yung siguro family, loved ones, and even yung mga suking-suking mo mga customers sa Salome.
3: Okay po. Shout out nga po pala sa mga parents ko. Siyempre yung mother, father ko, yung mga kapatid ko, nasa Palawan po silang lahat kasi. So ako lang yung nandito sa Manila. So ako lang din talaga nag-focus sa business. And then yung partner ko rin. So siya yung tumutulong sa akin ngayon. And thank you po sa mga customer namin na lagi talaga sa Salome na tumatambay, nagre-relax. Ayun.
1: Oo, salamat po. At alam nyo ba, isa lang to sa patotoo na Sir JJ. Kasi alam mo naman, madalas din kami doon. Kasi yung may mga ka-D-group po ka sa church. Doon kami tumatambay, nagkakape, talagang kumakain. At doon na rin kami nag-syempre, nag-D-group. And we praise God kasi talagang nagagamit na venue ang inyong cafe to do so many things. Yes, diba? May mga art pa, may kainan, may mga events din. Yes, pero nabanggit natin kanina Sir JJ na hindi naman talaga at first ito yung gusto mo kasi graduate ka ng fine arts. 'Di ba?
3: Yes.
1: So, can you take us back doon sa moment na hindi mo talaga inexpect na you're given this opportunity na mag-handle nito?
3: Yes,
1: ano ba yung ginagawa mo before?
3: Sige. After ko pag-graduate ng fine arts sa UST, nag-focus ako sa pottery kasi parang feeling ko doon talaga ako sa pottery. Kasi ang thesis ko before is about sculpting. So, best in thesis ako doon. And then, nag-work ako sa pottery dito din sa Rizal. And then, after po niyan, nagrara na yung business na to sa Salome. And then, nung time na luging-lugi na po talaga yung mayari, and then, sabi niya sa akin, i-give up niya na raw itong Salome. Hindi pa po talaga siya art cafe before. Parang bakery lang siya and coffee shop. And then nung naisip ko na sige, ako na lang mag-handle nung coffee shop. Bigay mo muna siya sa akin. Tapos ako mag-decide kung ano yung pwedeng gawin pa. So yun po, ginawa ko na lang siyang fine arts. I mean art cafe na which is gawin ko talaga siyang parang studio or gallery na kahit sino pwedeng pumasok. Parang ganun. Instead na magturo ako, doon na lang na doon ko siya i-apply.
1: Oh, ang ganda ng moment tayo no, Sir JJ. And nasabi mo, you are a graduate of fine arts.
3: Yeah,
1: and doing a business is a different thing.
3: Yes po, sobra po.
1: So, paano mo kinunek ang dalawang bagay na ito?
3: Kasi sa fine arts, kasi more on emotions eh.
1: Mm-hmm.
3: So, in-express mo everything para makakreate ka ng artworks or art piece. So, dito naman, grabe, sobrang challenging. Kasi lahat talaga.
1: Uh-oh.
3: So, hindi ko in-expect yun. Kasi kailangan mong maging masinop sa lahat ng bagay sa pagmamanage ng business.
1: Yeah.
3: So, yung mga inventory, yan, so pagmamanage ng mga products namin para everyday meron kaming mga products na ma-i-offer sa mga customers.
1: Uh-huh.
3: And then, yung quality po ng mga products na dapat pare-pareho pa rin.
1: Pero bago tayo tumungo doon sa mismong negosyo nyo, talagang fine arts, nasa dugo mo na ba ang pagiging artist or is there someone na nag-influence sa'yo to take this course?
3: Siguro nung bata pa lang ako, parang hilig ko na talaga mag-paint.
1: Uh-huh.
3: So, hindi ko rin, kumbaga, parents ko kasi or yung family ko, hindi talaga nila ako kayang pag-aralin.
1: Uh-huh.
3: So, may yung tito ko po yung nagpa-aral sa akin, kaya ako nakagraduate.
1: Uh-huh.
3: So, yung gusto ko rin dati talaga, maging architecture. So, masali kasi ako sa mga, yung school ko kasi nung senior high and high school. Mahilig ako sumali ng mga on-the-spot painting.
1: Yan.
3: So, doon ako mas humasa ng humasa na rin. And then, naisip ko na what if na lang mag-fine arts nga ako. Kasi parang nandoon ako sa pagpipaint ng mga kung ano-ano. Parang nas nag-enjoy ako dun. So, yun ang pinili ko nung time na yun.
1: Nakuwento mo, Sir JJ, na that time, gusto nang i-give up. Tapos, inoferan ka na parang saluhin ito,
3: yes,
1: diba? Ano yung naging siguro turning moment mo na, okay, I will accept this kind of business of doing this operation na hindi aligned sa ginagawa ko?
3: Meron pa kasi kami before na yung dito ko na meron pa siya sa Tanay. Doon talaga ako nagsimula na parang feeling ko, ano yun din, parang... Pero pinangarap ko na rin na magkaroon pa ng business. Kahit sino naman. Dala.
1: Cafe rin na nasa Tanay.
3: Dati po, bakery lang rin yun. Kasi may customer na, sir, baka gusto nyo mag-add ng coffee. So, parang naisip ko, sige nga, gawin ko nga yun. So, wala rin akong idea, sir. Ang ginawa ko, nag-aral ako online. Hindi ako nag-enroll paano gumawa
1: ng coffee. So, self-learning siya?
3: Yes po, self-learning ang ginawa ko. So, inaral ko siya. So, parang nagbe-base ako sa mga feedback ng customer. So, yung mga pricing ko before, very lower lang rin. Kasi parang gusto ko talaga aralin lang, matikman din ng customer. So, nagugustuhan nila, yung iba hindi doon na gusto, parang matabang, hindi strong yung coffee. So, nung lumipat na, nung nagkaroon na ng Salome, doon na siya, parang lagi ako nandun.
1: Okay.
3: So, tinuro ko sa mga staff yung paano gumawa ng coffee, ganito, ganyan. Hanggang sa na-develop ko yung another, parang mas na-improve na talaga yung quality. Parang inisip ko na kahit na mahal yung beans or yung mga syrup, basta nandun ka pa rin sa quality na magugustuhan talaga ng lahat, okay lang. So, doon ako nag-focus. And then, pumunta ako ng Vietnam para aralin yung mga coffee nila.
1: Yes, in fairness, masarap ang coffee ng Vietnam.
3: Yes. Yung egg latte namin, bestseller na namin yun. And then yung mga natural or mga regular na order, yung Spanish latte, mas nagugustuhan daw nila sa Salome. Kaya bumabalik talaga sila sa amin.
1: At syempre, sabi nga natin, itong pagnegosyo, hindi siya yung parang... turf mo, hindi mo siya yung gusto at first. Talagang, siguro, minahal mo na lang siya doon sa proseso. At sabi mo, natuto ka na lang din by your own self, no? Kasi mahirap naman na syempre, aasa ka din sa ibang tao. So, ano yung mga siguro, mga learning moments, no, na ginawa mo para matulungan ang sarili mo, matulungan din ang negosyo na lumago?
3: Yung self na ginawa, sa sarili ko kasi, yun, parang inaral ko din talaga lahat siya. Nag-aral din ako sa baking. Nagbe-bake din ako before.
1: Wow.
3: So, ang ginawa ko, nag-aral din ako sa pagluluto.
1: Mm-hmm.
3: So, parang hindi lang talaga ako boss.
1: Yeah.
3: Leader din ako mismo nung Salome. Ako mismo nagmamanage lahat ng nasa store. So, kung wala yung chef namin, uh-oh, wala yung mga staff namin. Ako yung gumagawa, uh-oh, ng coffee, nagluluto at all.
1: So, kumbaga, alam mo lahat ng aspect ng operations.
3: Yes po, alam, uh-oh, na, alam ko rin to talaga.
1: Pero mahirap siya na kasi...
3: Mahirap po talaga yun.
1: Unang-una, hindi ka, kumbaga, hindi business management ang kurso mo. More of, sabi mo, more of fine arts ka. Fine at arts. Yung fine arts, sabi mo, more of emotions.
3: Yes po.
1: So, how do you handle emotions... And at the same time, na kailangan mo rin maging leader and strong doon sa pagnenegosyo.
3: Sa emotions ko, actually, ano, pagka-business talaga, sometimes nakakaiyak rin talaga to. Mm-hmm. Sobrang, lalo na kapag sumasabay yung mga nangyayari, lalo na ngayon, yung mga singilan.
1: Ay, oo.
3: Sa mga bills.
1: Correct, no, correct.
3: So parang, minsan nakakaiyak po talaga, uh-oh, siya. Lalo na kapag nauubusan kami ng mga pang-abono rin.
1: Uh-oh.
3: Mga ganun nangyayari. Mm-hmm. So, mga pagka ganun, parang natutulungan na rin ako na parang, ay, kailangan ko talagang mag-isip pa kung ano yung pwede kong gawin para makadagdag,
1: uh-oh,
3: ng benta, uh-oh, para makabayad ng mga ano. So, ngayon, isa na rin siguro, pwede ko ba siyang i-mention din?
1: Po.
3: Siguro, isa sa mga nakatulong sa akin yung Grab,
1: uh-oh,
3: yung app ng Grab.
1: Uh-oh.
3: Kung hindi ko siguro ito kinuha or inavail din sa store, uh-oh, namin. Siguro, kasi nasa isip ko na, what if isara ko na lang yung salumi? Hmm,
1: may mga ganun point.
3: Oo, ganun. Kasi parang hindi na kaya.
1: Uh-oh.
3: Kasi yung rental, nag-rent po kasi, uh-oh, ako dun. And then, parang hindi ko nakakayanin. Ganun.
1: Mm-hmm.
3: Yung kuryente,
1: uh-oh,
3: parang hindi na nagtutugmatog.
1: Uh-oh.
3: So, naisip ko, baka isara na lang. Pero nung dumating tong app na to,
1: mm-hmm,
3: halos nasa-save niya na yung mga bills namin.
1: Wow.
3: So, parang nabibili rin namin yung mga kailangan. Hindi kami, uh-oh, na nagkukulang-kulang.
1: Mm-hmm.
3: Ganun, mm-hmm, po.
1: Ito yung mga nakwento mo, these are the challenges na kinaharap mo. Pero, mm-hmm, aside from this, you started this Salome when?
3: Last year?
1: Nung na-turn over na sa'yo?
3: Opo.
1: So, 2024, parang, tama ba?
3: Opo, 2024.
1: So, 2024, 2 years mo nang hinahandle ang Salome.
3: Uh-oh. Uh-oh.
1: So, sabi nga natin, sa loob ng 2 taon, hindi naging smooth sailing ang journey.
3: Hindi po
1: may
3: talaga.
1: Mga bumpy roads, may, yes, mga challenges, so, at nabanggit mo na yung ilan sa mga yon.
3: Mm-hmm.
1: Ano pa sa tingin mo ang hindi mo makakalimutang challenges na kinaharap mo of doing the business?
3: Siguro yung pinaka-challenging talaga dito ay yung mga napagkakatiwalaan siguro,
1: uh-oh,
3: na staff namin.
1: Uh-oh.
3: Siguro yun yung pinakamahirap.
1: Mm-hmm.
3: Yung before kasi nangyayari na yung sa amin na nananakawan kami ng mga
1: benta,
3: staff.
1: Uh-oh.
3: Oo, ng benta, ganito, ganyan.
1: Uh-huh.
3: So, ano naman namin, parang minsan, nire-remove na lang muna namin, uh-oh, sila para at least matuto rin sila sa ginagawa,
1: mm-hmm,
3: nila.
1: Mm-hmm.
3: So, ganun yung ginagawa talaga.
1: So, these are the challenges na nabanggit mo. Uh-huh. At, syempre, nabanggit mo rin na in 2 years of handling this, siguro, bigyan mo ng background yung mga kaagapay natin, ng mga listeners. Ano nga ba itong Salome? Tama ba? Salome Art Cafe. Art Cafe.
3: Uh-huh.
1: Sige nga, explain mo sa kanila.
3: Okay. Ang Salome po kasi, name siya ng lola ko.
1: Mm-hmm.
3: So, parang, nung napunta siya sa akin, ginawa ko na siyang Salome Art Cafe.
1: Dinagdag mo yun?
3: Dinagdag ko yung, uh-huh, Art Cafe para may apply ko siya.
1: Uh-huh.
3: So, yung store ng Salome na to is, kung makikita po ninyo or ma-search nyo po sa Google, uh-huh, or sa Facebook, more on paintings po talaga siya sa loob. Hindi, uh-huh, lang po talaga siya, hindi lang siya yung parang gallery studio,
1: yes,
3: lang na nakakaya minsan kasi pumasok sa ganun eh. May, mm-hmm, mga ganun experience.
1: Yeah,
3: or,
1: yeah,
3: ano na, ay parang mahal ata sa loob nito.
1: Uh-oh.
3: Yun, ang Salome kasi is open talaga sa lahat.
1: Uh-oh.
3: So, pwede kayong mag-paint for free sa cups, which, mm-hmm, is dinidisplay rin namin sa cost, dinidisplay namin sa loob.
1: Uh-oh.
3: Tapos yung iba, pwede nilang iuwi. Kasi,
1: yes,
3: parang, yun din yung nagiging souvenir nila
1: souvenir.
3: Sa Salome.
1: Remember nila, no?
3: O, ganun po. So, nakakatuwa kasi yung mga customer namin na to, mm-hmm, kahit hindi daw sila marurunong, tinatry pa rin nila.
1: Nagiging creative.
3: Oh, yes po. Dun, parang nakakatuwa bilang isang, uh-oh, fine arts na doon nila na de-develop na may skills sila na gano'n. Mas,
1: uh-oh,
3: nai-improve pa nila. Kasi minsan marami, kunyari, pupunta sila 2 lang.
1: Oo.
3: Babalik sila ang dami na kasi, uh-oh, tatry lang nila yung ganitong ano.
1: Uh-oh. Alam mo, nakakatuwa po sa negosyo mo dahil graduate ka ng fine arts, na-integrate mo yung passion mo, mm-hmm, doon sa negosyo.
3: Yes po.
1: Paano mo siya naisipan na, kailangan may something different dito sa negosyo,
3: yeah,
1: ko? Kasi alam naman natin, Sir JJ, na na common na ang daming cafe sa iba't ibang lugar.
3: Yes po. Ganito ang ginawa ko noon kasi sabi ko, ay graduate ako ng fine arts, kailangan magamit ko pa rin ito. So sakto itong Salome nasa Angono. Nasa utak ko parang art capital pala ang ano Angono.
1: Yes.
3: So doon ko naisip na ay gawin ko na lang tong art cafe. Tsaka wala ako nakita na may ganung coffee shop na may art mga paintings or any activities inside. So sabi ko ay sige, gawin ko tong art cafe na lang. Tapos inaral ko rin yung mga drinks na iibahin ko yung mga name na into art na rin. Ganon yung ginawa ko sa mga coffee ko. And then yun po, lahat na offer ko na yung mga paintings activity namin sa canvas, sa mga cups, meron din sa tote bag. Meron din akong pottery nun. Ginawa ko rin. Parang ang nangyari, yung boss ko sa pagtuturo ng pottery, tinulungan niya ako na i-apply doon sa Salome. Pero hindi ata ano ng mga customer. Hindi ata. Feeling ko soon may ano namin uli. Kasi ni-remove ko muna siya ngayon. Gawa ng
1: ngayon
3: parang
1: focus kayo on siguro,
3: paintings painting, talaga sa mga products din na meron kami.
1: At saka siguro kung matatagpuan ng mga kaagapay natin kung pupunta sila doon, alam nyo ba mga kaagapay, dahil nga madalas din kami doon, para talagang museum, parang gallery.
3: Yes,
1: ang dami pong naka-display, ang dami nakasabit. And doon mo makikita na ang yung mga customer na hindi na basta sila kumakain. Hindi lang pa sila nag-i-stay doon. Pero, mas na-enjoy nila kasi nagkakaroon ng creativity.
3: Yes po.
1: Diba? At nakakatawa yung mga ganung bagay na binibigyan nyo ng ibang environment yung customers po ninyo.
3: Yun talaga yung parang binabalikan. Or, meron pa kami mga customer na galing ibang bansa para lang mapuntahan kami. Ayun, napipili rin kami ng tourism ng Angono para mapuntahan din kami ng may mga
1: the tourist destinations din.
3: Pinapapunta nila sa Salome yung mga foreigners.
1: May isa akong nabasa dun sa article na kung saan nandoon sa About You. Sabi mo dun na kapag business mo, personal lahat.
3: Yes po.
1: So, ang tanong ko sa'yo, Sir JJ, paano mo yung natutunang i-handle, lalo na kapag may mga bad reviews?
3: Ayun. Pagka, yun nga po, pagka may mga bad reviews kami or may nare-receive kami mga feedback, hindi ko talaga yan, actually hindi naman siya nakakaano sa akin, nakaka-affect. Kumbaga, pinipersonal ko na mismo talaga yung comment nila na kailangan kong ma-improve yun.
1: Yun.
3: Hindi ako minsan nakakatulog. Kapag may nakikita akong bad feedback, hindi naman super. Parang gusto lang nilang ma-improve pa. Kaya yun, pagka may nababasa akong ganun, inaaral na agad na kailangan may mabago kami dito. Kailangan may mabawasan kami dito.
1: Yeah. Ayun. If you may share, Sir JJ, ano yung example ng bad review at ano yung in-apply nyo para ma-improve yun?
3: Sige. Ang isa sa mga naging bad review nun, yung sa pika-pika platter namin. Mix kasi yun ng Mojo's fries, chicken finger, tsaka chips. Ang pricing ata nun before kasi parang, sabi kasi doon, parang overpricing daw. Pero kasi sa serving namin, malaki po talaga siya. Nga lang, parang hindi ata ano sa customer. Pero sa iba, okay. So, ang ginawa na lang namin, binawasan namin yung pricing lang.
1: Okay.
3: Nang very kaunti lang naman siya. Para lang sa tingin talaga, ma-solve pa rin. Kasi sobrang dami po talaga nun.
1: Sir JJ, gaano ka-importante sa isang negosyante na nakikinig din sa sinasabi ng customer? Meron, kumbaga, constructive din yung binibigyan niya komento for you to improve.
3: Ayun. Very important talaga yun. Kasi yun, kailangan din na may nababasa kaming ganun para mas ma-improve pa talaga namin. Kasi, unlike before, nagginawa ako, nag-focus, kumbaga, nag-aral lang ako sarili ko sa online. So, hindi pa rin ako sigurado na masarap talaga yung ginagawa ko. So, nagbe-base pa rin talaga ako dun sa feedback ng customer namin.
1: Yes.
3: So, meron na ako mga naging kaibigan na, ay sir, ang sarap nito, ilabas mo na yan.
1: Yes.
3: So, ngayon nga, nag-offer naman ako ng bago, yung matcha namin na burnt cheesecake matcha, tsaka yung lemonade matcha.
1: Mukhang nga bago siya.
3: Bago po siya sa store namin. Kaya ino-offer namin siya ngayon na para matikman ng iba kung magugustuhan talaga nila. Ayun.
1: Paano yung ginagawa yung innovation na may panibagong produkto, may pangapanibago kayong ino-offer for your customers na kumbaga hindi sila nauumay sa kung anong meron na pero you're offering something more for them.
3: Yes po. Mapapansin nyo rin sa sa menu namin, medyo marami-rami na nga. Kumbaga, ang ginagawa ko kasi, ayoko na mag-focus lang doon sa meron lang kami. Gusto ko o-offer kami ng bago.
1: Wow.
3: Para may matikman talaga sila. Uh-uh. Dati kasi nagpo-focus lang kami dun sa matcha lang, mayroon lang matcha biscuit.
1: Uh-uh.
3: Very marami na yan kahit saan coffee shop.
1: Mm-hmm.
3: Nag-try ako na yung mga Vietnam na coffee mm-hmm. or matcha latte.
1: Yes.
3: So ngayon marami na akong matcha series. May mga burnt cheesecake, mm-hmm. may mga lemonade, may egg matcha,
1: yeah.
3: may mga ganyan po. May blue matcha rin kami.
1: Uh-oh.
3: Yun din yung isa sa pinaka mabenta sa Grab namin,
1: uh-oh.
3: Yung blue matcha.
1: Sa ngayon, yan yung mga bestseller nyo.
3: Bestseller namin.
1: Ano-ano pa mga sa drinks and pastries sa and pastries, other food na ino-offer nyo?
3: Isa rin to sa naging problem namin, yung pastries.
1: Mm-hmm.
3: Kasi nagtaas po kasi yung kuryente.
1: Uh-oh.
3: So, ni-remove ko yung baking.
1: Okay. Po.
3: Kasi doon, isa yun sa parang nagpa-down din sa akin uh-oh. Before sa Salome. So, ang ginawa ko po, nagsusupply. Bumibili lang ako ng mga products na pwede kong i-offer sa Salome.
1: Alright, so yes, mean to po. Say, may binibilang ka.
3: Yes po.
1: Tapos dinidisplay mo na lang sa store.
3: Sa store.
1: Tapos nire-resell mo siya.
3: Yes, resell. Parang nangyayari, nag-add na lang ako.
1: Mm-mm.
3: Para lang, may dagdag na lang sa bills
1: ko. And you're buying from?
3: From other bakeries.
1: Which is also, nag-support ka din sa other business.
3: Yes
1: entrepreneurs.
3: Po. Yun. Isa yun sa mga gusto ko rin na mangyari. Mm-hmm. Makatulong din talaga yeah. sa mga ibang hindi nakakapagbenta. Meron pa ako naging customer na nagpo-provide siya sa akin.
1: Uh-huh.
3: Sa bahay lang siya.
1: Uh-huh.
3: So ang nangyayari, parang natutulungan ko talaga siya sa
1: nice.
3: Ano niya. Sabi ko kahit okay lang, okay na sa akin yung parang may maitubo akong konti
1: uh-huh.
3: para lang may maidagdag sa bills ko.
1: Uh-huh.
3: Nag-accept ako ng mga flowers na gawa ng mga estudyante
1: uh-huh.
3: na art din.
1: Uh-huh.
3: Yan, isa din yan sa binibenta.
1: Nakakatuwa. Yes, I mean, we're not just only earning for ourselves mm-hmm. but also nakakatulong pa tayo sa ibang tao.
3: Yes po, ganun po talaga.
1: Nakakatuwa. At syempre, this is your first time to do a business.
3: Yes.
1: Sabi nga, you are a first time entrepreneur.
3: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga siguro biggest misconception mo of doing this thing?
3: Yun. Yung una talaga, parang nasa isip ko, ay, boss na lang ako dito.
1: Mm-hmm.
3: Hindi na ako gagalaw dito. Parang tatayo ka na lang, titingin ka na lang, ganun.
1: Command-command na
3: lang. O ba, ganun. Pero hindi. Mm-hmm. Kailangan mo pala talagang on the spot na andun ka talaga.
1: Uh-huh.
3: Kailangan, kunyari, nangyayari po kasi talaga yung bigla ang umaabsent yung staff,
1: uh-huh.
3: yung chef, or mm-hmm. what, ganun. So, kailangan ako nandoon para mm-hmm. magawa ko yun, para may benta. Ganun po yung nasa utak ko na, ay, ganun pala talaga.
1: Uh-huh.
3: Kailangan mo mag-inventory pa rin. Kailangan mo aralin lahat. Focus uh-huh. ka dapat dun.
1: Uh-huh. At yan, inaral mo.
3: Inaral ko po
1: lahat
3: talaga
1: ng lahat. Yan.
3: Hindi po siya basta-basta.
1: Lalo na pag ganyan, no, Sir JJ,
3: uh-huh.
1: lalo na pag finances.
3: Yes, sobra.
1: Doon kailangan mo mag-balance.
3: Mag-balance
1: inventory,
3: lahat.
1: Yung sales. Uh-huh. How do you handle these things?
3: Grabe. Ang ginagawa ko kasi, meron din kasi kaming parang computer.
1: Uh-uh.
3: So lahat nandoon naman
1: uh-uh.
3: na di-divide naman lahat-lahat uh-huh. kung nakakamagkano, magkano yung expenses.
1: Yes.
3: So ang ginagawa ko, everyday po akong namimili. Hindi uh-huh. ako
1: bumibili
3: ng maraming stocks. Kasi ganito yung nasa isip ko, pag bumili ako ng marami,
1: uh-huh.
3: natutulog yung pera.
1: Uh-huh.
3: So hindi ko siya magagamit doon sa mga posible pa yeah. na maibenta ko.
1: Uh-uh.
3: On the same day. So, ang uh-huh. ginagawa ko, everyday ako bibili
1: uh-huh.
3: na ganito yung kailangan namin for the first day.
1: Uh-uh.
3: Kung may kailangan man, tatakbo na lang doon. Naisip ko yung fee na delivery.
1: Uh-uh.
3: Pero, niisip ko kasi yung
1: uh-huh.
3: makadagdag pa ng bill namin sa kuryente.
1: Uh-uh.
3: Kapag inon ko pa yung malaking frozen ko.
1: Ayun. Dagdag din yan.
3: Dagdag yun uh-uh. napakalaki. So yun, everyday po ang ginagawa ko sa pamimili.
1: Oo. At syempre, sa mga bagay na ito, mas lalo tayo doon natututo, di
3: yes,
1: ba?
3: Po.
1: At sinasabi nyo sa Salome, ay your coffee is more than just, di ba? Salome is more than just a coffee.
3: Yes,
1: hindi
3: po.
1: Lang siya basta coffee. Pero ano yung gusto nyong ma-experience ng inyong mga customer once they visit your cafe?
3: Ayun, siguro yung mga new offering namin uh-huh. ng mga drinks. At syempre yung art talaga mm-hmm. sa Salome. Yun, parang bawat punta talaga ng customer namin, makapag-paint sila, makapag-try. Kasi pagpasok mo pa lang, mayroon nakalagay agad doon na free paint on cups while waiting kasi yun, na para hindi ka ma-board,
1: mm-hmm.
3: pwede ka mag-paint doon sa mga cups. May mga canvas din.
1: Mm-hmm.
3: Po, ganun. So mga kadalasan bata,
1: uh-oh.
3: Yan, mga teens, yan, mga adult. Mm-hmm. May mga matatanda rin na nagpipaint.
1: Nice.
3: Meron kasi meron akong customer na mga senior na sila.
1: Uh-oh.
3: Ang dami po niya nila. Tuwang-tuwa sila kasi may mga ganun nga. Parang first time daw nila sa Angono na may nakitang ganun.
1: Mm-hmm.
3: pinila nila ako ng painting.
1: Wow.
3: So, nakakatawa rin.
1: Kasi nga, art capital of the Philippines, no? Kaya kailangan ma-experience nila yung art. At syempre, one of the things na syempre kinukonsider natin, no, Sir JJ, gusto mo ma-experience nila yung comfort, yung passion, is naroon. Why it is na importante sa'yo na ma-experience nila to?
3: Syempre, para ma-develop din mismo talaga yung mga, yung example niyan, yung parang maka-develop sila ng new skills nila, makapag-relax talaga sila doon. Yung story kasi namin, hindi lang rin naman talaga siya parang may mga coffee shop kasi na maingay talaga.
1: Yun nga.
3: Sa amin, parang kalmado lang. Ganun-ganun. Papatugtog lang kami ng kung ano yung makakalma sa kanila.
1: Yes.
3: Ganun. Hindi ka, more on ano talaga sa amin. relax, ganun lang.
1: Relax lang. Siguro tinatanong ng mga kaagapay natin, you are very young to be an entrepreneur.
3: Yes po.
1: At the age of 25, you established this cafe.
3: Actually, 26 na ako ngayon.
1: 26.
3: Pero nag-start ako ng 24.
1: 24? Bagets na bagets, no?
3: Yes po.
1: As a 24-year-old, you are a business owner na.
3: Yes po.
1: Siguro tinatanong ng kaagapay natin, magkano kaya ang initial capital na inilabas ni Sir JJ? Kasi cafe na agad.
3: Mm-hmm. Yes po. Ang nagastos ko dyan, siguro mga 80 to 100.
1: Mm-hmm.
3: Kasi yung mga gamit kasi, binigay na sa akin.
1: Meron na.
3: Yes
1: yan.
3: Po. Kumbaga gumastos na lang ako doon sa mga bagong in-offer namin.
1: Uh-huh.
3: Doon na lang ako gumastos. Yung ipon ko kasi na to, nanggaling pa siya sa TikTok, nag-affiliate kasi ako before.
1: Uh-huh.
3: So yung kinita ko doon, yun yung nagamit ko sa Salome.
1: Nice.
3: Sabi ko, kung wala akong pera, siguro hindi rin talaga mangyayari yun.
1: Mm-hmm. So yun. Nakatulong din pala ang pag-affiliate mo para may pang starting capital
3: yes,
1: ka.
3: Yes po. So kung makikita nyo rin ako sa TikTok, doon din ako nagsimula.
1: Nakakatuwa, no? From being a TikToker,
3: yeah.
1: Now as a business owner.
3: Yes,
1: nakakatuwa yung mga transition mo, Sir JJ. Mm-hmm. At syempre, ano ba yung mga bagay na siguro hindi mo makakalimutan? Ano ba yung may memorable story ka ba from your customers na talagang tumatak sa'yo?
3: Siguro yung ano, yung mag-ina.
1: Mm-hmm.
3: Meron kasing bata na umiiyak siya. Gusto nang umuwi ng parents, ng mother.
1: Uh-oh.
3: Sabi na, umiiyak yung bata. Sabi niya, Mami, gusto ko mag-paint, ganun-ganun.
1: Uh-oh.
3: Eh, parang nagmamadali ata sila. Ang ginawa nun, umupo yung mother, binigyan niya ng cups ng pipaint. Tuwang-tuwa yung bata.
1: Wow.
3: So parang, para sa akin, ano, parang, dun, parang ako yung batang yun.
1: Uh-oh.
3: Parang ganun. Parang, dati kasi, walang mga gamit.
1: Mm-hmm.
3: Yun, isa yun sa mga naging, ano ko na parang, may mga kabataan kasi na walang gamit pang paint. Doon ako nagsimula eh.
1: Uh-huh.
3: So ang ginawa ko, ililibre ko yun para sa kanila, sa mga bata.
1: Oo.
3: Na,
1: yeah.
3: Pwede silang mag-paint anytime. Basta pumunta lang sila sa Salome.
1: Nakakatuwa yung heart mo, Sir JJ, kasi it has become your advocacy dito sa negosyo.
3: Mm-hmm.
1: Para naging ano mo siya eh, corporate social responsibility. Mm-hmm. Bakit ito yung naisip mo?
3: Ewan ko ba? Grabe, sobra. Parang hindi ko din maano na parang feeling ko, nasa utak ko na lang talaga na mag-enjoy.
1: Uh-huh.
3: Ganun. And then, parang makapag-ipon.
1: Uh-huh.
3: Kasi mahirap po talaga yung family ko eh. Parang, ito na rin yung way na nakakatulong din ako sa parents ko na makadagdag man lang sa mga bilihin nila.
1: Uh-huh.
3: So, yun.
1: So,
3: ganun
1: baga,
3: yung nasa utak ko. Hindi ako pwedeng matenga lang sa bahay. Ayoko ng ganun eh.
1: Mm-hmm.
3: Parang, nung nag-aaral pa nga lang ako, nasa utak ko na kailangan makapagtrabaho na ako agad.
1: Oo.
3: Mga ganun po utak ko noon.
1: And now you're doing this for 2 years na, itong Salome. Paano ka binago ng pagiging entrepreneur?
3: Ayun. Siguro yung dating ano kasi ako, walang-wala talaga. Umaasa lang ako sa baon.
1: Mm-hmm.
3: Yun, sipag talaga. So parang kung ano yung meron, parang tinatanggap ko talaga kung ano yung may offer, ganyan. So, yung nagsimula nga po yung sa TikTok ko, na ay, meron palang ganito, sinubukan ko.
1: Yeah.
3: Doon ako nagsimula. Hanggang sa nakapag-ipon, na-start na rin yung business.
1: Mm-hmm.
3: Yun po.
1: Sa tingin mo, Sir JJ, kung hindi mo ito tinanggap, yung offer na ito, sa tingin mo, ano yung mamimiss mo?
3: Siguro, yun, ito. Ito yung gantong ano, business na parang dati, pangarap lang. Siguro ito yung mamimiss ko. Mm-hmm. Kasi kung hindi ko man to tinanggap, mm-hmm, siguro andun ako sa pottery, mm-hmm, hanggang ngayon. Mm-hmm. Ganun. Kasi yun yung nasa isip ko. Magpipaint man ako, pero baka more on commission lang. Mm-hmm. Hindi naman sa kulang lang.
1: Yeah.
3: Matagal po kasi talaga pag commission. Matagal makahanap ng client.
1: Clients.
3: Oo, or yung mga customer na bibili talaga sa'yo. Mm-hmm. Papagkakatiwalaan ka. Mm-hmm. Siguro ngayon, nangungutang na lang ako nangungutang.
1: Mm-hmm. And now, di ba, you're not just only earning but also saving and also helping people to have employment. Oh, yes.
3: Lahat andun talaga.
1: Oo, nakakatuwa.
3: Malaking tulong siya sa akin. May mga bata pa na pumapasok sa Salome na may mga daladalang basahan.
1: Oo.
3: Bibila namin yan para lang may benta sila.
1: Oo.
3: Ganun po kami.
1: Oo. Kamusta naman yung partnership nyo with the local government? Kasi nakwento mo kanina na ginagawa rin one of the tourist destination. Mm-hmm.
3: Ngayon, more on ano talaga sila sa amin.
1: Uh-huh.
3: Isa yung nangyari nakaraan, dinala nila yung mga foreigners sa Salome, mm-hmm, para ma-experience na talaga yung ganung coffee shop.
1: Uh-huh.
3: And then yung art capital of the Philippines,
1: wow,
3: na meron tayo.
1: Mm-hmm.
3: So, ayun po. Ganun po yung more on ano namin.
1: Mm-hmm. Nakakatuwa kasi mahalaga din yung mga partnership na ito kasi mas yun tayo nag-grow, mas nag-expand yung negosyo.
3: Lahat po, ina-accept ko. Uh-huh. Kung ano man yung gusto, may magtatanong, pwede mm-hmm po ba kami ganito, ganyan? Mm-hmm. Ngayon may mga ongoing na reservation na kami. Mayroon kami reservation this coming 6.
1: Uh-huh.
3: Ayan. Marahi pa na naka-reserve.
1: So, kumbaga nagiging venue na rin ang inyong cafe.
3: Yes, venue na siya.
1: Iba-iba.
3: Parang kinakausap na lang namin siya. Ang ginagawa ko kasi, hindi lang, nagbibigay ako ng menu namin for the package.
1: Uh-oh.
3: Pwede, ang ginagawa ko kasi nakikipag-usap ako na pwede nilang i-suggest na idagdag. Tapos kami na lang on the spot magbibigay ng costing per head.
1: Alright.
3: Kaya man nagiging affordable talaga for them.
1: Speaking of affordability, siguro baka tanungin ng mga kaagapay natin, pangmasa ba ang presyo ng Salome?
3: Yes naman, pangmasa.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga, kaya naman talaga ng mga, lalo na yung mga students namin. Mm-hmm. Nagkakatalo lang kami dun sa mga beans namin.
1: Uh-oh.
3: Kasi pagka nag-offer ako ng very lower than that, baka mangyari uli yung nangyari na before. Nalulugi.
1: Mm-hmm.
3: So, nag-a-add lang ako ng kaunti lang naman na makakatulong rin sa amin. Kasi yung aircon namin, yun, yung mga other bills. Doon lahat napupunta yan, hindi sa amin.
1: Sa mga utilities,
3: yes,
1: no? At ano-ano na ba? Siguro pag pumunta dyan ng mga kaagapay natin, ano ba yung i-expect nilang food? Ano ba yung i-expect nilang atmosphere? Mm-hmm. At ano ba yung pwede nilang gawin?
3: Ah, yun. Pagka pumunta sila, syempre, itry po talaga nila yung mga coffee series namin and matcha series namin.
1: Uh-oh.
3: Yan talaga yung pinagmamalaki na rin namin sa Salome.
1: Then
3: yung mga pasta namin.
1: Yes.
3: Yes, tapos yung madalas naman na order din sa amin yung mga pasta, yung mga starters din namin na maramihan na rin. And then, syempre yung activity na habang nag-aantay sila para hindi sila nabuboard, pwede sila magpaint sa mga cups.
1: In the next 5 to 10 years ng Salome, ano yung vision mo for this business?
3: Siguro yung makapagpatayo pa ng another branch. Hindi lang sa Angono, baka nasa Quezon City or Marikina, in Rizal lang din.
1: Mm-hmm.
3: Kasi naiisip ko parang malalapit lang po sila.
1: Uh-oh.
3: Yun yung nasa isip ko. Sana makapagpatayo ako ng other branch.
1: So more of expansion.
3: Expansion po.
1: Uh-huh. Ganun po. Nakakatuwa, no? Mas lalo pang mag-grow. Mm-hmm.
3: Para hindi na pumunta sa Salome na Angono. Pwede na sila pumunta sa malalapit.
1: Kung mas malapit sa kanilang areas, no?
3: Yes,
1: Sir JJ, sa mga kagaya mo na young entrepreneur, mga siguro millennial, Gen C, Gen Alpha, na gusto ring magnegosyo tulad mo, at siguro may mga takot sila,
3: di ba?
1: Ano yung words of encouragement mo for them?
3: Sige, pagdating sa ganito, kasi ako, di ba, graduate ako bilang isang fine arts.
1: Mm-hmm.
3: So, wag silang matakot na mag-business talaga. Lakasan nila yung loob nila.
1: Oo.
3: Mayroon talaga na kailangan talaga na aralin lahat.
1: Yes.
3: Aralin nyo lang aralin bago kayo sumabak dun.
1: Mm-hmm.
3: Kasi lahat talaga pag dadaanan mo from permits, kailangan ma-illegal mo lahat ng business
1: Correct.
3: Mo. Kasi tatakbuhin ka ni
1: Correct.
3: So lahat Lahat po. Then, kailangan ready talaga. Ganun. Wag lang silang matakot. And then, syempre, importante pa rin yung makapagtapos ng pag-aaral. Kasi isa din yun sa makakatulong sa atin.
1: Yes, correct.
3: Para ma-improve natin yung kung anong kailangan. Para hindi tayo na tawag dyan, na bubuli ng mga ibang tao.
1: Bago tayo magwakas, Sir JJ, meron akong rapid fire.
3: Sige,
1: meron
3: sige.
1: Akong sasabihin sa'yo, mamimili ka lang.
3: Sige, sige.
1: Then, you could give a statement din.
3: Sige, sige.
1: Coffee or tea?
3: Coffee.
1: Sweet or strong coffee?
3: Strong coffee.
1: Mm-hmm. Morning person or night owl?
3: Night owl?
1: One word that describes your entrepreneurship?
3: One word.
1: Five, four, three, art? Two, one. Art, because it connects with you. So, one lesson that you will never forget as a business owner.
3: Yung trust po.
1: Trust.
3: Oo.
1: Mm-hmm. One advice to your younger self?
3: Siguro maging healthy pa rin. Tapos, syempre yung maging strong at all.

0: Papa talaga siya ng mas ikakaangat talaga ng buhay ko.
1: Yun. Napakaganda po ang pangwakas ng ating kwentuhan. Sir JJ, sa mga kaagapay natin, mga taga-Angono, taga-Rizal, or siguro nasa Manila na nais bisitahin ang inyong cafe, saan ba ito matatagpuan? Paano ba ito puntahan? Okay. And ibahagi mo na rin yung siguro social media nyo and contact information.
0: Okay po. Ang Salome Art Cafe po, matatagpuan lang kami sa San Isidro, Angono, Rizal. Sa tapat po yan kami mismo ng Baytown, sa KFC, tsaka sa China Bank. Kumbaga, pag manggagaling kayo sa Taytay, bago mag-SM Angono, makikita nyo po kami yan. Nasa highway lang talaga kami. Then, follow nyo po kami sa Instagram namin, tsaka Facebook. Diyan po kami lagi nag-update ng mga new offer namin na drinks at all.
1: Thank you so much. Siguro, final word for our listeners?
0: Maniwala lang kayo. Kakayanin nyo rin yung mga pinagdadaanan ninyo.
1: Ayan.
0: Masosolve nyo rin yan.
1: Maraming salamat, yes, Sir JJ, for gracing our show dito po sa Entrepreneur Special. Talaga ang goal natin, matulungan ng bawat entrepreneur sa pagnanegosyo at pag-asenso. At tulad mo kaagapay, tulad ng kwento ni Sir JJ, pwede mo ring marating yon, pwede mo ma-accomplish yon sa pagsusumikap, di ba? Wala namang madaling negosyo, di ba? Makakaranas po tayo ng bumpy roads. At alam nyo ba, mga kaagapay, ang kwento po ni Sir JJ ay nagpapaalala po sa atin na hindi lahat po ng opportunity ay dumarating ng nakaayon sa plano natin. Isipin mo, at first hindi naman talaga niya plan to, pero may plot twist pala ang Panginoon na aside sa pagpapainting, pagpapattery, ngayon nagnenegosyo na po siya. So minsan, ang pinakamagandang direksyon po ay nagsisimula sa isang unexpected nag-nest po tayo sa kung ano yung ino-offer po sa atin. At habang maraming tao po ang naghahanap ng perfect timing o perfect plan, ang tunay po na entrepreneurs ay natututong gumawa ng hakbang kahit may kasamang uncertainty. Kahit hindi tayo sigurado, diba, sa mga ginagawa po natin. Dahil sa uli, mga kaagapay, ang tagumpay po ay hindi lang tungkol sa destination. Ito po ay tungkol sa tapang na piliing magpatuloy, matuto at lumago sa bawat pagkakataon. Kaya kung may pangarap ka, kaagapay, remember this, huwag kang matakot, di ba? Na kung ano man yung maging ruta ng buhay mo, baka may detour ka lang tulad ni Sir JJ, no? Na-detour lang siya. Kaya, syempre, yung mga iniiwasan natin, baka ito pala yung way na gusto tayong mag-grow at lumago sa ating buhay. Once again, kaagapay, kung gusto mong mag-connect po sa kanilang cafe, gusto mong bumisita, syempre, gusto mong ma-experience yung art, bumisita na po. Nabanggit na po ni Sir JJ yung mga social media, kung paano ba siya puntahan. Kaya mag-connect na rin po kayo para ma-experience yun. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong at sumama sa ating broadcast. Nariyan po ang ating RTV team. Nandyan si Jabez Mancho, sa ating production technician na si Reggie Villena at si Kuya Benji Musura, maging sa ating production staff na si Desa Magtunaw, at syempre sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app.

0: I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba ho lang kikao huwe ah.
2: What problem lo? Dalaw di chulay hiusip.
1: Kinali di jago chulay lang oh. Bo ho lang chutmeng ah.
2: Bo chutmeng ah siang kwang ke yi gimbay zuhoy. DZAS700D 每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS702。闽南话空中崇拜，
3: 马赛巴宝音，拉萨梅尼达。Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Mapalad ang mga taong inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mateo 5:3. Ako po si Jordan Gamboa, at naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.

0: ay magsigising kayo!
1: Hoy, Raul! Ano ka ba? Nagsisigaw ka yan! Ang aga-aga!
0: Naku po, Aling Nena! Ang tambakan ng mga basura, nagabundok ay gumuguho! Matatabunan ang mga bahay natin! Lumisan na kayo! Mga kapitbahay, magsigising na kayong lahat! Gumuguho na ang gabundok na basura!
1: Naku po! Kagisingin mo nga na ko si Jordan! Jordan! Anak! Gising! Gising, anak! Matatabunan tayo rito ng gabundok na basura!
2: Oh.
1: Bawal ka, anak! Kumuguho na ang gabundok na basura!

0: Natabunan na! Kawawa naman ang mga anak mo! Wala nang kaming matitirahan!
1: Hindi lang naman kayo ang nawala ng tirahan. Abay tayong lahat naman ay naging biktima ng pag-uho ng basura. Wala rin natirang mga gamit sa amin.
0: Sana matulungan tayo ng gobyerno. Hanggang ngayon, wala pang bumibisita sa atin. Wala pang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan. Paano na tayo?

0: Anayon, magsipila lang po kayo para makakuha kayo ng mga reliefs. Sige na po, magsipila na lang po kayo. Wala po magtutulakan kung maaari, ha? Lahat naman kayo ay magkakaroon ng ayuda mula sa ating pamahalaan.
1: Naku, salamat naman. At may nakaalala pa sa atin.
2: Mabuti at inaasikaso talaga tayo ni Kapitana. Para tayo mga biktima ng paghuhunong gabundok na basura ay mabigyan ng ayuda ni na Mayor at Congressman.
1: Si Mayor pa ang pasasalamatan ko, pero yung Congressman natin, kurang!

0: Ikaw pala. Mabuti at naisipan mo pang dalawin kami ng anak mo.
1: Nabalitaan ko sa mga katrabaho ko ng mga taga rito. Dumalaw lang ako para kunin si Jordan. Pag-aaralin ko siya at para makagaan na rin sa iyo.
0: Jordan! Sige na. Sumama ka na sa tatay mo. Mas makakabuti sa iyong sumama sa ama mo. Dahil pag-aaralin ka niya. Sige na anak, kilos na. Para sa iyo rin ito.
2: Ayoko pong sumama kay Itay. Dito lang po ako sa inyo, Nay. Para may kasama kayo. Ayoko po kayong iwan. Pwede naman ako mag-aral dito, Nay.
1: Jordan, huwag matigas ang iyong ulo. Ako ang tatay mo. Sumunod ka.
2: Tatay? Kailan pa po yun? Iniwan mo nga kami ni Inay. Kinalimutan ko na kayo, Tay. Patay na po ang tatay ko.
1: Aba, iyan ba ang turo sa iyo ng iyong ina? Napatay na ako?
0: Sige na, Jose. Kunin mo na si Jordan. Pilitin mong sumama sa iyo.
2: Inay! Ayoko pong sumama kay Itay. Ayoko pong makasama ang kapit niya. Galit po ako sa kanila. Iniwan niya tayo dahil sa babaeng yun.
1: Ako nagtitimpi lang sa'yo, bata ka. Kapag ginalit mo pa ako, malilintikan ka sa akin.

0: Lamunin mo yung sunog na kanina. Ubusin mo yan! Di ka na natutong magsaing!
1: Hindi naman talaga ako nagsasaing sa amin. Sinanay pong lahat. Ang dami po kasing utos ninyo. Di ko po malaman kung anong uunahin ko.
0: Sumasagot-sagot ka pa, ha? Gusto mong patuguin ko yung gusto mo, bata ka, ha? Di naman kita sariling anak. Aasikasuhin kita, matuto ka, ang bobo mo kasi!

0: Ano mo naman, honey? Pati bata, papatulan mo. Puro pasatuloy lang inabot ni Jordan sa kapapalo mo. Hindi kasi talaga naturuan ng ina niya ng gawaing bahay. Si Nena lahat. At si Jordan, tutok lang sa pag-aaral ng mga lesson nito.
1: Huwag mo ang kampihan yung anak mo kay Nena, ha? Simpleng utos lang, hindi magawa ng maayos. Matalino nga sa pag-aaral, pero bobo naman sa gawaing bahay.
0: Tama na! Sige na! Para mawala yung init ng ulo mo, magbihis ka at manonood tayo ng sine. Yung gusto mong panoorin na love story, showing na ngayon.
1: Talaga? Manonood tayo ng sine? Okay, love you honey. Bihis lang ako.

umalisin na tatay at tita. Hindi ako iniwanan ng pagkain. Gutom na ako. Hindi ko naman pwedeng pakialaman ng mga dilatang nakadisplay sa cabinet. Tiyak, magmumukhang aswang si tita sa galit. Ayaw nitong pakialaman ko mga gamit niya. Pati ang laman ng cabinet. Paano na ako? Ah, gutom na ako. Lalayas ako. Pagkatapos kong kainin ng mga dilatang nakadisplay sa cabinet. Tapos, babaunin ko itong lahat. Magalit na ako, magalit si tita. Tutal, lalayasan ko naman sila.

0: sinasaktan ng kabit mo!
1: Bakit naman siya sasaktan? At pwede ba? Ayoko nang marinig sa iyong mga bibig na kabit ko si Honey. Siya nang asawa ko ngayon at hindi na ikaw!
0: Asawa? Baka naman aswang ka mo! Mandaragit! Asawa mo lang siya sa kama, pero tayo ang kasal! Pasalamat ka, may natitira pa akong awa sa inyo ng kabit mo. Pero dahil minamaltrato ninyo nang di maayos si Jordan, idedemanda ko kayo ng polygamy! Makukulo kayo ng honeymoon kabit! Lumayas ka nga! Peste ka!

0: Aling Nena, mabuti't nakita ko si Jordan sa luneta. Abay kasama ng mga batang hamog. Iayaw umuwi sa inyo dahil baka daw isoli mo siya sa tatay niya. Eh sinasaktan pala siya ng kabit ng asawa ninyo eh.
1: Salamat Raul sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Gusto ko siyang makausap.
0: Eh kung gusto mo, dito ka na matulog. May silid naman si Jordan dito. Habang hinihintay mo ang pag-uwi niya. Eh galing siya sa Bible Youth Camp.
1: Ano ba kayo? Ang inyong relihiyon, Raul?
0: Born again Christian kami. Maglilimang taon na rin mula na lumipat kami ng bahay doon sa Smoky Mountain. At nakakilala kami ni nanay sa Panginoong Jesus. At si Jordan ay isa na ring mananampalataya ni Kristo.

0: halos naguumapaw ang aking kaligayahan nang makita ko si Inay nang papuntahin siya ni Kuya Raul ang aming kapitbahay sa tambakan ng basurahan noon. Natuwa rin si Pastor na makilala si Inay at mismo ang mga kapatiran ay hinimok si Nanay na doon na rin manirahan sa church para makapiling ko. Naborn again si Inay at isa siya sa naging masipag na ebanghelista. Hanggang sa aking pagtungtong ng kolehiyo, si Inay ang aking inspirasyon. Ito po ay tulong ng mga kapatiran na ako ay makapag-college. Hanggang sa ako po'y makapagtrabaho na at di naglaon, naging isang misyonero ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Mapalad ang mga taong inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mateo 5:3.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Jordan Gamboa.
2: Mga nagsiganap,
3: AG Gabrillo,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Eva Morataglia Gomez,
7: Nancy Lasarte,
8: Bobot Matsale.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
10: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
11: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
10: Wow!
11: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
10: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
11: Yes.
10: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
11: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DC. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
10: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na naka-angkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
11: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
10: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life. Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
11: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
10: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
11: 1998.
10: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
11: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
10: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
11: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
10: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
11: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
10: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
9: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
3: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
7: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
13: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
14: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alabas.
0: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702-DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702-DZAS.

Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma po natin. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV at sa iyo kaagapay na aming nakakasama. Pagdating po sa ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating mga Android at syempre iOS. Kaya naman kaagapay, inaanyayahan ka namin na mag-install na para makasama mo kami 24 oras. Yan po mga kaagapay ang ating gagawin sa pagsama-sama po natin sa pagkakataon na to. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kaagapay na nasa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyong kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin si Brian de la Cruz.

0: araw mga kaagapay ay Biyernes. Maya-maya lamang ay makakapagpahinga na tayo sa isang linggo nating paghihirap. At alam naman nating bumabagyo. Ikaw kaagapay na nandyan sa inyong tahanan ay magpahinga ka. Kung hindi naman dapat nang lumabas, huwag nang lumabas. Siyempre kapag bumaha, diba, magkakaroon tayo ng iba't ibang, sabihin na natin to, no, ng iba't ibang sakit. Kung ano pa yung makuha nating sakit, kaya naman magdala po ng payong, kapote o kahit ano pong proteksyon sa ulan. Kaya naman mga kaagapay, ngayong araw po ng Biyernes, ang kasama po natin ay ang TESDA para po sa kanilang pagbibigay oportunidad, asenso at syempre libreng edukasyon na din sa mga kaagapay po natin na nais pumasok sa Technical Vocational Skills. At alam mo ba mga kaagapay, libre lamang po ang Technical Vocation Training na hatid po yan ng TESDA Women's Center. Alam mo ba kaagapay na ito po ay sa Taguig City upang magbigay ng mas marami pang oportunidad sa mga kababaihan. Bagamat bukas din ito sa mga kalalakihan. Kabilang mga kaagapay sa ilang inaalok po ng kurso ng Test the Women's Center ay ang welding, electrical installation and maintenance, food beverage services at barista at marami pang iba. Alam mo ba mga kaagapay na kilala din po ang Test the Women's Center bilang kauna-unahang TVET institution na tumanggap lang naman mga kaagapay ng Platinum Level Accreditation mula sa Asia Pacific Accreditation and Certification Commission o ang tinatawag na APACC bilang patunay ng mataas na kalidad ng pagsasanay. Bago po tayo magsimula mga kaagapay, ipapakilala ko muna po ang ating makakasama. Nandyan po ang siguro sabihin nating masipag na binibini at Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, walang iba, si Ms. Floramel Joy Songsong. Magandang hapon sa inyo, Ms. FMJ.
1: Hi, magandang hapon po. Kala ko hindi mo na ako papakilala. Kinabahan ako bigla. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, lalo na doon sa mga nag-develop na ng Friday habit, pagka alauna e medyo ng hapon, dahil ang TESDA po ang inyo nakakasama para sa programang Ahensya de Consensya. Mm-hmm. At lagi naman po na nais natin na maging updated kayo, alam ninyo kung ano mga nangyayari, ano ba yung mga programa at mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan sa pamamagitan ng ahensyang ito, ang TESDA. At hindi lang po sa Metro Manila naroon ang TESDA. Baka kayo na mga taga-subaybay din ng Ahensya de Consensya pag Friday, hindi pa ganun ka-aware na meron din palang mga field offices ang TESDA sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kaya po sisimulan natin ngayon, Brian, yung pagbibigay din ng update sa mga nangyayari, hindi lang po sa Metro Manila o hindi lang dun sa tanggapan ng TESDA na sabi ng iba ay inverted pyramid yung central office ng TESDA sa Taguig City. Kung hindi, maging doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na mayroong presensya ang TESDA. At sisimulan po natin yan sa atin pong feature every Friday din dito sa Ahensya de Consensya, ang TESDA Updates.
2: TESDA Updates.
3: Masiglang nakibahagi ang RTCCL Giginto sa ika-24th Labor Day Mega Job Fair na isinagawa ng PESO, San Jose del Monte, Bulacan noong ika-1 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa naturang aktibidad, ipinakita ng center ang kanilang makabagong teknolohiya, ang Alexa Project, isang automated system na kayang mag-switch ng ilaw, mag-play ng music, at magsagawa ng iba't ibang program commands. Layunin nitong ipakita ang kahandaan ng TESDA sa paghubog ng innovation at industry-relevant skills para sa mga job seekers at learners. Samantala, isinagawa naman ang Fire Drill at Fire Safety Seminar ng RTCCL Giginto noong ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection Giginto. Pinangunahan ito ng center sa ilalim ng pamumuno ni Center Chief Mr. Rio Henry M. Rodriguez. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan ng mga personnel at trainees sa oras ng sakuna, particular sa sunog. Tinalakay sa seminar ang fire prevention, emergency response at tamang paggamit ng fire extinguisher. Sumailalim din ang mga kalahok sa aktwal na fire drill at demonstration.
4: Huling pinatunayan ng Samar National School of Arts and Trades o SNSAT ang walang kapantay nitong dedikasyon sa kahusayan sa matapang nitong pagsuong sa ikatlong validation ng Asia-Pacific Accreditation and Certification Commission o APAC. Sa loob ng 3 araw, mula 28 hanggang 30 Abril ng kasalukuyang taon, sumailalim ang SNSAT sa isang masusing pagsusuri sa pangungunan ng isang prestihiyosong pangkat ng mga validator. Pinamunuan ito ni Professor G. L. Darmasri Wickramasinghe bilang lead accreditor, katuwang sina Dr. Demetrio Anduyan Jr. at Ms. Danilyn Amaro bilang documentation officer. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ng Samar National School of Arts and Trades ang ganitong hamon. 2 beses na itong pinarangalan ng Asia-Pacific Accreditation and Certification Commission ng Silver Award, mga patunay ng walang humpay nitong pagsusumikap na higit pang pagandahin at paghusayin ang mga programa at serbisyo ng institusyon. Ang isinagawang validation ay hindi lamang isang karaniwang pagsusuri. Saklaw nito ang 7 mahalagang larangan o pamantayan ng institusyon.
5: Formal na nilagdaan ni Nadole Secretary Francis Tolentino at TESDA Secretary Kiko Benitez ang Supplemental Joint Memorandum Circular noong June 24 sa TESDA Boardroom sa Taguig City. Ayon kay Secretary Kiko Benitez, layunin ng kasunduan na matiyak na hindi napuputol ang suporta ng pamahalaan matapos ang pagsasanay. Aniya, nais ning TESDA at DOLE na mabigyan ng malinaw na gabay ang bawat TVET graduate upang agad na makapasok sa disenteng trabaho. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng mas maayos na referral system upang mailipat ang mga benepisyaryo sa mga scholarship, employment at livelihood programs ng 2 ahensya. Kasama rin dito ang pagpapatupad ng anti-double dipping policy upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng magkatulad na benepisyo at ang pagbuo ng tropa sa negosyo at trabaho para sa mga nais magsimula ng community-based enterprises.
2: TESDA Updates.
1: Yan ang ating TESDA Updates. Yan po ang inyong nasumpungan at nasubaybayan ng mga pagbabago at mga ilang bagong balita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kung saan may presensya ang TESDA. At nais nga po kasi natin na mas marami ang makaalam ng mga programang ito para mas marami rin ang makapag-avail ng mga serbisyo na available naman talaga kahit nasaan pa po kayo sa buong Pilipinas.
0: Kaya naman, Miss FMJ, bago tayo magsimula, no, ipakilala muna ang ating mga kakasama at maya-maya lamang makakapakinig sila ng iba pang impormasyon patungkol sa usapin ng TESDA Women's Center.
1: Yes, kung kanina po napanood niyo na isa sa mga feature natin ay ang eskwelahan o ang training center na naka 2 beses na merong silver accreditation na nakuha from APAC. Ang atin pong makakakwentuhan gaya ng nabanggit kanina ni Brian ay platinum lang naman, walang wala. At itong platinum accreditation na to ay nakuha sa panahon na ang ating makakapanayam ay siya ng pinaka-center administrator. Si Miss Mylene Sumera ang ating pong makakapanayam later on. Pero para mas ma-appreciate po ninyo ang ating pagkukwentuhan, narito muna ang isang pagpapakilala sa TESDA Women's Center.
6: How do we build a nation that champions gender equality in education and training and recognizes women's inherent strengths as a major force in nation building? A force strong enough to build a nation, to break through barriers, to empower one another, and to help each other bring out their utmost potential. Through a grant from the government of Japan in 1998, we, TESDA Women's Center, have become the leading women-centric technical vocational training institution in the country. With gender and development at its core, TWC is at the forefront of building gender equality awareness and equal participation of women in work spheres long dominated by men. Together with our partners, we open doors for women from the marginalized segments of society by providing them with competency-based skills training honed towards 21st century skills at par with industry standards, both local and global. Providing them equal access to free technical vocational education and training. We constantly innovate to ease women from their multiple responsibilities and stereotypes. We never cease to discover new ways to improve our honing methods, undertaking relevant researches to discover new knowledge using appropriate technologies and support gender-responsive policies. In fulfillment of our mission to empower women through gender-responsive policies, programs, and services, and advocacy towards quality-assured, inclusive, and gender-fair TVET. Now, armed with life skills and a redefined sense of self-worth, we are expanding women's choices.

0: We are changing women's lives. We are contributing to poverty reduction and gender equality, and leading the women and men in the TVET sector towards economic empowerment. Enabling individuals and families to live a brighter future in a society that upholds women's rights to economic freedom. The TESTA Women's Center, enabling Filipino women to be equal partners of men in developing a greater nation. Because an empowered Filipino woman is competent, confident, and committed members of society. We are TESDA Women's Center, the lead TVET institution of excellence in empowering Filipino women for a nation that champions gender equality.
1: Yan. Yan po ang TESDA Women's Center. At ngayon, makakapanayam natin ang administrator ng TESDA Women's Center. Walang iba kundi si Ms. Mylene Sumera. Magandang hapon, Ms. May.
2: Magandang hapon, Director Joy at Sir Brian, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa oras na ito.
3: Magandang hapon sa inyo, Ma'am Mylene. Grabe, pinapahanga naman ako ng TESDA every Friday. Parang wala talagang makuhan kibi, ano talaga, no? Kumbaga parang lahat ginagawa ng TESDA para makasabay sa pagbabago ng panahon. Ms. FMJ, sa'yo muna ako magtatanong. Ms. FMJ, ikaw ba bilang isang executive director ng TESDA, gaano ka ka-proud na mayroong isang TESDA Women's Center sa Pilipinas?
1: Ay, proud, super proud. Masasabi ko na ang TESDA Women's Center, isa sa mga dahilan ko bakit mas madali para sa akin ang trabaho ko as executive director ng Public Information Office. Kasi mas madali kong ibenta, kumbaga, ma-market, ma-promote yung mga ginagawa ng TESDA na kumbaga merong mukha. Nalalagyan natin ng mukha yung serbisyo na hinahatid ng TESDA sa pamamagitan ng mga ginagawa ng TESDA Women's Center. Madali tayong makaka-relate doon sa mga pwede nating ma-avail na opportunities dahil nakikita natin yun sa ginagawa at nagiging epekto ng ginagawa ng TESDA Women's Center. So proud ako. They make my work easier.
3: At syempre, gusto ko mapakinggan ang center administrator ng TESDA. Ma'am, kamusta ka at ilang taong ka nang nagseserbisyo bilang bahagi ng TESDA Women's Center?
2: TESDA Women's Center po ay 28 years na pong nag-ooperate. Ako din po ay 28 years ng employee.
3: Ay! Ay!
2: Kaya meron na po akong talagang tatak, dugo, pawis dyan sa center na yan.
1: Sa kanya po yung isang haligi ng TESDA Women's Center.
3: Grabe naman itong... So Ma'am Mylene, masasabi ba nating dyan ka nagdalaga, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng apo?
2: Dyan po ako nagdalaga at tumatanda na rin sa TESDA Women's Center. Pero... hindi pa po ako nagkakaroon ng asawa at anak dahil sa sobrang dedication ko sa TESDA.
3: Grabe. Pero saludo po ako sa inyo, no? So nakita nyo po talaga ang itsura ng TESDA Women's Center from the beginning.
2: Yes po.
3: Sige nga po, excited ako dito. Sige nga po, maaari nyo bang ikwento sa akin ang kasaysayan nyo at kasaysayan ng TESDA Women's Center?
2: Nung simula po, ang TESDA Women's Center ay meron lamang 10 programa. Ang tinatanggap lang po talaga dyan ay mga kababaihan mula sa marginalized sector na talaga pong hinahalukhog mula sa kasuluk-sulukan ng ating bansa. Yun po talagang walang kakayahang mag-aral dahil meron naman din po tayong dormitoryo para sa kanila. During that time, ang namumuno po sa TESDA Women's Center ay isang executive director din. At marami din pong mga trainers noon at mga empleyado dahil talaga pong sinusubaybayan ito ng ating partner from JICA at may mga consultants po tayo na nakasubaybay dyan during that time. Ang programa din po noon ay ino-offer 6 months po lahat ang duration ng training. Kaya ang per batch po, talagang noon piling-pili ang estudyante tapos 6 months silang mag-training dyan. Kaya sa isang taon, out of 10 programs times 16, yun lang po, times 2 kasi per semester, yun lang po talaga yung pinuproduce natin. At talagang dekalidad po yung nabibigay nating training sa ating mga graduates.
1: At mula doon sa panahong yun, marami na ang pagbabago na nangyari sa Test the Women Center. Ano ba yung mga pinaka ano tumatak sa'yo bilang nagsimula ang TWCE kaalinsabay ng iyong pagiging bahagi rin ng TESDA? Ano yung pinakamalakas ang dating sa'yo ng mga pagbabago ng Test the Women Center?
2: Dahil 28 years na po ako sa Test the Women Center, nagsimula din po kasi ako bilang trainer.

0: di Joy, kaya medyo dumami po ang nagtiwala din sa TESDA Women's Center ng mga industry partners. At ito pong mga pasilidad natin ay nagbago na rin, na modernize po sa tulong ng ating mga partners. Dumami na din po yung kursong ino-offer natin. Mas naging bukas po tayo sa mga employers, mas marami yung nagtiwala. Yun po. At siguro masasabi kong mas naging active po yung TESDA Women's Center, hindi lamang dito sa NCR, pati po sa mga iba't ibang rehiyon at sulok ng Pilipinas. So nag-e-expand po tayo ng ating mga services, lalong-lalo na sa mga organisasyon ng mga kababaihan sa iba't ibang panig ng ating bansa.
1: And just very recently, Brian, ay nagtapos ang 671 na mga estudyante across 16 na iba't ibang klaseng qualifications. Napakalayo nung lundag noon mula dun sa simula na ilan, 16 lang times 2 dahil dalawang semester, times 10 yung unang qualifications. Ngayon nakakayanan na niyang mag-produce ng hundreds of graduates dahil sa mas marami nang ino-offer at may mga pagbabago na ginawa para mas marami yung ma-accommodate din.
2: Naalala ko tuloy no, Miss FMJ, kasi po ako pag bumabiyahe po ng Laguna, madadaanan ko ang TESDA Women's Center. Akala ko nung bata ko, kulungan kasi kung baga hindi kasi pag makikita mo siya, Miss FMJ, kapag pumunta ka Makati, di ba para siyang kulungan? Sabi ko, kung ang ganda naman dito, pwede ka sana mapasok ko siya pagdating ng panahon na to. Eh, napasok ko nga siya. Napakaganda kaagapay ng TESDA Women's Center. Pero, Miss Mylene, di ba, dahil nga ikaw ay 28 years in service at nakita mo ang itsura ng TESDA Women's Center, talaga ba nung una, puro babae lang ang pwedeng mag-enroll? Ano yung dahilan nito? Bakit babae lang?
0: Una, babae lang po yung ating tinatanggap dahil sa tulong po at suporta ni former Senator Leticia Ramos Shahani, na ang advokasya niya ay palakasin ang kakayahan ng mga kababaihan, dahil alam naman po natin marami namang opportunities po talaga sa mga kalalakihan. Pero during that time, pagdating po kasi sa TechBok, hindi gaanong attractive ang programa ng TVET sa mga kababaihan. Lalong-lalo na yung mga welding, automotive, ano pa ba, electronics, electrical.
2: Parang bilang lang.
0: Opo, bilang lang po. Pero mula po nung naitatag ang TESDA Women's Center at nakilala ang kakayanan ng mga kababaihan, hindi lang nililimitahan sa mga tinatawag nating pangkababaihang programa, nagbigay po ng pintuan at oportunidad ang mga non-traditional programs sa mga kababaihan, at nakita ang potential po ng mga kababaihan, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa.
2: Diba?
1: Oo, tama. And ngayon, mas prefer pa nga, mas gusto ng mga employers yung mga babae do sa mga traditionally ay male dominated na ano, na mga trades or mga sektor ng paggawa, dahil mas ano daw eh, mas mabusisi ang mga babae, at lalo na do sa mga trades o sektor na nangangailangan ng masusing pagtuon ng pansin do sa kanilang ginagawa. Masasabi mo ba, Miss May, na yung dating konsepto na pang babae lang yan, or yan, pang lalaki lang yan, na-break na ba yung ganong kaisipan, yung stereotyping ba na ang isang trabaho ay pang babae lang yan, ito pang lalaki, na-break na ba yun?
0: Sa tulong po ng TESDA Women's Center, kasi meron tayong tinatawag na God Focal Point System, at sa monitoring na din po, kasi po ang TESDA Women's Center ang secretariat. Sa buong Pilipinas, hindi na po malaking issue kung pang babae o pang lalaki ang isang programa. Tinatanggap na po yan ng ating industriya, at tumatanggap na rin po ang ating mga institutions all over the country ng mga kababaihan pagdating sa ganyang programa. Hindi na siya katulad nung una na

0: issue.
1: Tenderize yung mga programa. Hindi nila siya issue ngayon. Kasi noon po, lalong-lalo na nung nagsisimula ang TESDA Women's Center, pag sinabing nag-aaral ng welding, sasabihin niya, ay, iba siguro ang gender nito. So kahit babae na siya at nasa Women's Center, may discrimination pa din pagdating sa welding.
0: Paglabas.
1: Opo, sa panglabas na ano, oh, siguro ito yung preference niya kasi iba yung gender niya. Meron pong ganun. Pero ngayon, hindi na po talaga siya issue, hindi na siya parang pinag-uusapan kung pang babae o pang lalaki.
2: Yeah. At ang isa pang natutuwa ako na malaman ay merong may paraan kasi ang TESDA Women's Center din para matatrack pa niya or nalalaman niya kung ano nangyari sa mga graduates nila. Kaya ako alam yun dahil yung bunso kong anak nagtapos ng welding. Lalaki siya. Napasama siya doon sa 20% na inaalaw. Nakapag-welding siya. And meron pa rin, may connection pa rin siya doon sa mga nakaklase niya noon. Yung kanyang naging trainer, may connection pa rin sila. Palagay mo, Miss Mai, itong ganitong paraan ng pagtatrack ay nakakatulong ba talaga siya doon sa individual o mas nakaka-discriminate ba siya? Kasi yung iba naman, syempre, hindi naman makakapagpatuloy ng kanilang naisin na magtrabaho. Hindi ba yun nagiging paraan para mas ma kumbaga magkaroon ng feeling of being out of place doon sa kanilang batch kung hindi pa siya kagad makapagtrabaho at magamit yung kanyang natutunan.
1: Actually, hindi po. Malaking tulong po yung tracking. Ang TESDA Women's Center, mahalaga sa amin na masubaybayan ang success ng aming mga graduates kahit tapos na po sila sa kanilang training. Actually po, within 6 months, ito po ang sistema sa TESDA as a whole. Within 6 months after graduation, tinatrack namin ang kanilang employment status sa tulong ng kanilang trainers, nasabi ni Idijoy, with our industry partners din po kung merong mga na-employ sa kanila. At meron po kaming bagong lunsad na actually tracking system. Ang tawag namin sa kanya ay ELSA. Siyempre, nasa Women's Center yan. Employment and Learning System Assistant. Ito ay tumutulong sa amin na mas ma-monitor ang progress ng ating mga graduates. Bukod dito, nagsasagawa rin po kami ng tracer study every 3 years upang malaman ang employment outcomes ng aming graduates, ang kanilang career progression, at kung sinasabi nga ni Edie Joy na ma-monitor kung wala siyang trabaho o baka ma-discriminate, hindi po. Gusto rin po namin i-extend pa rin ang tulong namin kung kailangan niya ba ng assistant pa ng TESDA Women's Center upang magkatrabaho or pwede niya bang mag-reskill o mag-upgrade ng skill, mag-offer po tayo dyan. Kasi yan po yung beauty ng lifelong learning. Yun din po yung aming measure kung relevant pa ba yung mga programa na ino-offer namin. Tsaka ang resulta po kasi nito ay magsisilbing batayan sa patuloy naming pag-improve ng curriculum, ng serbisyo namin, hindi lamang ng mga trainers, pati po yung mga services na binibigay ng TESDA Women's Center. At mabigyan pa namin ng mas maraming attention yung pagpapa-improve ng aming training. Kasi naniniwala po kami na kailangan manatiling industry-ready at globally competitive ang ating mga graduates.
0: Ma'am, kanina nabanggit natin na 20% lang ang kinukuha ng TESDA Women's Center na kalalakihan para maging parte ng inyong institusyon. Paano po sinasala itong 20%? Ito ba ay parang meron silang entrance exam? Ito ba ay parang magpapasa ba sila ng mga requirements? Paano nyo po ina-identify na ito ay pwedeng makasama sa 20% ng kalalakihan?
1: Meron po tayong certain criteria sa pagkuha ng scholars. Unang-una, sila po ay nasa tamang edad. Pangalawa ay sila po ay walang trabaho. Ito po yung sa scholarship. Pagdating naman po sa pagpili ng mga estudyante, dumadaan po sila sa tinatawag naming trainability tests. Medyo basic lang po ito, may mathematical computation and basic communication, and then i-interviewin po sila personal ng mga trainers. Kasi doon natin malalaman kung talagang interesado ba sila sa programa o baka naman gusto lang nilang malibang dahil wala silang ginagawa or interesado lamang sa mga allowances. May mga ganun po. Yun po kasi ang realidad ng ibang mga pumapasok sa training. Doon po nakikita
0: Happy.
1: natin, opo, nakikita yung interest. Eh, sa dami po ng pumipila, sayang naman po yung slot kung mapupunta sa hindi karapat-dapat yung slot for scholarship. At dito po, nagmeron kami mga waitlisted. At kung sino man po yung mga mauna na makapag-comply ng requirements, minsan po kasi medyo pag nakatapos na sila ng interview and screening, makikita na medyo lax na sila pagdating sa preparation ng mga documentary requirements. So, kung sino po yung mga unang makapag-submit, yun po agad yung kinatawagan natin sapagkat hindi naman po pwedeng maghintay. Meron tayong sinusunod na training calendar. Yeah.
0: Ma'am, nabanggit din ni Miss FMJ na dumami na yung kurso niyo. Ma'am, pwede niyo bang banggitin yung iba't ibang programa ng TESU Women's Center?
1: Sige po. Dahil dumami na siya, meron tayo sa automotive sector. Tatlong programa po yan. Automotive NC1, automotive NC2 sa engine repair and electrical repair. So may mga ganyan po. Pagdating po sa welding, we have three. SMAW NC1, NC2, and GMAW. Ibig sabihin, shielded metal arc welding and gas metal arc welding. Sa hospitality po, napakarami. May baking, barista, bartending, food and beverage services, cookery. Meron na din po tayong bookkeeping NC3, events management NC3. We also have programs ICT related like virtual assistant services, content creation, and yung pinaka bago natin yung data analytics. Marami din po tayo. Meron din po tayong mga programa para sa mga trainers ng TVET like training methodology and facilitate e-learning session. We have plumbing, NC1 and NC2, electrical electronics. Yan po. Yan po yung ating mga programang in-offer. Even driving, marami po tayong nag-enroll.
0: Isa lang ang masasabi ko dito, Miss FMJ. 28 ano? Years nga siya.
2: Did I say more? Para patunayan. Yun lang sinasabi niya eh, matutukoy mo na, oh, matagal na nga siya. Kabisado na niya.
0: Pinatibay ng panahon.
2: Yes. And I'm sure yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay ay excited na para, paano ako mag-a-apply? Paano ako mag-a-avail kung gusto kong mag-aral din sa TWC? Paano ba ang proseso, Miss Mai?
1: Para po sa mga gustong mag-aral sa TESU, the Women's Center, bukas po ang ating programa sa lahat. Open po ang TESU, the Women's Center from Monday to Thursday. Yung pong mga interesado, pwedeng bisitahin ang ating website, Test the Women's Center, or pwede naman pong pumunta diretso sa Test the Women's Center. Basta magdala lamang ng valid ID to follow na po yung mga ibang requirements kasi bibigyan naman po sila ng malinaw na instruction. And then may mga forms po na i-accomplish doon sa center. May mag-a-assist po sa inyo doon. Tapos, ayan, bisitahin niyo po palagi yung Facebook page din kasi doon makikita yung mga bagong program offerings and number of slots.
0: Miss Maylene, ito ang gusto kong tanongin sa'yo. Alam natin na nakatanggap ang TESU, the Women's Center ng Platinum Level Accreditation. Tingin nyo, anong reflection mo dito? Ma'am, ikaw bilang isang center administrator, ano yung reflection nito para sa'yo?
1: Para sa akin, bunga po kasi ito ng aming teamwork, hindi lang ng iisang tao. Dito po kasi nagre-reflect kung anong culture and values ang TESU, the Women's Center. Ganon din po sa kalidad ng serbisyo na binibigay natin mula sa training, mula sa mga maliliit na community services. Tapos yun pong aming mga binibigay sa estudyante kasi ang accreditation po mas focus sa governance and learning management. So dito po nasusukat kung maayos na nabibigay ang serbisyo sa ating mga estudyante. Kasi meron po tayo actually unique feature ang Test the Women Center na sa tingin ko malaking tulong sa ating mga estudyante, ED Joy, ang ating Daycare Center. Kasi po ito ay nagbibigay ng space para sa anak ng ating mga estudyante at kahit ng mga empleyado upang hindi maging sagabal yung family responsibilities sa kanilang paghahangad na magkaroon ng additional skills, makapag-training, or makapagtrabaho. Ayan po. And then, marami pa tayong serbisyo. Ngayon po, next week, ilo-launch namin, we have our mindfulness room. Ito naman po ay dedicated sa ating mga estudyante at empleyado na rin na minsan parang nababurn out. So just go to this space at magkaroon ng pahinga siguro, rest, nag-sleep. Yan. So sensitive po kasi kami sa pangangailangan ng mga clients namin, particularly ng ating mga estudyante. At sa tingin ko nakita po yun ng accreditation team. Yan po.
0: Nako po, kung pwede ko lang pahabain. Nako, Ma'am FMJ. Ay, Miss FMJ, maniwala kayo, kukunin ko ang TESDA talaga sa special program ng Ahensya de Consensya. Kasi naniniwala ako na madaming storya ang nabago talaga ng TESDA. Ako po, para sa kaalaman nyo, Maylin, ako po ay graduate po ng Technical Vocational Skill. Kaya masasabi ko na magandang pagkakataon talaga to para sa mga kababayan nating walang trabaho pero nagkaroon ng maraming oportunidad. Miss FMJ, sa huling bahagi na ng ating programa, gaano ka ka-proud bilang bahagi ng TESDA? Yan.
2: Yeah. Parang pang beauty queen na. Hindi. Sabi ko nga, isa sa mga itinuturing kong blessing ay yung ang aking unang engagement sa government service ay yung as a plantilla, regular plantilla, ay sa TESDA. Kasi yung mga ibang engagement ko ay as a consultant, pero government services or government offices din. Pero natutuwa ako na yung aking talagang regular na engagement sa public service at government service ay sa TESDA. At proud akong at may commitment ako na masasabi na kung ito ang aking unang pagsuong sa government service, ito rin ang aking magiging entry point sa aking pagre-retire sa government. So, proud ako at gusto kong i-maximize yung opportunity na binigay sa akin na maging bahagi ng TESDA. Dahil naniniwala nga ako na magandang malaman ng mas marami nating mga kababayan yung mga mukha, yung mga kwento sa likod ng mga programa at serbisyo na ipinagkakaloob ng ahensyang ito ng pamahalaan, ang TESDA.
0: Totoo yan. Kaya naman, I'm so excited to collaborate with you, Ma'am Maylin, and syempre, Miss FMJ, sa mga susunod pa na programa natin. Pero maniwala kayo at hindi, mga kaagapay, marami na pong binagong buhay ang TESDA. Sabi nga nila, ang TESDA po is a shortest way in order to reach your dream. Kung ano man yan, ikaw man ay nasa mundo ng teknolohiya, aghaman yan, TESDA ay isa sa pinakamagandang pamamaraan para magkaroon tayo ng oportunidad at tamang pag-asenso sa buhay. Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang Center Administrator ng TESDA Women's Center. Walang iba, mga kaagapay, si Miss Maylin. Maraming salamat, Ma'am Maylin Sumera.
1: Maraming salamat, Sir Brian at Director Joy.
0: At syempre, mga kaagapay, nakasama po natin ang mabutihing Executive Director ng Public Information Office, si Ms. Floramel Joy Songsong. Thank you so much, Ms. FMJ.
2: Salamat din, Brian. At patuloy lang po na tumutok every Friday, Do It a Habit, dito po sa Ahensya de Consensya, kung saan kasama nyo ang TESDA.
0: Muli, mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Alam mo ba na ang unang lokasyon ng 1125 DWAS Legazpi ay nasa paanan mismo ng Mayon Volcano? Nagsimula itong mag-broadcast noong Disyembre taong 1973 at napapakinggan sa buong rehiyon ng Bicol, sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur, at maging sa Masbate, Romblon at Northern Samar.
3: Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito ma-detect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito. Ito'y isang paalaala mula sa Trade and Industry Information Center at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
7: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
8: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
8: Doctors Online.
9: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
9: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
9: Kumonsulta na.
10: Isang payapang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid natin ngayon ay libreng konsultasyon on air. Dito lang po yan syempre sa inyong himpilang 702 DJS FEBC Radio TV. Ayan. Isang maulang hapon sa ating lahat. Aba, nasan man kayo ngayon sa banda ng Pilipinas, aba, eh sana po kayo ay safe, kayo ay maayos, hindi naman binabaha at lalong hindi binabagyo. Alam mo, normal naman yan na talagang syempre bilang tropical na country, eh talagang minsan may panakanak ang ulan, may panakanak ang bagyo. Pero I hope sana lahat kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Now, alam niyo ba mga kaagapan? Diba? Nakakaisang buwan na ang eskwela simula nung pumasok ngayong school year ang ating mga kabataang Pinoy. And kung mapapansin mo, dito sa atin sa Pilipinas, eh ini-encourage na magkaroon ng digitalization ng ating edukasyon na tipong kailangan naka-tablet. Kung kunyari ikaw ay pwedeng mag-online, ikaw ay pwedeng mag-school from home, kumbaga nga ano. Pero alam niyo ba na sa ibang bansa, particularly sa mga European countries, eh baliktad na ang nangyayari. Sila ng mga nauna sa digitalization ay ngayon umaatras mula doon sinusubok nila ngayon mabalik ang traditional education sa ating mga kabataan. Kaya naman, ngayong araw na ito, pag-usapan natin mga kaagapay, getting back to books ang digitalizing education. Talaga nga bang may benefit? Na tipong, huwag na munang ilagay lahat sa computer ang mga bagay na dapat matutunan ng isang estudyante. Wala bang masama kung babalik tayo sa lapis at papel? Kaya kung may mga katanungan kayo sa ating paksa ngayong hapon, aba, i-type nyo na yan sa ating chat box, sa ating mga social media platform, whether sa YouTube or sa Facebook Live na 702DZAS FEBC Radio TV. And of course, magandang hapon sa mga tagapakinig natin via 702DZAS at sa pamamagitan of course ng ating internet streaming. Ayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan ba kayong panig ng mundo? Nandito ang FEBC para magbigay ng impormasyon at serbisyong publiko. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig naman via 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga City. Ayan. So, tandaan natin mga kaagapay, ang paksa natin ngayong hapon, going back into books and digitalizing education. Kaya huwag na natin patagalin, simulan natin ang ating Health Forum.
11: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
12: Today's Doctor Online.
10: Kayo pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito syempre sa DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Dito lang yan syempre sa inyong programa, ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tupi de Jesus. Ang paksa natin ngayong hapon mga kaagapay, getting back into books and digitalizing education. Alam niyo mga kaagapay, pag tinignan natin ano, dati talaga naman ang mga estudyante nagpa-practice pa yan magsulat, nagpa-practice magbasa, and there's nothing wrong with that. Pero habang tumagal ang panahon, ay unti-unti naging digital ang interface ng education system natin. Nandiyan na yung tipong sila teacher, hindi na yan nagsusulat sa kartolina or sa Manila paper, naka-presentation na sila. May TV na sa mga classroom kung saan nandun na ang mga tinuturong paksa ng ating mga butihing guro. Nandyan din yung tipong ang bawat estudyante, lalo na kung kunyari talagang nabiyayaan ng maayos, tipong meron ng mga tablet na nandun lahat ng lesson ng ating mga estudyante. Nandun din ang ating learning management systems. Now, itong mga platform na to ay lalo pang napaigting nung panahon ng pandemya. Kasi ang punto, hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng magpunta sa eskwelahan, hindi pwedeng magkumpul-kumpul. Kasi nga naman, baka lalo magkahawa ng sakit. So, simula nung nag-2020, talagang lumaganap na ang digitalization ng ating edukasyon. However, ito ang mga nakikita nila sa mga research. Alam niyo ba mga kaagapay, na dahil dito, masyadong nabawasan ang interaksyon ng ating mga estudyante. Kumbaga, ang nangyayari dito, kung meron man silang interaksyon, wala namang kinalaman sa lesson. Hindi kasi kagaya halimbawa noon, nung tayo ay mga gumagamit pa ng libro, pwedeng umabot sa punto na tipong hawak-hawak mo ang libro, tatanungin ka ng teacher mo, tatayo ka sa classroom, at narinig ka ng iyong mga kaklase. Ngayon na nagsishift na siya sa online o kaya hybrid, ang nangyayari, nakaupo ka lang mag-isa sa kwarto mo or sa bahay ninyo at talagang passively lang ang nakikinig sa teacher. Kumbaga parang nandiyan ka lang, manonood ka lang, parang ka lang nanonood ng palabas ba sa TV. So, napansin ng mga educators na parang ang nangyayari, hindi nagiging holistic ang education ng mga bata sa ngayon. Dahil dito, ang mga Scandinavian countries kagaya ng Sweden, Finland at Denmark ay nagsimula nitong taon na to na ibalik sa traditional instruction, traditional material ang mga estudyante. Ngayon, pag tinignan mo, ano nga ba talaga ang meron sa traditional na wala doon sa digital? Ang sagot mga kaagapay, pagsusulat. Diba? Ngayon kasi, pansin niyo ha, pag naka-digital ka, ang mangyayari, kunyari, imbis na magkano ka, magku-quiz ka, halimbawa, itatype mo sa learning management system mo. Minsan, merong tipong mga nakasave na preset. To the point na ang nangyayari, isang click lang ng estudyante, lahat ng kailangan ng fill-upan, tapos na. Ngayon, mahirap din dyan pag kunyari sa essay. Magta-type-type ka. Aba, eh may chat GPT na ngayon, di ba? May mga AI na. So ang nangyayari, umaabot sa punto na ang tanong, yung ginagawa ba talaga ng estudyante online ay kanya nga ba talagang sariling akda? Minsan, pwede mong i-program ang AI. Ito yung mga kailangan kong makita. Ito yung mga kailangan kong i-discuss. Isang pindot, lalabas. Ngayon, ang mahirap dito, mga kaagapay, is this. Nakakapurol yun ng isip. Kasi ang punto, imbis sana na ikaw ang gumagawa ng ideya, ikaw ang gumagawa ng pagkukonsepto, ikaw ang gumagawa ng framework o ng structure na iyong kailangan tapusin for school, eh nawawala. So dahil dito, umaabot sa punto na masyado tayong nakasandal sa teknolohiya. Now don't get me wrong, walang masama sa teknolohiya. I want to make that clear. I also benefit from working with technology. Kita nyo na lang ngayon, nakakapag-broadcast tayo kahit wala ako sa studio. So technology is good. However, it really has to be properly regulated. Sa ating mga estudyante, importante muna na sila ay nakakapag-continuous practice ng kanilang pagsusulat. Whether yan ay pagsusulat sa quizzes, sa assignment, sa notebook, importante pa rin mga kaagapay na tipong may manual labor na ginagawa yung ating mga estudyante. At yung mga Europeans, yun ngayon ang kanilang na-realize. Sumunod dyan ay ang Netherlands. So, apat na bansa na sila. Finland, Sweden, Denmark, Netherlands. Simula ngayon ang taon na to, balik sa printed material. Now, some people will say, eh Sir Tofi, hindi ba ano yon tawag dito, hindi siya environmentally friendly. Tandaan natin, marami na ngayong pamamaraan ng pagre-recycle ng papel. So ibig sabihin, hindi naman kinakailangan na bagong puno ang puputulin para gawin ng mga libro. Marami ngayong paraan ng pagre-recycle na makakabuka ng maayos quality ng papel para sa libro, notebook at pad paper. So hindi issue yon. Ngayon, nagsimula ang school year nila at napansin nila na mas aktibo ngayon yung mga estudyante. Kumbaga parang since ikaw ang nagsusulat, ikaw ang dumidiskarte, una, napapakilala mo kung ano yung talagang totoo mong ideya. Which is supposedly yun dapat ang tinuturo sa atin sa mga eskwelahan. Dapat pag ikaw ay nag-aaral, nahihinang yung kaalaman mo. Kumbaga dapat tinuturuan ng sarili mo na, ah okay, ito pala ang pag-aaral, ito ang dapat kong matuto. Kumbaga dapat marunong ka magdugtong ng mga ideya para sa sarili mo. Now, minsan, totoo, medyo sablay yung pagkakadugtong, pero okay lang kasi doon ka natututo pag nagka-mistake ka, iko-correct ka ng teacher mo. So sa ganyan mga pagkakataon, napaka-importante na tipong ikaw ang gumagawa for yourself rather than yung mga AI software natin. At the same time, nakaka-facilitate ito ng interaction sa class. Diba? Ganito yan eh. Katulad sa internet, pag nag-click ka, tapos na, na-checkan na yan. Hindi kagaya noon, di ba? Ewan ko yung mga kaedaran ko, ha? Uso yung exchange notebook. Di ba? Exchange book. Lipat kayo. Di ba? Checkan mo yung book ng kaklase mo. Minsan, lalagyan mo pa ng message yan. Very good. Good job. Keep it up. Di ba? Na nakaka-encourage ng interaction sa mga bata. At the same time, napansin din nila na ang pagsusulat, lalo na pagdating sa pag-aaral, ay nakakabawas ng stress. Di ba? Lalo na ngayon, yung mga recent shootings sa mga eskwelahan. If you look at it, those are the effects of students becoming extremely stressed with what's going on in their life. So, ibig sabihin, wala silang nagiging tamang outlet sa stress na pinagdaraanan nila. So, napaka-importante ngayon na dapat may matinong outlet yung ating kabataan. So, yung pagsusulat, okay yan. Nakakatanggal ng stress yan. Okay? Now, naaalala ko nga tuloy, nung ako ay nasa high school, meron pa yan yung tinatawag nating sulating pangwakas or formal writing. May mga ganon. Okay? So, meron kang ibang notebook dyan, tapos puro composition. Paano ka gagawa ng tula? Paano ka gagawa ng essay? Paano ka magbibigay ng opinion? Diba? yan ang nakakatulong, hindi lang din sa iyong personal development, but rather yung iyong pagde-develop ng iyong contribution sa iyong society. Kasi natututo ka mag-isip eh, you become a critical thinker. So ang pinakapunto dito mga kaagapay, yung pagbalik sa tradisyonal na pamamaraan, yung ating pagbaklas sa teknolohiya, tumutulong para makapag-isip uli ang tao. And I think yun ang pinaka-importanting mensahe dito, mga kaagapay. Importanting ibalik natin ang proseso ng pag-iisip. Hindi dapat natin nilalagay o isinasandal sa teknolohiya ang ating pag-iisip. Ang ginagawa lang ng teknolohiya ay padaliin ang proseso. Pero ang pag-iisip dapat nanggagaling sa tao. Ang problema, baliktad eh. Pag gumamit ka ng teknolohiya ngayon, parang ang hinahain mo, parang ang sinasabi mo, ayoko nang mag-isip, ikaw nang bahala, technology. Di ba? Parang tipong, pag ako, hindi ko na gustong gawin yan, bahala ka na dyan, kaya mo na yan. Iasa ko na sa technology yan. It's not. Okay? Ngayon, kaya nung nabasa ko itong topic na to, eh talagang sabi ko, mukhang magandang topic sa radyo, no? Lalo na sa mga magulang na nakakarinig sa atin ngayon. Now, are you trying to tell us, Sir Tofi, na huwag na tayong gumamit ng gadget? Definitely not, of course. Pero what I'm trying to say is this. Your technology, your gadget, they could be used as tools. But that's the point. They are only tools. Which means, dapat ang initiative sa pag-aaral nanggagaling pa rin sa estudyante. Dapat nanggagaling pa rin sa mag-aaral. Hindi po pwede na tipong ang nangyari, inasa mo sa internet para punuan ka. Hindi pwedeng ganun. Dapat ikaw mismo, makakapag-isip ka, makakapag-conclude ka, magkakaroon ka ng perspective, ng opinion mo. Hindi pwedeng wala kang ginagawa sa ganyan. Okay? Kaya yun ngayon ang challenge sa ating mga kabataan. Pwede kayong matuto ng hindi nakasandal sa teknolohiya. Ginagamit nyo lang ang teknolohiya para mapadali ang proseso. Pero hindi dapat ito ang pinagsisimulan ng inyong konsepto. Oo, di ba? Sana naintindihan nyo yan, ha? Magbabalik tayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Doctors Online.
13: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health tips.
15: Ang mental health o ang kalusugang pangkaisipan ay isang mahalagang aspeto sa bawat individual. Ayon sa World Health Organization, ang mental health ay estado ng pagkatao na kung saan alam niya ang kanyang kakayahan, emosyon at nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Narito ang ilang tips para mapangalagaan ang ating mental na kaisipan. Una, alagaan ang iyong pisikal na katawan para mapanatili ang magandang kalusugan ng ating kaisipan. Kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Ikalawa, bumuo ng matibay na samahan sa pamilya at maging sa mga kaibigan na pwede mong maging kabahagi sa mga oras ng problema. Huwag mahiyang magkwento, lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ikatlo, gumawa ng mga bagay na pwede mong mapaglibangan na mahahasa ang iyong talento at kaisipan. Ikaapat, kapag nakakaranas ka ng kabigatan sa iyong isipan, siguraduhing magpakonsulta sa psychiatrist para ikay matulungan. Tandaan, ang hindi mabuting pangangalaga sa mental health ay maaaring magresulta ng depresyon. Ang health tips na ito ay hango sa www.scientificworld.info at ng 702-DCAS, Radyo TV.
13: Doctors Online. Iyo ang tanong.
16: Kay Doc ang sagot.
10: Nagbabalik po tayo ngayon sa Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapan sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa febc.ph. At tayo naman ay napapanood sa ating FB Live at sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan, isang maulang hapon, mga kaagapay, susme. Kanina, bago tayo mag-show dito sa opisina namin sa Pasay, talaga namang grabe ang tindi ng ulan. Yung tipong hindi mo na makita yung kabilang building. Diba? Pero nonetheless, you know, natatapos din naman yan. At ang paksa natin naman, eh ganito rin. Yung edukasyon, nagta-transition din yan. Digital nga ba o analog? Babalik ba tayo sa pagsusulat at paggamit ng libro? Yan ang ating tinalakay kanina. Ngayon, meron tayo mga katanungan dito galing sa ating mga listeners. Sabi dito, hello po, toddler pa lang ang baby ko. Nasanay na siya gumamit ng gadget. Ngayon po na mag-aaral na siya, hindi na siya interesado sa books dahil gusto niya screen time na lang palagi. Paano ko po ito makokorek? Una sa lahat, mami, huwag niyo pong bibiglain. Lalo na kung nasanay na po ang bata na ginagamit niya ang gadget niya, kailangan po meron munang maayos na transition period. Ano po ang ibig sabihin nun? Kailangan po alternate muna ang inyong introduction sa libro at sa gadget. So halimbawa po, kung Monday, Wednesday, Friday naka-gadget ang bata, payagan nyo pa rin po. Bakit? Kasi doon siya nasanay eh. Pero yung Tuesday, Thursday, Saturday, eh pwedeng libro naman. Now, importante po na dapat nakasubaybay po kayo sa parehong pamamaraan. Whether yan ay sa gadget o whether yan ay sa libro. Sa libro po, hindi kailangan puro text kagad ang inyong gawin. Pwede po na meron muna mga pictures, mga picture ng object, tsaka po pangalan. Pwede rin po ang coloring book. That way, mas nai-excite muna ang bata sa pagkulay bago yung talagang pagbabasa. Sa bata po kasi, sometimes it can also be very overwhelming na makita ang dami kagad na kasulat ng text dun sa libro. So mas maganda po na kung itatransition nyo po ang inyong anak, puro mas maraming pictures. Okay? Now, another option, yung tinatawag nating sticker book. Diba? Yan. So meron ka physical na libro, blank on page, tapos bilan mo na maraming sticker yung anak mo. I-stick na dahan-dahan. Yung physical interaction na yun, bonding nyo rin yun ng anak mo. And at the same time, dun nyo ngayon magsisimulang ma-appreciate na masarap pala yung may hinahawakan ka rin libro. Tapos, pwedeng may tema yon. Kung kunyari, puro kotse ba, puro manika ba, puro hayop ba, puro insects ba, it's up to you. Naalala ko tuloy mga kaagapan yun. Sorry, trentahin na ang psychologist ninyo eh. Naalala ko dati, may isang gatas na iniinom kami magkapatid, ano, na talagang may libreng sticker. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng gatas, pero kulay dilaw yung box niya. Ngayon, yung sticker na yun, iba-ibang tema. Merong mga bansa, merong mga animals, merong sasakyan. So, yung ganun ba, makaka-encourage yun sa inyong anak na tipong hindi naman din puro gadget. Now, again, hindi ko sinasabing huwag mag-gadget ang mga bata. It just has to be varied. Hindi lang po gadget ang pwedeng gamitin ng inyong anak. Hindi naman sinasabi natin na bawal na mag-research gamit yung search engines. Hindi po. Pwede pa rin. Pero huwag nating kalimutan na may benefit yung traditional na pamamaraan. Paghaluin natin ito, i-integrate natin ito. That way, yung binubuo nating susunod na generation, mas malakas sa atin, mas matikas sa atin. Kasi mas holistic yung approach eh. Ganun ang style. Okay. May epekto po ba sa brain development ng bata ang too much screen time? Ano po ang suggested nyo na haba ng screen time? May epekto sa brain development? So far, yes, may mga nakikita po yan base sa research. Significant po ba? Mildly to moderately significant po. Hindi po natin sasabihin automatic. Hindi naman natin sasabihin severe. Pero yes, meron din pong epekto. Makakapag-cause po ba ito kagad ng disorders? Wala pa pong ganong link. So, huwag nyo sasabihin na porket na sado screen time, nagka-ADHD, sado screen time, nagka-autism. Hindi po lahat sigurado sa ganon. Hindi pa po proven ang ganon. So, maging maingat at maging mapanuri sa inyong mga nakikita. Now, ano ang haba ng screen time? Bigyan nyo ng 30 to 45 minutes every day. Okay na po yun. Huwag na nga haba pa sa isang oras. Tandaan natin mga daddies, mga titos, mga titas. Ang screen time ay hindi pacifier sa bata. Minsan kasi ganoon nangyayari, nagiging pacifier siya eh. Magulo yung bata, bigyan mo ng gadget. Maingay yung bata, bigyan mo ng gadget. Hindi po pwedeng ganoon. Pag ganoon po ang ginawa natin, hindi po natin tinutulungan yung bata sa kanyang development. Ang ginagawa lang po natin ay iniiwas natin yung bata na maging annoying. Ayaw lang natin kasi magpa-istorbo dahil syempre tayong mga adults, busy rin tayo sa ating mga ginagawa. Again, no judgment. Pero ang punto ho dito is this. Mas makakatulong po kung i-vary po ninyo yung activities na inyong binibigay sa inyong mga anak. Okay? Tandaan mga mamis, mga daddies, mga titos, mga titas. Tandaan nyo po, bago nyo pa i-on ang gadget, dapat po meron na kayong agreed time ng inyong anak. So, ibig sabihin, bago nyo pa i-on ang TV, ang tablet, ang cellphone, sasabihin nyo, oh, anak, ang usapan 30 minutes, ang usapan 40 minutes. Ang punto naman dito is this, kung araw-araw mo yan nabibigay sa ganung maiksing panahon, ang punto doon, hindi naman ma-feel ng anak mo na deprived siya. Kasi, ang punto, araw-araw mo naman binibigyan eh. Kumbaga parang ginagawa mo, merong parte ng araw niya para sa ganoong uri ng aktibidad. So sa ganung pagkakataon, wala kang tinanggal sa anak mo. Ni-regulate mo lang. Tandaan natin mga kaagapay, hindi naman ang goal dito eh tanggalan ng freedom yung bata na gumamit ng gadget. It's not. It's just that we're regulating it because it should not be the sole reliance ng isang magulang. Kumbaga hindi dapat ang sasandalan niya ng bata. Okay? Next po. Paano ko po ma-encourage yung mga anak ko na magbasa ng libro kaysa online games? Ito muna ang tanong ko. Anong ginagawa mo bilang magulang? Kung nakikita ng anak mo na ang nangyayari, ikaw ay nanonood ng TV, tablet o ng cellphone at hindi ka mawalay sa gadget mo, kaya ang tingin ng anak mo, okay lang din yun. Remember mga mommies, daddies, always the behavior of the parent is the model for the behavior of the child. Kung nakikita ng bata na ang magulang niya nagbabasa rin ng libro, yan ang tutulong para ma-encourage ang bata. At the same time, mga mamis, mga daddies, yan po ay magandang bonding moment ninyo. Okay? For example, pwede po dyan yung tipong may storya, ikaw ang magbasa bilang magulang. Pwede mong artehan ng konti yung mga boses para interactive sa mga bata. Pwede mo rin i-assign ang bawat isang karakter sa anak mo. So, kunyari, ngayon, Biyernes, di ba? Upo kayo after dinner. Meron kang storybook. Halimbawa, ang storybook natin, classic, si Hansel at saka si Gretel. May dalawa kang anak, di ba? So, ikaw yung narrator, ikaw yung tatay, ikaw yung narrator, yung anak mong babae, siya si Gretel, yung anak mong lalaki, siya si Hansel. Tapos, halimbawa, yung misis mo kung sino pang ibang karakter dun sa libro. Pwede nyo ipasa-pasa sa isa't isa. That way, di ba, pare-pares yung nakikita ang development ng isa't isa, nakaka-bonding nyo pa ang isa't isa. So, ang punto dito, mga sir, mga ma'am, eh, may paraan. Okay? Huwag ho tayong mati-discourage. Another option, coloring book. Sabi ko nga kanina, malaking tanggal sa stress ang marunong ka magkulay, marunong ka mag-shading. So, kunyari, wala ka masyadong pambili, okay lang yan, i-print out mo. Mag-recycle ka ng papel dyan sa bahay mo, di ba? Back to back. O kaya, o may dalawang pirasong papel, isa sa anak mong lalaki, isa sa anak mong babae, o color silang sabay. Ikaw ang magtuturo, ikaw ang mag-guide. Okay? May tanong tayo dito. Ano po ang critical age kung kailan dapat magbasa ng physical books ang bata? As early as possible. Basta po kahit papano, medyo nakakaupo na yung baby ninyo. Pwede nyo bigyan ng maliit na libro. Yung mga tipong malalambot lang yung edges, syempre. Kasi baka himano yung bata, masaktan. Pero kung kunyari, nakakaupo na ang baby nyo, bigyan nyo ng maliit na libro sa kamay. Tapos kayo mismo yung magbasa for him or for her. Kunyari, ituturo nyo ang picture. O ito, wall. Ito, flower. Ito, tree. Ito, boat. Ang punto doon, yung bata, narinig ang boses ninyo. Nakukuha yung inyong diction. Nakukuha yung inyong enunciation. Kumbaga, kung paano nyo pinopronounce ang isang salita. Dahil dito, yung bata natututo mula sa inyo. Diba? An articulate child also learns because he or she has an articulate parent. Diba? Ganun ang style. Kahit ilang minuto lang, kahit isang oras lang sa isang araw, walang masama doon. Habang tumatagal, nag-evolve. Diba yung mga libro may nakalagay na edad dyan? 1 and up, 3 and up, 5 and up. So okay na yun. Susundan nyo lang yun. Hanggang sa makapasok na siya sa school, tapos sila teacher na ang gumagawa. Tandaan nyo ito mga kaagapay. Lalo na sa mga tao, importante ang tinatawag na comprehension or pag-intindi. Kapag ang bagay, lahat hinain mo na lang sa bata, walang mangyayari dyan. Okay? Kapag ang ginawa mo, lahat na lang ng impormasyon nandyan na, wala nang sinaliksik yung anak mo, wala nang ni-research, wala nang tinignan, wala nang binasa, you are just offering him a survival, but you're not teaching him to live. So yun po ang malaking pagkakaiba doon, mga kaagapay. Okay? So importante na ilagay nyo sa inyong mga sarili na there is nothing wrong with technology, but from time to time, I need to understand that in training my kid, the traditional way is the primary way. Secondary lang ang gadget. Okay? Now, connected po ba ang screen time sa mas maikling attention span ng mga bata? Some researchers say yes. Some researchers say no. Hindi pa po ganun ka-proven. However, ito na lang ang punto doon. I think hindi sa maikling attention span eh. But rather, ang nangyayari kasi, pag hawak nila ang gadget, may autonomy sila, may control sila. Meaning, pag hindi nila gusto, nakikita nila sa una, may control silang iswipe. So, pag sinwipe nila yon, iba na naman. Now, hindi dahil sa humihina kagad ang attention, pero ang nangyayari doon, alam nilang may possible escape. Yun ang pinaka-issue dito. Kumbaga, nagkakaroon ng wrong way of autonomy ang inyong anak. Okay? Kaya kumbaga, ang nangyayari sa kanya ngayon, pag ayaw din niya yung bagay sa buhay, o bahala na, itapon na. Eh, hindi naman ganun ang buhay mga kagatay. Diba? Hindi ganun ang buhay. Whether the positive or the negative, you both accept, you both move, you both process. Yan ang tamang paraan ng pamumuhay. Okay? Sana po naintindihan niyo ang ating mga discussion ngayong hapong ito. Ano? Magbigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
17: Health meditation.
18: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Faith Comes by Hearing. Ang wika mula sa Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Lahat ng sumampalataya ay sumampalataya sapagkat narinig nila ang magandang balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kung kaya't marami ang mapapahamak kung walang magpapatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Wika nga sa Lucas 10:2, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Inaasahan ng Diyos na bawat tagasunod ni Kristo ay maging mga-ani. Tatalima sa The Great Commissioning na iniwan ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. May pakialam ang Diyos sa mga taong napapahamak, kaya't kailangan din tayong makialam bilang mga tagasunod ni Kristo. Wika sa Roma 10:12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ang Ebanghelyo ay inclusive. Sinasakop nito ang lahat, anumang lahi at kulay ng balat. Ito'y tunay na magandang balita. Winasak ni Kristo ang pagtatangi-tangi at diskriminasyon sa lipunan. Tayo'y naging iisa dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na ang bawat isa sa amin ay kabilang sa Great Commission. Salamat sa iyong salvation na pinagkaloob sa aming lahat. Gaano man kami ka-undeserving, kami ay minahal mo at namatay ka sa krus para sa amin. Nawa po sa pagkakataong ito ay tugunan namin ang iyong calling na mag-reach out sa iba at ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Dahil alam namin na kami ay naligtas hindi lamang para kami mapunta sa langit, pero sana ngayon ay tugunan din namin ang aming calling na ibahagi ang salvation na ito sa iba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
19: Glosaryo Medico.
20: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
19: Glosaryo Medico.
18: Cognitive Psychology. Ito ay ang pag-aaral kung paano tayo mag-isip. Kasama dito ang mga proseso ng pag-iisip gaya ng pag-unawa o perception, pag-alala o memory, at paglutas ng mga suliranin o problem solving. Muli ang ating Glosaryo Medico, Cognitive Psychology.
10: Okay, thank you very much. And of course, maraming salamat mga kaagapay. Salamat sa inyong pagsama sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702DZS FEPC Radio TV sa pagsasagpapawid sa loob na ng mahigit 7 dekada. O, di ba naman? Kung hindi ba naman reliable ang impormasyon sa DZS, eh hindi tatagal ng ganyan yan. At syempre naman ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy maghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat kay Lashira Gabornes, sa tech na sila Reggie Villena, Nathaniel Benjo at John B. Reyes, sa RTB na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayan. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers at sa ating Bukawi transmitter side. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasapupuwid mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tandaan, kapag first, second at fourth Friday ng buwan ay talaga namang mental wellness ang usapan dyan, di ba? At talaga mga kaagapay, no, ito yung punto dyan. Even though times are changing, even though the challenges that we face is significantly difficult, personal development is still the hope of every country. Basta maayos ang isang mamamayan, umaayos ang bansa. Kaya katulad nito, edukasyon yan eh. Enlightening the minds of the young people. Yan ang pag-investan natin mga kaagapay, mga mommies, mga daddies. Huwag niyong itulak ang mga anak niyo na maging titulado o maging mayaman. Instead, itulak niyo muna sila bilang maging matinong tao. Imoldin niyo muna sila bilang maging matinong tao. Kasi kung lahat ng Pilipino matino, maganda sana ang bansang Pilipinas. Tandaan niyo mga kaagapay, your mental health is your personal responsibility. Kailangan aware ka sa nangyayari sa iyo at humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Ang inyong mental health ay singhalaga ng inyong physical health. Parehas silang bumubuo ng inyong kabuuang pagkatao. Huwag niyo itong pababayaan dahil ito ay isa sa mga parte na nagbibigay sa inyo ng functionality at effectivity. So, mga kaagapay, isang Friday na naman natapos sa ating edisyon ng Doctors Online. Ako na naman po ay siyempre nagpapasalamat sa inyo sa ating pagsubaybay sa ating programa. At lagi niyong tandaan, pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kalimatan. Stay safe mga kaagapay, happy weekend, and see you next time.
21: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6999.

0: tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa. Tayo'y namibighatit dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Diyos. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Ikalawang Korinto 5:1-9. Ang ating mga katawan ay inihambing ni Apostol Pablo sa mga tolda. Ang mga ito ay pansamantalang ginagamit bilang tirahan. Ito ay nangangahulugan na hindi permanente ang buhay na ito. Pansamantalang tirahan ng ating espiritu ang ating mga lupang katawan. Ang permanente ay ang tahanan sa piling ng Panginoon. Ang buhay na ito ay ipinahiram ng Diyos na pinagmulan ng ating hininga. Tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Habang tayo ay nasa mundong ito, gugulin natin ang ating 24 oras araw-araw sa pagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Pamahalaan natin ng wasto ang ating bawat sandali, ang ating karunungan, kahusayan, kahit ang ating kalusugan at kagandahan. Magiging makabuluhan ang bawat sandali kung ito ay ginagamit para sa Diyos ng mga taong makadiyos. Ang buhay na makadiyos ay nagdudulot ng kaligayahang hindi lamang para sa lupa, kundi panlangit din naman. Mahalin natin ang Panginoon ngayon at dito pa lamang sa lupa, bigyan natin siya ng kasiyahan. Darating ang panahon na tayo ay uuwi sa ating permanenteng tahanan.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahabangan ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli.

0: bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ito ang 702-DZAS.
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, kami po ang inyong makakasama ngayong malamig na Biyernes. Dahil umuulan, bugso po yan ng bagyong Inday. Sa mga kaagapay po natin, mag-ingat ka kaagapay sa pagkakataon na to. Habang may iba't ibang nangyayari sa ating bansa, inaanyayahan ko kayo na gawin nyo kaming backgrounds hanggang alas 4 ngayong hapon na ito. Dahil mga kaagapay, kami po ay makikipagkwentuhan sa inyo sa pamamagitan ng kanta. Mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At hindi lang mga kaagapay, sa Facebook Live at sa radyo mo kami mapapanood at mapapakinggan, kundi sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating pong mobile app na 702 DZAS Mobile App. Samahan nyo kami sa kantahan, tugtugan na may halong kwentuhan. Ako po si Angelica Calayag at ikaw ay nakikinig sa Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
0: Yeah!
1: May part pa yan siya.
0: Kaya yon mga kaagapay. Nako, sa mga kaagapay natin, makikipagkwentuhan kami sa inyo ng isang oras hanggang alas 4. Kahit, Angelica, gusto muna kitang tanungin, kamusta dyan sa Ortigas?
1: Alam mo, Brian, nakakatuwa dito kasi kahit gano'ng kalakas yung ulan, hindi mo siya maririnig, pero makikita mo siya. Sobrang lakas.
0: Bakit?
1: Hindi mo siya maririnig unless lumabas ka. Kasi nga, di ba, ano dito, yung ating mga window ay salamin. Kaya hindi siya ganun kalakas yung dating sa tenga mo. Pero pag nakikita ng mata mo, wala ka na halos makita. Puro na lang splash ng tubig.
0: Naririnig mo ba yun? Currently ngayon dito ang gin, umuulan na sa San Pedro, Laguna.
1: Hindi masyado.
0: Ay, hindi. Yun, currently umuulan na dito sa San Pedro, Laguna. Kaya kaagapay, ikaw ay mag-ingat. Ikaw ay magdala ng payong. Kung maaaring, wag nang lumabas ng inyong bahay habang umuulan. Kasi mahal ang magkasakit pag wala kang pera.
1: Tama yan, Brian. At ingat-ingat na lang po tayo sa mga pauwi ngayon, lalo't Friday ngayon, mga kaagapay. Mag-ingat po tayo sa daan. Lahat po ng ating mga malalakaran ay, sabi nga, watch your step. Kasi basa ang daan.
0: Totoo ka naman dyan. At syempre, sa mga, grabe Angelica, ang daming mangyayari, ang dami nang nangyari sa bansang Pilipinas. Imagine, mayroon tayong impeachment, meron tayong, eto, sa darating po na July 27, magkakaroon tayo ng SONA. Diba? Napakadami, dami nangyayaring balita ngayon. Yung mga bata, nagkakaroon na ng access sa paghawak ng baril. Ang daming nangyayari. Kaya naman, sa mga kaagapay natin na nakatutok ngayon, Angelica, ano bang gagawin natin ngayong hapon na ito?
1: Kaya naman mga kaagapay, natutok na po kayo dito sa ating himpila na 702 DZAS at tayo po ay sasagot sa atin pong question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Ulitin po natin, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas ngayon?
0: Ayan! Kaagapay, ang gagawin namin ni Angelica, di ba may poster? Ito ang gagawin namin. Pipili kami ni Angelica ng tatlong mananalo sa poster ng aming question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon, at mamimili din kami ng tatlo sa live. Bali, anim po ang hahanapin namin dito mga kaagapay. Muli, kailangan nyong sumagot sa aming question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon. Sa lahat po ng mananalo, kayo po ay mananalo nanalo ng Planet Shakers na tickets. Grabe naman. Angelica, sige nga, explain mo yung ano, yung ginagawa doon sa Planet Shakers concert. Nakailang Planet Shakers ka na ba?
1: Naku, isa pa lang, Bri. Pero ang saya-saya kasi nasa unahan kami. At ang saya-saya dahil kompleto tayo noon, 'di ba?
0: Mm-mm.
1: Yung mga panahon na 'yon. Nasa unahan po kami noon, mga kagapay, nag-concert po ang Planet Shakers. At syempre, hindi lang concert, pati meron na ding sharing the gospel.
0: Mm-mm. Yan. Kaya ano naman,
1: alam mong ano, kanta ng Planet Shakers, Bri?
0: Ako ang pinaka... Tapulan mo naman kami. Ako ang pinaka gusto ko talaga ay ang Endless Praise, Turn It Up, tsaka ano, tsaka Strength of My Life.
1: Ay, mga common, no?
0: Yes! Doon tayo sa ano, yung doon sa Strength of My Life. Yung Strength of My Life kasi pag napakinggan mo yun, parang pagod ka na pero kaya mo pa eh.
1: You are the strength of my life. Yun ba yun?
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Ikaw ba, ano ba ang paborito mong kanta ng Planet Shakers?
1: Turn It Up, syempre.
0: Turn it up and sound and
1: okay, takita na lang tayo dun, mga kaagapay. Excited na akong makita kayo dun.
0: Okay, ganito, kaagapay, ha. Muli, mamimili po kami ng tatlong mananalo sa live. Tatlong mananalo din po sa poster natin ng sasagot sa aming question of the day. Anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon? Parang ready na ang mga kaagapay natin, Angelica, sumagot.
1: Oo nga, ito na nga. Ang dami ng comment na nakikita ko sa ating poster.
0: Mm-hmm. Kaya eto na, iisa, ano, magsisimula tayo sa pinaka baba, Angelica, para makita natin yung mga unang sumagot kanina pang alas 8 ng umaga, mga kaagapay, ang mga ano, ang mga sumagot sa atin. Eto na, unahin natin ang ating kaagapay na si Jai Demesa Turingan. Sabi niya, awit ng bayan, mula po yan sa Victory Worship. Alam mo yan, Angelica, awit ng

0: Mamaya yung tunay niya, mapapakinggan nila.
1: Ayan. Ah, sino pa dyan, Angelica, ang mga sumagot?
0: Ito naman ang sabi ni Ate Helen Grace Alabado. Give them all to Jesus. Alam mo ba yan, Bri?
1: Hindi eh.
0: Ayun. Dahil tayo ay nabuhay ng 1990.
1: Secret! Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Josoka PJ Arocos. Sabi niya, Lord Hill Ireland. Alam mo to, yung Lord Hill Ireland, Angelica?
0: Yan yung mga panahon na COVID. Diba? Alam mo yun?

0: Yun.
1: Ay, bakit parang naman. Ano? Bakit parang original song?
0: Sabi naman ni Kuya Jonathan, Let It Go. For me, ang song magkaisa ng 2009 version ni Sarah Geronimo, ang much fitting song. Ano yan?
1: Alam mo to? Ah, feeling ko alam ko to. Ano to? Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Yan ba yun?
1: Nalimutan ko. Pero alam ko to eh. Alam ko tong
0: parang
1: magkaisa.
0: Guide for ako niyan eh.
1: Oo, ako ani, basta elementary din ako nito.
0: Oo, elementary din.
1: Mm-hmm. Basta maganda to, maganda ta. Wait lang, hindi ko lang alam kung ito yung ano. Sa akin ay mabuti. Na-na-na-na. Ay, hindi ko, basta yun, yung yun.
0: Sige.
1: Ito, sagot ang ating kaagapay na si Juan Miguel Gamotia. Sabi niya, This Alarm by Snow Patrol and Kylie Minigue.
0: Mm-hmm. Ito naman, ang sabi naman ni Ate Marites Katap Ancheta, Itatawid Mo sa Landas by Arnel De Pano. Yung ganda nito.
1: Ay, sige, panay lang yun.
0: Panatagatiyak, itatawid mo sa landas. Yun lang, yun na nakalimutan ko na yung chorus. Pero ang ganda niyang kanta na one time, ano, accidentally, natugtog yan sa Spotify ko. Yung ano, yung parang shuffle music. Tapos biglang yan yung tumugtog. Alam mo bro, naiyok ako talaga. Kasi
1: diba?
0: Yung word na itatawid mo sa panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Yung bang, iba yung peace na nadadala nung pagtitiwala mo sa Panginoon na itatawid ka niya sa mga plano mo sa buhay, diba?
1: At saka ano to, Angge, imagine mo, no, yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe nga, alam mo, may share lang ako. Pag uwi ko kasi dito, di ba, nag-cover kami ng rally ng isang religious group doon sa EDSA. Pag uwi ko ng bahay, dito ko na-realize na grabe yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ako magaparang, kasi syempre nung bata tayo, yung parang kinasanayan nating mundo, hindi naman ganun. Pero ngayon, no, ang dami nangyayari. Ultimo bata, 'di ba, na parang nakakitil na ng isang tao, kaya kung
0: wala nang age, no?
1: Oo, parang sobrang nakakatakot na, kasi parang safe pa ba ang Pilipinas? Pero based dun sa mga kantang papakinggan natin ngayon, parang hindi talaga ang hope sa ano eh, sa mga alam mo 'yung hope natin talaga, 'wag mag-anchor doon sa mga politiko, sa mga leaders, kundi ang ika-anchor talaga natin yung hope natin sa Panginoon. Kasi siya talaga yung leader natin sa totoong buhay. Ito, Angge, basahin ko lang ang comment ng ating kaagapay na si Jasper Bautista sa ating question of the day. Sabi niya, pinakamamahal kong bayang Pilipinas kay Kuya Jonathan Manalo. Sabi niya, napakinggan ko yan sa Papuri Radio Show last time kung saan siya ang guest for Kwentong Papuri, at ang song niya ay very timely relevant para isulong at bumangon muli ang bansang Pilipinas. Thank you po mga kaagapay. Oh, di ba? Ang ganda. Kanina din pinatugtog natin, di ba?
0: Yan 'yon. Ito naman ang sabi naman ni Ate Lori FG, God Will Make a Way. Yan. At ayan, ang sabi naman ni Ate Elsie at ni Kuya Antoinette. Ayan. Sabi niya ay Banta by Butch Charbet. Ito, hindi ko pa napakinggan pero feeling kong ganda. Kasi
1: pero ang daming ang nagko-comment niya, yung Banta. Banta. Ito pa. Ito pa. Sagot ng ating kaagapay na si Ate Mabs Caraso. Sabi niya, pag-isahin mo, ito ang binigyan niya ako ng lyrics na, nagsusumamo, nagpapakumbaba, o Diyos kami, patawarin sa aming mga sala. Sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Ang pag-isahin mo ang laman ng aming isipan, bigkasin mo ang iyong pag-ibig, bigkasin mo ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
0: Amen. Amen naman dyan. Ganda nga din yung kanta na yan. Kinakanta din namin yan sa church. Ito naman ang sabi ni Ate Jopin Abanto. Saka po pala, may kinomen siya kanina, at saka daw yung I Know Who Holds Tomorrow.
1: Diba? Yun. Ito pa. Sagot pa ng ating kaagapay. Kaagapay ha, sagot kayo sa aming question of the day ha, na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Dahil pipili tayo kaagapay ng anim na mananalo ngayong araw na ito. Ay, ang game, napili na akong tatlo. Diba? Ito sagot ng ating kaagapay na si Anthony Abrenica. Sabi niya, yung may lyrics sa intro nung unang panahon sa aklat ng kronika, yung matatagpuan ng isang hari ng Juda, ang dami kong kalaban, sandata niya'y panalangin at pananampalataya, kung saan na igupo niya ang lakas ng kalaban na tumulig sa kung saan na napagtira pa siya at napagsamba kay God sa kanyang kampanya sa lahat, na ang mukha niya sa kalsada ang kanyang kinatunayan. Sabi niya dito, sabi niya, na stage play po yan noon. Galing po, ang dami ko pong luha sa programa ng church namin na yun. Ayun daw ang kanyang sagot.
0: Ito naman, ang ganda ng sagot ni Ate Zaida, Dimaun. Ang sabi niya ay, pag-ibig ang susi. O, di ba? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yun. Mm-hmm. May napili ka na ba, Bray?
1: Yes, pero mamaya a-announce natin to bago matapos. Kaya pakinggan nyo kaagapay yung mga nanalo ngayon ha, para at least muli kaagapay, paano ba sumali? Sagot muna po kayo sa question of the day namin, na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas ngayon. Sagot ka lang sa ongoing live, tapos kaagapay, kami po ang kukontakt sa inyo directly. Muli po ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas? Ito kaagapay, sagot din ni Angelica, ni Ate Tessa Estan Niliao. Sabi niya, a blessed Friday po. Sabi niya dito, laban niyo to Panginoon, by Arnel Pinad, ay Arnel Depano at Cathy Garcia. Dapat kasama natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. God bless po sa inyo, mga kapatid. Ikaw ba, Angge, sino pa ang kasama mo dyan?
0: Ito naman ang sabi naman ni Kuya Joan Alvis, Awit ng Bayan. Tapos sabi siya ng lyrics na, si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang baba naman. Ayun. At saka ito, ang sabi ni Ate Angel Elaine, kausapin, panaginip by Noel Cabangon. Yun.
1: O, diba? Nako. Sige, Angge, bago tayo mag-break, no, kaagapay, muli sagot ka sa aming question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Kaagapay, mamimili po kami ng anim na winners sa araw na ito, at sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ongoing pa rin po ang live natin, dahil mamaya bago matapos ang ating programa, kami po ay i-announce ang mga nanalo sa pulipong pagbabalik ng Inspirations Unlimited.

0: maghari ka, maghari ka.
1: Maghari ka sa buhay.
2: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
3: Programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
4: Ayan na nga. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
3: At ako naman po si Angelica Calayag. Ayun na
4: yan
3: nga,
4: kaagapay,
3: Brian, no?
4: Ito na nga. Ito na nga, nagsasabay-sabay na kami ni Angge dahil ang daming naglabas ng entry nila, mga kaagapay. Na-appreciate ko yung mga kaagapay natin na grabe mag-comment, Angge. Na parang, na parabang gusto talaga lang makuha ang ating Planet Shakers. Kaagapay, ito ha. Pag napili po namin kayo, 'di ba? Kami po mismo ni Angelica, ako po si Brian tsaka si Angelica po ang magme-message mismo sa inyo. Oo, kaagapay, napakinggan mo 'yun. So kaagapay, once po na mag-message po kami sa inyo, bibigyan po namin kayo na hanggang Lunes para masagutan po at makita yung inyo po message request po. Bigyan niyo lang po sa amin ang inyong pangalan, ang inyong contact number, ang email address, yun lang po ang ibibigay nyo sa amin. So, eto na mga kaagapay, dahan-dahanin na natin ang lahat ng mangyayari. So, kaagapay ha, dapat sabay-sabay, contact number, email address, at syempre, yung inyong buong pangalan. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? So, eto na, Angge, basahin na natin. O, i-announce ba natin yung mananalo o mag-discuss pa tayo? Siguro mag-discuss muna tayo ng mga ano, para para mabitin yung mga kaagapay natin. Okay, sebe. Alam mo ba, mga kaagapay, marami rin pong kanta sa Pilipinas ang talagang sabihin natin, no, inalay sa bansa natin. Una na dyan, Angge, kung alam mo yung kantang Handog ni Florante. Ito ay 1952 daw. Sabi ba, alam mo ba, Angge, ang kantang ito ay isang pasasalamat at pag-aalay sa mga susunod na henerasyon. Madalas itong gamitin sa graduation at pambansang pagdiriwang bilang paalaala na ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa mamamayan. Yan po ang kantang Handog ni Florante. Mm-hmm. Alam mo yan, naabutan mo yan, Angge?
3: Hindi.
4: Florante. Hindi ko yung naabutan eh. Oh, sige, yung next. Baka naabutan mo na. Yan ang, ayan kaagapay, ang number one, ang Handog ni Florante.
3: At ang number two naman, mga kaagapay, ay ang Kanlungan ni Noel Cabangon.
4: Ayan.
3: Bagamat tungkol sa nostalgia, ipinapaalaala ng kanta ang mga simpleng pagpapahalagang Pilipino. So, yun pala yung meaning nun, Bri. Sa gitna ng pagbabago, nananatiling may pag-asang, maibalik ang malasakit, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan.
4: Ayan. Alam mo ba kung paano kantahin yan?
3: Hindi.
4: Alam mo yan!
3: Siguro. Sige nga.
4: Ang mga puno
3: at
4: halaman ay kabiyak ng ating gunita.

0: sun.
1: Panapanahon niya.
0: Hindi yun yun. Kalungan ay, yun.
1: Okay. Sorry.
0: Okay, alam mo na ha?
1: Oo, alam ko na.
0: Okay, next angge.
1: Ito naman. Ay, ikaw na, di ba?
0: Oo nga, ako pala. Ang next natin, syempre, sino ba naman ang hindi makakaalala dito sa Tatsulok ni Bamboo? Ako, lumaki ako dito, angge, sa Tatsulok ni Bamboo. Napatid na ako sa Tatsulok na yun, di ba? So, alam nyo ba, mga kaagapay, ang Tatsulok ni Bamboo ay isang awit ng laban sa mga... ay ito ay awit ng laban ng pagkakapantay-pantay ng lipunan. Lalo na sa nangyayari ngayon, mga kaagapay, di ba minsan akala natin, kaya nga di ba yung mga kanta, minsan kaya itong magbigay ng mga message at ito reflection. Yan. Sabi dito, sa kabila ng, matinding mensahe nito, nagtatapos ito sa panawagan, Tatsulok, kahit baliktarin mo man ang simbolo, hindi daw magbabago-bago kung hindi kikilos ang mamamayang Pilipino. Alam mo yan, angge.
1: Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.
0: Tatsulok, yun. Hindi, tapos iba ang ganda nung message niya na hindi pulat dilaw tunay na magkalaban.
1: Yes, ang ganda niya.
0: Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggang si OA.
1: Totoo yan. Diba?
0: Diba? O, yan ang gay. Ano pa yung pwede mong i-share?
1: Ito naman, ang kinanta ni Glock 9 na Upuan. Isang paalala sa mga pinuno na gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. At nagbibigay ito ng pag-asang may mga... pag-asa sa mga mamamayan, patuloy na nananawagan para sa mabuting pamamahala.
0: Ayan. Ano bang kanta yan, Angge? Ano ba ang upuan?
1: Di ko din.
0: Ay, ito yung ano, taupo, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawag na bakuran?
1: Okay.
0: Malakas. Ayan, subukan niyo.

0: ko.
1: Naririnig ko pero hindi ko siya ano.
0: Ayan, para yan sa mga nakaupo ngayon na leader ng bayan na alam mo yon, syempre madali lang naman umupo. Pero yung alam mo yung umabot ng mga tao, yun yung mahirap talaga. Hmm. Diba? Ito ang game, posibleng hindi mo alam na to. Ang bayan, ano, bayan ko ni Freddy Aguilar. Diba? Isang makabayang awitin to ang gay na naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan at demokrasya. Sabi pa ito ang gay ay pinapatunayan nito kung na kahit dumaan sa maraming pagsubok ang bansa, patuloy ang pag-asa para sa kalayaan. Alam mo na yan.
1: Sige, sampulan mo na, Bri.

0: sa kanyang paalay. Basta ganun. Paalay, paalay. Nag-alay na.
1: Nag-alay na. Yun.
0: Para tayo nasa singing bee.
1: Karaoke yarn.
0: Parang gaano, gaano, igigis natin yung next na lyrics. Sige, ang gaano pa yung isa dyan.
1: Eto naman, ang ganda nito, alam ko din to, ang awit ng River Maya na Liwanag sa Dilim. So, ito ay isang kanta ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Siyempre, salt and light. Madalas itong gamitin sa mga kampanya at pagtitipon bilang simbolo ng pagbangon.
0: Yes. O, alam mo na yan.

0: message ng kanta. Ito pa, ang Noypi ni Bamboo. Ang gaganda kasi talaga ng kanta ni Bamboo, sabi dito. Ipinagdiriwang ang katatagan, tapang at pagmamalaki ang pagiging isang Pilipino. Sa kabila ng hamon, ipinapakita nito na hindi sumusuko ang lahing Pilipino. O alam mo yun ang Ginoypi.
1: Go. Sample.
0: Ano tong Noypi? Tignan mo ang iyong palad. Kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo pang umiti. Noypi ka nga't astig. Saan ka man nanroroon, huwag kang matatakot. Tapos yung lyrics chorus na, Hi, Pinoy. Di ba? Hoy, Pinoy ako. Buo aking loob, may aging matang dugo ko. Ba't ka tumatawa?
1: Okay, sige. Ito naman.
0: Okay.
1: Ang kanta ni Miss Kule Desma na ako'y Pilipino. Isang makabayang awit na napapalakas ng pambansang identity. Paalala ito na ng pagmamahal sa bayan. Ang pundasyon ng pag-unlad.
0: Oh, alam mo yan.
1: Ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino. Taas niya.
0: Ako'y Pilipino, Pilipinong to.
1: Very ano, no? Flag ceremony.
0: Mm-mm. Ngayon ano, diba? Ito pa ang ganito last week. Siguro alam to ng mga kaagapay natin. Pinoy ako ng Orange and Lemon. Sabi niya, isang awitin sa pagmamalaki bilang isang Pilipino. Ipinapaalala nito na ang ating pagkakakilanlan ay dapat maging inspirasyon sa buong mundo ng maayos na bansa. Alam mo yan?
1: Sige nga.
0: Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Simulat mula at makikita na. Iba't ibang kagustuhan, kung saan may parontanan. Ay yung, anto? Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo. Ba't lumilit yung boses? Yan yun. Yan yung Pinoy ako. Tuwing ano yan? Tuwing yung isang network, yung Pinoy Big Brother. Ayan.
1: Nadayo ko yung performance niya.
0: Ay, hindi. Nag-audition ako dyan.
1: Ay, talaga?
0: Oo, okay. Nag-audition ako before. Yun yung ano, yun yung first batch. Ay, hindi first batch. Second batch na ng teen edition ng Pinoy Big Brother.
1: Wow!
0: Oo, 10 tent yun, Angge. 10 tent yun. Tapos, tapos pang up, hanggang 4 tent lang ako. Oh, di ba ang sayang sa iyo mag-audition diyan? Eto na nga.
1: Ayan,
0: muli ka agapay, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? So, muli mga kaagapay, kami po ni Miss Angelica ang mag-message po sa inyo. Ibigay niyo po sa amin ang inyong full name. Pag sinabi pong full name, ang inyo pong pangalan at ang inyo pong last name, ang inyo pong email address at contact number at ia-announce na natin ang ating mga mananalo. Eto na, sige, dahan-dahan na mga kaagapay namin. Babasahin din namin yung ano ha, comment nyo para makita nyo kung sa inyo ba talaga to or hindi. Okay, sige, mauna na ako, Angge. Mauna na ako, sige. Ang sagot ng ating kaagapay kanina, ang ganda nito, ni Kuya Jasper Bautista. Ang sabi

0: pangalan nyo yun. Sino ang guest? Sino yan? Sino?
1: Eto naman, ang sabi naman ni Ate Techi Ocampo Santa Maria. Eto, walang masyadong mahabang sagot. Pero, ang ganda nung napili niyang song, Paano Kung Wala Ka Jesus by Trisha Amper Jimenez. So, diba ayan, napakaganda nga nung song na yan.
0: Ano bang kanta yan?
1: Nasaan na ang baghari kung wala
0: na. Ay, oo nga pala. Oo, diba? Maganda nga yan. O, ito pa, Angge. Sagot ng ating kaagapay ni Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika. Yan, hello po Ate Mirna. Nanalo po kayo. Sabi niya dito, Angge. Pinagpalang araw po kaayo sa mga tagapakinig. Sabi niya, sa kaganapan ng ating bansa, ngayon lang may pag-asa pa ulit itong makabangon. Kaya inaalay ko ang kantang Heal Our Land. Sabi niya, kailangan ko pong magpakumbaba at manalangin, pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Yan po ang nilalaman ng lyrics. Yan si Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika.
1: Ayan, eto naman, isa ka sa nanalo ng Planet Shakers na ticket, Ate Rain Jane Comilla.
0: Hello
1: happy,
0: po!
1: Ang sabi po sa kanyang comment ay Happy Friday kaayo, isang mapagpala, maulan hapon, bumati siya at pinapabati niya ang nasa San Mateo Rizal. Ayan, at ang kanyang sagot ay banta ni Butch Charbet kasama ang napakahabang lyrics at ang sabi niya, napapanahon ang mensahe nito, lalo na sa na ang bridge na tila sumasailalim sa ating lipunan. Dalangin ko po na sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, patuloy tayong maging matatag, magkaisa at manalig sa Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat, pahabol na din na pabati kay Neri, Komya, Sophia, Erica, ayun, MJ at Joshua Arenas. Yon, nanalo po
0: tatlo na lang, speaker. Tatlo na lang, Angge. Sige, isa-isahin mo na yung Angge. Sino yan?
1: Eto naman ang ang isa pang nanalo, si Ate Joanne Alvis. Ang sabi niya ay Awit ng Bayan at kasama po ang lyrics. So yun yung binasa natin kanina, bro, at napakanta din tayo sa kanyang sagot.
0: Mm-hmm. Yun! Tama ba? Meron pa? Meron pa ba?
1: Okay, nakakailan na ba tayo? 1, 2,
0: nakadalawa na ako. Eto, ni Ate Ruth.
1: 4, 5. O, isa pa.
0: Yan, ni Ate Ruth Veliaga, sabi niya, nakikinig ka ba mula po yan sa kanta ng Ben? And Ben, muli mga kaagapay, ang mga nanalo po dito na ano, na ating winners ay si Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika, si Kuya Jasper Bautista, si Rainy Jen Comia, si Ate Ruth Veliegas, at si Ate Joanne Alvis at si Techi Ocampo Santa Maria. Mga kaagapay, asahan nyo po na kayo po ay aming i-message ni Angelica. Muli, ibigay nyo lang po ang inyong full name, contact number, at email address. Kaya naman, it's a wrap, mga kaagapay. Ang dami nating natutunan, no? Ang sayang kanta, kahit pala sa kantahan ay pwede tayong magbigay ng inspirasyon sa bansang Pilipinas na mayroon tayo. Bago tayo magtapos, mga kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Morano, sa ating pong RTV team na pinapangunahan ni Ate Aileen Valdez, at syempre ng ating kasama sa Himpapawid, at syempre kay Jabez Mancho, at syempre sa assistant ni Shaira Gabornes. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At ako naman po si Angelica Calayag, at inyo pong napakinggan ang programang Inspirations Unlimited Hashtag Friday Playlist.
0: Bye-bye!
2: Inspirations Unlimited.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 10 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, iba't ibang sangay ng pamahalaan na nakahandang tumulong sa mga apektado ng bagyong Inday. Claim na bahagi ang Batanes Islands ng Taiwan, walang batayan ayon sa NHCP. Panig ng depensa sa impeachment proceedings, maaring malagay sa malaking hamon sa susunod na linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga na-stranded na pasahero, truck driver at helper sa ilang mga pantalan sa o bunsod ng bagyong Inday. Nananatili sa mga apektadong pantalan na aabot sa higit 600 na individual, habang naitalang stranded ang aabot sa higit 200 na rolling cargoes, higit 10 vessels at higit 30 na motor bangkas mula sa halos 16 na apektadong pantalan. Kabilang sa mga pantalang naapektuhan ng bagyo ay ang Southern Tagalog, Bicol Region, Barm, Northwestern Luzon, gayon din sa Southern Visayas, Central at Western Visayas. Patuloy ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa sitwasyon habang pinapayuhan ang mga pasahero na manatiling tumutok sa mga abiso o anunsyo hinggil sa kanselasyon ng mga biyahe sa karagatan bunsod ng bagyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nananatiling naka-alerto ang pamahalaan sa pagtitiyak ng mabilis na paghahatid ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad dahil sa bagyong Inday. Patuloy na naghahatid ang Department of Social Welfare and Development ng relief augmentation para sa mga pamilyang naapektuhan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang ahensya sa paglulunsad ng mobile application na Disaster Response Operation and Monitoring Information Communication Integrated System, kung saan makikita ang online at offline data encoding capabilities para sa real-time tracking. Ito ay sumasailalim sa malalimang user training sa iba't ibang field office ng DSWD at local government units. Habang ang Bureau of Fire Protection ay naka-alerto at handang mag-responde sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ng pag-inspeksyon ng rescue equipment, paglalagay sa full alert ng mga tauhan at 24/7 na monitoring sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Kasabay nito, pinalalakas din ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyakan na mabilis ang magiging pagtugon sa mga insidente, kabilang ang rescue operations sa pagbaha at iba pang emergency na dulot ng bagyo at malakas na pag-ulan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iniyak ng Office of the Vice President ang kanilang kahandaan para sa epekto ng bagyong Inday. Kabilang sa kanilang ginawa ang pagpapagana ng kanilang disaster preparedness at response measures, maging ang pagpreposition na sa iba't ibang lugar ng relief goods at essential resources. Nag-deploy na rin ang OVP Disaster Operations Center ng humanitarian assistance at emergency support sa mga nangangailangan na komunidad. Nasa heightened readiness na rin ang OVP Eastern Visayas Satellite Office, Cagayan Valley Satellite Office at Bicol Satellite Office upang makipagtulungan sa local government units at partner agencies para sa mabilis na pagresponde sa kalamidad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinanggi ng National Historical Commission of the Philippines ang pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ng Taiwan ang Batanes Islands. Batay sa ulat, nagdaos ang mga Chinese scholars ng symposium sa Jinan University kung saan iginiit nilang ang Batanes ay natural geographic extension ng Taiwan at dating sakop ng Taiwan noong Ming at Qing dynasties. Sinabi ng ahensya na walang anumang batayan sa kasaysayan o agham ang naturang claim. Iginiit ng NHCP na ang Batanes ay palaging bahagi ng Pilipinas, may sariling pamahalaang lokal at kinikilala ng buong mundo bilang teritoryo ng bansa. Samantala, giniit ng West Philippine Sea Bloc sa House of Representatives na malinaw sa ilalim ng batas ng Pilipinas at international law na walang karapatan ang ibang bansa na angkinin ang nasabing teritoryo. Binigyan diin ni Akbayan Party List Representative Jose Manuel Tadeo Jokno na nakakabahala ito dahil maaari umano itong maging unang hakbang sa mas malawak pang pag-question sa teritoryo ng Pilipinas. Nanawagan si Jokno ng pagtutol ng pamahalaan sa pamamagitan ng diplomatic channels at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tiwala ang isa sa House Prosecution Team na naging maayos ang unang tatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Representative Jose Manuel Tadeo Jokno, naniniwala siyang maganda ang naging simula ng paglilitis bagamat hindi siya pwedeng magbigay ng komento sa merito. Dagdag pa nito na mahalaga ang proseso sa paglilitis at ang pagsusuri ng mga ebidensyang naiharap na at ihaharap pa ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang pagsusuri at paghatol sa bigat at kabuluhan ng ebidensya ay nasa mga senator judge pa rin. Samantala, sinabi rin ng mambabatas na inaasahan pa rin nila ang pagharap ng vice-presidente at ng mga sumusunod o mga susunod na testigo ng prosecution sa susunod na linggo kabilang ang mga opisyal na magbibigay ng kanilang testimonya.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Panig ng depensa sa impeachment proceedings maaaring malagay sa malaking hamon sa susunod na linggo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Posibleng malagay sa malaking hamon ang panig ng depensa sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ito ay dahil maaaring madeklarang hostile witness si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio. Maaaring mangyari ito kung hindi siya sasagot sa mga katanungan ng prosecution panel na siyang nagpatawag sa kanya bilang susunod na testigo sa Martes kapag kumontra siya ng sagot sa anumang affidavit na maaari niyang sinumpaan noong mga nakaraang panahon kung magsisinungaling siya o kaya ay mahahalata siyang tahasang pumapanig sa defense panel. Ang presiding judge ang magdedesisyon ayon sa source ng DZAS kung dapat bang ideklarang hostile witness si Lopez batay sa mga kondisyong na itala sa taas. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, hindi niya maipaliwanag kung bakit ipinatawag ng prosecution si Lopez bilang testigo nito sa Martes, 14 ng Hulyo. Tanging ang grupo lamang nila niya ang maaaring magpaliwanag bakit nila ipinasugpina ang kanang kamay ni Duterte Carpio. Ani Tongol, sakaling madeklarang hostile witness si Lopez, maaari siyang i-impeach pati na ang kanyang sinumpaang o susumpaang salaysay. Ang paggamit ng katagang impeach ayon sa paliwanag ng source ng DZAS ay magagamit bilang pagkumbinsi sa presiding officer na hindi kapani-paniwala ang testigo dahil sa kanyang pagbaliktad sa mga nauna na niyang sinumpaang salaysay o kaya naman ay nagpakita ito ng bias sa kabilang partido o defense panel. Ang tinig ni Attorney Reggie Tongol kaugnay ng kahulugan ng isang hostile witness.
3: Ang hostile witness, papayagan ang tao o ang panig na nagpresenta dun sa hostile witness na yun na makapagtanong ng leading questions, papayagan din na yung nagpresenta na ma-impeach yung credibility nung tao at saka nung testimony nung testigong pinipresenta.
2: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Oplan Romanov na pinatulan ng kampo ni VP Sara Duterte Carpio, katang-isip lamang ayon sa dalawang mataas na leader ng Kamara. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Katang-isip lamang ang Oplan Romanov na pinalutang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora. Aniya noong pagpagdinig ng House Committee on Justice, litong-lito na sila sa Oplan Romanov na ito. Pero giit ni Zamora, wala namang napatunayan may ganoong plot na o pagtatangka na iligpit si VP Sara at kanyang buong pamilya. Kinatigan ito ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na nagsabing masyadong mahilig mag-imahinasyon ang kabilang kampo. Habang sinabi naman ni Attorney Benjamin Tolosa, House Impeachment Legal Spokesperson, wala kahit anong ebidensya ang depensa tungkol sa Oplan Romanov kaya nananatili itong aligasyon. Matatandaan na noong day 3 ng impeachment trial kay VP Sara, iginiit ng counsel for the respondent na si Attorney Mark Binluang na totoo ang Oplan Romanov na hango ang pangalan mula sa sinapit ng pamilyang Romanov sa Russia na pinaslang ng magkakasama. Ang naturang Oplan ay ginamit para maidepensa ang alegasyong pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa na lumabas sa isang online press conference noong November 23, 2024. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga aktwal at bantang karahasan sa mga paaralan sa bansa na italang naganap sa loob lamang ng 20 days ayon kay Senador Bam Aquino. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Para kay Senador Paulo Benigno Aquino, dapat manatiling ligtas na lugar at pagkatuto ang lahat ng paaralan sa bansa. Ito ang kanyang binigyang diin sa pagdinig ng kanyang Senate Basic Education Committee. Dito niya rin inihain ang isang dokumentong nagsasaad na sa loob lamang ng 20 araw. Nagkaroon ng ilang insidente ng pamamaril, pananaksak at pagbabanta sa buhay ng ilang paaralan o estudyante sa mga paaralan mula June 16 ang pagsisimula ng klase sa maraming paaralan hanggang Hulyo 6 ng taong kasalukuyan. Kabilang nasa naturang record ay ang pamamaril ng 2 teenagers sa Tacloban City at pananaksak naman ng mga estudyante sa ilang mag-aaral na sa ilang lalawigan. Ang iba na may nagbabanta ng pagpapasabog ng bomba sa ilang paaralan. Ayon kay Aquino, ito ang dahilan bakit niya itinataguyod ang panukalang batas na School Safety Act. Kailangan anyang mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan upang maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro at iba pang tauhan sa mga eskwelahan. Layunin ng kanyang pagdinig ani kay Aquinong malaman kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at polisiya ng pamahalaan upang tiyaking ligtas ang mga paaralan at tukuyin kung kailangan ng reforma upang hindi na maulit pa ang mga trahedyang naganap sa ilang paaralan kamakailan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Ulat Panahon.
0: Nakakaranas ang Batanes ng epekto ng bagyong Inday. Habang ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela ay nakakaranas ng pag-ulan na may malakas na hangin dulot pa rin ng bagyong Inday. Nakakaranas naman ng minsang pag-ulan ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dulot ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot pa rin ng bagyong Inday. Nakakaapekto naman ang habagat at nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsksargen, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. At ang natitirang bahagi ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat, dulot pa rin ng habagat. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 58 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 46 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 72 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 66 centavos, at Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 20, Talata 10, ang Mandarayang Timbangan at Mandarayang Sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 10 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
6: Value for money.
1: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hi guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC and Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy, and for today's episode, guys, this is actually a day in my life as I travel from Manila to Dubai. So at the moment, guys, if you can see, we are here. Nandito na tayo agad sa airport and we are currently going to board na the plane on the way to Dubai. It's currently 3 p.m. and if you can see, by zone yung aming pagpila dito. Pipila na ako dyan in a little while. But ayan, samahan niyo ako in the day in my life hanggang makarating ako ng Dubai. Let's see how it goes. As I stand here and observe all the people na nagla-line up, this is actually a long-haul flight to Dubai. Around mga 9 hours yung flight papunta. And I like how organized na this year yung mga zones na kung paano nila dinidivide yung mga passengers pag-board. Kasi usually, diba, sa mga airplane, magulo yung boarding organization kung sino-sino lang yung like pumipila, ganon, wala masyadong categories of people na magla-line up sa plane. Pero ngayon, I like how this airport really tries to organize the passengers by zone. So, zone 4, zone 3, zone 2, zone 1. So, different places siya sa airplane para at least hindi medyo masyadong mahirap pumasok sa airplane. So, ito na, magbo-board na tayo papuntang Dubai. The last time I went to Dubai was like last year. Kaya this year ulit. This year ulit tayo pupunta Dubai. And it's so still exciting kasi parang ano eh, sobrang daming mapupuntahan sa Dubai. Parang di ka mubusan ng mapupuntahan. Kaya one of the things that I'm looking forward as I go to Dubai is yung mga hindi ko napuntahan last time. Tsaka in fairness guys, on time tayo mag-board at the moment. It's 3 p.m. in the afternoon. Ayan guys, ako na yung next sa boarding. Okay po. Hi po kayo sa vlog! Hi! Ayan guys, finally nandito na tayo. Naglalakad na tayo sa papuntang airplane. At nakakatuwa kasi after iscan yung boarding pass ko guys, meron silang pa-free water. Kaya yun, nakakatuwa. Thank you for the water. Kasi mahal yung water sa loob ng mga gates sa airport eh. So, yay! May free water tayo guys. Ang saya-saya ko. Yeah, and it's actually a good weather today. It's actually a good weather today. If you can see, guys, it's not super sunny. It's not super maulan. And it's just really a good cloudy day. Kila muna tayo. And before anything else, guys, no, wait lang. Dito sa episode na to, before we continue on, let me just share to you quick 10 facts about Dubai. Kasi syempre, guys, before we continue on with our Dubai series, I just want to give you a little bit of a background about Dubai. So let us start. Number one, Dubai is the most populous city in the United Arab Emirates, guys. So, guys, Dubai is not a country. Dubai is a city and it's one of the populous city in the UAE. Number two, it's established in the 19th century. Ganun na katagal. But it started as a small fishing village. So eventually, Dubai grew into a big regional trading hub from the early 20th century and grew rapidly in the late 20th and early 21st centuries with a focus on tourism and luxury. It is second most in 5-star hotels in the world and it boasts the tallest building in the world, guys. It's the Burj Khalifa. So sobrang taas ng Burj Khalifa, guys. Talagang baka magka-stiff neck kayo kakatingin sa Burj Khalifa. It's actually 828 meters or 2,700 117 feet tall. Number 3, the United Arab Emirates or UAE consists of 7 independent city-states. So 7 emirates tayo dito guys sa UAE. It's Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm Al Quwain, Fujairah, Ajman, and Ras Al Khaimah. So yun guys, different emirates and in this country it's called the United Arab Emirates. Number 4, the UAE or simply the Emirates is a country in West Asia. So it's situated in the Middle East and it's located at the eastern end of the Arabian Peninsula and it shares borders with Oman and Saudi Arabia. Number 5, the people of UAE are called Emirati. So kapag may nakita kang taga UAE, ang tawag sa kanila ay mga Emirati. Number 6, the currency of UAE is called dirham and 1 dirham is roughly equivalent to 15 Philippine pesos. Number 7, the capital city of UAE is Abu Dhabi. Yun talaga ang kanilang capital. Mostly ng mga tao iniisip nila Dubai, but it's actually Abu Dhabi. Number 8, Abu Dhabi is more than 3/4 of the area of UAE. So guys, it's the biggest emirate in the UAE. And because ang yaman ng Abu Dhabi, no, because they have rich oil fields, both onshore and in the Persian Gulf, along with Dubai, silang dalawa talaga. Abu Dhabi and Dubai, sila talaga yung one of the nation's 2 most prosperous emirates. Number 9, beautiful beaches, record-breaking attractions, and experiences like no other. It's all here in Dubai, guys. Talagang ma-experience mo lahat ng mga amazing and mga wow na attractions talaga. They have been named TripAdvisor's number 1 most popular destination in the world for the 2nd year running. Kaya guys, if you're looking for an exciting country to travel to, Dubai definitely needs to be in your bucket list. Number 10, Filipinos in the UAE are actually migrants or descendants of the Filipinos living in the UAE. So, as of the moment, no, meron tayong 600,000 plus Filipinos na nakatira dito sa UAE. Of which, yung 450,000 plus na mga Pilipino na yon nakatira dito sa Dubai. And they actually form 6.1% of the whole UAE population and they form 21.3% of the population of Dubai. So yun guys, those are the 10 facts about Dubai, our destination for today. Now let's get back to our episode. Ayan na guys, papasok na tayo sa airplane. It's been a while and for this 4th quarter of the year, this is the first time ulit na sasakay tayo ng airplane. After so many episodes din, local episodes natin. So, grabe, we're looking forward to going to Dubai.

about riding on airplanes, especially for this episode, no, we're going to Dubai from Manila, is that you can see the faces of the people, iba't ibang lahi, and mostly mga OFWs na excited lang talaga bumalik ng Dubai to work hard for their families, and to spend Christmas there probably, and just enjoy being in Dubai. Yung mga ibang tao, mga tourists, diba, excited sila mag-vacation, you can see their happy faces, and ako happy din ako, you can see my happy face, guys. So if you wanna see my happy face, guys, don't forget to go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see not only my happy face but also yung visuals natin on this episode. Papunta tayo in Dubai. So yun, guys, we are on the window seat. Nakaka-excite. I'm really a fan of window seat. Hindi lang sa bus, kundi sa airplane din. So, yan. Tulog muna tayo for this portion. Matutulog muna ako, guys. Tapos yun, guys, no, after 9 hours, gising na po ako. And ayun, guys, palanding na tayong Dubai. At it's currently in the evening na. So may time difference from Manila to Dubai ng 4 hours. So Dubai is behind 4 hours sa Manila. So yun, guys, tutulog muna ako ng konti. Tapos pababa na tayo. And right now, no, finally, nakaland na tayo sa Dubai. We are here na sa Dubai International Airport, guys. And nakakatuwa, pagbaba pa lang, ambango. Ambango talaga dito sa Dubai. And ayun, we will just pass through the immigration muna. So, ano, walk trip muna tayo dito for a while. And buti na lang, medyo pagod-pagod kami kahit 9 hours kami nakaupo. So, walk trip kami ngayon sa walkilator. So yun, guys, after mga 10 walkalator, nandito na tayo sa part ng kung saan tayo sasakay ng train papunta dun sa pinaka-central airport nila. So ang galing, guys, no? Sobrang laki ng Dubai International Airport na kailangan mo mag-train papunta sa pinaka-central airport nila. So yun, guys, pila tayo. So kunin muna natin yung mga maleta natin, and then yun, guys, onti na lang makakatapak na tayo sa legit na lupa ng ano, ng United Arab Emirates. So nakakatuwa kasi eto na, guys, yung train nila, sakay tayo. And yun nga, guys, nandito na tayo sa train sa Dubai International Airport, and nakakatuwa kasi mayroon train talaga papunta dun sa baggage claim area tsaka arrivals area. Nakakatuwa kasi feeling mo talaga na sa ibang bansa ka na. Tapos tingnan nyo, guys, yung train. Para ka talaga nakasakay sa MRT. Parang nasa may highway na kami. Pero ang galing kasi nasa loob pa rin ng airport to. We're here now sa baggage claim. Nakalagpas na kami ng immigration. And nakakatuwa, guys, kasi meron silang binigay na surprise gift. Ayan, may pag-gift sila, which is the free SIM for tourists dito sa UAE. Specifically sa Dubai. So, nakakatuwa, guys. And ito na, sakto pagdating namin dito sa baggage claim, nakita namin agad ng mga luggage namin. So, tara, guys, we are going to push this. Tara, guys, we're going to push this. At medyo mabigat, no? Pero, ano naman, workout para, ano, pampagising. And yan, guys, after natin maklaim yung baggage natin, magpapapalit na tayo ng currency. So, yung papapalit natin ngayon is US dollars to dirhams. So, papapalit muna tayo para meron tayong pocket money papuntang Dubai. At hopefully, no, maganda yung palitan ngayon. So, yan, guys, finally, nakalabas na tayo ng Dubai International Airport. Nandito na kami sa bandang parking area. At daming tao, talagang ramdam na ramdam mo yung Christmas and holiday rush. And yun nga, sabi ng kasama namin dito sa Dubai, kasi madaming tao, kasi nga madami daw sale dito tsaka holiday dito ngayon sa Dubai. So, ayun pala, guys, no, after natin pumunta galing straight from Dubai International Airport, mga anong oras na ba ngayon dito? It's around 10, 11. It's around 11 p.m. na dito sa Dubai, and we're gonna have dinner. Kaya nakakatuwa, guys, kasi ang first stop natin for dinner,

Nakakatuwa kasi ramdam ko na nasa Dubai ako, guys. Yung french fries nila kasing laki ng kamay ko. And grabe, yung in-order namin is something Arabic. So ano siya, Arabian chicken. Kaya tingnan nyo to, guys. Sobrang laki. Ito talaga yung ano, nagsisignify na nasa Dubai na po talaga kami. Kasi napakalaki po ng mga pagkain dito. Kaya yan, guys. Magdi-dinner muna kami. And tikman natin. At ano, tataba talaga ako dito sa Dubai.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kaagapay. Inyong narinig ang Aleluyeho opening our program today mula po sa aking Naging Ikaw album, aking sinulat at inareglo naman ni Marlon Oliveros. Ako ang inyong host for the second Friday of the month, Kathy Garcia Alvarado. Natutuwa pong makasama kayong muli ngayong hapong ito dito sa programang Papuri. Siyempre, hangad ko na samahan niyo rin ako. Sana no, hanggang alas 6:30 ng gabi as I share with you some uplifting music mula sa iba't ibang original Filipino gospel albums at mga inspiring verses din mula sa salita ng Diyos. Kumusta naman po kayo? Surviving? Thriving po ba? Well, I just hope na everyone is doing well by the grace of our Lord Jesus Christ. Alam kong napapakinggan tayo sa buong mundo. And that's a very good reason to thank our Lord, di po ba? Binigyan niya tayo ng paraang makapag-broadcast sa ating mga kaagapay at sa iba pang mga tao who need to be reached with the life-saving message of Jesus Christ. Ang ating programa ay napapakinggan sa radio via 702 DZAS sa AM band at sa 702 DZAS mobile app. Naaabot din ang mga lalawigan sa stations 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Welcome po sa inyong lahat. Para sa inyong mga song requests, mag-comment lamang kayo sa ating Facebook page o kung mas madali sa inyong mag-text, please do so sa aming mga numbers for Globe 0916-296-6620 at para sa Smart 0999-223-5675. Ang inyong mga song requests ay isasama namin sa mga susunod na programa ng Papuri. Wala tayong featured album sa araw na ito. Instead, nag-line up ako ng mga awitin from different original Filipino gospel albums para sa inyong listening pleasure and encouragement. Sa Psalm chapter 8 verses 1 to 2 sa Biblia, ating mababasa, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Kaya naman sa ating programa ngayon, pasimulan natin ang ating musical lineup sa mga masasayang awit hango sa mga pambatang papuri albums na inawit ng mga pambatang papuri singers. Tayo'y magpuri ni Glenn Lee Pintuan, susundan ng Mga Bata Halina, komposisyon ni Raul Lantikan. Pupurihin kita ni likha ni Andre Dionisio sa pag-awit ni Jenny Gadi. Pang-apat, kami aawit, inakda ni Ronel Rubrica. Bata man kami, likhang musika naman ni Bong Bontogon. At hinding maririnig, isa pang Andre Dionisio composition, Habang Ako'y Bata Pa, tampok si Vanessa Dinglas. At ang magsasara ng ating first music segment, Basta! Sinulat ni Cesar Aniceto, inawit ni Timothy Paul Valliega. Ito ang Papuri Friday Edition, Basta! Tayo'y magpuri sa ating Panginoong Diyos from the mouth of babes, mula sa bibig at tinig ng mga bata.

0: Kasama ko kayo sa Papuri the Friday Edition dito sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. Let me just say, no, bago tayo magpatuloy sa ating programa, na sobrang happy ako na makita at makasama kayo noong nakaraang FEBC anniversary last June 6. Ito ay ginanap sa GCF Ortigas, no? Nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumati, nakipagkamay, nakipicture-picture sa amin. Nako, you just don't know the joy and blessing na naramdaman ko just to be able to do that and to see you all in person. Ayan. Kaya shout out sa inyo na nagbigay ng oras, bumiyahe at dumalo. At maraming salamat sa inyong pakikiagapay sa amin. Sisingit ko na lang rin muna, no, at this point ang aking munting pakiusap na sana ay mag-subscribe po kayo, parang awa nyo na no, sa aking unang album na streaming na po sa iba't ibang mga digital platforms: Apple iTunes, Deezer, Amazon Music, Spotify at YouTube Music. Ayan, at madadagdagan pa yan soon ng mga bagong naisulat ko pang mga awitin mula sa aking pinoproduce na gospel bossa nova album. Exciting, no? By the grace and provision of our Lord. Naku, malapit na talagang matapos. Kaya thank you po sa mga nananalangin para rito, no? But in the meantime, please subscribe po sa mga digital platforms na aking nabanggit at pakishare na rin po. Let's spread the hope we have in Christ through these songs that the Lord inspired me to write. Maraming salamat, mga kaagapay. Sa ating second music segment, mapapakinggan natin ang ilan pang musika na feel kong i-share sa inyo ngayong hapon. At syempre pa, lahat ng kanta ay nagpapatungkol sa napaka-constant, napaka-persistent at napaka-overflowing na love ng ating Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin. Alam niyo, minsan ang description ko nga sa love ni Lord ay stubborn, no? Tigas ang ulo at makulit. Ayaw at hinding-hindi niya tayo tinatantanan. Lalo na kapag tayo ay naliligaw ng landas. Kinukulit niya tayong manumbalik sa Kanya. Hinding-hindi niya tayo pinababayaan at hinding-hindi niya tayo tinitigilang mahalin. Naalala ko ang sinabi ng salmista sa Psalms 103 verse 17. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Pakinggan natin ang mga kantang nagsasaad ng temang ito. And my prayer, my hope is that mare-remind tayong lahat na mahal tayong tunay ng Diyos at nariyan siya palagi, handang tumugon sa ating mga dalangin. Una ay ang Tagalog adaptation ng In His Love na sinulat nila Ed DeGarmo at Dana Key. Ito ay ang Sa Kanyang Pag-ibig na aking inawit. Susundan ng Kung Kapiling Ka mula sa Papuri 10, nilikha ni Joel Navarro na kanya ring inawit kasama si Jai Sabas Aracama. Hango naman sa Papuri 9, komposisyon nila Bong Rosario at Jed Roque, Ika'y Sasamahan, kinanta ni Jim San Juan. Pang-apat, Tanging Pag-asa Ka, tampok si Janet Rodrigo, awiting sinulat ni Arnel De Pano at nilapatan ng musika ni Sok Villanueva. Kailan pa, likhang musika naman ni Andre Junicio sa pag-awit ng Papuri Singers. At panghuli sa ating second music segment, isang awit na aking sinulat at akin ring binakapan. Tampok ang aking brother from another mother, si Ruben Laurente. Alam nyo, yan ang tawagan namin eh, kasi pareho ang birthdays ng aming mahal na mga nanay. Ayan. Ang kantang inyong maririnig na kasama sa Gospel Bossa Nova album ay ang True For Me, inareglo ni Ruth Rocabo Bagalay. Ako ang inyong kaagapay, Cathy Garcia Alvarado, makakasama ninyo hanggang 6:30 ngayong gabi. Patuloy na naghahatid ng musika at inspirasyon dito sa 702 DCAS FEBC Radio.
1: Ikaw ang aking lugar na kublihan. Iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Awit, Kabanata 32, 7.

Kayo'y nakatune in sa 702 DCAS FEBC Radio at ito ang Papuri the Friday Edition with Cathy Garcia Alvarado. Hatid ko ang original Filipino gospel music, mga awiting nagpapatibok ng ating mga puso para kay Jesus, tumutulong magpaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos. Umaasa akong ibinabahagi ninyo ang programang Papuri at iba pang mga programa ng FEBC sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan para marinig din nila ang musika at mensaheng nakapagbibigay ng ibang uring saya at kahulugan sa buhay. Sa ating huling music segment, maririnig natin ang mga sumusunod na kanta. Kailan ba nagkulang? Sinulat ni Jim Reyes para sa Papuri 20, inawit ni Bishop Jonifer Luklukan. Isang medley ang kasunod na inareglo ni Arnel De Pano, ang Terry Javier Medley, featuring of course ang aking kaibigan.

Ang si Terry Javier Ellis, kasama sila Kate Rose Urrutia, Eunice Saldana Montesillo at Sweet Samaniego Buchanan. Pangatlo ay ang Higit sa Lahat, sinulat at inawit naman ni Ricky Sanchez. At yan ay susundan pa rin ng isa pa niyang komposisyon, Kung Kailan Kailangan Siya, tampok naman si Beshi Cindy De La Paz Lakanilaw. Mga kaagapay, dumating na ba yung punto sa inyong buhay na naisip niyong nagkulang o nagkukulang ang Panginoon sa inyo? Nagkukulang nga ba ang Diyos? Maganda sigurong basahin natin ang mga awit 23 just to remind us na si Jesus ay sapat, sufficient for all our needs and all our longings. Psalm 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nagkikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay, sa bahay ni Yahweh, mananahan. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon namin, salamat sa mga pangako mong hindi mo kami iiwan at pababayaan. Lalo na ngayon na napakagulo na ng mundo at para bang nangingibabaw ang kasamaan at kasakiman. Salamat dahil tapat ka at sapat ka sa lahat ng aming mga pangangailangan, mga hinaing, mga inaasam at mga pangarap sa buhay. O Diyos, patuloy kang maghari sa aming mga puso. Punuan mo please ang aming mga kakulangan at kahinaan. Tugunan mo ang lahat ng aming inaasam-asam at gabayan kami sa tamang daan. Palagi mong ipapaalala sa amin na kailanman hindi ka nagkulang at hindi ka magkukulang sa amin.

0: Magtatapos na muli ang ating programa ngayong Biyernes. Sana ay kinapulutan ninyo ito ng aral, paalala, encouragement at inspirasyon. Ako naman ay talagang napagpala sa pagsama ninyo sa akin today at doubly blessed sa pagtulong ng aking mga nakaagapay sa broadcast, pinangungunahan ng ating producer, Ms. Kayla Escalante, ang ating engineer on duty, JV Tabua, ang ating prod tech team, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura at Benjo Morano, at lahat ng bumubuo ng ating Bukawit Transmitter Side Team. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagbati sa mga sumusunod na mga kaibigan, Cynthia Rahil Paras, Tintin Di Malaluan, Gina De Vera, Roz Rodrigo, and of course, ang aking sister in Christ na si Julie Tesorero, maligayang kaarawan sa inyong lahat. May you continue to discover how deep and precious the love of God is in your lives. Salamat mga kaagapay for being with me today sa Friday edition ng Papuri. Keep tuned in dito sa 702 DZAS FEBC Radio for more uplifting music and messages. Nagpapaalala sa kasapatan at katapatan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay and sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Kathy Garcia Alvarado ang inyong naging kaagapay at Philippians 4:19 ang iiwan ko sa inyo today. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Diyos na hindi kailanman nagkukulang lahat ng ating papuri.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman? Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
3: Ay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
7: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay maaari niyong masubaybayan gamit po ang radyo, Yan po ay sa iba't ibang mga partner stations po natin mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, pwede po tayong mapakinggan, mapanood gamit ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Patuloy po nating pag-uusapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam nyo, ang napakagandang bagay tungkol po sa pagtitiwala sa ating Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin na magtiwala sa Kanya. Kahit ho gusto natin pagtiwalaan ang Diyos, kung siya naman po ay hindi nag-extend ng kanyang imbitasyon na tayo ay magtiwala sa kanya, hindi rin natin mararanasan yung kapayapaang dulot noon. Kasi ibig sabihin, may pagtitiwala ka, kaya lang yung pinagtitiwalaan mo naman ay walang pakialam o kaya hindi niya gusto na magtiwala ka sa kanya or maybe hindi siya interesado sa iyong mga pinagdadaanan. So in the end, mapapansin niyo po, hindi pwede yung basta tiwala lang. Kailangan kilala natin ang Panginoon at naunawaan natin na siya ang nagbigay ng imbitasyon para tayo po ay lumapit sa kanya. Yan niya ang napakaganda. Ang nakakalungkot lang pong realidad, mga kapatid, ay kadalasan nami-miss natin. No? We miss out on the peace, the power that is made available to us because we don't want to trust God or ang pagtitiwala po natin ay doon lamang sa mga panahon ng problema na parabang seasonal trusting in the Lord. Yan. Yung iba naman, temporary trust in the Lord. Bakit temporary? Pag may problema, tiwala. Pag wala na rin pagtitiwala. Back to normal, ika nga. So, tayo po ang nawawalan kapag ka ganon. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan paano bang tayo ay magtitiwala sa ating Diyos? Atin pong natutunan sa ating mga pinag-aralan, itong mga nakalipas, na ang pagtitiwala po sa ating Panginoon involves having faith in God's character, word, and power. Kahit na yung mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin mawari. No? Kasi sa totoo lang, maraming bagay po hindi natin maintindihan, paano, and yung kawalan ng pagkaunawa sa mga kaganapang ito, yung hindi natin ma-predict ang susunod na mangyari, actually, napakalaking bagay niyan para iparealize sa atin na kailangan nga nating magtiwala sa ating Diyos. Kasi yan yung mga times na talagang, alam mo, aminado tayo na hindi natin kaya. Aminado tayo na kailangan natin magtiwala. Aminado tayo na sa ating sarili wala tayong magagawa. Kaya yung confidence in self actually oftentimes prevents us from having confidence in God. Masyado tayong tiwala sa sarili, hindi man natin verbally sabihin yan, but makikita po yan sa ating action eh. Di po ba? Itiwala tayo sa sariling kakayahan. So if you don't trust the Lord, don't pray, don't seek His wisdom, yan po ay hindi man verbally sinasabing hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, pero ang mga aksyon na yan ay malinaw na pagpapakita na kulang tayo sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung mga moments po na doon tayo merong humility or admittance, inaamin natin hindi ko kaya, paano ito, doon natin marirealize na yung pagtitiwala is something that is made available to us. At yan ang invitation not only to trust Him because of your problems, but an invitation to get to know God in the context of your problems. Makikita mo yung magagawa niya sa ganung sitwasyon. Alam nyo, itong aking bunsong anak, nahilig po maglaro ng chess. No? So, siyempre, madalas kaming dalawa lang naglalaro. Laro kami. So, halos alam na namin yung technique ng bawat isa. Ngayon, para makita mo yung kakaibang kakayahan, kailangang isabak mo eh. Iba yung kalaban, iba yung environment, di po ba? Kasi habang nasasabak sa ibang mga tao, ang nangyayari po doon ay nagkakaroon siya ng, ika nga eh, itong taong to, di ko pa nakalaban, masusubok mo ngayon yung iyong kakayahan. So, yun din po tayo sa Panginoon eh. Minsan nagtitiwala naman tayo, kaya lang dahil halos regular na yung mga bagay na nangyayari, para bang yung pagtitiwala comes so automatically to the point na may mga pagkakataon na hindi na tayo nagkakaroon ng amazement sa ating Panginoon. Parang ganito po, ano, if you remember, di ba, yung mga Israelites during the wilderness experience, eh masyado na hong predictable yung dating ng manna. Manna is actually a miracle food. To eat manna is actually a miracle. Yung pillar of fire by night, cloud by day, these came so predictably to the point na imagine, nararanasan mo araw-araw, no, yung provision ng mana, yung silong pag mainit because of the cloud by day, yung liwanag, yung warmth, protection given by the fire at night. Masyado ng regular na pangyayari na minsan din na tayo na-amaze eh. Masyado ng sagana yung provision ng Panginoon na paminsan po para bang hindi na natin naiisip na, teka lang, araw-araw may himala. Bakit hindi ko makuha magtiwala? Di ba? Yung nakita nila yung mga taong nakatira sa Promised Land, ang lalaking mga tao, para bang ang daling makalimutan nung, uy, yung kinakain mo araw-araw is a miracle food. Hindi kayo nagtatanim, pero meron kayong provision. Yung fire by night, pillar of fire, gives you warmth, light, provision yun. Parang sa atin din, di po ba? Araw-araw eh. Minsan kulang tayo sa reflection. Sa Psalm chapter 8, di po ba? Yung reflection po ng salamista ron. Ako gustong-gusto ko yung sinabi doon eh. Let me share to you, no, yung sinabi ng passage. Yan po ay makikita natin sa Psalm chapter 8. And he was basically looking at the night sky. At tingnan niyo po ang kanyang nasabi sa mga bagay na ito, no? Sabi po dito, basahin natin sa Tagalog, ang ganda. Sabi doon sa Psalm chapter 8 verse 3. Kapag ako'y tumingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasdan ang buwan, mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano nga ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? So tingnan mo yun, ano? Yung reflection ba na you look at nature, you see the power of God. Di ba? Yung kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon. Hindi ba sa Matthew chapter 6, sa konteksto ng pagtatalakay tungkol sa pag-aalala, ano pong ginamit na paalala po doon? Tingnan nyo yung mga ibon. Araw-araw may nakikitang ibon eh. Tingnan nyo yung mga halaman na mamayang nandyan, mamayang malalanta. Sabi doon sa talata eh, kayo pa ba'y pababayaan ng Panginoon? So minsan kulang tayo sa refleksyon sa mga bagay na ito eh, no? We forget that these are miracles, that there are everyday miracles all around. Nature declares the power of God. Nandiyan eh. Kaya lang minsan po, para bang yun na nga eh, it comes so predictably. Yung bang sa sobrang dami, sagana, at sobrang consistent ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagdating nitong mga ulan ng tag-araw, dahil usual nating nararanasan, nakakalimutan na natin na ito po ay mga pagpapala. So ako, yun nga, habang inaaral ko yung experience ng mga Israelites, no, dun sa wilderness, hindi ba parang isipin mo, teka lang, araw-araw kumakain ka ng mana, tapos makakalimutan mo na kasama nyo ang Diyos? Tuwing gabi, meron kayong pillar of fire. Tuwing umaga, may silong kayo because of that cloud. Tapos makakalimutan mo na ang Diyos ay tapat, di ba? Pero wag na natin yung sila eh. Tayo rin ganun, di ba? Nakakalimutan natin. Nawawala sa ating isipan ang kapangyarihan at magagawa ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Pero araw-araw po, hindi ba? Ang dami nga nating nakikita sa ating kapaligiran ng mga palatandaan, paalaala at katiyakan ng kapangyarihan, pagkilos at biyaya ng Panginoon. So minsan ano, kung iisipin natin eh, tayo rin pala ay mga saksi sa napakaraming mga pagkilos, himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Tingnan nyo ito. Basahin ko lang no, sa Mateo chapter 6 verse 25 at mga sumusunod. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo, mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Kaya ba ninyong dagdagan ang kahit isang oras man lang ang buhay ninyo sa pag-aalala ninyo? So tingnan niyo po yan. Ito pa. At bakit kayo nag-aalala kung anong inyong isusuot? Tingnan ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nagtatahi ng damit. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung ganito dinaramitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, ngunit bukas ay itatapon sa apoy, kayo pa kaya? Tiyak na bibihisan niya kayo ng higit pa sa mga ito. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tingnan mo yun, ano? Ibinaling tayo sa mga patutuo ng kapangyarihan, pangangalaga, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, mga patutuo na araw-araw nakikita natin, ibon sa himpapawid, bulaklak sa parang, di ho ba? Eh, sa Pilipinas tayo, kahit siyang katumingin, may ibong, kahit siyang katumingin, may halaman eh. Reminder of God's goodness. Kaya nga sabi, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya, di ho ba? So ngayon, ang nangyayari po, dahil hindi tayo nagre-reflect sa kabutihan ng ating Panginoon, eh madalas po tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kaya kung tutuusin, yung mga Israelites, ang dami na sanang pwedeng balik-balikan eh, di ba? Kung naalala niyo po nung tinawid nila yung Jordan, naglagay ng mga bato, tigitigisa bawat tribo, para saan daw? Ang purpose po noon ay para maalala po nila, pagka dumating na yung susunod na henerasyon, na wala na po yung mga mas nakatatanda, o kaya pag nagtanong yung mga mas bata, ang sasabihin nila, ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa amin. So, ibig sabihin po, yung mga previous experiences sa Panginoon should elevate our faith to the next level. Kaya hindi dapat yung parabang doon lang tayo nakatuon sa solusyonan to. So, nasosolve yung problem, but we never actually learn. So, ano hong natutunan natin sa mga nakikita nating araw-araw na provision ng Panginoon? Sa inyong mga pinagdaanan, sa mga nakalipas na panahon, what have you learned about God? And how does it help you in your present challenges? And how will it help you? And how can it help you sa mga future challenges naman? Di po ba? Kasi ang mga bagay na yan ay hindi po natapos at ganun na lamang. Ang mga bagay na yan ay naranasan at nagsisilbing patutuo, paalaala ng mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang Deuteronomy bago po yung Joshua, kasi sa Joshua, it was basically the conquest of the land. Papasukin na yung promised land. Nung Deuteronomy, ang Deuteronomy is a review. Ang Diyos po doon pinapaalala sa kanila, ito na yung mga nangyari, ito yung aking pangako. And God was preparing them for what is to come. May mga hamon kayong kakaharapin doon. Pero alalahanin nyo kung paano kayong nilabas mula sa Ehipto, pinangalagaan, paano kayong iningatan sa wilderness at nakarating sa panahong ito. Can you imagine nung nagpadala ng 12 espiya, di ba? Yung 10, aatras na eh, di ba? Ayaw na eh. Parang kung iisipin mo, teka lang, nasa buka na kayo ng promised land, ngayon pa kayo magbabalikwasan, di ba? Parang ang hirap isipin. And yet, ganyan po ang karanasan. kaya nga, challenge ito, reminder ito para sa atin, mga kapatid. Kasi talagang ganun eh. No? Pag tayo po ay nakaranas sa Panginoon, ganun lang ba yon? Parang isang karanasang, yehey, praise the Lord, tapos pagtapos na, kakalimutan na lang ba natin? Kaya nga, yung thanksgiving sa prayer, alam nyo, napakahalaga yun eh. Kasi pag tayo po ay nagpapasalamat, inaalala natin na merong mga naging karanasan na tayo sa Panginoon, may mga pagkilos na ang Panginoon, may mga tagumpay na tayong natamasa mula sa Panginoon. At yung mga bagay na ito, bagamat tapos na, lipas na, pero hindi ibig sabihin irrelevant na sa buhay natin. We can still learn something from this. We can still gain something from this. Kasi ang Diyos na kumilos noon, ang Diyos natin ngayon. Kaya nga sa Matthew 6, eh, paalala, no? Kahit pala yung mga araw-araw nating nakikita, minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos sa likod ng mga ito. Every day, pag nakakita ka ng halamang tumubo, puno, nakakalimutan ba natin na nagsimula sa isang maliit na binhi? Paano naging halaman, puno, paano nakapamunga? Di ba? Mga paalala po eh, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. When you look at the creation, you are reminded of the wisdom, the power of the Creator. Napakatalino, napakamakapangyarihan. Hindi maipaliwanag yung kanyang mga paggawa. Kaya ho, napakagandang ano eh, napakagandang paalala sa atin na tingnan mo ang mga ibon, di ba? Tingnan mo ang mga halaman. Kasi ibig sabihin po niyan, itong mga bagay na ito ay common sight. Ika nga, ibig sabihin, lagi naman nating nakikita, lagi nating namamasdan. Pero what do we learn from all this? Tayo ho ba'y nawala na lang ng amazement sa ating Panginoon? Minsan po, no, pag ako ay tumitingin sa mga gadgets, ako po ay naa-amaze dun sa paanong na-invento, ano? Yung imagine mo yung cellphone, wala namang mga connection, but natatransfer yung ating boses real-time, di ba? Ibig sabihin, habang nagsasa, ito ngayon, kung kayo po'y nanonood, napapakinggan nyo, tinatransmit, di ba? And you listen to it, kahit na ang layo-layo ng distansya. Minsan pag inisip-isip mo yan, napaka kamangha-mangha eh, di ba? Naa-amaze ka sa talino nung nag-imbento. So sa Panginoon, lalo na. Yung pag-alaala po natin sa mga bagay na ito reminds us of, wow, what a powerful God we have. Di ba? Kaya yung reflection talaga, sobrang ano yan eh, sobrang importante yan sa atin. Kailangan yan. So, pag tayo po ay nagtiwala, we believe in God's reliability. It is faith over feelings. Nilalabanan natin yung feelings natin. Kaya nga ang sabi po sa Philippians 4:6, di ba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. So mapapansin mo, merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hayaan yung feelings natin to remind us or to tell us how to react. Hindi po. Kailangan yung pananampalataya. Naalala ko yung isang nabasa ko sa isang post. Ano? Ang sabi po roon, do not allow your worry to tell you a story that God never wrote. Huwag mo daw hayaan na yung iyong pag-aalala ay magbigay ng ibang kwento sa iyo na hindi naman yun ang kwento na nais ng Panginoong buuin. Di ba? Totoo yun eh. Kasi paminsan po, yung worry natin, ano eh, ang daming nagiging mga sangasangang posibilidad na paano na, and then later on, na-consume na tayo ng puro paano na, and we forget about who God is. Balikan natin yung Matthew 6 and what it reminds us about who God is. Ang sabi po dito sa talata na karugtong ng ating binasa kanina, no? Sabi po sa verse 31. Kaya huwag kayong mag-alala at magsabi anong kakainin namin o anong iinumin namin o anong susuotin namin. 32. Ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hentil, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Grabe, no? Sa ibang translation po, yan daw ang pinoproblema ng mga walang Diyos, walang pagtitiwala sa Diyos. Pero ikaw, meron kang Ama sa langit, tayo ay merong Ama sa langit na alam na kailangan natin ang lahat ng ito. Di ba? So, ibig sabihin, we don't pray to inform God. We don't pray to remind God. Kasi bago ka pa manalangin, alam na niya eh. Ang purpose ng panalangin is to align our hearts with God, to get to know God deeper. Hindi yung para paalalahanan, para sabihin, because He already knows. Kaya sabi mo ng verse 33, subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. Ang ganda nun, di ba? Pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. In other words, do not let this worry, these things, take you away from what is truly important. Sinasabi kong madalas, pag tayo po ay nasa survival mode, nawawala yung vision and passion. Totoo yan. Nawawala ang vision and passion. So this is a reminder for us na ayaw ng Diyos na nasa survival mode ka. Kasi pag nandun ka, hindi ka lalago eh. Ang goal mo lang, makalampas lang, maalpasan lang. We have to thrive. And to thrive means that we learn to trust the Lord. Kaya sabi sa verse 34, kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas nyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabalisahan ito. Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. So ang bawat araw, may kanya-kanyang problema yan. So sapat na. Eh minsan ho, ino-overload natin ang sarili natin eh. At later on, na nangyayari sa atin, makapangyarihan yung takot kaysa dun sa pagtitiwala, di ba? Kaya muli mga kapatid, let us learn to trust the Lord. Reflect on what God has been doing in your life. Look around. Tingnan mo yung mga pagkilos ng Panginoon. At nawa ang mga bagay nito magpaalala sa iyo na sa likod ng lahat ng bagay na ito, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
6: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman

0: pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong pong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na Ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na Ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

Mula panoong una ay napakahalaga na ng pakikipagtalastasan. Bagamat sa ngayon ay mayroon na tayong makabagong pamamaraan kung papaano ito gawin ng mabisa, sila din noon ay may mga pamamaraan kung papaanong gawing makabuluhan ang pakikipagtalastasan. Noong ako ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral sa kolehiyo, ay natutunan namin ng iba't ibang ayos o pwesto na nararapat para sa mga tagapakinig at ganoon din naman para sa mga tagapagsalita. Ayon sa uri ng pinag-aaralan at pamamaraan ng tagapagturo, kung minsan ay hinahati niya ang mga tagapakinig o mag-aaral sa maliliit na grupo. Sa ganoong ayos ay tatalakayin ng maliliit na grupo ang paksa at iuulat naman nila ang kanilang natutunan sa kapakanan ng lahat. Walang tiyak na bilang kung ilang Israelita ang nakinig nang basahin ni Ezra ang aklat ng kautusan ni Moses. Subalit ayon sa kalagayan ng mga tagapakinig noon ay mababasa natin sa Nehemias 8:5-6,

0: na si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang kay Yahweh. Ang naging pagtugon kaya ng mga tao nang basahin ni Ezra ang aklat ay dahil sa tamang ayos o pwesto ng tagapakinig at tagapagsalita.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias mula sa una hanggang 18 talata. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral na natapos na nila ang pader ng Jerusalem pagkatapos ng 52 araw sa tulong ng Panginoon. Subalit hindi nangangahulugan na natapos na ang lahat ng gawain. Marami pa ang kailangan nilang ayusin. Lalo't higit ay kailangan nilang ayusin ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, maaring nakakaranas ka ngayon ng karangyaan, subalit walang halaga ang mga bagay na iyan kung hindi naman maayos ang iyong kalagayang espiritual sa Panginoong Diyos. Nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtatalaga ng mga iba't ibang manggagawa sa pader. Isa sa mga binigyan natin ng pansin ay ang mahalagang gawain ng mga tagapagbantay. Kailangang bantayan nilang mabuti ang pader sa araw at gabi. Kailangang pagsabihan ng mga tagapagbantay ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng pader. Hindi sila maaring magsawalang bahala sa mga taong pumapasok at lumalabas sa lunsod. Dinigyan din natin ng kahalagahan ang espiritual na kahulugan ang mga gawain ito. Tulad nila, hindi rin tayo maaring magsawalang bahala sa mga taong pumapasok sa loob ng ating mga simbahan. Hindi ko naman sinasabi na maging mapanuri, mapag-alinlangan tayo, kailangan lamang nating magbantay. Magalak tayo kung may ibang pumapasok sa ating simbahan, ngunit kailangan din nating mag-ingat, hingin sa Diyos na tayo ay gabayan niya, laban sa mga taong nais lamang manira ng gawain. Nakita natin sa nakaraang kabanata na hindi lamang humirang ng mga tagapagbantay si Nehemias, humirang din siya ng mga mangaawit para magbigay ng pagpupuri sa Diyos. At ngayon ay matutunghayan po naman natin ang kaniyang susunod na gagawin. Tayo ngayon ay magsimula ng ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias sa unang talata ng 8 na ganito po ang sinasabi. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Israel. Si Ezra ay isang taong nakapag-aral ng mga kautusan na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises. Sa buong Israel ay tanging si Ezra lamang ang bihasa tungkol sa mga kautusang ito. Sa loob ng mga panahon ng kanilang pagkakabihag, ay tanging pag-aaral lamang ng kautusan ang kanyang ginawa. At ngayon ay gagamitin niya ang kanyang napag-aralan upang maipahayag sa mga tao ang mga salita ng Diyos. Ang mga gawain ito ay mahalaga para sa pagbabago na haharapin ng mga Israelita. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 2 ng 8 dito sa Nehemias. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan na mga lalaki at babae at sa lahat ng nakakarinig na may pangunawa ng unang araw ng 7 buwan. Kapansin-pansin na tanging ang mga nakakaunawa ang nagkatipon-tipon upang makinig sa mga sasabihin ni Ezra. Ang ibig pong sabihin marahil ay merong mga nag-aalaga ng kanilang mga sanggol. Merong iba't ibang dahilan kaya hindi sila nakadalo. Hindi natin alam ang mga bagay na ito sapagkat hindi naman nasulat. Subalit inihanda nila ang lahat upang ang lahat ay makapakinig. Sa 3 ganito po naman ang sinasabi. Siya ay bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Hindi ko alam kung saan pa tayo makakakita ng mga ganitong uri ng mga tao na nakinig mula madaling araw hanggang katanghalian. Marami sa mga nakikinig ng salita ng Diyos sa ating panahon na palaging nagmamadali. Huli na nga ang pagdating nila sa simbahan, ngunit nais pang umuwi agad pa sila nakikinig na mabuti. At sa kanilang pag-uwi ay wala silang natandaan sa sermon, sapagkat ang nakikita at iniisip lamang nila ay ang oras ng uwian. Ang mga Israelita ay tunay na ibinigay ang kanilang panahon sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang mga Israelita ay naging bihag sa loob ng 70 taon at wala silang pagkakataon na makapag-aral at makinig man lamang ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang mga pangyayaring ito ay isang bagong karanasan para sa kanila, naging bukas ang kanilang mga kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa 4th chapter, ganito po naman ang sinasabi. Si Isra na Eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matithias, Sema, Ananias, Orias, Helkias at Maisias ay nasa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa ay sina Pidaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbandana, Sakarias at Masalom. Habang nagsasalita si Nehemias, ay nasa tabi niya ang 13 tao. Marahil at naging tagapanalangin sila habang nagsasalita si Nehemias. Hindi natin alam, subalit naroon sila, marahil ay upang suportahan at tulungan si Nehemias. Ito rin ang mga nakakaligtaan natin sa ating mga pananambahan. Alam niyo ba na kailangan din ng ating mga pastor ang ating tulong kahit na sa kanilang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos? Kailangan din nila ang ating mga panalangin. Madalas humihingi sa akin ng tulong sa pananalangin ang mga tao, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay kailangan ko rin ang kanilang panalangin. Sa Nehemias Kabanatang 8, talatang 5 ganito po ang sinasabi. Binuksan ni Isra ang aklat sa harapan ng buong bayan sapagkat siya nasa itaas ng buong bayan. Nang bubuksan pa lamang ni Isra ang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos, ay tumayo na ang mga tao at nanatili sila sa kanilang pagkakatayo hanggang sa matapos ang pagbabasa. Habang sila ay nakikinig, walang sino man sa kanila ang naupo sa magandang upuan na tulad ng inuupuan natin ngayon sa ating mga simbahan. Marahil ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang natutulog sa panahon ng pagsamba sapagkat masyadong magaganda ang ating mga upuan. Ngunit higit sa lahat ay mayroong pagpupuri sa Panginoon. Sa talatang 6, ganito po naman ang nasusulat. Pinuri ni Isra ang Panginoon ang dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, Amen! Amen! Na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Ang ibig sabihin nito ay buong puso at kaluluwa silang sumamba sa Panginoon. Lubos na pagpapakumbaba silang yumukod at nagbigay ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Ito ang kanilang pamamaraan ng pagsamba. At pinuri ni Isra ang Panginoon ang dakilang Diyos. Itinaas nilang kanilang mga kamay upang papurihan ang Panginoon. Marami sa atin ngayon ang nahihiyang gamitin man lamang ang kanilang mga kamay sa pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kapatid na nakikinig, nilikha ng Diyos ang ating mga kamay upang maipaglingkod natin sa Kanyang pangalan. Gamitin natin ito ayon sa Kanyang kalooban. Sa 7th chapter, ganito po naman ang sinasabi. Gayun din sina Jeshua, Bani, Serebias, Hamin, Akob, Sabitay, Hodias, Maasias, Helita, Asarias, Josabeb, Hanan, Pilalya, mga Libita ay tumulong sa mga taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. Narito ang talaan ng mga mahalagang tao. Sila ang mga taong nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Tulad nga ng ating sinabi, ang mga bagay na ito ay bagong karanasan para sa kanila. Kung kaya't sabik sila sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon at kailangan nila ang tulong upang makaunawa. Sa ikawalong talata ng ikawalong kabanata sa aklat ni Nehemias, ganito po naman ang sinasabi. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Nagtipon-tipon ang mga taong ito sa harapan ng pintuan ng tubig sa loob ng Jerusalem. Ang mga taong nabanggit sa ikapitong kabanata ay kasama ng mga tao at sa tuwing magbabasa si Isra ay kailangan niyang tumigil upang tanungin sila kung naunawaan nila ang kanilang naririnig. At maaaring ang iba sa mga taong ito ay nakakaunawa at ang iba naman ay nagtataas ng kanilang mga kamay dahil sa hindi nila naunawaan ang kanilang mga naririnig. Kung kaya't ang mga nakatalaga sa lugar na iyon ang nagpapaliwanag ng bagay na hindi nila naunawaan. Pagkatapos na makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro, ay magpapatuloy naman ng pagbabasa si Isra. At pagkatapos ay muli siyang titigil upang makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro. Ano kaya at magkaroon ng mga ganitong gawain sa ating mga simbahan? Merong isang tao ang tatayo at magbabasa ng mga salita ng Diyos at pagkatapos meron namang mga magpapaliwanag ng mga ito. Ano kaya ang mangyayari? Halimbawang mabasa ng tagapagsalita ang ikaapat na talata ng unang kabanata sa aklat ng Efeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ayon sa kanyang pagkakapili sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan ng Diyos. Maunawaan kaya ito ng mga tao? Ano ang dapat maunawaan ng mga tao? Ano ang nais sabihin ni Pablo sa talatang ito? Kaibigan, kalooban ng Diyos ang maging banal. Kung malaman lamang ng mga tao ang mga bagay na ito, ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming mananampalataya. Ito ang nangyari sa buhay ng mga tao sa Jerusalem sa panahon ni Nehemias. Ang pagbabasa at pag-aaral ng mga kautusan ang naging dahilan ng kanilang pagkakaunawa ng mga kautusan. Samantalang nakikinig sila at meron silang hindi naunawaan, ay maaari silang magtanong upang maliwanagan. Ako'y naniniwala na ganito rin sana ang uri ng pag-aaral natin sa simbahan. Kailangan na ang pag-aaral ay walang paninira, pag-iimbot at mga makasariling hangarin. Ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kailangan maging maliwanag at naunawaan ang bawat talata sa Biblia. Huwag lamang tayong kukuha ng mga talata sa Biblia upang patunayan ang ating paniniwala. Hindi magiging buo ang Biblia kung ganiyan ang ating pag-aaral. Sa ating pagbabasa, kailangan makita natin ang mga katotohanan at tunay na kahulugan. Huwag lamang pinipili ang talata sapagkat ito ay umaayon sa ating paniniwala. Merong iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Merong gumagamit ng pangkaisipan na pamamaraan. Meron din namang gumagamit ng pangmataas na antas na pamamaraan. Kaibigan, kung sa palagay mo ay naunawaan ng mga tao ang iyong itinuturo, ipagpatuloy mo. Ngunit kung hindi nila naunawaan, baguhin mo ang pamamaraan ng iyong pagtuturo. Tignan natin ang mga ginagawa nila noon. Binabasa nila ang kautusan ng dahan-dahan at maliwanag. Ngunit kung hindi malinaw, nagtatanong sila. Tinutugon naman nila ang mga katanungan. At sa ganitong pamamaraan, naunawaan ng mga tao ang salita ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga mangangaral ngayon, marami rin sa kanila ang gumagamit lamang ng mga mabulaklak na mga pananalita. Katulad ng nasusulat sa ikawalong kabanata, sa ikawalong talata, sa aklat ng Nehemias. Binabasa nila ito ng may pakahulugan. Ito ang nais ng Diyos na uri ng pag-aaral. Walang halaga ang mga mabulaklak na mga pananalita kung hindi naman naunawaan. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, ay basahin natin na may pakahulugan. Nais ng Diyos na maunawaan ng mga tao ang kanyang mga salita. Sa 9 na talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Si Nehemias na tagapamahala ang pari at iskribang si Isra at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, "Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis at umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan." Marami sa mga taong ito ang hindi pa kailanman nakarinig ng salita ng Diyos. At ang malinaw na pagkakabasa sa kanila ng salita ng Diyos ay naging sanhi ng madali nilang pagkakaunawa at nakitang kanilang sariling kasalanan. Naging maramdami ng mga pangyayaring ito. At marahil ay napayak pa ang iba sa kanilang narinig na salita ng Panginoon. Basahin naman po natin ang 10th talata. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang maihahanda sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan." Ito ay tungkol sa paglilingkod sa ibang tao. Kapatid, kung ang salita ng Diyos ay naging kapakipakinabang sa iyo, ibahagi mo sa iba. Ito ang ibig sabihin na magpadala kayo ng bahagi sa mga walang maihahanda. Ang salita ng Diyos ay mabisang paraan upang makagawa ka ng kabutihan para sa iba. Hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang ihahanda. Meron silang kailangang gawin para sa mga mahihirap. Hindi rin sila dapat malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang kanilang kalakasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos sa 4th chapter, talatang 18 ang ganito, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin." At sinabi rin niya sa 4th chapter sa talatang 4 ng aklat ng Filipos, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Muli kong sasabihin, magalak kayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na ang pinanggagalingan ng kalakasan ay ang kagalakan ng Panginoon. Ang lihim ng ating lakas ay pananalangin, subalit ang pinanggagalingan ng ating kalakasan ay ang kagalakan ng Diyos. Kaya sa aking palagay ay merong pagkukulang sa isang simbahan na hindi nakapagdudulot ng kagalakan sa inyong buhay. Ito rin ay malaking hamon para sa mga manggagawa ngayon na kung tayo ay maglilingkod at magpapahayag ng salita ng Diyos, tiyakin nating mag-iiwan ito ng kagalakan sa mga taong nakinig sa atin. Nakalulungkot mang isipin, subalit dumarami na ngayon ang mga nakasentro lamang ang kanilang pangangaral sa mga doktrina at hindi na sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi pinangangaral ang pagsisisi ng kasalanan, pagbabawang buhay at buhay na may kabanalan. Dapat ay nagdudulot ng kagalakan ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang mga unang salita sa aklat ng unang Juan sa 1st chapter sa 4th chapter. Sinabi niya, "Sinulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan." Hindi kalooban ng Diyos na kakaunti lamang ang ating kagalakan. Ang nais niya ay ang malubos ang ating kagalakan sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan sa buhay natin. Merong malaking pagkukulang sa iyong buhay at kailangan mong harapin. Kailangan mong dumulog sa Panginoon ngayon at manalangin at hilingin sa Kanya na ibalik ang kagalakan sa iyong buhay. Hilingin mo sa Panginoon na alisin niya ang mga hadlang upang makamtan mo ang kagalakan. Dumarami ngayon ang mga nag-aaral ng salita niyang Diyos na sa halip na makadama sila ng kagalakan na dulot ng mabuting balita ay puot ang kanilang nararamdaman sa kanilang buhay. Ito ang naging hadlang sa kanila. Sa Nehemias 8th chapter, talatang 12, ganito po ang nasulat. "Ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain at uminom at magdala ng mga bahagi at upang gumawa ng malaking kasayahan, sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila." naging malaking pagdiriwang ang kanilang pag-aaral. Nawa ay ito rin ang dulot sa atin na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sapagkat ang mabuting balita ay nagdudulot ng kagalakan at hindi kalungkutan, hindi puot o sama ng loob. Sa 13 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Sa 2 araw ay nagtipon-tipon ng mga puno ng sangbahaya ng mga ninuno ng buong bayan, kasama ang mga pari at ang mga levita kay Isra na iskriba upang pag-aralan ang mga salita ng kautusan. Ang panimulang gawain ay nagdulot pa ng iba pang pag-aaral ng mga kautusan sa panig ng mga pinuno. Hindi ako gaanong naniniwala sa mga taong nagsasabi na napakaganda ng araw na ito ng pagsamba. Ako ay tunay na nagagalak sapagkat kung inyo lamang hahanapin sa susunod na araw ang pag-aaral, wala na sila. Hindi nila tunay na natanggap ang kagalakang dulot ng salita ng Diyos. Sa talatang 14-16, ganito po naman ang sinabi. Kanilang napag-alamang nakasulat sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay manirahan sa mga kubol at kapistahan sa 7 buwan. At dapat nilang ibalita at ipahayag ang ganito sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem. Lumabas kayo sa bundok at kumuha kayo ng mga sanga ng olibong ligaw, merto, palma at iba pang madahong punong kahoy upang gumawa ng mga kubol gaya ng nasusulat. Kaya't lumabas ang bayan at dinala ang mga iyon at gumawa ng kubol, bawat isa'y sabubungan ang kanilang bahay sa mga bulwagan ng bahay ng Diyos, sa liwasan ng pintuang tubig at sa liwasan ng pintuan ng Ephraim. Ito ay malaking pagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Ang kanilang pagtira sa mga kubol ay nagpapahiwatig ng pag-aaruga sa kanila ng Diyos noong sila ay nasa ilang patungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sa panahon ni Nehemias, sinunod nila ang mga kautosang binasa sa kanila. Nang marinig nila ang mga salita ng Diyos ay sinunod nila ang mga ipinag-uutos nito. Mga kaibigan, isang bagay na mabasa ang salita ng Diyos, ito ay magdudulot ng kagalakan. Subalit hindi natatapos sa kagalakang dulot ng salita ng Diyos. Kailangang sundin ito. Walang halaga ang iyong natanggap na kagalakan kung hindi mo naman ito sinusunod. Kaibigan, nananawagan ng Diyos ngayon sa iyo, natanggapin mo ang kanyang kagalakan at sundin mo ang kanyang kalooban. Makakamtan mo lamang ang ganap na kagalakan kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa huli, nais ko pong basahin ang bahagi ng panalangin ni Haring David sa Kabanatang 51, talatang 7-8 sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang kanyang sinabi. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak mo sa akin. Pagpalain po ng Panginoon ang pag-aaral natin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat meron kang mga salita na nasusulat sa mga kasaysayan upang maging gabay namin sa aming mga pamumuhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy mong tulong sa bawat isa at gabayan kami sa aming pag-aaral upang sa gayon, Panginoong Diyos, maihayag namin ang mga katotohanan mula sa iyong salita. Panginoong Diyos, ang mga kapatiran na nakikinig sa iyo, saan man sila naroroon, marahil ay meron silang mga dalaing mabibigat. Dinadalangin po, Panginoon, na matuto silang lumapit sa iyo. Sapagkat sinabi mong magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayo na mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo sa bawat isa na iyong mga anak. Amin pong hinihiling ang lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, I delight in the Lord, and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
5: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang iyong pagbabago ba ay nakaugat kay Kristo? Nararamdaman mo ba ang mas malalim na pagkakakilala kay Jesus at sa Diyos? Nag-iba na ba ang pananaw mo sa kasalanan? Sinusunod mo ba ang mga utos ng Panginoon? Mahal mo ba ang kapwa mo mananampalataya? Ayaw mo ba ng mga bagay sa mundong ito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ang anim na mga pagsubok o tests na tatalakay natin upang malaman kung mayroon tayong walang kadudadudang bunga ng Ebanghelyo. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Undisputable Fruit of the Gospel.
2: Yan ba yung Jesus na pinaniniwalaan nyo? At hindi lang yon, pagkatapos siyang nabuhay on the third day, bumalik sa langit. Nakaupo siya ngayon sa trono ng langit at isang araw, babalik siya upang husgahan ang buong mundo. At siya ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Yan ba yung Jesus na pinaniniwalaan mo? Yung apostolic gospel? So yun ang sinasabi dito. Pag hindi yon, yung sinasabi mong born again ka, hindi. Kaya hindi pwede na ikaw ay paniwalang paniwala sa turo ng mga false teachers dito sa Pilipinas o saan man. Pag hindi nakaugat sa Ebanghelyo yung pagbabago na sinasabi mo, hindi yun pagiging born again. Ang mensaheng ginagalang niya para kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo ay ang Ebanghelyo. It is the apostolic gospel. Wala nang iba. Hindi yo honor ng Panginoon ang ibang magandang mensahe o religious message, He will not honor that message. Sabi ni Pablo, etong dahilan kung bakit I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation for everyone who believes, to the Jew first and then to the Gentile. Sabi ni Pablo, cursed be anyone who preaches another gospel. Kahit na siya pa ay anghel, o kahit siya ay apostol, o kahit na ako pa, if ang tuturo ko sa inyo ay nabago, na iba doon sa original na shinare ko sa inyo, sumpain ako. So ang tanong, anong ebanghelyong pinaniniwalaan nyo? Kung itong ebanghelyo na to na sinasabi ni John, good. Yan ang isang walang kaduda-dudang basihan ng genuine transformation. Okay, ikalawang pagsubok, paano mo malalamang walang kaduda-duda na itong prutas na to ay talagang prutas ng Ebanghelyo? Ang ikalawa ay ito, do you enjoy fellowship with Jesus and with God? Dati, hindi mo ma-experience yun eh, pero ngayon parang, wow, kilala ko na si Lord. Parang meron ka ng relasyon sa Kanya, nararamdaman mo, may fellowship ka, malalim na pakikipagpisan sa Panginoon. Ano sabi ni John sa 1 John verse 3? That which we have seen and heard, so yung Ebanghelyo, si Kristo, the Word of Life, nakita nila, narinig nila, we proclaim also to you so that you too may have fellowship with us. And, tinan niya sabi niya sunod, indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ano sinasabi dito ni John? Sabi niya, itong purpose ng aming proclamation. Itong dahilan ba't namin pinoproclaim. Una, para makasama kayo sa fellowship namin. Maging magkakapatid tayo dito sa iglesia. Maging isang pamilya tayo. Pero hindi lang horizontal. Ang mas importante sa kanya, yung vertical na relationship sa mga Kristiyano, at sa tatay nila sa langit, si God, at saka with Jesus. No, kaya ganun na sabi, and indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Alam nyo, ganyan ang mangyari pag ikaw ay naborn again. Maiiba ang pananaw mo sa Panginoong Diyos. Dati, galit ka sa Diyos. Na siguro sabi ng iba, galit sa Diyos? Hindi ako galit sa Diyos, Brad, nung di pa ako born again. Hindi ako galit sa Panginoon. O, akala mo lang hindi ka galit. Kasi yung Diyos na ini-imagine mo, eh, likha ng kaisipan mo. Hindi yung Diyos ng Biblia. Kasi pag pinakita sa iyo yung Diyos ng Biblia, anong reaction mo? Galit ka eh. Ano sabi ng Bible tungkol dito sa Diyos na to? Sabi niya, you shall love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, and you shall love others as you love yourself. Sabi ng Diyos, you should obey the Ten Commandments. Sabi ng Diyos, ito pang mga kautosan ko, ito pa, you should love your... Ang daming klase na dapat mong gawin in your relationship with other believers. Pag ikaw ay mister, you should love your wife just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Pag ikaw ay missus, you must submit to your husband just as the church submits to Christ. O, yung mga makakarinig na sabihin, ha? Yan ba yung mga gusto ng Panginoon? Ako, labo naman. Yan yung sasabihin mo eh. Ayaw mo ang ganong Diyos. Tapos pag kami mga problema pang nangyari dito sa mundo, o lagi sinisisi ang Diyos. O kung meron talagang Diyos, bakit ganyan? Bakit may dayaan sa eleksyon? Kung talagang may Diyos, ba't may gerang Russia tsaka Ukraine? Kung meron Panginoon Diyos, ba't nagka-COVID tayo ng 2 taon? Kung meron talagang Diyos, di bakit ganito, bakit ganyan? Lagi niyang kinikriticize ang Diyos. Kaya kung may makikita siyang article sa dyaryo o ano na parang pakikita na wala talagang Diyos, ayun, pangahawakan niya kagad yun. Either ganun ang paniwalaan niya, or maniniwala siya na may Diyos, pero yung Diyos, nalikhang isip niya. Diyos na super bait, Diyos na kahit anong gawin mo, okay lang, because God is love. Hindi ganun. So normally, galit ang Diyos, ang tao sa Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 8, eh. Sabi ni Pablo, Romans 8, 7 and 8, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Hindi mo kaya. Yan ang problema. So, anong ginawa ng Diyos? O, pagka ikaw ay naborn again dahil sa Ebanghelyo, mapapalitan yung puso mo na yon. Pati ikaw magugulat. Ngayon, mahal mo na si God. Ngayon, umiiyak ka na, sabi mo, Lord, thank you. Kahit na kung ano-ano pinagsasasabi ko laban sa inyo. Kahit na pinagmumumura ko pa kayo. Kahit na lagi ko kayong kinitriticize, Lord, sabi ng Bible, even while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. And Lord, salamat po sa awa niyo at kabutihan niyo. Ngayon, ganun ka na magsalita. Umiiyak ka na, pero yung iyak na, hindi yung iyak ng galit, kundi yung iyak ng pasasalamat, pag-ibig, pagmamahal, nag-uumapaw na pag-ibig sa Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Meron ka ng fellowship with God. Pag nagpe-pray ka, nararamdaman mo, Lord, salamat po. Nararamdaman mong awa niya, pag-ibig niya. Okay. Punta tayo sa ikatlo. Paano mo alam na ito yung isang test para malaman mo na talagang walang kaduda-duda, ito yung prutas ng Ebanghelyo. Are you sensitive to sin in your life? Sensitive ka sa kasalanan eh. Sabi ng 1 John 1:6-10, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Verse 8. If we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Ang sinasabi dito, no, kumbaga, pag ikaw ay na-born again, naiiba ang pananaw mo sa kasalanan. Nagiging sensitive ka sa kasalanan. Hindi mo sinasabing, oh, wala man akong kasalanan. Oh, wala akong mali sa Panginoon Diyos. Hindi, sensitive ka. Pagka hindi ka born again, generally, may mga tao, ganun ang kanilang pakiramdam. Again, yung kausap ko nga kanina, yung kanyang anak, kung ano-anong kasalanan ang ginawa. Naka-apat na babae yung anak niya, naka-apat na lalaki sa kanyang buhay, nabuntisan siya sa bawat isang lalaki na yon, tapos iniwan niya yung anak niya dun sa una niyang lalaki, o sa'yo na yung anak ko, sa pangalawang lalaki, sa'yo na yan, sa ikatlong lalaki, sa'yo na yan. Tapos ngayon yung huling relasyon niya, mukhang nagkahiwalay na naman sila. Pero, hindi siya binabagabag ng kanyang konsyensya. Tapos may ginawa siyang kasalanan na naging resulta nun, nakulong ang kanyang nanay, wala siyang pakialam. Ni hindi man lang niya tinawagan yung kanyang nanay, Ma, anong kailangan mo dyan? Pasensya ka na, nagkulang talaga ako. Ako may kasalanan, kaya ka nakulong. Pero, Ma, may tutulungan kita. Anong gusto mo dyan? Meron ka bang toothpaste dyan? Meron ka ba sabon? Meron ka ba shampoo? Wala. Pero siya ay nakatira sa abroad. Kaya niyang magpadala ng pera kung gugustuhin. Bakit ganun? Sabi ko doon sa kausap ko kanina, yan ang perfect picture nitong sinasabi ng Bible. Pag hindi ka born again, hindi ka kinukonsyensya. Parang wala lang. Ang totoo nga, iibahin mo pa nga yung tawag sa kasalanan para wag masyadong mabigat. Wag pangit yung kasalanan. O ano tawag sa mga chismosa ngayon? Marites. Gumanda pangalan, no? Imbis na napaka-chismosa mo naman. So, Marites ka talaga. Ano tawag sa mga magnanakaw? Sabi sa Ingles, hold up artists. Sabi sa mga lasinggero, alcoholics. Sabi sa kasalanang fornication, consensual sex. Sabi sa yung abortion na pumapatay ng mga baby, ngayon, removal of the fetus. Yung mga prostitutes, call girls. Yung homosexual, gay. At pinalitan natin yung term para hindi masyadong masakit ang dating. Hindi parang kasalanan ang dating. Yan yung tendency. Pero pag ikaw ay na-born again, talagang kahit na maliit na kasalanan ang nagawa mo, pag nakita mo ang ayaw ng Diyos yun, talagang hinahampas mo kumbaga yung dibdib mo, Lord. Nagawa ko na naman ito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Tulungan niyo, wag ko nang maulit ito ulit, Panginoon. Binabagabag ka ng konsyensya mo. Yun, sensitive ka na sa kasalanan. Okay, tinan natin yung ika-apat. Ano yung walang kaduda-dudang, ito yung test para masabi mo, walang kaduda-duda, ito nakikita ko, prutas to ng Ebanghelyo. Do you obey God's commandments? Do you obey God's commandments? Sabi ng 1 John 2, verses 3 to 6, and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Sabi nga ng isang author, ni John MacArthur, kung gusto mong malaman kung ikaw ay totoong Kristiyano, sabi niya, tanungin mo sarili mo kung ikaw ba'y sumusunod sa mga kautusan ng salita ng Panginoon. Dito mo malalaman eh, yung gusto mong sumunod sa salita ng Panginoon. Diyos, hindi yung parang turo-turo. Tingin mo dun sa isa, Ay, gusto ko yan. Pa-order ha. Ayoko niyan. Ayoko nito. Ayoko rin. Oh, ito lang order ko ha. Hindi pwedeng ganun sa kautosan ng Panginoon na first commandment. Ah, okay yan. Second commandment. Ay, ayoko niyan. Ah, ayoko. Hindi pwede ganun. Kung ano sinabi ng salita ng Panginoon Diyos, kagawin mo. Kung may sinabi ng Panginoon Diyos pagdating sa galit, kasi iba sabihin, eh, okay lang magalit. Ang masama, pumatay. Hindi, sabi ni Jesus Christ, pag ikaw ay may galit sa iyong kapwa, na minumura mo na siya, na sinasabi mo na siya, na siya ay kung ano-anong murang pangliliit ng kanyang pagkatao, sabi ni Jesus Christ, may impyerno ka doon. Kumbaga, pag ini-imagine mo pa lang sa iyong isipan, kunyari, eh, na-overtake ka ng isang taxi driver na parang feeling mo, montik ka ng madisgrasya, tapos sa isipan mo, pinagmumumura mo muna siya. Mamatay ka na sana. Walang ano ka, walang ganito ka. Kung ano-ano mura ng ginawa mo. O ano ibig sabihin nun? Yung sobrang galit na sa imagination mo, pinapatay mo na siya sa utak mo. Sinusumpa mo na siya. Madisgrasya ka sana. Mahuli ka sana ng pulis. Pero pagkahuli siya, bariling ka sana ng pulis na yun pag nahuli ka. Pagkagano naman utak mo, you are a murderer. Ganon din sa pag-commit ng adultery, hindi lang pwede sabihin, ay, hindi man ako ng bababae, wala naman ako number 2, number 3, oo nga. Pero pagka ikaw ay nagpunta ng internet, ano naman ang mga pinupuntahan mo ng websites? Sabi ni Jesus Christ, anyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Hindi kailangang nagsama kayo sa kama eh. So ito yung sinasabi rito. Pag ikaw ay totoong born again, do you obey God's commands? Hindi mo pinipili. Ikalima, pag ikaw, itong isang test na naman, para masabi mong yung prutas na nakikita mo sa buhay mo, talagang ito ay, ito yung walang kaduda-dudang bunga ng Ebanghelyo, do you love other Christians? Na huwag natin masyadong i-general yan na parang, oh, I love lahat ng Christians. Christians from China, from Japan, from Africa. Hindi, ang pag-usapan lang natin, do you love, kung dito ka sa church na to, do you love the Christians in SDG? Yan yung tanong. Ano sabi ni John? 1 John 2 verses 9 to 11, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. Yung brother na nakalagay dito, hindi ito yung may mga kapatid ako, Ramos, o kapatid ko mas bata. Hindi yon ang pinag-uusapan dito. Yung brother dito, brother and sister in the Lord. Pag nabasa nyo sa John, sa 1 John, yung brother, ibig sabihin nun, kapatiran sa Panginoong Jesus. Kristiyano, yun ang ibig sabihin nun. Kapagka daw, kumbaga, application ito, ilang services ang SDG? Dalawa. Attend ako ng first service. Ba't di ka naman nakakaintindi masyado ng English? Eh kasi kaaway ko na member ng SDG, nasa second service eh, sa Taglish. Kaya dito na lang ako. Yun yung pinag-uusapan natin. Sabi niya, whoever hates his brother is in the darkness. Ano sabi ng chapter 3 verse 10? By this it is evident, obvious, kumbaga, who are the children of God and who are the children of the devil. Ano daw? Yung isa, yung hindi nagpa-practice ng righteousness. Hindi sa Diyos yun. Pero, dagdag niya, nor is the one who does not love his brother. Pag hindi mo daw mahal ang kapwa mo, mananampalataya. Sabi ng chapter 3, verses 14 and 15, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Chapter 4, verse 7, beloved, let us love one another, for love is from God. Whoever loves has been born of God and knows God. Pag ikaw ay naborn again, nagiging tatay mo ang Diyos, at lahat ng mga anak niya, nagiging mga kapatid mo. At lahat ng mga totoong mga mananampalataya, nakakatanggap nitong kalikasan ng Panginoon Diyos. Binabago rin sila ng Panginoon. Hindi na sila anak ng Diablo, anak na sila ng Diyos. At sabi nga sa Ingles, birds of the same feather flock together. Pare-pareho tayo ng pakpak, pare-pareho tayo ng klase ng mga ibon, o di magkakasama. Kalapati ka ba? Kalapati din ako. Sasama-sama yung mga kalapati. Kumbaga ganun, no? Na ikaw, bilang isang Kristiyano, gusto mong makapiling ang kapwa mo mananampalataya. Alam nyo, dati, nung hindi pa ako Kristiyan, nabanggit ko na ito dati sa inyo, pag meron ng medala ng Bible at pupunta doon sa seminaryo, mag-share ng gospel, ako ayaw na ayaw ko yung ganyang klase mga tao. Lumalayo ako. Ayaw ko marinig yung mga sinasabi nila. Naalala ko rin, nanood ako sa loob ng seminaryo, pag naririnig ko yung pangalang Luther, alam nyo, naririnig ko, Lucifer. Automatic yung pagsabi itong si Luther, parang Lucifer. Kaya naiirita ako pag naririnig ko yung pangalan ni Luther. Ayoko to be with Christians. Pero nung na-born again ako, binago ni Lord yung heart ko. I want to be with believers. Importante sa akin yon na sila'y mananampalataya. Sabi nga ni MacArthur, if you claim to be a Christian but have no love in your heart for those in the church or any track record of meeting their needs, then the Apostle John says this to you, you're in the dark in spite of your claim to be in the light. Ano ibig niya sabihin? Sabi niya, pag ikaw ay nagka-claim na ikaw ay nasa liwanag, ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano, pero hindi mo mahal yung mga kasama mo sa church, at hindi naiisip ng mga kapatiran doon na pag may pangangailangan, kilala nila na ito, tumutulong to. Tutulungan ka niyan pagka ano. Wala silang record nun. Siguro kung may record lang na, oh, ito ginawa niya naman, tumulong na naman. Another point. Pero pagdating sa'yo, wala akong maalala na 30 years na tayo magkakasama dito pag may narinig tayong kwan. Never ka pang tumulong. Never ka pang nag-pray para sa may sakit. Never ka pang umaten ng prayer meeting. Never ka pang... Parang wala silang masabi na manifestation ng yung pag-ibig. Pag wala nun, hindi ka born again. Ilang beses inuulit-ulit ito. If you do not love your brother, you are not a child of God. Okay, tinan natin yung ika-anim na pagsubok na talagang walang kaduda-duda. Ito, prutas talaga ito ng Ebanghelyo. Do you reject this evil world? Tinan nyo, sabi ni John sa 1 John 2:15 and 16, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Kita nyo, pag born again ka, the love of the Father is in you. So kung ang love ng Diyos ay nasa'yo, hindi mo mahal ang mundo. Ano yung mundo pag sinabi rito? Iba-ibang pagkakagamit ng salitang world sa New Testament. Minsan, ibig sabihin ng world, yung earth. Minsan, ang ibig sabihin ng world, yung mga nakatira sa earth. Yung mga earthlings. Kumbaga. O minsan, pag sinabing world, ang ibig sabihin, yung mga tao sa mundo na ayaw kay Kristo at pinipersecute yung mga Kristiyano. Minsan, yun ang ibig sabihin ng world. Pero dito, sa konteksto ni John, nung sinabi niyang world dito sa 1 John 2 verse 15 and 16, ang ibig niya sabihin dito ng world ay yung mga makamundo na attitude, mga makamundo na values na kontra sa kalooban ng Panginoon. Ang description nga dito ni John ay the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life. Paano mo alam na ikaw ay lover of the world? Ang una, pagka yun ang laging nasa utak mo, laging tungkol sa bagay sa mundo,

Ito ang sinasabi, the pride of life. O yung desires of the eyes, kung anong maganda na nakita ng mata mo, kahit na ayaw ng Diyos, uy, ganda nitong damit na to. Sexy ako dito. Mapapawaw silang lahat sa akin. Yan ang aking kukunin. No? The desires of the eyes. Lahat ng makita ng mata na maganda, hindi makakatulong na mapapalapit ka sa Panginoon. Yun ang desires of the eyes. Yun ang lagi mong nasa isipan. Yun ang lagi mong gustong pag-usapan. Yung mga kaibigan na gusto mo, puro ganon. Tuwing ano, pagkatungkol na sa Panginoon, parang tahimik ka na. Pero pagtungkol na sa ibang bagay, ikaw yung pinakamarami sinabi. Yan yung lagi na gusto mong pinag-uusapan. Pagka may mga kasalanan, imbis na ikaw yung nagdadalamhati, parang bilib na bilib ka pa, grabe, galing. Imbis na yung puso mo, parang nalulungkot ka na. Grabe talaga tong mundong ito. Minsan pagka nakikinig ako ng mga balita, parang daw mapakali, parang Lord, grabe, ang sama naman na nangyari sa mundo namin. Bakit ganito nangyari? Bakit may ganitong dayaan? Bakit may ganitong misinformation, disinformation? Bakit ganito sila manira? Yung ambigat ng aking puso. So, yan yung mga ilang bagay na nagpapakita kung talagang ito na nga, do we

0: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po namin makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
2: The cost of following Jesus is great, but the reward of knowing Him is greater. That's His promise and the testimony of those who have gone before us, and we need to listen. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today as we wrap up a series on the life of Lilias Trotter called The Greater Glory.
0: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: And afterwards, hallelujah, God blesses you. He'll give you the answer and your soul is refreshed. It should belong to a circle of believer friends. Yung ating mga small groups gatherings, mga life groups gathering, yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The example of Paul, he was refreshed by his friends in the Lord. Let's look at 2 Timothy chapter 1 verse 16. It's about Onesimus or Onesiphorus. Sabi po nito, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. Alam niyo po, itong si Onesimus, isa pong runaway slave. Nung unang araw, it was legal to own slaves para mo silang pag-aari, mga alipin. Si Philemon ay dahil mayaman na kapatid, meron siyang mga slaves. At itong si Onesimus ay tumakas, pumunta sa Rome. At ang pataw na penalty ay kamatayan pag ginawa mo yon sa iyong amo noong araw. Pero si Onesimus, salamat sa Panginoon, naligtas sa Rome. Naging disipulo siya ni Apostol Pablo. At itong si Onesimus, palagi niyang binibisita sa Apostol Pablo. Dinisciple siya doon. Well, he said he often refreshed me. Anong ibig sabihin niyan? Siguro, nauutusan siya dahil si Apostol Pablo ay nasa bilangguan. You know, bumibili ng anumang bagay na kailangan ni Pablo dahil karamihan, about 2/3 of the New Testament sa kanyang epistles, sinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Sinulat ni Apostol Pablo ang Book of Ephesians while he was in jail and many of the other books. Siguro sabihin niya, Onesimus, bumili ka nga ng ink, bumili ka nga ng parchment, bumili ka man ng ganito, mautusan. Kumuha ka ng gaas para sa aking lampara o oil. At Onesimus constantly refreshed Paul. At hindi niya ikinahiya si Apostol Pablo na nasa bilangguan bilang isang leader ng isang church. So ano nangyari? Nalaman ni Apostol Pablo yung kanyang problema. He was a runaway slave. So ang ginawa ni Apostol Pablo, sinulat niya dito sa ating Bible, yung sulat niya kay Philemon. Yun pong background noon. So sinabi niya kay Philemon, tanggapin mo uli si Onesimus, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Anuman ang nagawa niya sa iyo na masama at anumang atraso ang nagawa ni Philemon sa iyo, sabi niya, you charge it to my account. Alam ko rin na meron kang utang na loob sa akin, pero tanggapin mo si Philemon. It's one of the moving letter of forgiveness in the New Testament. Tanggapin mo si Philemon na bilang isa ng kapatid sa Panginoon. So kailangan natin ng mga kaibigan to refresh our hearts and our soul. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar ng daigdig. Pero mayroon akong mga kaibigan that I can call them and I can talk to them over the phone. Hallelujah. And they refresh me. So, you can and will experience a refreshing when you participate in church fellowships and gatherings. Gagamitin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaginhawaan na galing sa presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon na guminhawa ang buhay natin. At unang-una sa lahat, bago tayo guminhawa, kailangan guminhawa ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating mga isipan, at ang nagpapaginhawa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon.
1: I've been believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believed you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard on Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. That's Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. here at 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.

0: how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow! Yeah.
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FABC now in

0: Hello po mga kaibigan, welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong host dito sa ating Friday Night. Makandang magandang gabi sa inyo. Kamusta po mga kaagapay? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng kaagapay natin dito sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, at patuloy tayo napapakinggan dito sa Heartline ngayong Biyernes mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. At tayo ay patuloy pa na binibigyan ng pagpapala ng Panginoon para masagutan yung inyong mga concern. Ano? Tayo po ay nakikita din sa Facebook. Puntahan niyo po sa FEBC Heartline Radio at doon makikita niyo ang ating Facebook page. So tayo ay nasa teleradio. At sa mga kaagapay natin dyan ngayong gabi, umaga, tanghali, buong mundo ay nakikinig. Salamat sa inyo sa pagpapatuloy pa na pagsuporta sa Far East Broadcasting Company dito sa Heartline. At meron akong special guest dahil nabalitaan nyo siguro yung tungkol sa mga nagaganap sa mga school. Pero i-introduce ko lang mula sa inyo ang isa sa mga naging barkada ko sa church. And he's a very, very good friend of mine. At maraming salamat sa time at oras na binigay mo sa amin. Kahit na napaka-busy niya, andito ngayon si Kuya Rolin Balinas. Hello, Kuya Rolin. Kamusta?
1: Magandang gabi po sa inyo lahat. It's a privilege po na maimbitahan ito sa Heartline. No? Si Coach Pilo ay personal nating kasama sa ministry way back before. At talagang binigyan natin ng oras para sa ministeryo nito.
0: Oo, kasama ko tong si Rolin ng around mga high school pa lang, 90s pa o
1: 2000s.
0: Mga ganun, mga bago pa eh, no? Mga around, naalala ko college pa lang ako noon eh, ando ko na eh. Ayan, si Kuya Rolin ay isang teacher at siya ay hindi lang guro, siya ay MA graduate ng School of Christian Education, so under ng PACE. So siya ay graduate ng PACE Graduate School of Christian Education at may Master's in Guidance and Counseling, major sa Christian Education. Siya ay naging guro sa iba't ibang mga Christian schools gaya ng Christian Academy Manila, Ashtec, tsaka sa ngayon ay nasa gobyerno dahil isa siya sa mga nagtuturo doon ng Humanities, Social Sciences, and isa siyang Guidance Advocate under ng DepEd or Department of Education. At sa Schools Division Office dito sa Malabon City. Oy, Malabon pala! Pareng Rolin, ano bang balita dyan sa Malabon?
1: Medyo edit ko lang ng konti. Hindi pa po ako tapos sa AMA.
0: Uh-huh.
1: I'm still working it out. Nasa units pa lang tayo ng 32.
0: Okay.
1: So meron pa siyang kompre and then pagkatapos ng papuntang thesis. So,
0: yes, very good.
1: Di pa graduate na shout out sa mga naging professor ko diyan, no?
0: Yes.
1: Na kay Ma'am Sige Bamor. At saka yung parang staff and librarian namin si Kuya Noel Dino.
0: Yan. Uy, Kuya Noel Dino. Okay. Alam mo, sino pa yung mga gusto i-greet doon? Sige, go. I-greet okay, na.
1: Sa Potrero National High School, doon po ako nagtuturo bilang senior high school yums teacher.
0: Uh-huh.
1: At sa slash guidance associate, guidance associate.
0: Yes.
1: So I want to greet my principal, si Ma'am Net Jimenez.
0: Yes.
1: At ang mga co-teachers ko sa Potrero National High School at sa, especially sa senior high school departments. Tamay ko na rin si Nanay. Si Nanay po ay sa pong tagapakinig ng FEBC 702 Heartline.
0: Mm-hmm.
1: Nanay Rosa.
0: Yes.
1: At sa aming mga ka-churchmates sa Grace Bible Church. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Yeah.
1: At sa mga estudyante ko na nakakasama ko rin sa Bible study every Friday, magandang gabi sa inyo.
0: Oo. Yan kasi si Rolin ay isa ring guidance counselor at nasa hands-on siya sa mga estudyante sa schools. Ano? Alam niyo naman mga kaibigan, mayroong mga kaganapan last month na may mga bagay na talagang nakakagulantang sa news. Ano? At kaya natutuwa ako kasama natin isa sa guidance advocate na si Kuya, si Teacher Rolin, dahil nasa ground level siya eh, nasa ground zero siya sa mga bagay na patungkol sa ganyan. So, Kuya Rolin, Teacher Rolin, kamusta naman po ang mga estudyante na dyan sa, well, we will not specify exactly kung sino sila. But I just want to know, sub-guidance program being advocate, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin para mas ma-harness o maprotektahan ang mga estudyante sa paaralan? Kasi recently, kung nabalitaan nyo, mayroong mga naging hostilities sa news, mga bata pa lang, mga below 12 years old ba yun?
1: Ah, may isa ay 15 anos, isang 14 anos.
0: O yun, mga ganun. At nagkaroon ng barilan sa school. Isa sa mga bagay na nakakabahala, kasi nababalitaan natin to sa doon sa US o kaya sa ibang bansa. Pero hindi natin i-expect na mangyari dito sa atin. Pero bakit? Kamusta naman ang programa na inyong na-implement po?
1: So generally, si Deped may tinatag na opening block. Tapos yung opening block the first week ng klase. So, orientation, tapos familiarization ng paaralan. Before, may ginagawa kami psychological aids sa tinatawag.
0: Uh-huh.
1: Yung parang idadiagnose yung bata, yung kanilang mental health condition.
0: Uh-huh.
1: So, hindi kagad ipapasok yung lessons.
0: So parang papakiramdaman muna
1: exactly.
0: Kamusta yung damdamin nila.
1: Kanilang emotional temperature ng tinatawag. Kanilang kahandaan emotionally, psychologically, physically sa pag-aaral. Kasi nga, dahil sa mga maraming mga kaganapan sa social media. Yung social media, napaka-open. Open platform na lahat na nangyayari sa bansa. Hindi katulad nung panahon ni Coach Milo, no? Diyaryo, yun lang yung parang information na available para sa mga tao.
0: Naalala ko noon, no? Nung tama ka yun sa diyaryo. Nung bata kami, ang mga nagbabasa lang ng diyaryo, yung tiya ko, tito, mga magulang lang, sila yung naandun sa breakfast table, nagbabasa noon. Yung mga bata, ano lang, cool lang, komportable, at hindi kailangang alalahanin yung mga problema pang mundo. Pero iba na ngayon ng mga bata dahil siguro sa exposure nga sa media, no? Lahat ng problema ng buong mundo na-expose sila. Kaya naman, alam mo, nalulungkot ako dahil marami sa kanila ang tinatamaan ng depression, tinatamaan ng lungkot, tinatamaan ng helplessness. At yung parang pakiramdam nila, hopeless na ang kanilang buhay, kinabukasan baka ano na magiging buhay na. Dahil yun yung binibigay para sana sa mga matatanda, pero matatalino ng mga bata, nasasagap din nila. Tingin mo, teacher?
1: No, dahil nga sa masyadong readily available ang social media sa mga kabataan yun, meron na sila mga personal issues and struggles.
0: Uh-oh.
1: Makikita pa nila yung other vulnerability ng ibang tao na mabubuksan sila, no? Madadagdag ulit sa kaisipan nila yung burden ng mga problema sa lipunan, problema social, economical, and personal, no? Psychological. Isa sa mga ginagawa ko talaga na tinitingnan yung mga social media ng mga estudyante ko. Madalas pag may post dyan na something depression or seemingly parang gusto mag-suicide, pini-PM ko talagang sabi ko, nak, anong ibig sabihin ito, nakapost na to? Ito ba ay seryoso o may gusto ko lang ipahayag? Mm-hmm. Nonetheless, hindi ko siya ginagawang biro. Parang sabi man ng bata, sir, wala lang yan. Pero hindi siya wala lang kasi mahirap mag-assume. Pangalawa, mahirap na expose yung sarili mo sa public through FB na walang reason na gusto mo lang magpapansin. Kahit gusto mo magpapansin, may reason pa rin behind. So minsan, ipopost ko yan, tatanungin ko yung advisor, kung hindi ko siya kilala, no? Personally, hindi siya kilala, kung hindi siya estudyante. Magtatanong ako, baka may kilala silang bata na ito yung name, ito yung grade level. Kung yung advisory, please, kindly contact or talk to the student. Tapos pakitanong kung ano yung kanyang condition ngayon, ano yung nararamdaman niya, ano yung gusto niya talaga implied, ano yung gusto niya talaga ipahayag.
0: So, actually, kasi ito bago palang nararanasan ng mga bata yung pagkakaroon ng ganitong damdamin. Pagka pumasok sila sa ganitong edad, iba-ibang damdamin ang mararamdaman at first time nilang nararanasan yun. Kaya pagka first time nilang nararamdaman yung lungkot, eh talagang lungkot na lungkot dahil bagong-bago sa kanila yun. So it's a very, very tough time para sa mga bata, ano. So anong so paano niya na-approach po ito?
1: Yun siya. Una, bilang teacher, no, kung nagko-comment tayo sa mga messages ng mga ibang tao, so, ang bantay, isa sa mga abangan din natin, yung mga pinupost sa mga estudyante. So, ako, yun, isa sa mga talagang tinakda ako na sa sarili ko na tingnan din yung mga post nila. Ano man yun, talagang noted sa akin yun. Tapos, chat ko siya personally. Kung merong malapit sa kanyang kaibigan, yun muna initially yung papakausap ko. Kamusta yung mga friend mo?
0: Ayan, ayan.
1: Tapos, ganito yung post niya, no? Sa kaibigan muna, closest friend.
0: Oh.
1: Until last time, kung nagsabi yung bata na kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng kausap, doon, pwede na kaming mag-intro o pumasok. Or teachers na malapit sa kanya, na pwede niyang pagkwentuhan emotionally yung kanyang condition. Sige.
0: Bakit sa kaibigan lumalapit, ayaw sa magulang?
1: Well, ang number one, ako sa karanasan ko for 13 years sa academe, sa adoption. Mas madalas ang parents sa kanilang issues eh. Hindi sila makadivulge, hindi sila makapag-open. Kasi personal issues nila ay nagagaling problema sa parents. Hindi sila nagpapakinggan, hindi sila nabibigyan ng pansin. So, naiintindihan ko rin yung parents kasi most of the parents hindi rin alam paano handle yun eh. Hindi rin alam paano i-approach. May mga parents nga, sir, pakikamusta mga yung anak ko. Nagugulat ako kasi siya yung araw-araw nakasama. Pero ako makangamusta, no? So, parang hindi ko alam saan magsisimula. Pero
0: tapos ang dami-dami nilang hawak mo, no?
1: Oo. Pagka ganun, titignan ko yung bata. Titignan ko yung kahandaan niya kung mag-o-open siya o hindi. Kung mag-open, syempre, initially, mag-extend tayo ng help sa bata. Pero I suggest, yung mga magulang, maging mapagmaside sa kilos ng mga anak. Kasi, from bata, no? From toddler hanggang adult, itong
0: hanggang sa pag-teenagers.
1: Adolescence nila, teenager nila. Alam na alam mo, yung development ng pag-ugali ng bata, ng anak mo. So mas lagi ikaw yung makakatugon. Pero usually ang kailangan lang talaga nila, mapapansin sila, makausap sila. Sabi naman iba hindi sila nabibigyan ng pansin o value. May mga bata naman talaga na ayaw naman talaga mag-open. Doon tayo mahihirapan. Sa ayaw mag-open. Kaya ang isa sa mga ako personally sa kaibigan. So kamustahin mo. Tapos tingnan mo kung anong pinagdadaanan, anong problema niya. Kasi mas malapit sila eh. Mas transparent sila sa mga kaibigan. May mga pagkakataon sa teacher, maganda yun. Alam natin paano sila tutulungan. Paano kung hindi. So kung kaibigan, ang ginagawa ko, hindi ko naman hinihingi detalye kasi baka mamaya masyadong personal. General ano lang info. Para kung nasa klase siya, alam ko paano ko siya gagabayan. O paano ko siya tutulungan no, sa kanyang pinagdadaanan. Kung may general info, pwedeng gamitin para basis. Para maano yung kanyang mabantayan.
0: Sure ako doon sa school niyo, mayroong mga signboard ano, nakalagay na if you feel anything, pag kami nararamdaman mo kayo, lapitan nyo lang si teacher ganito. Meron ba mga ganon?
1: Meron ganon. Isa sa Facebook na kinerate namin, Listening Heart. Meron kami GC o Facebook na kinerate no para sa mga estudyante na hindi kaya mag-open personally. So tinawag namin to listening heart. So nagagamit namin to. Doon nagagamit ko siya para magbigay ng advice. Generally, yung isa kong kasama, no, shoutout kay Ma'am Annie Dose, nasa ibang paaral na siya. So nandun doon kami may mga pinupost about mental health awareness, mga paano mo i-handle yung issues mo, paano ko mag-cope sa mga pinagdadaanan mo. Minsan, mga personal development din. So, general yun. So, that is also a platform na sinasabi namin na open space to, pero safe din naman kayo. Safe space din sa ganitong klaseng platform.
0: Ay, gusto ko yan, Teacher Rowling. Nako, buti naman at nagagamit. Yung bagay na nagkakaroon ng problema, pwede rin magamit sa kabutihan din naman. Ano? Naisip ko lang, ano? Mukhang maganda ko yung Rowling. Kung kunwari, merong mga nagpa-podcast o kaya merong nag-ba-vlog na mga mature people. Siyempre, sasalain mo kung sino yung nag-join doon sa chat net. Tapos mag-share para kung paano i-handle ang kanilang mga emotion. Ano? Kailangan magtulong-tulong na tayo ngayon para doon sa ating mga anak. Ano? Para sama-samang kilos sa mga magulang. But what do you think?
1: Maganda yan. Talagang kahit dapat yan umpa.
0: Umpa.
1: No, mula nung masyado nang naging parang
0: yung bago pa nagkalumala.
1: Bago pa yung kasi parang social media ngayon parang staple food kung parang kanin ha? Na hindi pwedeng maubos yung isang araw mo na hindi ka nakapag-rice. Ganun din ang Facebook. Hindi maubos yung isang araw mo na hindi ka nakapag-open ng social media.
0: Oo nga.
1: So, magamit na i-take advantage yung mga opportunities na makakabuti, lalo na sa mga kabataan.
0: Oo, kailangan nating i-redeem yung mga kabataan ngayon. Kailangan nating mahango sila mula doon sa impluensya ng social media na minsan ay hindi maganda yung epekto sa murang edad. Ano? Siguro sa mga matatanda, kaya nyo nang salain, pero yung mga bata, yung mga adolescent, hindi pa. Ano? Ayun. Sa ngayon,
1: kung maalala mo, no, sa counseling, pagka ikaw na nakapag-usap sa bata, o sa sino pa man, client nyo, sabi ng iba mga professional, pagkatapos siya, may debriefing eh. Kasi na, yung in-unload niya, na-load sa'yo. So, ganun din, pag nanood ka ng social media, ano man napanood mo sa social media, yung mga napanood mo doon, nag-loading sa'yo.
0: Apektado ka talaga.
1: Apektado ka. Somehow, pagka hindi mo alam i-filter yan, hindi mo alam i-handle, gagayahin mo yun. Na parang, hindi, ito ni normal eh. Pakaraniwan na itong nakikipagsuntukan eh. Pakaraniwan ito na sa classroom mismo, nananakit eh. Nambubuli ng teacher, nambubuli ng classmate. So dahil naging open platform nga siya ng common o pangkaraniwan, ang mga bata hindi naman kaya i-filter kasi nangyayari.
0: Nasasaga.
1: Wala naman debriefing. Ang mga parents, hindi naman alam kung ano pinanonood nila. Ang teacher, syempre, hindi naman sila nababantay pagdating dyan. So, isa sa mga talaga dyan, yung gusto ko nga yung sinabi ni Congressman Roman, na bakit hindi pa rin naisusulong yung tinatawag na Guidance Counselor Associates.
0: Mm-hmm.
1: E matagal na pala siyang batas.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi naman ako may nakikisawsaw. No? Hindi kami nakikisabay sa hype nito. No? Pero dahil nga kulang o kakaunti ang Licensed Guidance Counselor, mababa yung salary grade. Hindi siya hindi siya interesting at attractive sa mga license eh. Karaniwala naman ng mga licensed guidance counselor na nasa public school ngayon. Teacher na sila nung sila ay nagmasteral. Part na sila ng system ng ahensya ng DepEd. Nung sila ay nakapasa. So talagang tinuloy na nila. Pero just the same, mababa pa rin ang kanilang sweldo sa kanilang haba ng pag-aaral at paraan ng pagiging eksperto na kukuha ka ng board exam.
0: Yeah.
1: Kaya ang isa sa tugon para makatulong sa kalagayang mental health ng mga kabataan niya, yung talaga mapabilis na yung pagsulong, no, pag-aproba ng tinatawag na Guidance Counselor Associate. Ito yung mga non-licensed professional na expert naman at trained kasi nga kung kayo psychologist, so, psychological background o guidance counselor na masteral na hindi ka pa nakapasa ng board exam, may mga tinatawag naman OJT na training. At kung ikaw naman inasa loob na mismo ng ahensya at hindi ka naman lisensyado, ikaw yung pinakamalapit na kandidato para maging guidance counselor associate. Ngayon, ang isa sa mga magandang batas dito ay yung sweldo maitataas.
0: Ayan.
1: Para makatulong talaga yan sa mga licensed guidance counselor. Hindi naman para suhulan, no, ang mga guidance counselor associate. Kasi yung expertise nila, yung kinakailangan nila, yun yung need ng panahon at pagkakataon. So, although isa sa mga kagaanan, ano, tsaka parang kasiyahan na rin ng mga teacher na Maitaas ang sweldo kasi nga naman yung panlong expertise naman at training at tinapos.
0: Ay,
1: eh,
0: nako, natutuwa ako dun sa, hello, shout out kay Pastor Rally Abalon dahil sa kanyang program for safety in schools. Maraming salamat sa inyo, Pastor Rally. Ano? Actually, maganda yun na may mga improvement tayo sa mga government and initiatives patungkol dun. Pero ang mga magulang ay malaki ang impluensya din sa mga batang ito. Meron bang programa ang school para sa mga parents naman na ma-equip ang mga parents?
1: Alam mga eskwelahan, no, meron kang tinatag na PTA. So ang PTA ay nagaganap every quarter. Updating ang mga kalagayan at mga condition at performance ng mga bata.
0: Oo.
1: So pagkabigayan ng card, merong klaseng orientation, monitoring, at feedbacking sa mga parents.
0: Ayan.
1: Ang nakakalungkot lang talaga, compare sa private, ha, kasi nung ako'y nasa private, talaga yung magulang pag nagpa-meeting, gagawa ng paraan para makarating at mapakinggan yung programa ng paaralan para sa mga bata at para sa kanila kung paano sila magiging partner
0: na hey, good.
1: Development ng bata. Sa public school, sa aking 13 taong pagtuturo, kakaunti lang yung mga magulang na interesado na maging bahagi ng programa ng paaralan. Sa pilitan pa yun. May isa papatawag namin magulang. Lahat ng dahilan para hindi makarating. Hindi talaga namin makikita. Hindi makakarating. So magugulat nila at the end of the school year na anak nila mahirapang makalabas. Kasi maraming kulang. Maraming absences. Maraming hindi nagawang mga activities, research na kailangan, requirement so, para makagraduate.
0: So I guess kailangan nating lalong ma-encourage. Mga magulang po dyan, mga kaagapay natin magulang, mag-join, makilahok doon sa ating mga programa na makakatulong sa ating mga anak na mapaunlad ang kanilang kinabukasan, mapaunlad ang kanilang pananaw. At napaka-importante po noon, ano? Nako, Kuya Rolin, thank you very much, ah. Pero marami pa tayong pag-uusapan, pagbalik natin. Magbe-break lang tayo sandali para ipagpatuloy ang ating Heartline. Don't go away, we'll be right back. At sa pagbalik natin, yung mga katanungan nyo naman, okay? Thank you very much.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZA. Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Ayan, mga kaagapay, salamat at tuloy-tuloy tayo ngayon. Ano? Bago ako magpatuloy, dahil gusto kong malinawan pa yung sinasabi ni Teacher Rolin patungkol sa kung paano magpa-participate ang mga magulang. Pero gusto kong batiin muna ang ilan sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin ngayon. Ano? Thank you very much sa ating mga kaagapay. Si Com DG, Aaron Gacho, Zenaida Pascual, Edna Tenko, Renan Cruz, Erlinda Napoles, Eneri Ella, Aria Loraez, Mary Jane Brevano, Makis Candelario, oy, kamusta po kayo? Eleanor Rodriguez, Lordan Maulion, Fe Bajeta, Nanay Arlie, Rosie Historillo, Mary Beth Itak, Ruth Taladtad, Ans Manansala, Lot Lot, kamusta ka? Nora Cancela, ating suki, Rowan De La Mandagit, Rowan De Vera Mandagit, okay, Myla, Ancajas, Gerald, Potente, Aksonic Aviles, at Panyan, G, ayan, mga kaagapay natin, salamat sa inyong pagbati din sa amin. Kay Milet Lirio, kay Lucy Santos, kay Kuya Ate Alu. Hello, kamusta ka Ate Alu sa Korea? Rolando De Leon, si Rio

0: Rosario, Manay Cristi Hopanda, Nelda Kayton, Jerry Tansuiko, Guy Rafon, Mary Ann, Presi Mitra, Marilu Aguinaldo, Ludivina Bazon, Lenny Ligaspi, Walter Rosell at Annabelle Libre. Nako, salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa Heartline. Kami natutuwa sa inyong pag-support. And come on, keep bringing greetings. Padala nyo lang sa amin para nakaka-encourage talaga ang greetings ninyo. Salamat po sa inyong lahat. Ano. So, mabalikan ko po kayo, Kuya Teacher Rolin. Ano, kasi ganito, ano pa ba yung pwedeng gawin ng mga magulang para matulungan silang maging healthy sa pananaw, sa pananilita, sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
1: Siguro mga ilang tips base sa akin karanasan, no? Hindi siya specific o one size fits all. So based on my experience and encounter ko sa mga magulang, ang lagi ko sinasabi sa kanila pagka nagpapatawag ako ng mga bata, ng magulang, no, parent teacher conference. Number one, sabi ko, paki-check yung notebook. Kasi pagka walang sulat diyan sa isang araw na pumasok siya, maaaring pumasok siya pero walang ginawa o hindi siya pumasok. Mm-hmm. Doon pa lang may red flag na, no, na masasabi.
0: Mm-hmm. Baka hindi siya makakonsentrate,
1: either hindi
0: baka
1: siya makakonsentrate
0: sa kanyang ginagawa, may dinaramdam.
1: Tama, no? Mm-hmm. Kasi sa dami rin ng estudyante, hindi rin naman maiisa-isa ng teacher. Malalaman na lang yan kapag nag-record na lang ng mga activities. So initially, pwede niya nang maano yung bata na, anak, baka, yun nga, sama yung sinabi ni Coach Milo, no? May problema ka ba? Meron ka bang sa akin? May sa school ba? Sa akin ba? Sa
0: kailangan
1: akin ba?
0: Close kayo talaga, no? Kailangan may connection, hindi yung pagalit lagi, no?
1: Oo, tama.
0: Oh.
1: Ang napansin ko, no, yung mga anak nila, no, kinder elementary, hinatid pa nila.
0: Tapos
1: sinicheck yung notebook, tinatanong kung ano assignment, anong ginawa sa school. Pansin ko, pagdating ng high school, ano yung senior high school, parang ang tingin nila, ano na, sige, kaya mo na yan, sige.
0: O syempre, kaya naman nila.
1: Actually,
0: kaya lang, may mga bagay talaga yung mga anak natin hindi kaya. Kasi unang beses ba palang nararanasan yung ganong emosyon.
1: Tama yun. Pangalawa, no, yung tanongin kung may assignment. Meron akong isang nanay na, sir, kasi sabi niya wala rin sila assignment. Sabi ko, kung meron pong walong subject dyan sa isang araw, at least apat ang magbibigay ng assignment. O tatlo na, sige, sabihin natin, tatlo na. O dalawa na lang, sige. Hindi po
0: pero
1: pwede
0: hindi
1: wala
0: wala
1: assignment o walang ipagagawa. Kung sinasabi na kayo, wala rin po kasi pinapagawa, wala assignment. Hindi po totoo yun kasi lagi po may, ano yan, sa walo, merong apat yan. O baka nga lahat na meron.
0: So, check yung assignment.
1: Check. Tanong nila kung may assignment o wala. Kung laging ganun sagot na wala assignment, yun na, it's a time na magtanong na sa advisor o sa teacher. Kasi ang teacher naman, advisor, ang sasabi lang naman yan, mag-a-advise siya, mami, tsaka daddy, paki-monitor po yung anak niya. Kasi ganito na po yung ano niya. So, pagka nawala ng interest sa pag-aaral, kausapin yung anak, nak, gusto pa mo bang mag-aaral talaga? Gusto mo na magpahinga? Para hindi nasasayang yung oras mo, at saka hindi ka rin na-stress.
0: Siguro maganda rin itanong, ano ba yung pinaka gustong-gusto mo talaga mangyari, na interest mo?
1: Tama.
0: Mare ba, gusto niyang, nanay, gusto kong pumasyal sa ano, sa palengke, gusto kong mamalengke ng sarili ko, ganyan. Baka gusto magluto ng sarili.
1: ang key talaga is, wag mahiyang magtanong.
0: Ayan.
1: Kung ano yung pinagdadaanan nila, ano yung mga problema. Tapos, makibahagi sa activity ng paaralan, lalo pagka nag-invite sa school ng parents. Pag nag-invite yung school about parents, teaching, or merong mga pagpupulong, ang concern po nun, anak niyo lagi. Yung anak niyo lagi ang concern, ang highlight, ang focus. At ano yung pwede mong magawa. Pangalawa, doon din sa mga meetings na ginagawa, at ano yung magiging role ng parents, yung active role and effective role na pwede niyang gawin sa kanyang anak. So, huwag sana baliwalain na sa aksena oras yan, walang maglalaban na lang ako, magluluto ako, magbabati ang bata. Hindi po, yung isang oras po ay mahalaga. Para malaman nyo yung kondisyon ng anak nyo,

0: Akala gaya ng paaralan at ano yung pwedeng makipagtulungan o partnership ng parents in school. And always pray sa inyong mga anak
1: Yan, pray for your
0: bago sila
1: kids.
0: umalis.
1: Yes.
0: Ingatan sila ng Panginoon at ang kanilang kaisipan, ang kanilang sitwasyon at emosyon ay maging balanse at sentro sa kabutihan.
1: Teacher Rolling, matanong ko lang, ano? Nalalaman ba, meron bang signs kung isang bata ay nabubuli? Lalo kung ikaw ay magulang. Hindi mo alam kung may nangyayari sa kanya sa school o may nang bubuli sa kanya sa school. Meron bang paraan para ma...
0: Kung magulang, ano?
1: Oo.
0: Kung ang anak mo ay excited pumasok, no?
1: Oo.
0: Akin ganado, sa isang araw na parang tinatamad ng gumising. Tapos, una, no, ang absent lang sa isang linggo, isa. Naging dalawa na. Naging tatlo na. Ano na yun? May magtanong na.
1: Indikasyon na yon.
0: Sa parents o sa teacher o sa bata kung ano, tanong anak, ba't di ka na pumapasok? Tapos, i-validate nyo kung anong dahilan. Kasi, alam naman ng magulang kung walang pasok kasi kuya suspended, ibabalita. Kung holiday, ibabalita naman niya.
1: Tapos
0: So
1: excited. Excited siya. Yay, wala pasok.
0: siya na mismo magbabalita sa inyo. Pero kung hindi siya papasok na wala namang holiday, walang suspension, may ano na, may nangyayari na.
1: So, hindi naman specific na bully. Pwedeng mayroon siyang nararamdamang na depressed. Pero usually, ang normal naman sa mga bata between that, excited lagi. Mayroong mga bagay na hinahanap at nakakakita lagi ng paraan para maging masaya at masigla. Kaya kakaiba kapag sila ay biglang naging
0: tatamlay.
1: tamlay, no?
0: Nawala ng gana.
1: Oo, kakaiba yun, ano?
0: Oh, kasi kung doon pa lang malalaman mo eh. Pagka nawalan, pagka ang isang bata kasi hindi na siya safe, feeling niya hindi na siya safe sa school. Hindi niya ramdam na ito ay lugar para sa kanya. Kahit sino naman, kahit adult eh. Hindi na magugustang pumunta diyan eh. Hindi na magaganahan. So pagka yung madalas ang absent na hindi naman dati yung ma-absent. Tapos dati nagkukwento ng kanyang mga karanasan sa school. Bandang huli ayaw na magkwento.
1: Yung sinisikreto na.
0: Tapos tingnan din yung mga notebook kasi baka may mga sinusulat na rin na joke na mas ano. Kasi minsan yung notebook ng mga classmate nila sinusulatan na ako na ano eh. Na hindi naman masulat. Tapos tingnan din yung damit. Kung merong bubble gum o tinta, sigurado may nambubuli sa kanya. Kanyang from time to time, kanyang balat, baka may mga sugat. At kapag may ganong karanasan na lang na hindi na gumagawa ng activity, dati naman siyang, ma'am, may pabili mo naman ako nito kasi may assignment kami o may project. Pag hindi na ganon ka-excited sila sa pag-aaral, huwag na mong ipawalang bahala. Pwede nang tanongin yung anak nila at tingin ng tulong yung teacher. Sabihin nang sa anak na anak, ano, may kakampi ka, may makikinig sa iyo, may tutulong sa iyo. At kung sino man yung nabubuli sa iyo, hindi naman natin yung ipakukulong, hindi naman natin yung isasakdal, no? Kakausapin lang natin, baka rin siya kasi usually ang mga bully, sila rin naman ay may mga pinagdadaanan. At mas mabigat yung kanilang pinagdadaanan kaysa sa mga binubuli. Nabully din yan. Baka sa bahay ay madalas siya nabubuli o nasasaktan physically, emotionally, verbally.
1: Hindi ayaw na umuwi.
0: Oo.
1: Ay, bantayan niyo rin dahil kasi baka yung trato natin sa ating mga anak ay
0: matatransfer.
1: Oo, na napapalayo tuloy sa inyo at imbis na sa inyo magsabi, sa iba na nagsasabi. Hindi naman maganda yun, ano? Pero talagang kailangan sama-sama tayo sa ating komunidad na magtulungan para mapaunlad ang kalagayan ng ating mga anak. Ano?
0: Bottom line, makipag-ugnayan sa guro.
1: Yan.
0: Pinaka-simple, pinaka-madali, at pinaka-effective. Yung makipag-ugnayan sa guro. Ang mga guro naman, kahit na busy yan, pagka ang pag-uusapan na kalagayan ng anak, nakakahanap ng oras eh. Talagang gagawa at gagawa na para makipagkita, makipag-usap. Kapag ang anak nyo na po ang nasa kailangan ng tulong.
1: Oo.
0: At saka yung mga feedback ng mga magulang ng teacher na, ma'am, pwede po kayo ma-invite sa school. Tukol po sa inyo na po. Ano po yun? Hindi po sinasayang o inaagawa kayo ng oras sa inyong daily activities. Yung po education na ang anak nyo ay mahalaga sa kanya. Kasi kung hindi po mahalaga sa teacher, hindi na makikipag-unahin yun eh. So, the moment na na-invite kayo para pumunta, napaka-importante ng anak nyo.
1: Yes.
0: Sukat na ang teacher ay maglalaan ng oras para makipagkita sa inyo at para pag-usapan yung kondisyon ng anak nyo. So, yun din po, baka may maisabi ang magulong ang teacher na anak niya po kasi bigla na nahimik. Sa inyo po ba, ay ganun din po ba siya? Ganun din po siya kasi ka, yung, nung dati, ang sigla-sigla niya, saka excited siya, baka sa inyo po, magiging, ay, hindi po, masigla naman siya, maawi siya. At ganun pa rin, wala naman nagbago. Kung may nagbago po, wala nagbago sa inyo, pero may nagbago sa school, meron din pong nangyari. At baka makatuloy yung teacher na mapag-usapan. Anong alalay ang pwede gawin ng magulang?
1: Yan. Nako, pag-train natin na sana yung gobyerno natin at ang ating mga lahat ng sangay ay makapagtulong-tulong para mapagaan ang trabaho ng mga magulang. Kasi naawa din ako sa mga magulang eh. Minsan, pressured na ang mga magulang sa trabaho, sa mga bagay na dapat asikasuhin, mga obligasyon, mga dapat mapanatili sa bahay o kaya sa kanilang lugar. Medyo stressed din ang mga magulang. At sana makasagap ng magandang paraan upang maging tuloy-tuloy ang pag-alalay sa mga bata dahil kailangan tayo ng mga anak natin. Ano?
0: Coach Pilo, ano rin na
1: Oo.
0: ano rin, natutuwa rin ako sa mga magulang na pagka
1: Oo.
0: in-invite ko o in-invite ko na makipag parents conference. Yung ma-absent, talaga, sir, ma-absent ako kasi mukhang ano yun, mukhang importante na pag-uusapan natin. Isa nag-half day. Kami naman nanghingi ng oras na ano pong oras po kayo libre. Minsan sabi na, sir, ang pasok alas 6 eh. So, sige ma'am, mas maaga sa alas 6. May pumapasok naman na alas 7. Mas maaga sa alas 7. Kasi alas 6, nandun na kami sa paaralan. So, nakakatuwa yung mga magulang na talaga nagbibigay ng oras, naglalaan ng oras. Nakaka-bless na makausap sila kasi alam nila na yung anak nila, no, more than the job, more than the career na meron sila na
1: definitely,
0: na talagang ano, parang nakikita nila valuable to, pero more valuable yung buhay ng anak ko eh.
1: Sige.
0: Sana ganun na yung lahat ang magulang.
1: So sa pagbabalik natin, sagutin natin yung mga tanong dito sa Heartline. Don't go away, we'll be right back. Stay tuned.
2: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Salamat po mga kaagapay at tuloy-tuloy po tayo. Thank you for tuning in pa rin sa mga bago pa lang nakikinig ngayon. Andito kayo sa Heartline Friday Night Edition. Guest ko, si Kuya Rolly, ng ating teacher dito. At ang dami-dami na natin natalakay tungkol sa school. At malaki ang magagawa ng mga magulang. So ngayon, kayo naman, kamusta kayo? Kaya dapat nating talakayin yung mga tanong ninyo. Ready ka na, Kuya Rolin?
0: Ready na. Watch
1: yeah,
0: below.
1: Teacher Real Rolin, ito tayo, okay? Ito yung first listener natin, sabi niya. Nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko kahit may trabaho na ako. Paano ko maiwasang makaramdam na wala akong nararating? Wow, walang nararating dahil na sa magulang niya. Ganun ba yun? Sige nga, Teacher Rolling.
0: Oo, no, sige. I guess, ano to, single, ano? Kasi ako, eh, no?
1: Oo, mukhang single to.
0: Single to.
1: May
0: May
1: trabaho, nasa
0: trabaho.
1: kasama magulang.
0: Sa konteksto ng Pilipino, no? Pag ikaw ay single at ikaw ay may trabaho o wala, parang default na doon ko muna mag-stay.
1: Oo,
0: Ano?
1: marami ang kilalang ganun.
0: Oo.
1: Kasi kailangan ng ano eh, ng magulang ang assistance pa rin kahit na ba kung ikaw ay may trabaho na. Sa US kasi, pag may trabaho na, sige, hiwalay ka na. Pero dito, damayan tayo dahil hindi naman tayo mayamang bansa. Ayun, ayun.
0: Oh, yung context ng Pilipino, no, na
1: Oo.
0: tayo ay extended, no, parang
1: Oo.
0: yung andun ka pa rin, eh, no.
1: Oo.
0: Ang sana maitanong dito, ano ba may pamantayo mo ng may narating at walang narating?
1: Ayan. Oo.
0: Yan yung kasing magbibigay sa'yo ng kapayapaan. No?
1: Oo.
0: May narating ba ako wala? Kasi may trabaho ka eh.
1: Oo.
0: So, maraming nakatira pa rin sa bahay ng parents niya na walang trabaho.
1: Oo.
0: So,
1: sabihin, meron siyang advancement.
0: So, mas malungkot yung kalagayan nun.
1: Oo.
0: Kasi gusto niya tumulong financially sa parents niya, baka hindi niya magawa.
1: Oo.
0: Kaya gusto niya itreat yung parents niya na masarap na ulam
1: oo.
0: O uwian ng salubong, hindi niya magawa. Pero
1: oo nga.
0: In your case, you have the capacity eh, to surprise your parents ng mga pasalubong o
1: oo. At
0: financially
1: least,
0: pagka nangailangan.
1: At least alam mo, may mga kaibigan ako na tinulungan nila yung mga magulang nila nung time na sila yung nagtatrabaho. Hindi sila nag-asawa kagad dahil naramdaman nila kailangan nilang tumayo para sa kapakanan naman ng kanilang magulang tsaka, o kaya yung mga kasama sa bahay. Mga breadwinners kung tawagin. Ano. Hindi naman siguro masama kung ikaw ay tumulong. In fact, isa sa mga, tingin mo Teacher Rolly, parang malaking tagumpay yung puso mo ay may konsyensyang nagbigay ng tulong sa taong yung kumali nga sa iyo nung hindi mo pa kaya. Talagay ko, ang galing nitong taong to. Tingin mo.
0: Oo, ako. Yung i-take advantage may panahon na kasama yung parents mo kasi kami may mga family na.
1: Oo.
0: Nalulungkot kami pag hindi na namin nadadalo o napuputahan yung mga magulang namin. Eh.
1: Oo, oo, oo, totoo
0: kasi
1: yan.
0: Kasi trabaho, may busy sa work, busy sa family.
1: Oo.
0: So take advantage mo yung opportunity na wala ka pang family,
1: oo.
0: May trabaho ka. So enjoy mo yun. Enjoy mo yung tinatawag na season
1: yes.
0: Ng pagiging single. Ang question lang talaga, kung nakakatulong ka naman, eh malaking bagay kasi nakakagaan ka eh sa inyong pamilya kasi may trabaho ka. Not unless, ang malungkot, kung talagang independent ka pa rin. Kung,
1: pero siguro iniisip niya, yung kapag siya ay may narating, sabihin, ang may narating eh, siguro pag may asawa na, mga kadalasan, gano'n. O kaya pagka narating, nakagawa na sariling negosyo na siyempre tutok pa doon. O kaya siguro iba sa pagka narating, nakapag-travel, nakapunta kung saan-saan. O kaya nagpunta sa ibang bansa, yun yung pananaw nila na nakarating eh. Pero bakit iilan lang yung nag-iisip na tagumpay yung mga kasama, ang mga importanteng tao sa iyo? Samantalang pagkadating mo sa langit, sila yung unang makikita. Hindi naman yung trophy mo, hindi naman yung negosyo mo. Ganun. Pero,
0: saka, hindi natin alam kung lalaki to o babae. No?
1: Oo.
0: Sa pang-factor. Pero in general, I guess kung may trabaho ka, regardless kung ano man yung position mo o magkano sweldo mo, as long as nagiging tulong ka no, sa family, financially, hindi naman, ang parents naman, hindi nagingi ng amount eh. Ang nanay ko, katulad ng nanay ko, nung abutan mo yan kahit magkano, kasiyahan niya eh. Hindi dahil kailangan niya ng pera. Ano, natutuwa siya na yung anak niya, naalala siya.
1: May independence, saka siya inaisip. Oo.
0: At hindi na nangihingi.
1: Yan.
0: Nagbibigay na in any amount.
1: Oo.
0: Tapos natutuwa na siya na yung dating bata lang na kalabit ng kalabit, eh hindi na nangangalabit. Siya na ngayon nagiging bahagi. In any amount, hindi naman sila nagde-declare.
1: Oo.
0: Masaya na. At kung kasama mo siya, samantalin mo. Kasi Pag may family ka na, talagang kahit anong effort mo, mababawasan na talaga makasama siya. So, hindi ka sa walang narating. Huwag ka lang tumingin sa mga kaedaran mo, akontemporaryo mo, na sila ay mayroong business, o sila ay may sasakyan, o sila ay nakakapag-travel, o sila ay nagpo-post ng kinakain nila sa restaurant, o may mga bago silang mga gadgets, whatever. Hindi kasi yun ang basihan ng narating.
1: Ito mukhang related to, Teacher Rowling. Kasi ang tanong din ng isa nating listener, sabi niya, paano po kung ayoko nang dumalo sa mga reunion dahil pagod na akong ikumpara buhay ko sa buhay ng mga kamag-anak ko? Parang related sila, no? Tingin ko lang. Ikinukumpara niya yung buhay niya doon sa iba. Yung isa ay naikukumpara niya yung buhay niya dahil sa wala siyang narating daw. Ito naman, parang nai-insecure pagka kasama yung ka-reunion, no? Parang ganun din, eh, no?
0: Ang tanong ko nga dyan, ano ba yung purpose ng reunion? Ito ba ay latagal ng resume o latagal ng mga trophies, mga achievements. Kung ang reunion ay para makipag-connect sa mga kamag-anak,
1: maganda yun.
0: Para buhay ng mga kwento ng mga naunang mga ninuno, mga magulang, at makapag-connect dahil nga pamilya. Kasi ang Pilipino talaga, ang laging basihan ng kasiyahan ay pamilya. Lalo na kung hindi kayo nakikita. So, sino ka man, no? Ano may nararamdaman mo dahil naikukumpara ka pa? So, hindi naman lahat yan. Kinukumpara ka. Basic talagang question niya na, saan ka na trabaho mo? Ano nang katayuan mo sa buhay? Basic questions siya. Kahit naman hindi ka magpunta sa reunion nyo, sa family reunion nyo, at magkita-kita lang kayo ng mga barkada mo, tatanungin ka pa rin. At yung bagong kilala mo sa pila sa LRT, pila sa sakay ng jeep, at nagkaroon kayo ng connection, at tatanungin nyo, ano work mo ngayon? Saan ka ngayon nagtatrabaho? So, mga basic and general question niya na hindi ka dapat ma-offend o hindi mo dapat damdamin. Ang mindset mo, may mga kumagahanak ako na gusto ako makita. Blessing ako sa kanila.
1: Yan.
0: Encouragement ako sa kanila. At makita yung presensya ko is dagdag value. Ako rin naman, ikaw rin naman. Ako, may ma-excited ka rin na gusto makita ang pinsa ng mga kumagahanak. So, kung may mga tanong na ganun, just answer honestly. Hindi ka naman i-judge naman yun eh. I guess wala naman siguro judgment kung sabi, tanongin ka nila kung anong narating mo na o nasa ka na yun. Ngayon kung may nagkukumpara sa'yo, take it as a, ano na lang, face value na, okay. Maganda yung tanong mo. Pero hindi ako nagpunta rito para sa bagay na yun. Gusto ko kayo makasama, maka-fellowship, maka-bonding.
1: Amen.
0: So change your mindset. Kung hindi mawawala yung kumparahan, sa magkakapatid, naikukumpara tayo eh. Siyempre, sa mga kamag-anak din ako kumpara. So, ikaw ang mag-set ng expectation, wag sila.
1: Yes, ayan.
0: Pagdating doon, baka ang expectation nila ay ano na yung narating mo, ano na yung kinagaya mo. Ikaw ngayon mag-set ng expectation na, opo, ito po yung narating ko, o ito po na po ako ngayon.
1: Wala naman ano eh, wala naman talagang pamantayan na iisang pamantayan kung sino yung nagtagumpay. Hindi, hindi porket kotse, hindi porket may bahay ka, tagumpay ka na. Maraming paraan para magtagumpay sa buhay. Talagang makikita niyo. Pero sa inyo na nag-aagam-agam, may sinabi sa Bible kasi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Sabi doon, I've seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned. But time and chance happen to them all.
0: Amen.
1: Ibig sabihin, ang Panginoon, kahit sino ka pa man, magaling ka o hindi, mahusay ka o hindi, mayroong pagkakataong ibibigay ang Panginoon sa'yo. Yung big break mo darating din. Kaya huwag kang mag-alala sa tagumpay mo, yung kapatid, ano, kaagapay. Ang ganda yung sinabi din ni Teacher Rowling, you know, huwag may kukumpira yung tagumpay mo sa iba. Hindi yun ang pamantayan ng tagumpay. Makikita mo, ang Diyos, may ibibigay sa'yo tagumpay, mag-intay ka lang, mag-intayin mo. Tuloy mo lang yung kabutihang ginagawa mo. Eto, may tanong ang ating isang listener. Sabi niya, paano po kung gusto kong magkaanak, pero natatakot akong hindi na sila, baka hindi ko sila mabigyan ng mas magandang buhay? Ay, maraming ganito ngayon, yung mga bagong kasal simula ng mga 5 years ago. nag-aalala sila kung kaya ba nila magbuhay ng anak. Ito para sa'yo talaga to eh, Teacher Rolin. Sige nga, itong si Teacher Rolin may anak yan at may asawa. At nako, maraming mga kwento yan pagka na chance niyo na magkakwentuhan kayo ni Teacher Rolin. Sige nga.
0: Yung tanong niya, ano eh, may hindi excitement eh.
1: Ano?
0: May takot eh.
1: Takot, oo.
0: So, magandang baguhin mo yung kaisipan mo. Una, ma-excite ka muna magkaanak.
1: Ayan.
0: Bago mo isipin yung takot.
1: Hmm.
0: Yung pagkakaroon ng anak kasi isa gift galing kay Lord.
1: Amen.
0: So, lahat, hindi, maraming nagpipray na magkaanak. Pero the Lord is either postponing na hindi mo na magkaanak, katulad ng friend ko ng after 10 years. Kaka siya nagkaanak, no? Tapos, iba naman talaga hindi nabigyan.
1: Oh.
0: They go into adoption. May kakalarin din ako may sa church namin. They go into adoption.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nakikita ko sila, yung joy eh. Nabago yung flavor eh.
1: Oh.
0: Disisyon ng bahay. Iba pag may anak. Yung attention mo na nakakalma ka eh pagka may stress ka or kakaroon kang takot sa buhay, mababaling sa anak mo na eh, hindi, kailangan ng anak ko magkaroon ng magandang future. Eh. So, nababaling. Yung stress mo, yung direction mo, yung goal mo, nababago yung flavor ng bahay. Kaya pala sinabing, children are the gift from the Lord.
1: Yeah.
0: Kasi yung gift na yun, yung joy, yung excitement na kikising ka tuwing umaga dahil may batang mag-aabang sa'yo na magsasabi ng good morning and I love you. Tapos bago pa umalis, kikis, so may medyo may lungkot at aabangan kapag uwi. So, yung tanong na, baka hindi ko siya maalagaan. Hindi, wala ka pa nga sa ano eh. Wala ka pa sa first stage siya ma-excite eh. Ma-excite ka muna. Ma-excite ka magkaroon ng anak. I tell you, it will change the flavor and the season of your home pagka may baby ka. And then the rest, bigay mo na kay Lord. Kasi, kaya ka binigyan ng Lord ng baby. Una, kaya mo siya i-manage. Pinagkatiwala sa atin as a steward. Mm-hmm. Pero sino ba ang provider?
1: Ang Lord pa rin.
0: Tayo na ang steward kapag alaga. Si Lord pa rin ang provider. Sila pa rin ang healer.
1: Oo,
0: siya pa rin ang doctor.
1: Mm-hmm.
0: Nasa kanya pa rin lahat.
1: Oo.
0: Matuwa tayo na tayo yung napagkatiwalaan.
1: Oo.
0: Huwag mo kagad i-reject na gawin kang steward ni Lord sa parent o sa mother o sa father. Yung excitement muna na of all the parents, ikaw yung binigyan ng opportunity bagi steward ng bata.
1: Yeah, oo. Talagang makakita ninyo, no? Mga taong kilala nyo mahirap, hindi masyadong may kaya, pero mga may anak, magtataka kayo, nabubuhay mga anak, napapagtapos yung iba. Yung iba, alam mo, imposible kung paano nangyayas sa mga anak na, pero dumakita yung grasya ng Diyos sa kanila, no? So, ano, be confident in the Lord. Ayan. Ito, isa pa. Takot din to. Sabi, paano kung natatakot ako mag-retire? Kasi hindi ko alam kung sino ako kapag wala na ang trabaho. Ay, maraming ganyan. Pagkatapos mag-retire, nabubor. O kaya, hindi na alam kung ano mangyari. Siguro, yung ilan sa inyo, mga kaagapay, ay mayroong ganitong problema. Parang kung nasa retirement age ka na. Ayan. Pero, palagay ko, sa panahon natin ay siguro yung bigat din ng buhay ay parang sinasabi sa atin, huwag ka muna mag-retire. Baka nakakadulot yun ng ganitong takot. Pero sige, Teacher Rolling, go ahead.
0: Ano ulit question pa? Ano
1: kung, paano kung natatakot ako mag-retire? Kasi hindi ko alam kung sino magiging ako kapag wala na akong trabaho.
0: Ako, kapatid, lahat ng mga inumpisa mo, lagi kang may takot eh. Unang hakbang mo, nung bata ka, may takot eh. Nakatutumba ka. At alam mo naman talaga, matutumba ka. Pero eventually, kinaya mo na, no? Yung unang kurso na kinuha mo sa college, no? May takot kung ano ba magiging future mo. Kung ikaw ba yung makakatapos. At kung makakatapos mo, may trabaho ko bang maayos. Eh, nag-go through mo na yun eh. Ito nga ang fear mo, retire eh. Pag sinabi nga retire, natapos mo na yung, ano, yung career mo. Ano man yung profession mo.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ka na wala ng identity. Sabi mo, hindi ko makikilala kung sino ko. Retirement is not losing identity. It's actually a accumulation ng yung
1: Wow.
0: skills, training, development, experiences into one. At yan yung ang tawag nga dyan, retired. Na pagkatapos mo daanin itong mga experiences sa to, training and development sa behavior mo, i-enjoy mo ngayon yung retirement na tinatawag. No? So one thing is, first is magtanong ka sa mga nagretiro na na o sa church man yan o sa community, paano mo na-enjoy yung retirement? Paano nakangiti ka pa rin at parang hindi ka nawala sa oblivion ng pagkatao? Parang daladala mo pa rin yung pagiging teacher mo. Daladala mo pa rin yung dignity ng pagiging employee o ikaw ay manager o supervisor o kaya ordinary yung manggagawa. Ba't nandiyan pa rin? Nangingiti ka pa rin. So, find a person na nag-retire. Kausapin mo
1: yan,
0: siya.
1: Oo.
0: Pangalawa is, kumuha ka ng game plan.
1: Game
0: pag
1: plan.
0: Nag-retire ako, ano yung gusto kong gawin
1: yan
0: sa buhay ko? O kung ako ay teacher, pwede pa rin naman ako magturo. Mag-tutor. Katulad nung isang napanood ko sa TV, no, graduate na siya, sa math teacher siya. Chinututor niya yung mga kapitbahay niya, mga bata, sa math.
1: Ako, palagay ko, pagka kunwari, age 60 na ako o 65.
0: Malapit na, di ba?
1: Oo, lapit na. Pero palagay ko, hindi pa ako titigil sa mga ginagawa ko. Dahil marami pa eh. May mga plano pa ako na gustong gawin. Isa doon, magsulat ng libro, gumawa ng mga proyekto para sa mga pamangkin ko, ganyan. Makapag-nego. Ang dami eh. Basta kailangan malakas ka during that time. Tingin mo.
0: Ay, gusto ko yung sinabi mo. Palakasin mo yung sarili mo.
1: Yan.
0: During retirement, yung energy na katawan mo, bababa.
1: Yan.
0: Kasi nga, ito na yung mga hindi mo na ginagawa.
1: Gusto
0: lang ginagawa. May nagpapa-energize sa ito umaga. At nagpapapagod siya tuwing hapon. Para may reason ka uli magpahinga at matulog at gumising. No? Be sure na pag nagretiro ka, malakas ka pa rin.
1: Palakas ka. Patibay ng katawan.
0: Oo, tsaka retirement is not losing identity. Hindi ka nawala ng pagkatao. Ano nga yan? Yan yung iniintay namin eh. Yung retirement, kasi nga kami sa DepEd, gusto namin ibaba yung early retirement ng 55. Kasi nga, ang retirement namin, ang early retirement, 60. Sa DepEd, ang forced retirement, 65. Eh bakit nag-excite na yung mga teacher ng early retirement? Kasi yung trabaho kasi ng teacher talaga, more than anything, is nakakapagod.
1: Nakakapagod.
0: Ikaw ay teacher, ikaw ay guidance counselor, ikaw ay police, ikaw ay barangay tanod, ikaw ay magulang, ikaw ay magbibigay ng sometimes yung mga bata talaga kami walang paon.
1: Oh.
0: Extend namin yung aming na finances, walang notebook, walang ballpen. Okay yun sa financial. Kaya lang kami, bigat ng kalooban na hindi namin kaya makita na ang mga bata walang ballpen. Kakalabitin yung classmate para magsulat. So, yung kaya, nahiya, nakakaya rin yun, yung dignity ng bata na wala siya ballpen. Ballpen na lang, wala pa siya. So, kami, excited kami na mag-retire as 55. Talagang pinapanalangin namin at sinusulong namin early retirement. Na-excite kami. Kasi gusto namin malakas pa kami. Kasi yung energy namin talagang naubos sa pagtuturo at sa pag-iisip. Na pagkatapos na ituro ito, mamayang gabi, mag-iisip ka na naman na ituturo buwas. Yung Sabado at Linggo namin, gagawa ka ng mga checking, preparation ng mga materials, yung utak mo pare kumikilos. So, non-stop. 7 days a week. So, kung sino ka man, ano man yung naisip mo, ma-excite ka. Tapos, gawa ka ng game plan. Tama ka ni Coach Pilo, no? Pag siya ay nag-retire, gagawin niyo pa rin itong mga paggawa ng libro, community service pa rin sa mga pamangkin. Gawa ka ng mga pangarap mo ng bata ka na hindi mo nagawa. Nung ikaw ay nasa prime mo na at nasa age of retirement ka, balikan mo yun. Walang magbabawal sa'yo.
1: Palagay ko, pagka may edad ka na, mas eksperyensado ka na siyempre. Kaya mas mabilis at mas madali mo magagawa yung mga pinaplano mo. Kasi ano ka na eh, tumbaga seasoned ka na.
0: At mind you, ang community ay mabait sa mga retiree.
1: Yan. At
0: makukuha mo yung support nila.
1: Yan.
0: Na hindi mo nakuha nung mas bata ka pa. At pagka may nakita silang advocacy mo na gusto mong isulong, tingin ko very, very kind sila sa mga retiree.
1: Yes.
0: And very supportive. So I guess, ma-excite ka. And don't think that retirement is losing identity. It's actually building another identity. Accumulated ng iyong mga natutunan na ito ay nagtatrabaho.
1: Ito yung pinaka parang tugatog ng iyong
0: exactly.
1: ng iyong buhay. Ayan.
0: Tinapos mo na yung tugatog, magdadagdag ka ulit yung tugatog.
1: Ayan. Another tugatog. Ayan. Ito medyo related do sa kanina. No? Sabi niya, tuwing may magandang nangyayari sa mga anak ko, masaya ako. Pero may lungkot din dahil pakiramdam ko, hindi na ako kailangan sa buhay. Ayun. Sa gaya ng dati. Okay.
0: Sige, sige. Sagutin natin yan. Tuwing may maganda nangyayari sa anak ko, na masaya ako, pero lungkot din dahil pakiramdam ko, hindi na ako nakailangan sa buhay nila gaya ng dati. Yung lungkot mo, I guess, ano eh, parang ayaw mo pa sila maging independent. Eh, no?
1: Pero magiging independent sila eventually.
0: Oo, eventually. Kung paano ka hinayaan ng parents mo maging independent. Tsaka yung hindi ka na kailangan. Kung ikaw ay nanay, naku, ang nanay. Hindi pwede hindi kailangan. At kahit ako nga, age ko na to, no? Parang nay. Pagka pupunta ako sa bahay, talagang nagtatanong pa rin ako. Dependent pa rin ako eh. Kasi pagka doon ako natutulog sa bahay namin, ang nanay ko pa rin ang tinatanong ko kung saan niya nailagay yung pantalong ko, yung damit ko. Kasi mahilig sila nanay magtiklop eh. Pwedeng, kahit tatay ka, no? Hindi pwedeng, ano kaya, dispose ka na sa buhay ng anak ko. Huwag mong isipin na hindi ka na kailangan. Yung kanilang mga maganda nangyayari, isa ano, tinatawag nila corporate joy. Kasama ka sa joy na yun. Hindi ka dapat matakot na hindi ka nahanapin at hindi ka nakailangan. Naku, indispensable ang nanay.
1: Yes.
0: At saka tatay. Hindi pwedeng mawala. Kailangan ka. Medyo hindi lang frequent o hindi magiging madalas yung paghanap sa'yo o pag-i-independent sa'yo. Pero yun talaga ang role ng parents. Eventually, makita ng anak na independent na lumilipad sa sarili nilang pakpak. Sabi nga, you're still the wind beneath the wings. Andun ka pa rin nakaalala. Hindi pwedeng...
1: Parang kanta yun eh.
0: Tingin ko nga, parang kanta nga yun. So, enjoy mo lang. Celebrate mo yung mga small winnings sa mga anak mo. Yung mga significant achievement nila. Enjoy mo lang.
1: Kasi talagang... Hindi mapipigilan ang paglaki, paglago nila, pagiging independent nila. Darating yung panahon na mayroon sila mga obligasyon dapat harapin. Pero sure ako dyan, hindi papabayaan ang magulang. Lalo na sa kultura natin, no? Sa mga Pilipino. Ano yan eh? It's a no-no na pabayaan mo magulang mo. It's a no-no. At talagang kailangan tayo ng mga magulang natin, no? Ayan. Meron bang mga tawag doon eh? Wala akong naalalang hangganan ng pagkalinga sa mga magulang. Kasi dito sa bansa natin, tayo mahirap na bansa. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na mayayaman o kaya industrialized sila, mga ma-industriya. Sa atin, hindi ganun. Ibig sabihin, dito sa bansa natin, wala tayong yung parang, although meron na ngayon, yung mga home for the aged at yung gagawin natin pag kami matanda na hahabilin na lang doon. Alam niyo kung gaano kalungkot yun, kung dami kong nadalaw na ganyan. Home for the aged dito sa Pilipinas. Madami ang mga magulang na iniwan na ng mga anak doon, hindi na sila nadadalaw. Pero iba yung lungkot. Pero provided sila ng lahat. Gamot, pagkain, mga aktibidad, may mga nagpapacilitate sa kanila. Pero hindi na sila nadadalaw ng mga anak nila. Nako, this is difficult. No?
0: Coach Pilo, baka ang factor pa rito, no, gaano kabata yung anak niya o gaano katanda. Sa tanong niya, mukhang nagsisimula na kasing maging independent yung anak niya. Siguro mga fresh grad from college, tapos nag-work.
1: Baka bagong pasal.
0: Pasal. So, may kung lagi ka namang maganda dyan, baka naman mapagod ka rin. stress ka rin na lagi ka nandiyan. Dahil nagsisimula na silang maging independent, nagsimula na silang discoverahin yung kanilang pagkatao, at magsimula na rin sila mag-build na kanilang mga personal goals.
1: Ayaw niyo rin na may maging ano, sagabal
0: oh,
1: sa kanilang pagpa, ano, pagpapalago ng pamilya.
0: So, pwede mo rin i-communicate sa anak mo, nak, matutuwa ako sa mga achievements mo. Alam ko, bahagi ako niyan eh. Pero nak, meron din ako lungkot eh. Pagka nakikita ko, para feeling ko, di na ako kailangan. So, para ma-validate the emotion mo at sila rin maging aware na ito, ito pala yung nararamdaman ng mami ko, ng daddy ko, no? Akala niya i-dispose ko na siya o hindi ko na siya papansinin, no? I-communicate mo rin sa mga anak mo yan para sila mag-aware na ang mahal ka pa rin. Hindi pwedeng mawala sa picture eh ang parents. Kahit nasa mang tagumpay ng buhay, hindi pwedeng hindi ka papansinin o hindi ka kakailanganin.
1: Yeah.
0: Kakailanganin pa rin tayo nga.
1: Definitely. Ay, nako. I-honor kayo, lalo kung Kristiyanong anak nyo, nananampalataya sa Panginoon, hahanapin nila na i-honor ang kanilang mga magulang.
0: Definitely.
1: Ayan. Ayun. Ito may tanong naman yung ating isang listener. At iba naman to, patungkol sa kanyang boss. Ang sabi niya, tuwing may message ang boss ko, kahit gabi o weekend, kinakabahan agad ako. Paano ko ba maaalis yung pakiramdam na lagi akong may kasalanan? Ah, kinakabahan dahil pakiramdam niya, baka may kasalanan na naman dyan bago. Okay ah. Uy, maraming ganito. Maraming ganito. Pero sino bang boss to? Bakit tumatao kahit gabi at saka weekend? Parang hindi na yan yata tama yun.
0: Hindi siya tama dahil may batas na you have the rights not to answer or to reply sa mga inquiries ng mga bosses natin after office
1: after
0: hour.
1: Office hours.
0: So regardless kung ano oras sa tapos yung trabaho mo. So within office hour dapat siya nag-uutos, nagbibigay ng mga added work o added tasks. Ngayon yung feeling mo na baka may mali, no? Siguro naging kultura siguro ng boss na to na ang mga nakikita niya o napupunan niya sa'yo, dinadaan sa tawag o sa chat o sa text na mali, no?
1: Mali,
0: hindi tama, sana. Sana nakikinig si boss, no? Sana ma-address din siya during the office hours. Kung hindi man na-address niya yung araw, the whole day, nakalimutan because busy o maraming na-prioritize, kinabukasan.
1: Oh, next working day.
0: Oh, next working days. Para si employee, no? Kami mga empleyado, eh, yung sinasabi namin after office hour, ma-enjoy namin na mag-relax kami. Although mga teachers talagang hindi talaga ma-relax. May gagawin pa rin mga lessons, no? Prepare pa rin, mag-check. So, pero sa parang ikaw ay 8 hours a day na bounded. At sinasabi naman ng Dole na dapat may karapatan ka. So, hindi ka pwedeng pagalitan, no? Sa bagay na yun.
1: Pero pag oras ng trabaho, trabaho talaga.
0: Oh, dapat. Lahat. Lahat ang gusto niya sabihin. Lahat ang gusto niya ibigay na task.
1: Ayon dun sa labor code, ano?
0: Oo, sa labor code. So, pwede ka hindi mag-reply. Pwede mo bigyan ng copy yung boss mo. Naku, kaya lang. Baka yung boss mo di ganun ka-open-minded. No? Baka offensive sa kanya. Pero kung meron chat, may tawag, pwede ka hindi mag-reply. Pwede mo hindi ka mag- answer ng phone. Tapos kinabukasan, ikaw na mag-initiate. Boss, pasensya na. Hindi ko nasagot. Hindi ko na-reply. Kasi nasa, may ginagawa ko. Yung anak ko, kinututorial ko, nagluluto ko. Pero, so, boss, ano po ba yun? Huwag kang kagad mag-assume na papagalitan ka.
1: Oo. Tsaka ano eh, sa tingin ko, ano, meron ng mental health law kasama rin dun sa nireview ng Department of Labor. Hindi ka dapat kagalitan ng iyong boss. Kung sa trabaho lang, professional kasi.
0: Tama.
1: Ang professional na pakikitungo sa empleyado ay hindi dinadaan sa emosyon, hindi dinadaan sa galit.
0: Exactly.
1: Ano yun? Meron ng batas na kasama yun sa harassment. Yung kapag gano'n. Kaya huwag kang matatakot. Na, kung ano man yung kasalanan mo, hindi pa nasa level ng krimen. Ano? Pagka sa trabaho, ano, i-evaluate yan. Marami tao na natatakot dahil baka nag-fail sila sa trabaho. Pero alalahanin nyo, kung meron kayong pagkukulang, hindi pa makaklasify na krimen. Unless na talagang krimen nga yung ginawa mo. Matakot ka kung krimen. Kung hindi naman, hindi ka dapat parang tratuhin na may krimen ka nang nagawa. No? Harassment yun, kapag gano'n na nangyari.
0: Coach Pilo, yung sa tanong niya, no, parang paano ko ba maalis sa pakiramdam
1: Ayan.
0: na lagi akong may kasalanan? Baka kasi naging culture, no, ni boss
1: Oo.
0: o ni superior na kagalitan siya through text or chat
1: Oo.
0: or calls.
1: Oo.
0: So baka kasi ang utak kasi natin pag frequent, no, yung madalas
1: Oo.
0: na nangyayari na nararamdaman natin. So kahit naman yung call ay happy birthday greetings sa kanya ng boss niya o chat, no, parang feeling niya eh, kasi nga naging madalas yung pag ganong klaseng
1: Boss, may buhay naman ako,
0: communication. Oo
1: boss!
0: nga eh. So kahit sa Christian organization,
1: ay, oo,
0: na
1: nako.
0: experience ko yan na
1: madalas yan.
0: Na bibigyan pa rin kami ng task kahit oras na ng pahinga ang sasabihin deadline. So ginagamit yung word na deadline. Ang mga empleyado naman, dahil nga Christian ministry for the Lord, no, isa na abuso. So kung ang payo ko sa iyo, huwag mo muna sagutin, huwag mo na replyan until such time i-condition mo yung sarili mo bukas. Kinabukas, pwede ikaw mag-approach kay boss. Boss, pasensya na, hindi ako nakapag-reply. Ano po ba yung ating pag-uusapan? Ano po ba yung message nyo?
1: Yeah.
0: Tapos pwede pa sabihin kay boss, boss, kasi pag after office, talagang hindi na ako masyadong tumitingin sa phone ko kasi focus na ako sa family ko, sa pag-aasikaso. Siguro, kung mabubuksan ko yun, madalas bago ko matulog o kaya sa pagod ko na, hindi ko na nabubuksan. Kaya bukas ako na lang nababasa. O hindi ko na naman kaya mag-reply ng
1: kasi
0: course.
1: Naman,
0: oo.
1: Tama lang naman na, kumari, ang isang boss ay may papagawa within working hours
0: oo.
1: Lang. At kung hindi umabot, eh, sa susunod na working hour. Hindi pwede yung yahabol mo pa. Eh, overtime yun. Kung papa-overtimein mo, babayaran mo talaga dapat yung overtime ng tao.
0: Sana ito yung maging malinaw, especially sa mga Christian organization na after work, ay para na sa empleyado nila yan. Sa family, personal.
1: Oo.
0: Kasi yung 8 hours na tutok sa trabaho, ano na rin eh.
1: Tedious
0: na, nakakapagod na rin yan. So yung after work, yun yung para nila mag-break, mag-release.
1: Oo, lahat ng tao.
0: I-condition yung sarili nila. Kasi nga uuwi na ng bahay yan eh.
1: Uh-huh.
0: Ayaw nilang dalhin yung burden pagdating sa bahay. So sana yung mga bosses, no, sila yung makaramdam ng ganong klaseng burden
1: compassion
0: na
1: para sa
0: compassion
1: kanila.
0: And kindness na, oh, ano,
1: yeah.
0: After office, kasama ko to buong araw, at nakalimutan ko pa, bukas na lang.
1: Baka si boss mo wala ding buhay sa bahay. Anyway, ano, ingat-ingat. Well, nako, masyadong madami tayong dapat pang talakayin pero kulang tayo sa oras. But we will pray for you, no? Teacher Rowling, i-request ko po kayo na pag-pray niyo po yung ating mga listeners, okay? So, please go ahead.
0: So, yung mga sinabi namin payo, ito ay galing lang sa aming ano, experience and kapasidad na tingnan yung sitwasyon. No?
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga sitwasyon yung talaga ay tutugunin talaga ng panalangin. So, yung luluhod ka talaga sa Panginoon. And find a person na malapit sa'yo, na nakakakilala sa'yo. Kasi hindi ka namin kilala eh. So, marami pa sama kami ng follow-up question para mas maging fit.
1: Yan, yan.
0: And appropriate yung sagot dahil nga hindi kilala. So, find a person. Kung may burden kang ganito, find a mature Christian, mga kasama mo sa Bible study, o Bible
1: yes.
0: study leader, o pastor, na nakakilala sa'yo para alam niya i-address
1: yes.
0: na specifically and appropriately.
1: Mm-hmm.
0: So, huwag ko malungkot, isama po namin sa panalangin ngayong gabi.
1: Sige.
0: At inanyahan po namin kayo pumikit, manalangin,
1: mm-hmm.
0: at iluhod to sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much sa opportunity to minister sa mga kapatid namin sa panalangin. At salamat din sa Banal Espiritu na sumama at pag-fellowship sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Again, Lord, we acknowledge na kami ay mahina. Hindi kami perfect. We're not in the authority. Hindi rin kami expert sa mga personal issues sa pagdadaanan ng mga kapatid namin.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga nakikinig. Salamat sa kanilang paghihingi ng payo o pagbibigay ng mga tanong. Alam namin na wala silang malapitan o wala silang matanungan. O ito yung pinakamabilis para maihayay yung kanila sa loobin. ang dalangin namin na kapatid na pakaramdam niya, no, kahit may trabaho siya, wala siya narating. Ang kaisipan po na yun, nagisa namin baguhin na nararating mo na yung mga hindi pa nararating ng iba, yung may trabaho at nagiging bahagi ng suporta sa family. Yung isa rin na ayaw na umatid na reunion dahil naikukumpara siya. No? Dalangin namin, Lord, na ang kaisipan na naikukumpara siya, hindi ko alam kung validated na narinig niya o nararamdaman niya lang. Ano ba sa dalawa ngayon, kung nararamdaman niya o narinig niya. Pwede niya bago yung isip niya na nandoon ako, hindi para alamin yung aking resume o aking mga narating. No? Nandoon ako para maging blessing, encouragement at kasiyahan ko makita ang aking mga kamag-anak na hindi ko nakikita ng matagal. At babalikan namin yung mga masasayang alaala namin na no, kami mga masya, mga bata pa. At alamin din yung mga magulang o mga mas adult o mas matanda sa kanila mga sitwasyon.
1: Yes, sir.
0: So isipin niya na bahagi siya ng reunion para ma-unite ang mga magkakamag-anak at magkakamahal sa buhay. Yung dalangin namin na ay tatakot siya magkaanak, no? Lord, sana more than the fear, yung excitement na siya ay mapagkakatiwalaan mo ng isang buhay. Na alam naman natin, Lord, na ang buhay ay mahalaga. At hindi lahat nabibiyaan ng anak. So bago niya i-resist ang opportunity, ay panalangin niya na palitan to ng Panginoon ng excitement. At again, yung fear ay part ng human nature. Pero the fear na nilalagay mo sa puso niya, Panginoon, alam ko yun yung gagamitin mo opportunity para yung faith niya lumusog.
1: Yes, yes, Lord.
0: Lumakas at tumapag. So ipagkatiwala niya yung bata o yung anak na maibibigay mo sa kanya. At turuan mo siya na labanan yung takot at harapin yung excitement, yung joy na ang anak ay regalo mula sa iyo. Ipanalangin din namin na yung natatakot siya mag-retire, it's a natural human fear pa rin, Lord, na mawawala yung kanyang identity. So Lord, yung excitement na siya ay magbakaroon ng bagong yugto ng buhay niya, no, may mga stages ng buhay. Salamat dahil naabot niya yung retirement. Yung iba talaga hanggang ngayon, pinapaharap yan. At dalangin ko, Lord, na ikaw pa rin yung magmawak sa mga panalangin na ito. Lord, dalangin namin lahat ito sa mga nakikinig at umaasa na ikaw yung sasagot pag may minister at magbibigay sa kanilang kapanatagan. Salamat po sa opportunity ng Heartline na ma-invite ako. Post below. Sa lahat na nakikinig, Lord, ikaw na po ang kumatag po sa kanilang pangailangan.
1: Yes,
0: ikaw rin mag-bless sa mga nananalangin para sa ministeryo ito. Marami pang maabot, marami pang ministeryohan. Lord, salamat po lahat ng ito'y binabalik namin sa aming dakilang Diyos, tagapaligtas, manginibig, ang patuloy na nag-aaliw sa amin at nagbibigay sa amin ng kapayapaan, pag-ibig, at pagkilala sa aming katayuan. Sa yes, pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Ayan po mga kagapay, salamat ha, Teacher Rolyn, salamat sa
0: pag-iingat namin.
1: At kung sakaling meron pong gusto magpa-counseling sa inyo, paano ho ba kayo makokontak o makokonnect?
0: Ang aking Facebook account is Rolyn Rufo Balinas.
1: Ayan.
0: I guess baka pwede i-type ni Coach Pilo later sa sa comment box. Or makipag-connect ka kay Coach Pilo kung gusto niyo lang sa akin. Kasi siya yung may mas connected kaysa kanya.
1: Okay.
0: Napakadali naman niya akong i-chat or tawagan.
1: Yan.
0: Para sa mga kaming taga-Malabon, kaya anytime, pwede kami mag-connect.
1: Ayan, maganda talaga na makakonekta kayo. Doon sa mga guro dyan, na mayroong pinoproblema, mga ganyan, pati sa mga estudyante, kung may gusto nyo konsultin. Online ka, no, teacher?
0: Online
1: counseling?
0: Kung within the area, pwede tayo magkita. Kung lalaki, mas better. Kung babae, I guess magsama kayo ng
1: tama,
0: sa pang babae o sa lalaki.
1: May ethics na pinapalo tayo no sa counseling. So, yun. Kaya mo, Teacher Rolyn, kung kailangan mo ng lugar, pwede ka namang makagamit dito sa aking mga kasama dito sa Back to the Bible. Dahil kasi sa Back to the Bible, mayroong clinic doon, pwede niyong bisitahin. Face to face ako nagko-conduct doon. So pwede ka rin gumamit doon para mag face to face din doon, ano? Ayan. Total, nabanggit ko na ang Back to the Bible. Hi, hi, hi, doon sa mga aking mga kasama doon ng mga doktor, kay Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Myra Ngo, ang nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Maria Luisa Ako, ang OB-GYN, si Dr. Encarnacion ay sa psychiatry, si Dr. Bernd Di Macali, ang ating ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, at Love Del Mundo, mga ophthalmologist natin sila. At si Dr. Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Si Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist. Si Dr. Shirley Tomas, sa pedia. Si Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. At si Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon natin. Sila ang kasama ko po doon sa Back to the Bible. At siyempre, kung kailangan niyo makatag face-to-face counseling, ito nga si Teacher Rolin. Yan. Makakasama natin yan pag may time kayo, no? At pabati kay Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario at Minda Superable, mga kasama namin nurses doon sa Back to the Bible. Ay, salamat sa inyo, no? Mga pagpapala sa inyo. Well, Teacher Rolin, thank you very much.
0: Thank you.
1: And God bless sa'yo. Alam mo, Teacher, merong tema itong ating pinag-usapan ngayon tungkol sa pagiging magulang eh. Tungkol sa pagiging magkakaroon ng anak. At lalo doon sa umpisa nating pinag-usapan, yung tungkol sa safety ng mga anak natin, ano? Kaya ipanalangin natin maigi at bigyan natin ng tamang panahon, tamang pagbibigay ng akmang aksyon para sa ating mga anak. Hindi dapat katakutan ang mga bagay na nangyayari at nagaganap sa atin, ano? Hindi dapat matakot tayo. Pero andun yung kalinga. Sa bawat isang tao na isang bata, laging hinahanap yung kalinga at yun ang nagiging tulay para masagip natin ang kanilang buhay. Alam naman natin, mga kapatid, na kapag ang isang tao ay lumaki na mayroong pagmamahal, mayroong grasya at biyaya, mayroong tamang disiplina na mapagmahal na disiplina, hindi yung parang alipin o inalipin mo ang iyong anak, may tamang paraan kung paano mahalin ang anak at pinoprotektahan natin din sila sa disiplinang matino at maayos. Kasi yun nga ang sinasabi ng Biblia, do not spare the rod to for your child so that they may know the way that they will go. So train up a child in the same time dahil kailangan nilang mabigyan ng gabay at hindi puro utos lang kundi kalinga at gabay. Parang si Teacher Rolin.
0: Yeah. Makadagdag.
1: Oh.
0: Lagi ko sinasabi sa magulang, sabi ko, sa,
1: mm-hmm,
0: sa mga magulang, sabi ko, ang paaral lang po, no? Huwag niyo pong asahan na gaganda ang pag-ugali ng inyong anak sa paaralan kasi nagsisimula ito sa tahanan.
1: Sa tahanan talaga.
0: So, ang kaya namin ituro, matuto sila magsulat, magbasa, magkwenta,
1: uh-huh,
0: pero yung pag-ugali, hindi namin kakayanin kasi nabuo na siya sa bahay. At ang paaralan, ini-enhance na lang anong nabuo sa mula sa tahanan. Pagdating sa pag-uugali, tamang pagkilos, tamang pagtingin sa pareho sa buhay, sa tahanan. Kahit ang Biblia sinasabi, no? Ang magulang ang inatasan, no? Na mag-disciple sa kanyang anak.
1: Sa kanyang anak.
0: At sana ang simbahan din palakasin mga programa para sa magulang at sa mga estudyante.
1: At pati paaralan, sana magtulong-tulungan tayo para manumbalik yung tamang pagpapahalaga. Huwag niyong tatanggalin ang Diyos sa buhay ng mga anak natin. At kapag nawala yung Diyos sa kanilang buhay, hindi na nila maintindihan kung nagsabihin na may kaluluwa, may kapwa, may mga pagpapahalaga sa pagmamahal sa iyong magulang, sa mga taong nakapaligid sa nga. Tulungan natin silang ganun.
0: Ang hamon ko sa mga guro na Christians, kung ikaw ay not necessary as a church leader, no? As individual teachers, mag-create kayo ng platform na may bahagi ng salita ng Diyos sa inyong pagsisimula ng klase at pananalangin. Yes. Pangalawa, kung may mga opportunity mag-Bible study, i-take advantage nyo. Maraming bata, no? Sila mismo yung nagtatanong sa akin, sir, kailan yung Bible study natin oras sa saan lugar? So, huwag niyo isipin na ayaw.
1: Mm-hmm.
0: Isipin niyo na mayroong gusto. at wala silang avenue na mapupunta. So ganoon lang po, no? O mga guro, samantalahin natin habang nasa classroom tayo na sila ay ibitahan sa mga gawain.
1: Ayan. Salamat mga kaagapay at patuloy tayong magtulong-tulong mapakilala ang Panginoon sa lahat ng ating mga kasama. Kaya kayo mga kaagapay, salamat sa inyo at pagpapala sa inyong lahat. At syempre, gusto kong pasalamatan din yung mga kasama natin sa broadcast dyan sa Bukawi Transmitter Site. Sila mga ProdTech, si on duty natin si ProdTech Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, and Reggie Villena.

0: papala sa inyo, makilala nyo na ang Diyos ay mabuti. Ano nyo, ikilala nyo maigi. Get to know who God is. And then you'll see. See you next time. God bless and take care.
1: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon. Samahan niyo po akong magbulay-bulay ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Lucas 6:28.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mensahe ng araw na ito ay makatulong upang ating patuloy na maitaas ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
2: Many are concerned about the impact of AI, including now a chorus of elite global economists and bankers. Meeting in Portugal last week, they focused their attention not on what AI can do, but whether it can turn a profit.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

0: Blessed Friday morning, mga kaagapay. Panibagong umaga na naman ang kaloob ng Diyos para tayo ay magsama-sama dito sa Hardin ng Panalangin. San ka man naroroon, kaagapay, stay ka lang dyan sa pakikinig ng Hardin ng Panalangin dito sa 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama ko ngayon sa mga oras na ito ang ating kapatid na Brother Reggie Villena. Muli, ito po si Pastor Ronald Liobrera. Halina't pagnilayan sa loob ng kalahating oras ang salita ng Panginoon na may kasamang pagdulog sa panalangin ng isa't isa. Kaagapay, mapapakinggan at matutunghayan din ang Hardin ng Panalangin hindi lamang sa radyo, kundi sa iba't iba pang platforms gaya ng Facebook, YouTube, 702 DZS app at sa Channel 185 ng Signal Cable sa partnership natin sa GCTV. Like and share na. Maiging magsimula ang umaga sa presensya ng Panginoon, kaya't bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay manalangin saglit. Aming Panginoon na aming Ama, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Bagamat may nagbabadyang kalamidad o bagyo, Panginoon, payapa ang aming mga puso na nandyan ka para ingatan po kami. Kalakip nito ang aming patuloy po na paghingi ng tulong sa inyo at patuloy nyo kaming turuan na magtiwala sa inyo, Panginoon, at nandun na rin, O Diyos, ang aming pag-iingat din sa aming sarili, sa aming mga ari-arian at sa aming pamilya sa mga panahon na darating itong kalamidad na ito. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ay hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. Patuloy din namin ipinagkakatiwala ang aming buhay ngayong araw sa inyo, ang aming sitwasyon, sa bawat kaagapay namin, anuman ang kalagayan, Panginoon, ng bawat kaagapay, bawat kapatid namin, at ang bawat pamilya, Panginoon. Kayo po ang maging sentro, kayo, O Diyos, ang pagtitiwalaan namin sa aming mga buhay. Iba naming kaagapay ay naghahanda para pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela. Panginoon, ang pag-iingat ninyo ang amin pong maranasan. Maraming salamat din po sa buhay na ibinigay nyo sa amin para kami ay makapaglingkod sa araw na ito sa anumang kaparaanan, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa iyong pakikinig ngayon sa Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, Pastor Ronald Liobrera. At bago tayo dumako sa pag-aaral, kaagapay ng salita ng Diyos, bukas na ang ating comment section para sa bawat prayer request na nais mong idulog sa Panginoon. Kasama ang ating mga kaagapay dito sa studio, pagsamasamahin natin ang mga yan para ipanalangin sa ating prayer time mamaya. Huwag din natin kalimutan, kaagapay, na i-comment ang ilang patotoo tungkol sa kabutihan ng Lord. Alam nyo, nakaka-refresh at nakaka-inspire na magpatuloy kapag naririnig natin ang mga testimonies ng bawat isa. At bilang bahagi ng ating talakayan ngayong buwan, hinggil sa Life Lessons on Peace, pag-usapan po natin ang tungkol dito, kaagapay. Alam nyo, ang problema ng kalooban at pagpapasya ay pinapakita ng banal na kasulatan. At sa aklat ng Isaias, kabanatang 53, talatang 6, ito po ang matutunghayan natin. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Kaagapay, ito ang ugat ng kasalanan. Ang ating sarili ay nakaupo sa trono ng ating buhay at tayo ang nagpapatakbo sa ating buhay ayon sa ating kalooban o sariling pagpapasya, kontra sa kalooban ng Diyos. Upang magkaroon ng tagumpay sa ating kalooban, dapat nating isuko ng lubusan ang ating kalooban sa Diyos upang mamuhay na lamang ayon sa Kanyang kalooban. Unang susi, itanghal si Kristo bilang Panginoon ng buong buhay mo. May nagsabi na ang ating puso ay mahalintulad daw sa isang bahay na may maraming silid. Nandyan ang sala, kwarto, guest room, kusina, study room at iba pa. Nung bagong tanggap natin si Kristo, baka inisip natin na sapat na kung patirahin natin siya sa guest room. Si Kristo ay hindi papasok sa buhay natin bilang bisita o panauhin kaagapay. Siya'y papasok bilang Panginoon ng buong bahay. Naghihintay siya kung kailan natin ibibigay sa Kanya ang lahat ng susi. Ang tagumpay sa ating kalooban ay nagsisimula sa sandaling ihandog natin sa Kanya ang buong buhay natin at lahat ng susi sa bawat kwarto o anumang mga aparador ng ating bahay. Ikalawang susi, alamin na ang Diyos ay may malaking plano at sa loob ng malaking planong ito ay may natatanging plano siya para sa iyo, kaagapay. Amen. Ikatlong susi, tuklasin ang natatanging plano ng Diyos para sa buhay mo sa pamamagitan ng mga sumusunod na paalaala. Alam nyo, may natatanging plano ang Diyos para sa buhay mo. Napapaloob sa planong ito ang mga detalye tungkol sa inyong edukasyon, karera, maging ang pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya, at ang inyong lugar at tawag ng Diyos tungkol sa magiging papel mo sa gawain ng Great Commission. Upang matuklasan ang plano ng Diyos tungkol sa mga detalyeng ito, kaagapay, sundin ang sumusunod na mga paalaala. Unang paalaala, mapuspos ng Espiritu Santo. Ito ang paalaalang sumasaklaw sa lahat. Laging tiyakin na ikaw ay nabubuhay, napuspos ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, tatanggapin mo ang Kanyang patnubay. Ang Kanyang patnubay ay darating sa iyo na parang isang maliit na tinig na nagsasalita sa loob mo. O kaya isang panloob na udyok na dapat mong gawin o dili kaya ay iwasan ang isang bagay. O kaya magkakaroon ka ng isang kaisipan o idea. Ang Espiritu Santo ay laging magbibigay ng patnubay ayon sa salita ng Diyos. At kailanman, hindi kontra dito. Ikalawang paalaala, alamin at sundin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay siyang plano ng Diyos na nahayag at nakasulat. Hindi natin kailangan na sa tuwin ay makarinig tayo ng boses o magkaroon ng pakiramdam sa loob natin o kaya magkaroon ng isang idea galing sa Espiritu Santo. Kapag inaalam at sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay inaalam at sinusunod natin ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ikatlong paalaala, kaagapay, suriin ang sarili sa sukatan ng dakilang habilin ng Diyos o Great Commission. Ang pangatlong paalaala ay makakatulong sa iyo upang suriin ang iyong mga desisyon, mga plano o mga ginagawa sa sukatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dakilang habilin sa atin. At ang ikaapat na paalaala, tiyakin na mayroon kang kapayapaan mula sa Diyos. Kapag pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo, ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan sa iyong puso. At ang kapayapaan ay pagkakaroon ng katiyakan at kapanatagan na ginagawa mo ang bagay na nakalulugod sa Diyos. Mawawalan ka ng kapayapaan kung mayroon kang pag-aalinlangan o pagtatanong sa iyong isip at puso. Ito'y isang babala na huwag kang tumuloy sa iyong binabalak, kundi maghintay ka pa hanggang bigyan ka ng Diyos ng higit naliwanag. Hindi ibig sabihin na kung may kapayapaan ay walang kontra sa iyo o kayo'y magiging madali na ang lahat. Sa katunayan, kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos kaagapay, ay maaaring makaranas ka ng mga maraming kontra o sagabal. Subalit sa kabila ng mga kontra at sagabal ay mararamdaman mo ang kapanatagan ng loob. Kapag may kapayapaan galing sa Diyos, mawawala sa iyo ang pagkataranta o pagmamadali. Kumilos ka man ng mabilis, subalit hindi ka natataranta at nagmamadali sa takot. Mula sa mga talata sa ibaba na ating mababasa o matutunghayan sa Biblia, sabihin ng mga bagay na kasabay ng kapayapaan ng Diyos. Alam niyo, may mga verses o mga talata na nagsasabi talaga na tayo ay pumayapa. No, tayo ay magtiwala sa Panginoon. At ang ikalimang paalaala, humingi ng makadiyos na payo sa mas matatandang Kristiyano. Nakakatulong din sa pagtiyak natin sa plano ng Diyos para sa ating buhay kung hihingi tayo ng payo mula sa mga nakakatandang Kristiyano na kakilala natin o nakakakilala sa atin at nakakaalam sa ating mga karanasan sa pananampalataya. Pag-aralan ng mga talata sa Biblia o doon sa Kawikaan, no? Napakadaming mga talata dyan na nagbibigay ng karunungan tungkol sa kahalagahan ng makadiyos na payo. Kailangan natin ang payo tungkol sa mga bagay na masyadong buhos ang ating mga emosyon at binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa kadayaan ng ating puso kaagapay. Bagamat ang lumang pagkatao natin ay napako na sa krus, subalit ang ating dating pag-iisip at dating gawi sa pagpapasya ay kailangan pa rin mabago. Ang mga Kristiyanong may higit na karanasan sa Diyos ay makakatulong sa atin upang masubok nila ang mga bagay kung saan tayo dinadaya ng ating sariling puso. Subalit sa paghingi natin ng payo, iwasan natin ang mga sumusunod na panganib. Unang panganib, huwag ganapin ang payo na alam mong sumasang-ayon sa kagustuhan mo lamang. Ilahad sa iyong mga tagapayo ang lahat ng katotohanan at maging bukas ka sa kanya. Sang-ayon man siya o kontra sa iyong iniisip. Kaagapay, napakasarap no, na magkaroon tayo ng kapayapaan. At alam natin na ang kapayapaan na ito ay mula sa ating Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa Diyos ang papuri.
1: Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
0: Sa mga oras nito kaagapay, ating idulog sa Panginoon ang bawat pamilya o ang ating tahanan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na may pagkakataon kaming manalangin. Tinataas ka namin at dinadakila sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit at idinudulog namin sa inyo ang bawat pamilya, ang tahanan na kung saan kami ay nabibilang. Maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan ng pamilya, Panginoon. Lalo na sa mga panahong ito na nagtataasan yung mga bilihin, yung mga presyo ng pagkain o anumang kagamitan na kinakailangan ng pamilya. Panginoon, maraming nakakaranas ng hirap o kaya yung mga tao, Panginoon, na hindi nila maintindihan kung ano na nangyayari sa kanilang buhay. Panginoon, at nauuwi minsan sa depresyon ang kalagayan ng marami sa aming mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin na may mga sumusuko na sa buhay. Yung iba po ay nauuwi sa pagpapatiwakal. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dumudulog, Panginoon, humihingi ng iyong kahabagan. Lord, muli, maging sentro ka ng bawat tahanan. Makilala ka, O Diyos, ng bawat pamilya at gawin kang pundasyon, gawin kang sentro ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Lord, kayo ang manguna sa bawat mag-asawa. Patatagin ninyo ang pagsasama ng mag-asawa. Kayo po, Diyos, ang patuloy na mag-yakap sa kanila sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina ng tahanan, kasama ang mga anak, Panginoon, ay magkaroon talaga ng tunay na pagmamahalan, pag-uunawaan, O Diyos. Sapat ng dahilan ito para maitawid ang buhay at mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng bawat pamilya, Panginoon, na kanilang pagdadaanan. Kasabay nito ang aming paghingi ng provision ninyo sa pangangailangan ng bawat pamilya. Ano mang hirap ang pinagdadaanan ng iba naming mga kababayan, naniniwala kami na ang bawat nagtitiwala sa inyo ay hindi nyo bibiguin, Panginoon. Maraming salamat din sa pamilya na kami ay nabibilang. Ito ang nagiging lakas namin, ito ang nagiging motivation o inspiration namin, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin ang bawat pamilya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa sandaling ito, simulan naman natin kaagapay ang pagdulog sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama po tayong manalangin muli. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagtitiwala sa inyo. At naniniwala kami na naririnig ng lahat ang aming mga panalangin. Walang nalilingid sa inyo, Panginoon. Maging ang mga panalangin ng aming mga kaagapay, diyan sa kanilang kinaroroonan, ay naririnig ninyo, Panginoon. Sa oras na ito, tinataas namin sa inyo ang aming kapatid na Sister Abby Dailo, Panginoon. Ang kanyang kalusugan ay patuloy niyo ingatan, bigyan niyo siya ng kalakasan, ingatan niyo siya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ng kanyang buhay, ng kanyang activities, Lord. At patuloy na kayo, Diyos, ang gumamit sa kanya mightily sa anumang ministry na pinagkatiwala niyo sa kanya, Panginoon. Ganon din si Brother Leo Abisamis, pinagpipray namin ang ministry na ginagawa niya ngayon dyan po sa Texas, USA. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa kanyang buhay na ginagamit niyong source of blessing, Panginoon, para sa inyong gawain. Ganon din kay Sister Evelyn Tagud, Panginoon. Salamat at patuloy ko na ipinagkakatiwala sa iyo ang aking kapatid na ito. Pag-ingatan niyo po siya, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. Lord, ganun din si Brother Romeo David, Panginoon, at ang buong David family. Ingatan niyo po sila at yung kanyang anak na si Engineer Romar David na nasa ibang bansa, nakasakay sa barko, Panginoon, ay patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang seguridad, ang kanyang kalusugan. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko rin sa inyo, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid na Sister Purification Amon. Maging maayos at maging maganda na po nawa ang kanyang blood pressure, Panginoon, at naway makontrol yung pagtaas po nito. Ganon din po si Sister Josefa Calara, recovery din, Lord, from stroke. Ang aming panalangin para sa kanya. Ganon din kay Julia La Aurora, Panginoon, sa kanyang acid reflux, Lord. Pagalingin niyo po siya, O Diyos. Lord, pinakakatiwala ko rin sa inyo ang aking kapatid, mga kamanggagawa, si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Ganon din, aking pong itinataas, Sister Juliet Payauan, Panginoon, sa kanyang karamdaman na gallstone, naway matunaw na po ito. O Diyos, pinagpe-pray din namin ang gaganaping 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church sa darating po na July 12 sa Sunday, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang pagdiriwang. Ito po sa pangunguna nila Reverend Galileo Moralizon and Pastor Alejandro Balasbas, Panginoon. Ingatan niyo sila. Ingatan niyo rin ang aming mga kapatid sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo, si Brother Ronald Yang, Panginoon. Maging normal na po ang kanyang hemoglobin at creatinine ng kanyang asawa, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Cassie Galvan, Lord, healing mula sa kanyang nararanasang lagnat sa mga oras pong ito. Ganun din si Mercedita Arahan, Lord, strength and healing laban po sa cancer na kanyang nararanasan at pinagdadaanan sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Frank Colina, healing from kidney sickness, and gusto namin maranasan niya, Panginoon, din yung malakas sa pangangatawan. Kaya pinagpe-pray namin na huwag niyo siyang pabayaan, Panginoon. Ganon din kay Feli Del Rio, Panginoon. Pagalingin niyo siya sa sakit na pneumonia at i-provide niyo ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa kanyang medication, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ganon din, ipinagpe-pray namin ang family ni Sister Claring Mamangon, Lord, guidance and spiritual awakening ng kanyang pamilya, si Nancy Eviota, provision at guidance sa kanyang family, Panginoon. At bigyan nyo rin ng opportunity, lalo na sa trabaho, si Brother MR De La Cruz. Yan po ang kanyang panalangin, at alam namin na mga taong nagtitiwala sa inyo kailanman ay hindi nyo bibiguin. Lord, maraming salamat. Hindi man namin mabasa lahat ng mga pinadalang panalangin, kahilingan ng aming mga kaagapay. Naniniwala kami, Panginoon, na kilala nyo kami lahat. Alam nyo ang aming pinagdadaanan. Maraming salamat sa inyong katugunan, sa inyong perpektong kapanahunan. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo lahat, O Diyos, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako pong muli si Pastor Ronald Llobrera, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga panahon ba sa buhay mo na parang okay naman ang lahat sa labas? Pero sa loob mo, ang gulo. Nakangiti ka sa school o sa trabaho, pero pagdating sa bahay, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka. Marami kang kachat at followers, pero may mga gabing pakiramdam mo ay mag-isa ka pa rin. Minsan naman, ginagawa mo ang lahat para mapansin, para ma-appreciate o matanggap ng ibang tao, pero may kulang pa rin. Magandang araw po, kaagapay! Kumusta na po kayo? Ako po ito, si Shaira Gabornes, ang makakasama po ninyong magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Sa panahon natin ngayon, madaling isipin na ang kapayapaan ay makukuha kapag nakuha natin yung mga bagay na gusto natin. Madalas, para sa mga kabataan, magandang grades, magandang trabaho para sa mga young people and even sa mga adult. Pwede ring maraming pera, magandang relasyon, o maraming likes at followers sa social media. Pero kaagapay napansin mo ba na kapag nakuha na natin yung isang bagay, may panibago na naman tayong hinahabol. Parang hindi natatapos yung paghahanap natin ng satisfaction. Ang totoo, ang puso ng tao ay hindi nasasatisfy ng mga bagay sa mundo. May bahagi sa atin na ang Diyos lamang ang may kayang pumuno. Sa ating devotion ngayon, basahin natin ang 1 Samuel chapter 7 verse 3 to 5. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga diyos-diyosan at mga imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mizpa ang buong Israel at do'y ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Sa panahong ito, matagal nang lumalayo ang Israel sa Diyos. Habang kinikilala nila ang Panginoon, ay sumasamba rin sila sa ibang mga Diyos tulad nila Baal at Astarte. Para bang yung gusto nila is pagsabayin yung Diyos at yung mga ibang bagay na nagbibigay sa kanila ng security. Kaya nga sinabi ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, ay alisin ninyong lahat ang mga diyos-diyosan at mga imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran." Mapapansin natin na hindi sinabi ni Samuel na sapat na ang magsabing, "Naniniwala kami sa Diyos." May dalawang malinaw siyang sinabi. Una, alisin ang mga diyos-diyosan. Pangalawa, ibigay ang buong puso sa Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lang tungkol sa salita. Ito ay may kasamang aksyon at desisyon. Ngayon maaaring sabihin natin na wala naman akong sinasambong mga literal na gamit o bagay. Pwedeng totoo yun, pero tanungin rin natin yung mga sarili natin. Ano ba yung pinakamahalagang bagay sa puso ko? Ano ang una kong hinahanap kapag nalulungkot ako? Ano yung kumukuha ng oras ko, ng isip ko, and even yung pagmamahal ko? Minsan yung mga idols natin ay hindi literal na gamit, kundi approval ng ibang tao, social media, online games, gadgets, relationships, pera, achievements, o kahit yung sarili nating desire. Hindi naman kaagapay masama yung mga bagay na to. Pero nagiging problema ito kapag mas mahalaga na to kesa sa ating Diyos. Kapag doon na natin kinukuha yung ating identity, security, o kahit yung ating joy. Ito ang paalala sa atin ng talata na to. Kapag may pumapalit sa Diyos sa puso natin, nawawala yung tunay na kapayapaan natin. Pero kaagapay may magandang balita, dahil hindi tayo tinataboy ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya. Hindi niya sinasabing, "Ayusin mo muna yung buhay mo bago ka lumapit." Sa halip, inaanyayahan niya tayong bumalik. Gaya ng Israel, kahit maraming beses silang nagkamali, tinanggap pa rin sila ng Diyos nang sila ay nagsisi at bumalik sa Kanya. Ganon din yung Panginoon sa atin ngayon. Because God is the same yesterday, today, and even tomorrow. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, nang may tapat na puso, ay pinapalitan niya ang ating worries ng kapayapaan, ang ating takot ng pag-asa, ang ating pagod ng panibagong lakas, at even yung ating guilt ng forgiveness. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang lahat ng problema, pero magkakaroon tayo ng peace na hindi nakadepende sa sitwasyon,
kundi sa presensya ng Diyos. Ngayong araw kaagapay, gusto kong iwan sa inyo yung tatlong simpleng hakbang na pwede natin gawin araw-araw. Una, mag-self-check. Maglaan tayo ng ilang minuto bago matulog at itanong natin sa sarili natin kung ano ba yung pinaka-inisip ko ngayon? Ano yung pinaka-pinaglaanan ko ng oras? Mas napalapit ba ako sa Diyos o mas napalayo? Minsan yung simpleng pagre-reflect ay tumutulong para makita natin kung ano yung unti-unting pumapalit sa Diyos sa ating puso. Pangalawa, maglaan tayo ng oras sa Diyos bago sa ibang bagay. Bago natin buksan yung social media, subukan muna nating magbasa kahit isang talata ng Biblia at mag-pray ng ilang minuto. Hindi kailangang mahaba kaagapay dahil ang mahalaga ay unahin natin yung pakikipag-usap sa Diyos. Dahil kapag siya yung ating unang pinakinggan, mas magiging maayos yung pananaw natin sa buong araw. Pangatlo, isuko natin sa Diyos yung mga bagay na humahadlang sa relasyon natin sa Kanya. Isipin natin, ano yung isang bagay na alam nating humahadlang sa relasyon natin sa Diyos? Pwedeng sobrang oras sa social media, pwedeng galit na matagal na nating kinikimkim, maaaring bisyo, pwede ring maling relasyon, o maaaring sobrang pag-aalala sa kinabukasan. Hindi natin kailangang baguhin yung lahat sa isang araw, pero kung maaari, ay magsimula tayo sa isang hakbang ng pagsunod sa Diyos. Ang bawat maliit na hakbang ng pagsunod ay malaking hakbang papalapit sa Diyos. Kaagapay, tandaan natin ito. Ang tunay na peace ay hindi nagsisimula kapag naayos ng lahat ng problema na meron tayo. Dahil nagsisimula ito kapag naayos ang relasyon natin sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nasa tamang lugar sa ating puso, kahit may pagsubok, may pag-asa. At kahit may problema, may kapayapaan. At kahit mahirap ang buhay, confident tayo na hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon.

mag-agapay manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil palagi mo kaming inaanyayahang bumalik sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin yung mga bagay kaysa sa iyo. Tulungan mo kaming ibigay sa iyo ang buong puso namin at nawa ay maranasan namin ang tunay na kapayapaan na sa iyo lamang nanggagaling. Ipinananalangin din namin ang mga kabataan sa Pilipinas. We pray na gisingin mo po ang kanilang mga puso upang makilala ka ng mas malalim. Nawa ay marami sa kanila ang bumalik sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. We pray na maging ilaw sila sa kanilang mga pamilya, paaralan at komunidad at even sa buong bansa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Tagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless, kaagapay!
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin

0: Dan ang Dakilang Angkla, programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
1: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
2: Hayaan niyo po akong magbigay ng isang illustration. May uminom ng isang uri ng alak na ang chaser ay soft drinks. Nalasing siya. Kinabukasan, uminom siya ng ibang uri ng alak na may halo ding soft drinks. Nalasing din siya. Nang sumunod na araw, uminom siya ng iba na namang klase ng alak na may kahalo uli na soft drinks. Nalasing na naman siya. Tama ba na i-conclude niya na ang nakakalasing ay ang soft drinks? Linawin ko lang po ha, hindi tungkol sa pag-inom ng alak ang ating episode ngayon at hindi ako nag-e-encourage ng pag-inom. Ngunit naaalala ko ang halimbawa na ito kapag nababasa ko na sinasabing malaki ang impluwensya ng mga violent na video games sa mga kasalukuyang nagaganap na kaguluhan sa mga paaralan. Dahil nga sa pamamaril ng mga estudyante sa kanilang kapwa-estudyante sa Tacloban, kamakailan ay nagpalabas ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng temporary ban sa mobile game na Gorebox. Ito ay matapos mapag-alaman na isa sa mga estudyanteng lamaril ay avid player pala ng naturang mobile game. Ayon sa Philippine News Agency, Gorebox allows players to experiment with various weapons and shows graphic depictions of violence. Noong i-release ang Gorebox para sa Android phones noong 2023, ipinahayag sa advertisement nito na ang larong ito ay isang physics-driven sandbox game where creativity meets unrestrained destruction. Ipinahayag naman ng Malacanang na handa sila na magpataw ng ban o pagbabawal sa paglalaro ng mga minor de edad sa mga violent online games katulad ng Gorebox. Ayon nga kay Palace Press Officer Claire Castro, na pag-usapan po na yung mga ganung klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahi yan at sana makagawa agad ng batas at open ng Pangulo sa ganyang mga panukala. Naalala ko tuloy ng ipagbawal ng ama ng Pangulo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang mga cartoons na Voltes 5 at Mazinger Z dahil sa umano'y reklamo ng mga magulang noon na violent ang naturang mga palabas. E pag nagkataon, parang history repeats itself ang mangyayari. Subalit, nakasasama ba sa mga minor de edad ang paglalaro ng mga violent na video games? Itinutulak ba ng mga ito ang mga kabataan na maging marahas o mapanakit ng kapwa? O ito ay mistulang soft drinks lang na inihahalo sa alak at ang nasisipa ay ang soft drinks at hindi ang alak? Ayon sa naging mga pag-aaral na lumabas sa Journal of Personality and Social Psychology ng American Psychological Association o APA noong April 2000,

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, kami po ang inyong makakasama ngayong malamig na Biyernes. Dahil umuulan, bugso po yan ng bagyong Inday. Sa mga kaagapay po natin, mag-ingat ka kaagapay. Sa pagkakataon na to, habang may iba't ibang nangyayari sa ating bansa, inaanyayahan ko kayo na gawin nyo kaming backgrounds hanggang alas 4 ngayong hapon na ito. Dahil mga kaagapay, kami po ay makikipagkwentuhan sa inyo sa pamamagitan ng kanta. Mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At hindi lang mga kaagapay sa Facebook Live at sa radyo mo kami mapapanood at mapapakinggan, kundi sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating pong mobile app na 702 DZAS Mobile App. Samahan nyo kami sa kantahan, tugtugan na may halong kwentuhan. Ako po si Angelica Calayag at ikaw ay nakikinig sa Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
0: Yeah!
1: May bard pa
0: yan siya. Kaya yon mga kaagapay. Nako, sa mga kaagapay natin, makikipagkwentuhan kami sa inyo ng isang oras hanggang alas 4. Kahit Angelica, gusto muna kitang tanungin, kamusta dyan sa Ortigas?
1: Alam mo, Brian, nakakatawa dito kasi kahit gano'ng kalakas yung ulan, hindi mo siya maririnig pero makikita mo siya. Sobrang lakas.
0: Bakit? Bakit?
1: Hindi mo siya maririnig unless lumabas ka. Kasi nga, di ba, ano dito, yung ating mga window ay salamin. Kaya hindi siya ganun kalakas yung dating sa tenga mo. Pero pag nakikita ng mata mo, wala ka na halos makita. Puro na lang splash ng tubig.
0: Naririnig mo ba yun? Currently ngayon dito ang gina, umuulan na sa San Pedro, Laguna.
1: Hindi masyado.
0: Yun, currently umuulan na dito sa San Pedro, Laguna. Kaya kaagapay, ikaw ay mag-ingat. Ikaw ay magdala ng payong. Kung maaaring wag nang lumabas ng inyong bahay habang umuulan. Kasi mahal ang magkasakit pag wala kang pera.
1: Tama yan, Brian. At ingat-ingat na lang po tayo sa mga pauwi ngayon, lalo't Friday ngayon, mga kaagapay. Mag-ingat po tayo sa daan. Lahat po ng ating mga malalakaran ay, sabi nga, watch your step. Kasi basa ang daan.
0: Totoo ka naman dyan. At syempre sa mga, grabe Angelica, ang daming mangyayari, ang dami nang nangyari sa bansang Pilipinas. Imagine, mayroon tayong impeachment, meron tayong, eto sa darating po na July 27, magkakaroon tayo ng SONA. Diba? Napakadami, dami nangyayaring balita ngayon. Yung mga bata, nagkakaroon na ng access sa paghawak ng baril. Ang daming nangyayari. Kaya naman, sa mga kaagapay natin na nakatutok ngayon, Angelica, ano bang gagawin natin ngayong hapon na ito?
1: Ayan naman mga kaagapay, natutok na po kayo dito sa ating himpila na 702 DZAS at tayo po ay sasagot sa atin pong question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Ngayon, ulitin po natin, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas ngayon?
0: Ayan! Kaagapay, ang gagawin namin ni Angelica, di ba may poster? Ito ang gagawin namin. Pipili kami ni Angelica ng tatlong mananalo sa poster ng aming question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon, at mamimili din kami ng tatlo sa live. Bali, anim po ang hahanapin namin dito mga kaagapay. Muli, kailangan yung sumagot sa aming question of the day na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon. Sa lahat po ng mananalo, kayo po ay mananalo nanalo ng Planet Shakers na tickets. Grabe naman. Angelica, sige nga, explain mo yung ano, yung nagginagawa doon sa Planet Shakers concert. Nakailang Planet Shakers ka na ba?
1: Nako, isa pa lang, Bri. Pero ang saya-saya kasi nasa unahan kami. At ang saya-saya dahil kompleto tayo noon, 'di ba?
0: Yung
1: mga panahon na 'yon. Nasa unahan po kami noon, mga kaagapay. Nag-concert po ang Planet Shakers. At syempre, hindi lang concert. Pati meron na ding sharing the gospel.
0: Kaya
1: ano
0: naman...
1: Ano alam mong ano, kanta ng Planet Shakers, Bri?
0: Ako ang pinaka... Ako ang pinaka gusto ko talaga ay ang Endless Praise, Turn It Up, tsaka ano, tsaka Strength of My Life.
1: Ay, mga common, no?
0: Yes! Doon tayo sa ano, yung doon sa Strength of My Life. Yung Strength of My Life kasi pag napakinggan mo yun, parang pagod ka na pero kaya mo pa eh.
1: You are the strength of my life. Yun ba yun?
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Ikaw ba, ano ba ang paborito mong kanta ng Planet Shakers?
1: Turn It Up, syempre.
0: Turn it up and sounding
1: great. Okay, takita na lang tayo doon, mga kaagapay. Excited na akong makita kayo doon.
0: Okay, ganito kaagapay ha. Muli, mamimili po kami ng tatlong mananalo sa live. Tatlong mananalo din po sa poster natin ng sasagot sa aming question of the day. Anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon? Parang ready na ang mga kaagapay natin, Angelica, sumagot.
1: Oo nga, ito na nga. Dami ng comment na nakikita ko sa ating poster.
0: Mm-hmm. Kaya eto na, iisa, ano, magsisimula tayo sa pinakababa, Angelica, para makita natin yung mga unang sumagot kanina pang alas 8 ng umaga, mga kaagapay, ang mga ano, ang mga sumagot sa atin. Eto na, unahin natin ang ating kaagapay na si Jai Demesa Turingan. Sabi niya, awit ng bayan, mula po yan sa Victory Worship. Alam mo yan, Angelica, awit ng bayan.

0: Mamaya yung tunay niya, mapapakinggan nila.
1: Ayan. Ah, sino pa dyan, Angelica, ang mga sumagot?
0: Ito naman ang sabi ni Ate Helen Grace Alabado. Give them all to Jesus. Alam mo ba yan, Bri?
1: Hindi eh.
0: Ayun. Dahil tayo ay nabuhay ng 1990.
1: Secret! Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Josoka PJ Arocos. Sabi niya, Lord Hill Ireland. Alam mo to, yung Lord Hill Ireland, Angelica?
0: Yan yung mga panahon na COVID. Diba? Nalala mo yun?

0: yun.
1: Ay, bakit ito naman. Parang ano? Bakit parang original song?
0: Sabi naman ni Kuya Jonathan, Let It Go. For me, ang song magkaisa ng 2009 version ni Sarah Geronimo, ang much fitting song. Ano yan?
1: Alam mo to? Ah, feeling ko alam ko to. Ano to? Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Yan ba yun?
1: Nalimutan ko, pero alam ko to eh. Alam ko tong magkaisa.
0: Parang grade 4 ako niyan eh.
1: Oo, ako ani, basta elementary din ako nito.
0: Oo, elementary din.
1: Mm-hmm. Basta maganda to, maganda ta. Wait lang, hindi ko lang alam kung ito yung ano. Sa akin ay mabuti. Na-na-na-na. Hindi ko, basta yun, basta yun yung, yun.
0: Sige.
1: Ito, sagot ang ating kaagapay na si Juan Miguel Gamotia. Sabi niya, This Alarm by Snow Patrol and Kylie Minigue.
0: Mm-hmm. Ito naman, ang sabi naman ni Ate Marites Katap Ancheta, Itatawid Mo sa Landas by Arnel De Pano. Yung ganda nito.
1: Ay, sige, panay lang yun.
0: Panatagatiyak, itatawid mo sa landas. Yun lang. Yun na nakalimutan ko na yung chorus. Pero ang ganda niyang kanta na one time, ano, accidentally, natugtog yan sa Spotify ko. Yung ano, yung parang shuffle music. Tapos biglang yan yung tumugtog. Alam mo bro, naiyok ako talaga. Kasi
1: diba?
0: Yung word na itatawid mo sa panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Yung bang, iba yung peace na nadadala nung pagtitiwala mo sa Panginoon na itatawid ka niya sa mga plano mo sa buhay, di ba?
1: At saka ano to, Angge, imagine mo, no, yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe nga, alam mo, may share lang ako. Pag uwi ko kasi dito, di ba, nag-cover kami ng rally ng isang religious group doon sa EDSA. Pag uwi ko ng bahay, dito ko na-realize na grabe yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ako maga parang, kasi syempre nung bata tayo, yung parang kinasanayan nating mundo, hindi naman ganun. Pero ngayon, no, ang dami nangyayari. Ultimo bata, 'di ba, na parang nakakitil na ng isang tao. Kaya kung
0: wala nang age, no?
1: Oo, parang sobrang nakakatakot na kasi parang safe pa ba ang Pilipinas? Pero based dun sa mga kantang papakinggan natin ngayon, parang hindi talaga ang hope sa ano eh, sa mga alam mo 'yung hope natin talaga 'wag mag-anchor doon sa mga politiko, sa mga leaders, kundi ang ika-anchor talaga natin yung hope natin sa Panginoon. Kasi siya talaga yung leader natin sa totoong buhay. Ito, Angge, basahin ko lang ang comment ng ating kaagapay na si Jasper Bautista sa ating question of the day. Sabi niya, pinakamamahal kong bayang Pilipinas kay Kuya Jonathan Manalo. Sabi niya, napakinggan ko yan sa Papuri Radio Show last time kung saan siya ang guest for Kwentong Papuri at ang song niya ay very timely relevant para isulong at bumangon muli ang bansang Pilipinas. Thank you po mga kaagapay. Oh, di ba? Ang ganda. Kanina din pinatugtog natin, di ba?
0: Yan 'yon. Ito naman ang sabi naman ni Ate Lori FG. God will make a way. Yan. At ayan, ang sabi naman ni Ate Elsie at ni Kuya Antoinette. Ayan. Sabi niya ay Banta by Butch Charbet. Ito, hindi ko pa napakinggan pero feeling kong ganda. Kasi
1: pero ang daming ang nagko-comment niya, yung banta. Ito pa. Sagot ng ating kaagapay na si Ate Mabs Caraso. Sabi niya, pag-isahin mo, ito ang binigyan niya ako ng lyrics na nagsusumamo, nagpapakumbaba, o Diyos kami patawarin sa aming mga sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Ang pag-isahin mo ang laman ng aming isipan, bigkasin mo ang iyong pag-ibig, bigkasin mo ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
0: Amen. Amen naman dyan. Ganda nga din yung kanta na yan. Kinakanta din namin yan sa church. Ito naman ang sabi ni Ate Jopin Abanto. Saka po pala, may kinomen siya kanina at saka daw yung I Know Who Holds Tomorrow.
1: Diba? Yeah. Ito pa. Sagot pa ng ating kaagapay. Kaagapay ha, sagot kayo sa aming question of the day ha, na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Dahil pipili tayo kaagapay ng anim na mananalo ngayong araw na ito. Ay, Angge, may napili na akong tatlo. Diba? Ito sagot ng ating kaagapay na si Anthony Abrenica. Sabi niya, yung may lyrics sa intro nung unang panahon sa aklat ng kronika, yung matatagpuan ng isang hari ng Juda, ang dami kong kalaban, sandata niya'y panalangin at pananampalataya, kung saan na igupo niya ang lakas ng kalaban na tumuligsa, kung saan na pagtira pa siya at napagsamba kay God sa kanyang kampanya sa lahat, na ang mukha niya sa kalsada ang kanyang kinatunayan. Sabi niya dito, sabi niya, na stage play po yan noon, galing po, ang dami ko pong luha sa programa ng church namin na yun. Ayun daw ang kanyang sagot.
0: Ito naman, ang ganda ng sagot ni Ate Zaida, Dimaun. Ang sabi niya ay, pag-ibig ang susi. O, di ba? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yun. Mm-hmm. May napili ka na ba, Bray?
1: Yes, pero mamaya a-announce natin to bago mag-ano, bago matapos. Kaya pakinggan nyo kaagapay yung mga nanalo ngayon ha, para at least muli kaagapay, paano ba sumali? Sagot muna po kayo sa question of the day namin, na anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas ngayon. Sagot ka lang sa ongoing live, tapos kaagapay, kami po ang kukontakt sa inyo directly. Muli po ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng bansang Pilipinas? Ito kaagapay, sagot din ni Angelica, ni Ate Tessa Estan Niliao. Sabi niya, a blessed Friday po, sabi niya dito, laban niyo to Panginoon, by Arnel Pinad, ay Arnel Depano at Cathy Garcia. Dapat kasama natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. God bless po sa inyo, mga kapatid. Ikaw ba, Angge, sino pa ang kasama mo dyan?
0: Ito naman ang sabi naman ni Kuya Joan Alvis, awit ng bayan. Tapos sabi siya ng lyrics na, si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang baba naman. Ayun. At saka ito, ang sabi ni Ate Angel Elaine, kausapin, panaginip by Noel Cabangon.
1: Yun. O, diba? Nako. Sige, Angge, bago tayo mag-break, no, kaagapay, muli sagot ka sa aming question of the day. Anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Kaagapay, mamimili po kami ng anim na winners sa araw na ito. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ongoing pa rin po ang live natin. Dahil mamaya, bago matapos ang ating programa, kami po ay i-announce ang mga nanalo sa pulipong pagbabalik ng Inspirations Unlimited.

0: Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka sa buhay.
1: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
2: Programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
3: Ayan na nga. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: At ako naman po si Angelica Calayag. Ayun na
3: yan
2: nga,
3: kaagapay,
2: Brian,
3: no? Ito na nga. Ito na nga, nagsasabay-sabay na kami ni Angge dahil ang daming naglabas ng entry nila mga kaagapay. Na-appreciate ko yung mga kaagapay natin na grabe mag-comment, Angge. Na parang, na parabang gusto talaga ilang makuha ang ating Planet Shakers. Kaagapay, ito ha. Pag napili po namin kayo, 'di ba? Kami po mismo ni Angelica, ako po si Brian tsaka si Angelica po ang magme-message mismo sa inyo. Oo, kaagapay, napakinggan mo 'yun. So kaagapay, once po na mag-message po kami sa inyo, bibigyan po namin kayo na hanggang Lunes para masagutan po at makita yung inyo po message request po. Bigyan niyo lang po sa amin ang inyong pangalan, ang inyong contact number, ang email address, yun lang po ang ibibigay nyo sa amin. So, eto na mga kaagapay, dahan-dahanin na natin ang lahat ng mangyayari. So, kaagapay ha, dapat sabay-sabay, contact number, email address, at syempre, yung inyong buong pangalan. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? So, eto na, Angge, basahin na natin. Oh, i-announce ba natin yung mananalo o mag-discuss pa tayo? Siguro mag-discuss muna tayo ng mga ano, para mabitin yung mga kaagapay natin. Okay, sebe. Alam mo ba, mga kaagapay, marami rin pong kanta sa Pilipinas ang talagang sabihin natin, no, inalay sa bansa natin. Una na dyan, Angge, kung alam mo yung kantang Handog ni Florante. Ito ay 1952 daw. Sabi ba, alam mo ba, Angge, ang kantang ito ay isang pasasalamat at pag-aalay sa mga susunod na henerasyon. Madalas itong gamitin sa graduation at pambansang pagdiriwang bilang paalaala na ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa mamamayan. Yan po ang kantang Handog ni Florante. Mm-hmm. Alam mo yan, naabutan mo yan, Angge?
2: Hindi.
3: Florante. Hindi ko yung naabutan eh. Oh, sige, yung next. Baka naabutan mo na. Yan ang, ayan kaagapay, ang number one, ang Handog ni Florante.
2: At ang number two naman, mga kaagapay, ay ang Kanlungan ni Noel Cabangon.
3: Ayan.
2: Magamat tungkol sa nostalgia, ay pinapaalaala ng kanta ang mga simpleng pagpapahalagang Pilipino. So, yun pala yung meaning nun, Bri. Sa gitna ng pagbabago, nananatiling may pag-asang, maibalik ang malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan.
3: Ayan. Alam mo ba kung paano kantahin yan?
2: Hindi.
3: Alam mo yan!
2: Siguro. Sige nga.
3: Ang mga puno at halaman ay kabiyak ng ating gunita.

0: Isang...
1: Panapanahon niya.
0: Hindi yun yun. Kalungan
1: okay,
0: yun.
1: Okay, okay. Sorry.
0: Okay, alam mo na ha?
1: Oo, alam ko na.
0: Okay, next ang ge.
1: Eto naman. Ay, ikaw na, di ba?
0: Oo nga, ako pala. Ang next natin, syempre, sino ba naman ang hindi makakaalala dito sa Tatsulok ni Bamboo? Ako, lumaki ako dito ang sa Tatsulok ni Bamboo. Napatid na ako sa Tatsulok na yun, di ba? So, alam nyo ba, mga kaagapay, ang Tatsulok ni Bamboo ay isang awit ng laban sa mga... ay, ito ay awit ng laban ng pagkakapantay-pantay ng lipunan. Lalo na sa nangyayari ngayon, mga kaagapay, di ba minsan akala natin, kaya nga di ba yung mga kanta, minsan kaya itong magbigay ng mga message at ito reflection. Yan. Eh di lang yan, hindi lang yan, Angge. Sabi dito, sa kabila ng, matinding mensahe nito, nagtatapos ito sa panawagan, Tatsulok, kahit baliktarin mo man ang simbolo, hindi daw magbabago-bago kung hindi kikilos ang mamamayang Pilipino. Alam mo yan, Angge.
1: Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.
0: Tatsulok, yun. Hindi, tapos iba ang ganda nung message niya na, hindi pulat dilaw tunay na magkalaban.
1: Yes, ang ganda niya.
0: Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggang si OA.
1: Totoo yan, di ba?
0: Diba? O, ayan ang ge. Ano pa yung pwede mong i-share?
1: Ito naman, ang kinanta ni Glock 9 na Upuan. Isang paalala sa mga pinuno na gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. At nagbibigay ito ng pag-asang may mga pag-asa sa mga mamamayan patuloy na nananawagan para sa mabuting pamamahala.
0: Ayan. Ano bang kanta yan, Angge? Ano ba ang upuan?
1: Di ko din alam.
0: Ay, ito yung ano, tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran?
1: Okay.
0: Malakas. Ay, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw, ninyo ang tunay na kalagayan ko.
1: Naririnig ko pero hindi ko siya ano.
0: Ayan, para yan sa mga nakaupo ngayon na leader ng bayan. Na, alam mo yon, syempre madali lang naman umupo. Pero yung alam mo, yung umabot ng mga tao, yun yung mahirap talaga. Diba? Ito ang game, imposibleng hindi mo alam na to. Ang bayan ko ni Freddy Aguilar. 'Di ba? Isang makabayang awitin 'to ang gay na naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan at demokrasya. Sabi pa ito ang gay ay pinapatunayan nito kung na kahit dumaan sa maraming pagsubok ang bansa, patuloy ang pag-asa para sa kalayaan. Alam mo na 'yan.
1: Sige, sampulan mo na, Bray.

0: kanyang paalay. Basta ganun. Palad,
1: palad.
0: Nag-alay na.
1: Nag-alay na. Yun.
0: Para tayo nasa singing bee.
1: Karaoke yarn.
0: Parang gaano, gaano, igigis natin yung next na lyrics. Sige, ang gaano pa yung isa dyan.
1: Eto naman, ang ganda nito, alam ko din to, ang awit ng River Maya na Liwanag sa Dilim. So, ito ay isang kanta ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Siyempre, salt and light. Madalas itong gamitin sa mga kampanya at pagtitipon bilang simbolo ng pagbangon.
0: Yes. O, alam mo na yan.
1: Sigaw mo sa hangin.

0: message ng kanta. Ito pa, ang Noypi ni Bamboo. Ang gaganda kasi talaga ng kanta ni Bamboo, sabi dito. Ipinagdiriwang ang katatagan, tapang at pagmamalaki ang pagiging isang Pilipino. Sa kabila ng hamon, ipinapakita nito na hindi sumusuko ang lahing Pilipino. O alam mo yun ang Ginoypi.
1: Go. Sample.
0: Ano tong Noypi? Tignan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo pang umiti. Noypi ka nga't astig, saan ka man nanroroon, huwag kang matatakot. Tapos yung lyrics chorus na, Hi, Pinoy. Di ba? Hoy, Pinoy ako, buo aking loob, may aging matang dugo ko. Hoy. Oh, ba't ka tumatawa?
1: Okay, sige. Ito naman.
0: Okay.
1: Ang kanta ni Miss Cool Ledesma na ako'y Pilipino. Isang makabayang awit na napapalakas ng pambansang identity. Paalala ito na ng pagmamahal sa bayan ang pundasyon ng pag-unlad.
0: Oh, alam mo yan.
1: Ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino. Taas niya.
0: Ako'y Pilipino, Pilipinong to.
1: Very ano, no? Flag ceremony.
0: Mm-mm. Yun yung ano, diba? Ito pa, ang ganito last week. Siguro alam to ng mga kaagapay natin. Pinoy ako ng Orange and Lemon. Sabi niya, isang awitin sa pagmamalaki bilang isang Pilipino. Ipinapaalala nito na ang ating pagkakakilanlan ay dapat maging inspirasyon sa buong mundo ng maayos na bansa. Alam mo yan?
1: Sige nga.
0: Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Simulat mula at makikita na iba't ibang kagustuhan kung saan may parang tanan. Ay yung anto, Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo. Ba't lumilit yung boses? Yan yun. Yan yung Pinoy ako. Tuwing ano yan, tuwing yung isang network, yung Pinoy Big Brother. Ayan.
1: Nasa'yo yung performance niyo.
0: Ay, hindi. Nag-audition ako dyan.
1: Ay, talaga?
0: Oo, okay. Nag-audition ako before. Yun yung ano, yun yung first batch. Ay, hindi first batch. Second batch na ng teen edition ng Pinoy Big Brother.
1: Wow!
0: Oo, 10 tent yun, Angge. 10 tent yun. Tapos, tapos pang-up, hanggang 4 tent lang ako. Oh, di ba ang sayang sa iyo mag-audition diyan? Eto na nga.
1: Ayan,
0: Monica Agapay, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong ialay sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas? Sa muli mga kaagapay, kami po ni Miss Angelica ang mag-message po sa inyo. Ibigay niyo po sa amin ang inyong full name. Pag sinabi pong full name, ang inyo pong pangalan at ang inyo pong last name, ang inyo pong email address at contact number, at ia-announce na natin ang ating mga mananalo. Eto na, sige, dahan-dahan na mga kaagapay namin. Babasahin din namin yung ano ha, comment nyo para makita nyo kung sa inyo ba talaga to or hindi. Okay, sige, mauna na ako, Angge. Mauna na ako, sige. Ang sagot ng ating kaagapay kanina, ang ganda nito, ni Kuya Jasper Bautista. Ang sabi niya dito, pinakamamahal kong bayan, sabi niya, na kinanta ni Jonathan Manalo. Sabi niya, napakinggan ko yun sa Papuri Radio Show last time, kung saan siya ang guest for, siya ang guest para sa kwentong Papuri. At ang song na yun ay very timely and relevant para isulong na bumangon muli ang bansang Pilipinas. Thank you po, mga kaagapay. Congratulations, Kuya Jasper Bautista. Yan, may isa na tayo. 5 na lang. Pakinggan nyo, baka pangalan nyo yun. Sino ang guest? Sino yan? Sino?
1: Eto naman, ang sabi naman ni Ate Techi Ocampo Santa Maria. Eto, walang masyadong mahabang sagot. Pero ang ganda nung napili niyang song, Paano Kung Wala Ka Jesus by Trisha Amper Jimenez. So diba napakaganda nga nung song na yan.
0: Ano bang kanta yan?
1: Nasaan na ang baghari kung ulan?
0: Ay, oo nga pala. Oo, diba? Maganda nga yan. O, ito pa, Angge. Sagot ng ating kaagapay ni Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika. Yan, hello po Ate Mirna. Nanalo po kayo. Sabi niyo dito, Angge. Pinagpalang araw po kaayo sa mga tagapakinig. Sabi niya, sa kaganapan ng ating bansa, ngayon lang may pag-asa pa ulit itong makabangon. Kaya inaalay ko ang kantang Heal Our Land. Sabi niya, kailangan ko pong magpakumbaba at manalangin, pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Yan po ang nilalaman ng lyrics. Yan si Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika.
1: Ayan, eto naman, isa ka sa nanalo ng Planet Shakers na ticket, Ate Rain Jane Comilla.
0: Hello
1: happy,
0: po!
1: Ang sabi po sa kanyang comment ay Happy Friday kaayo, isang mapagpala, maulan hapon, bumati siya at pinapabati niya ang nasa San Mateo Rizal. Ayan, at ang kanyang sagot ay banta ni Butch Terbet kasama ang napakahabang lyrics at ang sabi niya, napapanahon ang mensahe nito, lalo na sa na ang bridge na tila sumasailalim sa ating lipunan. Dalangin ko po na sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, patuloy tayong maging matatag, magkaisa at manalig sa Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat, pahabol na din na pabati kay Neri, Komya, Sophia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Yun! Nanalo po
0: tatlo na lang! Tatlo na lang, Angge! Sige, isa-isahin mo na yung Angge. Sino yan?
1: Ito naman ang isa pang nanalo, si Ate Joanne Alvis. Ang sabi niya ay Awit ng Bayan at kasama po ang lyrics. Yun yung binasa natin kanina, Brett, at napakanta din tayo sa kanyang sagot.
0: Mm-hmm. Yun! Tama ba? Meron pa? Meron pa ba?
1: Okay, nakakailan na ba tayo? 1, 2,
0: nakadalawa na ako. Ito, ni Ate Ruth.
1: 4, 5. Oh, isa pa.
0: Yan, ni Ate Ruth Veliaga, sabi niya, nakikinig ka ba mula po yan sa kanta ng Ben? And Ben, muli mga kaagapay, ang mga nanalo po dito na ano, na ating winners ay si Ate Mirna Gonzaga Infante Kritika, mm-hmm, si Kuya Jasper Bautista, si Rini Jen Comia, si Ate Ruth Veliegas, at si Ate Joanne Alvis at si Techi Ocampo Santa Maria. Mga kaagapay, asahan nyo po na kayo po ay aming i-message ni Angelica. Muli, ibigay nyo lang po ang inyong full name, contact number, at email address. Kaya naman, it's a wrap mga kaagapay. Ang dami nating natutunan, no? Ang sayang kanta, kahit pala sa kantahan ay pwede tayong magbigay ng inspirasyon sa bansang Pilipinas na mayroon tayo. Bago tayo magtapos mga kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Morano, sa ating pong RTV team na pinapangunahan ni Ate Aileen Valdez, at syempre ng ating kasama sa Himpapawid, at syempre kay Jabez Mancho, at syempre sa assistant ni Shaira Gabornes. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At ako naman po si Angelica Calayag, at inyo pong napakinggan ang programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist. Bye!
2: Inspirations Unlimited.
3: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon. Samahan niyo po akong magbulay-bulay ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Lucas 6:28.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mensahe ng araw na ito ay makatulong upang ating patuloy na maitaas ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
3: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
2: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
3: Ikaw naman, anak.
2: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
3: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
2: Pero paano kung hindi ko po kaya?
3: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
2: Pwede ba yun?
3: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
2: So okay lang matakot minsan?
3: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
2: Okay po, excited na po ako tumanda.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: araw po ng Biyernes.
1: Good yes.
0: morning. Welcome to another episode of Family Matters Friday Edition. And this is always your space for stories, inspirations, and conversations that strengthen our marriages and our homes. Kamusta po sa lahat ng kaagapay na nakikinig ngayon sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio?
1: Morning!
0: Hello po sa lahat ng kasama natin live sa ating Facebook and YouTube streaming. Yung mga nasa GCTV Channel 185, magandang umaga po at sa lahat ng mga kaagapay na kasalukuyang nagda-drive ngayon.
1: Ingat po!
0: Yes, and syempre shout out sa lahat ng kaagapay natin all over the world at sa iba't ibang panig din ng bansa. Pero paalala lang, Bong, sa mga magulang na tulad natin na nagdarasal na for tuition fees, huwag po natin kalimutan that we have a Heavenly Father. He is our God, our provider.

0: never late. Ang daming beses bong sa buhay natin.
1: Yes.
0: Pag talagang ayan na, deadline na, magpo-provide ang Panginoon, diba? The provisions will come just when you need it.
1: Tama.
0: Kaya naman, kapit lang sa Panginoon, mga kaagapay. God got this, and I believe, Bong, that someone has to hear this today.
1: Amen. Honey, isa pa, naalala ko lang bigla, no? This is also the best time for children to appreciate your parents sa pagpo-provide ng tuition fees para sa inyo. Kasi hindi nyo alam kung ano mga sinakripisyo ng inyong mga tatay, mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan at mabayaran ng inyong tuition fees. Minsan kasi iniisip ng mga anak, eh bakit? Ano naman yan, role mo yan as a father, hindi ba? Pero alam mo, it also feels good kung makarinig ka ng konting pasasalamat sa iyong mga anak, honey, hindi ba?
0: Yeah naman, kids, let's thank Daddy Bong. Daddy Bong is here, has always been a good provider.
1: To God
0: be the glory. We are really proud of you, honey, on that area. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan dito lang sa programa ng Family Matters over 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At muli ito po si Bong and Claire, Team Pineda, para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Ang dami pong mga kabataan ngayon ang lumaki sa tinatawag nating broken homes. Pwedeng hiwala yung magulang o may absentee parent, o lumaki sa puno ng gulo na tahanan. And hindi naman talaga lahat ng pamilya buo eh. At may mga ilan na lumaki sa broken home. Kaya ang tanong ngayong araw na to, pwede pa bang maging buo ang isang tao na galing sa isang wasak na tahanan na tinatawag? Kaya Bong, sa episode natin today ng Family Matters, we want to speak hope and healing sa lahat ng mga anak na lumaking may sugat sa puso dahil hiwalay ang magulang or may emotional neglect na naramdaman o may trauma sa loob ng bahay. Yung iba naman, honey, hindi nga lumaki sa broken home, pero yung mga magulang niya, lumaki siya na parang away ng away. Kaya bit-bit na rin niya yung pain na to sa puso niya. So paano pa rin ho ba magmamahal? Paano ba ulit o matututong magtiwala yung isang tao na ganito ang kinalakihan? At papaano haharapin ang buhay ng may joy, ng may hope, and may confidence? Maaring hindi po perfect ang pamilya na kinalakihan mo, pero perfect ang Diyos sa buhay mo na siya ang bubuo sa'yo. So today, honey, ang ganda, no? Today po, kaagapay, we will talk about healing, restoration, and the truth in Jesus Christ that yes, we can still be whole in a broken home. Honey, good morning. Gusto po yung color ng t-shirt natin ngayon.
1: Yes!
0: Sige, explain mo, honey.
1: Sige, honey. Another exciting discussions we are going to have today, honey. And yes po, we are wearing a shirt that says, Faithful! Not famous, honey, no? We love it. Sabi nga kanina ni Paris, nakita niya tayo sa hallway. Sabi niya, I love your shirt, Dad. Totoo naman, di ba? Napakaganda.
0: Napansin ko yung nakakaputi.
1: Hindi lang yun. Totoo naman that we'd rather be called faithful than famous. Sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. And tama ka, honey, no? Honey, gusto ko lang i-remind, ingat po sa lahat ng bumabiyahe ngayon kasi there are some parts in Metro Manila na umuulan, parang pulu-pulu kasi yung pag-ulan, no?
0: Grabe lakas ng ulan the other night.
1: Exactly. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito. Gusto ko rin, honey, i-appreciate yung mga magulang na literally naka-pre-tuned na yung kanilang station sa 702 DZAS while driving.
0: Totoo.
1: Yes, at napakagandang training yan para sa mga bata na maging habit din yung pakikinig sa lahat ng programa dito sa FEBC. Kasi ako, honey, dyan din ako nagsimula. At first, naririnig-rinig mo lang. At first, wala kang appreciation. But later on, kapag nakikita mo na yung mga magulang mo, nakikinig sa lahat ng programa ng FEBC, you learn to realize na ang ganda pala ng programa, lahat ng mga topic at lahat ng mga programs dito sa FEBC. Lalong-lalo na
0: the entire family.
1: Exactly. Dito sa Usapang Marriage and Parenting sa Family Matters tuwing araw ng Biyernes. So maraming salamat po.

0: We appreciate you, parents. At ingat po kayo sa mga biyahe po ninyo. Family Matters Friday Edition, kami po muli ang inyong makakasama, Kuya Pong and Ate Claire, ng isang oras at kalahati. Hanggang 11 a.m. po tayo, honey, araw-araw. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami rin po ay sabayan napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Download the for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share po our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. And syempre, sabi mo, honey, those who are watching in GCTV Asia, channel 185, magandang umaga po.
1: Mm-hmm. Mag-start na tayo. Let's proceed with our Bible reading.
0: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Psalm 34, verse 18, New International Version. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
1: So we can Tagalog, sabi sa Awit 34:18, magandang balita, Biblia. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Alam mo, honey, naniniwala ako na lahat tayo may bit-bit. Meron tayong mga daladala na disappointments man yan, heartbreaks, traumas o childhood traumas, silent battles na hanggang ngayon, di ba? Ang daming may mga silent battles, may mga shame, may guilt. Minsan nga, kahit po talaga nakangiti tayo, hindi maiiwasan na yung may bigat sa puso natin. Pero ang ganda lang talaga ng pangako ni Lord na God is not repelled by our brokenness, but He is rather drawn to it. Hindi po siya natatakot na ang gulo naman ng buhay ng batang to, ang gulo ng emotions ng bata na to, iyak ng iyak, laging ngalngal na ngalngal sa akin, di ba? Pero alam niyo po, lalo pang nadodraw sa atin ang Panginoon sa mga bit-bit nating mga luha o mga kabigatan sa puso. He comes near because He knows that when we are most crushed, we are most open to His comfort. Kapag po yung puso natin broken, mas, di ba, mas ramdam po natin yung presence ng Panginoon. Kasi wala ka naman talaga ng ibang kakapitan kundi si Lord. And when we have no strength left, that is when He steps in to save us, not just from the problem, but from the despair that tries to drown us. Iniiwasan ng Panginoon na talagang malunod tayo ng tuluyan sa binibitbit nating problema. Hmm. Sabi nga, Bong, sa gitna ng kawalan, God becomes our enough. He is more than enough. Hmm. And that is why the Bible says He is close to the brokenhearted. Because God loves us deeply, kaagapay, and He saves us completely. Kaya kung may pakiramdam po dito sa isa man sa inyo na nag-iisa o wala kayong nakikita na tunay na nakakatulong nyo, nakakaramay, take heart because the Lord is so much closer to you than you think.
0: Mm.
1: And among all the burdens we carry, siguro Bong, isa na sa pinaka-painful and deeply rooted is the impact of a broken family. If there is one group, kaagapay, that often feels abandoned and shattered, ito yung mga bata na lumaki sa isang broken family. Yung term po na broken family often feels like a label, Bong, eh, that instantly declares, oh, may kulang dyan sa bata na yan, something's missing, or someone has left that child, may umalis, or something is wrong sa pamilya ng batang yan, para nagiging label, para nagiging stigma kapag sinabi na, oh, lumaking broken home yung, sa broken home yung bata na yan.
0: Especially those, honey, who grew up broken family during the 70s and even in the 80s, hindi ba?
1: Yes. It's called broken kaagapay because hindi ito tumutugma dun sa ideal picture ng isang buo o kompletong pamilya na may nanay, may tatay, sama-sama sa isang buong pamilya, sama-sama silang pinalaki, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Kagabi, nag-uusap tayo nila Paris. gamitin niya si Senator Cheese Cudero dahil po si Paris ay intern sa Senate kay Senate President, at pinapaliwanag sa kanila ni Senator Cheese yung difference between annulment
0: Annulment.
1: and divorce. And nabanggit din sa kanila na dalawa na lang tayo na bansa na walang divorce, Vatican and the Philippines. So, lalo na nga sa ating bansa na walang divorce, talaga namang kapag lumaki ka sa broken family, para bang stigma, di ba? Para bang isang kahihiyan o isang label na ipinapataw sa bata na yon. But alam niyo po, if we will look deeper, it's not just the absence of a parent that can break a family. Minsan nga po, even when both parents are present, kung yung bahay naman ay laging may awayan, magulo, may emotional neglect, walang pagmamahalan, it can still feel painfully incomplete. Sa panahon po ngayon, sabi mo, lalo na yung mga lumaki sa 70s, 80s, kasi di ba hindi masyadong tanggap doon, han? Sa panahon nga ngayon, Bong, mas open nga, tama ka, mas open yung kabataan to admit, galing ako sa broken family eh, o wala na yung mommy ko, wala yung daddy ko.
0: Or minsan, honey, yung ngayon, dinadaan na lang sa biro ng generation ngayon.
1: Yes.
0: Hindi po minsan sinasabi nila, oh, ang family namin, Hollywood set up kami, hindi ba?
1: Yes, oo. So, mas marami ng mas malakas ang loob na kabataan na sabihin na from the get-go na hiwala yung magulang nila para hindi na sila pag-chismisan agad. Nauuna na nilang isabihin yon o isa sa magulang nila, wala na sa bahay. Unlike before, noong mga panahon natin o panahon ng mga magulang natin where being a child of separated parents was a taboo, a secret or worse, a source of kahihiyan, a source of shame. Noon, takot na takot po yung mga bata na malaman ng kaklase na o kaibigan na lumabas sila, anak sila sa labas, o lumaki lang sila sa lola dahil baka ibuli sila o pagtawanan o ikahiya. Pero ngayon, with the rise of awareness, may mga safe spaces na tayo, and a more understanding generation, these young people are slowly reclaiming their voice and their word. Pero kahit ganun pa man, Bong, the emotional wounds still remain. May mga bata pa rin po na lumaki na bitbit yung bigat sa hiwalayan ng magulang. They carry confusion and shame, and some of them feel incomplete, questioning their worth, o sinisisi nila yung sarili nila. And sometimes, kaagapay, these unspoken wounds manifest in their identity, in their choices, and even in their relationships and future marriages. That is why napakahalaga nitong episode natin ngayon. And we ask our kaagapay to share this episode sa mga kakilala nila na broken home, lumaki sa ganitong setup. We want to be a safe space, Bong, a healing space for children and even adults who carry the pain of a broken home. Hindi po ito tungkol sa paghatol o pag-condemn, pero tungkol po sa healing o paghilom.
0: Honey, ang ganda lahat ng mga sinabi mo, no? And I would like to appreciate you for laying a solid foundation sa ating discussion this morning. Napakaganda, napakaganda na ilatag mo yung pundasyon ng ating pag-uusapan sa umagang ito. And if I may add also, mga kaagapay, parang hindi naman kasi fair and it is not just na husgahan natin yung mga anak sa pagkakasala ng kanilang mga magulang, hindi ba? I just can't imagine, honey, sabi nga natin, those who are in the era of the 70s,
1: yes,
0: in the 80s, even in the 90s, even actually sa panahon ngayon, hindi ba, na nahuhusgahan yung mga anak sa pagkakamali ng mga magulang,
1: yes,
0: di ba? It's not right and it's not even fair. Honey, bigla ko lang nakita, shout out lang ako kay Pastor Ken Guillermo, honey. Yan ang mga oldie natin sa ministry, honey, no? Sabi nga ng iba, mga kagapay, parang puzzle daw ang pamilya. But speaking of puzzle, let me just explain kung ano ang puzzle. Kasi ngayon, parang wala na akong mga bata nakikita naglalaro ng puzzle. Yung puzzle po, ito yung mga hiwa-hiwalay na mga ginupit-gupit, honey, na bubuuin mo siya para makumpleto mo yung isang picture, hindi ba? O isang larawan, honey, di ba? Kapag merong isang missing na piece, eh hindi mo siya makukumpleto, hindi ba? Yan po para lang sa kaalaman ng generation na ngayon kung ano ang puzzle. Kapag po merong pirasong nawala o a piece that is missing, mahirap makita yung kabuuan ng picture, hindi ba? Do you agree, honey,
1: yes,
0: no? But missing a piece doesn't always mean that the whole story is ruined.
1: Wow.
0: Ulitin ko yan, mga kaagapay. It doesn't mean na kulang po ng isang piraso doesn't equate that the whole story, ang kabuuan ng storya mo, is already
1: sira
0: ruined
1: na.
0: O sira na o wala ng pag-asa. True forgiveness sa pamamagitan po ng pagpapatawad, sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon and God's healing presence, even families po, even mga pamilya with gaps can grow
1: wow.
0: a strong and become meaningful again.
1: Yes.
0: I'm sure a lot of kaagapays are shouting quietly and
1: yes.
0: saying amen sa buong puso nila sa ating discussion ngayon. That's why a family isn't just about those who's there. It's about how we care, kung paano tayo mag-alaga, mag-aruga ng ating pamilya.
1: Mm-hmm.
0: And in God's hand, even the most, yung pinaka-shattered family stories can be redeemed into something whole and beautiful.
1: Yes.
0: And we, Claire and I, can strongly attest to that. Naiiyak ako, honey, kasi ginawa to sa atin ng Panginoon. Diba? Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Let me just try to compose myself. Going back to what we are saying, huwag rin natin kalimutan, the man and woman of God, diba? Sa Biblia, honey, ang daming mga broken families. Let us not also forget that God often uses individuals from broken families to accomplish His purpose. Minsan, honey, yung pinagdadaanan natin, pinapatibay lamang tayo ng Panginoon. Minsan, honey, alam natin lahat mga kaagapay, that our mess can turn into a message. Diba? Ito yung sinasabi natin palagi na beauty from ashes, honey.
1: Yes.
0: And going back, honey, no, wag na tayong lumayo. In the Bible, diba sa Biblia, si KD, kilala mo si KD, honey?
1: Hindi.
0: Si King David. Si King David, di ba? He experienced adultery and strained relationships sa kanilang mga anak. That was King David. Si Jacob, he experienced complex marriages that led to tension and conflict. Di ba? Si Abraham faces infidelity. Di ba? Yung episode with Sarah and Hagar. That was during the Old Testament, honey, no? Sa panahon ngayon, honey, maraming mga famous, prominent pastors. And to name a few, honey, they have experienced family breakdown as well. Si John MacArthur, even Billy Graham, even Bishop Teddy Jakes, ang dami niyan, honey, na mga naging family issues sa buhay nila. And look at them, kung paano sila ginamit ng Panginoon, honey. At yan po ang pag-uusapan natin this morning, na pinamagatang, still whole in a broken home.
1: Gusto kong batiin si Riel Morales ng Connect City Church. Good morning. Si Corazon Maliari.
0: Mm-hmm.
1: Si Louie Clarine de Ocampo sa UCCP Sabang.
0: Yan.
1: Nako, we had a great time, ano? Nandun tayo sa UCCP Sabang last Sunday.
0: Salamat po, Tina Sakilayan.
1: And Christy Belmonte. Mm-hmm. We were able to minister to their families. Mm-hmm. Kasama natin si Paris na nag-talk.
0: Mm-hmm.
1: And maraming salamat. It's always such a nice feeling to be joining UCCP family. Hello kay Ate Nora Cancela, and kay Donna Hizole, kay Maria Marie Dadea, and kay Sherwin Bantog ng Novaliches. Ayan, good morning. So still whole in a broken home. Nakakatuwa kasi yung mga binigay mo na tao from the Bible times hanggang ngayon, galing sa mga broken families, galing sa mga may issues ang pamilya, but look at how the Lord used them mightily. Diba? Talagang ibig sabihin, honey, wala naman, hindi naman bubuo sa pagkatao natin yung pagiging buo ng pamilya natin because we can still be whole even if we grew up in a broken home.
0: Absolutely.
1: Po ba yung mga common struggles ng mga bata na lumaki sa isang broken family o broken home and how can they find healing? Okay, so yan po yung topic natin ngayon. Unang-una na nga, isa sa common struggle ng mga kabataan, identity crisis.
0: Common, very common.
1: Ito yung tinatanong nila na, who am I really? Especially po if their family dynamic makes them feel like they're a product of rejection or mistake.
0: Mm.
1: Ang masakit ng term dito sa Pinoy, honey, yung putok sa
0: bungo.
1: Bungo ba o buho?
0: Oh, alam mo, honey, yung question mo na who am I is such a very powerful question.
1: Yeah, so isa sa mga pinakamasakit at malalim na struggle ng isang batang lumaki sa broken family, yung tanong na, eh sino ba talaga ako, di ba? Hindi ko nga nakilala yung isang magulang ko or andyan nga siya pero hindi ko naman nakikita. So madalas kapag magulo po o incomplete yung pamilya na kinalakihan mo, parang nadadala mo yan sa gulo ng emotions at isipan mo. Halimbawa, kung iniwan ka ng isang magulang mo, pwede mong isipin na, siguro kaya ako iniwan ng daddy ko, ng mommy ko, kasi hindi worth akong mahalin, kaya hindi niya ako pinaglaban. O baka, pagkakamali lang nga talaga ako ng magulang ko. So kapag narinig mo yung ibang tao na sinasabihan ka na, ah, anak sa labas yan, o wala yung tatay, kaya ganyan na ugali niyan. Diba minsan, honey, unti-unti itong napapaniwalaan nung bata. Parang yung guest natin, honey, si Damir. Diba, lumaki siya, o lumaki siya na galing sa broken family, second family siya, o anak nga sa labas. So,
0: salat sa pagmamahal ng
1: yes,
0: magulang.
1: Yung mga sinasabi sa kanya na anak sa labas yan, o ganyan, parang na-affect siya. At dahil doon, ang laki talaga na nag-i-influence yung mga sinasabi ng tao, yung kinalakihan niya sa naging story ng buhay niya. Diba? Feeling mo, produkto ka ng pagkakamali. Hindi ng pagmamahal. At dahil dito, nalilito yung identity nila. Nagiging people pleaser sila. Nagkakaroon sila ng self-doubt. At minsan, hinahanap yung worth o yung acceptance nila sa ibang tao. Sa achievements. O sa relationships na akala nila pupuno ng kulang. Yung iba bong maagang nakikipag-relasyon romantically, 'di ba? Dali na hanap yung father figure, yung mother figure. Yung iba naman nalululum sa drugs, sa bisyo, 'di ba? Sa bawal na gamot. But you know po, real healing starts when your identity is no longer based on your family background or the labels that people gave you. But when you root your identity in Christ. Yung pong identity natin kay Kristo nagsasabi na you are chosen, you are not rejected. Lumaki ka man sa isang broken family, I still chose you to have life. I still gave you life. Sabi nga sa Ephesians 1:4-5, sabi doon, God chose us even before we were born. And that means hindi ka pagkakamali dahil bago ka pa lumabas, pinili ka na. You have been set apart already. So you are not out of place in this world. Hindi ka isang random error o pagkakamali. But know that you are God's masterpiece. God loves you not because you are perfect, but because you are His child, period. That is your identity. You were created on purpose and for a purpose. And Bong, when a child starts to understand this, that there is a heavenly father, a father in heaven who will never leave them, who looks at them and say, you are mine, anak. That is when all the lies of the enemies, all the lies of this world start to fade away and truth start to take over. They no longer need to prove their worth to others because they already know how precious they are in the sight of God. And that's where true identity is found. When you finally hear God say, you are loved, you are mine, and you matter to me. So that is number one. Ang unang struggle ng mga batang lumaki sa broken home, yung identity nila. Kaya paano sila magkakaroon ng healing? Kailangan bong shift their perspective. They have to root their identity in Christ and not on their family background.
0: Exactly. In short, honey, they have to know their identity kay Kristo.
1: Yes. Bago natin i-discuss o ibigay yung mga susunod na nating points, magbigay daan muna tayo sa panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
0: Babalik po kami.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, ano ang ipinakikita ukol sa iyo ng pinakamalalaki mong problema? At sinasabi po naman sa mga bilang 14 talatang 9, huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag tayong matakot sa mga taga-roon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Kung ikaw ay may taas na 5'3 lang at may isa naman ang taas ay 6'5, maintindihan mo agad ang ibig sabihin ng pagtakot, lalo na kapag ang mga higante ay hihilig sa iyo at tatakutin ka. Mas pipili natin ang kasukat natin ang makaaway para mabigyan tayo ng patas na laban. Pero hindi po laging ganon sa buhay. Minsan-minsan, ang mga kaaway sa buhay ay walang pinag-iwan sa mga higante na ang lakas at taas ginagawa tayong mga unano at totoo namang nakakaandap, ika nga po. Nang sina Josue at Caleb, kasama ng 10 pang iba, nagtungo sa lupang pangako para magmanman sa lupain, pagbalik ay nagsabi, may mga higante sa lupain, mga inapo ni Anakim. 10 sa kanila'y ginustong umayaw na ora mismo. Mas mabuting nanatili na lang tayo sa Ehipto, wika nila. Ngunit 2 sa kanila, sina Josue at Caleb nga, ay nagsabi naman, totoo may mga higante sa lupain, ngunit tiyak ibibigay ito sa atin ng ating Diyos. Sa pagtaya ng sitwasyon, gumawa ng nakakaganyak na pangusap si Josue. Sad niya, huwag tayong manghimagsik laban sa Panginoon. At huwag tayong matakot sa mga taga-roon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang mga kaaway, wika niya, ay parang tinapay na kaya nating lunukin. Ang salitang ginamit niya ay karaniwang gamit para sa trigo o butil na minamasa at ginagawang tinapay. Parehong salita ang ginamit para sa tinapay doon sa tabernakulo. Ang talagang sinasabi niya, ang tinapay natin ay hindi lang ang minamasa kundi mga higante na nilulupig ng Diyos na gaya ng tinapay sa ating hapag ay magpapalago sa ating buhay. Opo, pipiliin nating di makalaban ang mga higante, pero alalahanin po natin, kung walang tinapay na makakain, mamamatay tayo. At kung walang paglaban sa ilang higante, hindi natin malalaman higit na malaki ang Diyos kaysa anumang higante na makakaharap natin. Pinakikita ng mga higante ang iyong mga limitasyon para malaman mo ang Diyos, hindi ang iyong husay at galing ang nagpapagupo sa higante. Ang sukatan ng iyong takot ay naghahayag din ng lakas o hina ng iyong pananampalataya. Madalas, di natin naiangat ang ating tingin sa ibabaw ng mga higante at tuon sa lakas ng Diyos. Ginagawa niyang mga unano ang mga higante. Sila'y mga tinapay sa inyo, wika ni Josue. Isang dikil na kilalang mayakda ang sumulat, sa bawat pagkakataong nakakaharap ka ng hirap, bawat pagkakataong nakikita ang sarili na sa imposibleng sitwasyon, itanong ito sa sarili. Magpapakagutom ba ako dito o kakain ako? Kung ika'y umaasa sa Panginoon para sa tagumpay at hayaang ang matagumpay niyang buhay ay mahayag sa iyo, makakatagpo ka ng sariwang kalusugan at kasiglahan at ikaw ay muling bubusugin. Alalahanin ang mga taong di kumakain ng wasto, hindi rin lalago tungo sa pagtanda. Ang tinapay natin ay di lang ang salita ng Diyos. Ang ating karne ay ang pagganap ng kanyang kalooban. Ang pagkain natin ay mga anakim, mga higante, ang mga nagpapahirap sa ating landasin ng buhay. Ano po ba ang nangyayari kapag makakakita tayo ng mga higanteng sumusulpot sa ating mga landasin? Ngumiti at magsabi, heto na ang tinapay ko at pasasalamatan ng Diyos na ang higante ay madadaig. Huling kaisipan po, ang pinakabago, modernong salin ay hindi isinasama ang tinawag na tinapay yung mga higante. Pero yun talaga ang sinabi po ni Josue. At alam mong inilagay ng Diyos ang mga higante sa iyong landasin para malupig mo ito at sagay lalago ka mula sa karnasan, sa kabuuan ay di gayon natatakot ang pinagdaraanan. Ang payo ni Josue ay mabuti para sa atin ngayon. huwag maghimagsik laban sa Diyos. Huwag katakutan ang higante. Sa halip tulad ni David, harapin ito sa ngalan ng Panginoon at ang higante magiging tinapay ng iyong kaluluwa. Talaga. Malalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pagka nga po naman tingin namin ay maraming higante sa aming kapaligiran, iba't ibang pwedeng pagmulan at makadadaig sa aming mga landasin ng buhay. Pero nalagay pala ang mga higante na yan, parang trigong minasa para maging tinapay at kakainin para malusog, mabusog at malusog kami. Ganun pala, Panginoon, mga bagay na kinakaharap namin kahit sa araw-araw na buhay. Pero salamat po dahil nandyan po kayo. Liligisin niyo mga higante at magiging animoy mga unano lamang. At kami po naman, mayroong paglalim pagtatag sa kaugnayan sa iyo dahil napagtatagumpayan namin ang labanan sa mga higanting ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willy Basili po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Welcome back to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire at ang pinag-uusapan natin ngayon, Still Whole in a Broken Home. Mm-mm. Yung mga bata na lumaki, bit-bit yung mga pain and challenges coming from a broken family. How can they find healing? Mm-mm. Nagulat ako kasi nakita ko si Mama, si Marivic Nieto
2: from
1: LA.
2: Wow.
1: Hi Mama, we miss you. Mm-hmm. Hello din kay Millie Simon. Magkikita-kita tayo tomorrow. Ano? Meron tayong get-together. Mm-hmm. Hi, Millie. And thank you, sabi ni Janice Wico, ang ganda raw ng polo natin, ng t-shirt natin ngayon.
2: Salamat po.
1: Ayan. So sabi natin, honey, ano yung mga common struggles sa mga bata na lumaki sa isang broken family? Mm-hmm. Unang-una na nga, yung identity nila, di ba? Mm-hmm. Yung identity crisis na tinatawag. And how can they find healing? Napakahalaga na yung magulang, kung bata pa yan, you have to remind your children or your child na anak, yung identity mo nasa Panginoon. You are whole, you are loved, you are not rejected. Ginawa ka ng Panginoon, hindi ka pa lumalabas sa tiyan ko, alam na ng Panginoon na gagawain ka niya. You have a purpose in life. And no matter what, mahal ka ng Panginoon, period. So, huwag makinig sa mga lies o mga labels ng tao sa paligid. Mm-hmm. Pero dapat yung identity mo, yung pagkatao mo, iangkla mo sa katotohanan na ginawa ako ng Panginoon. Hindi ako pagkakamali. Mm-hmm. Maaaring nagkamali ang mga magulang ko, pero hindi ako pagkakamali. I am not a mistake. Mm-hmm. I have a purpose. Ginawa ako ng Panginoon. May plano siya sa buhay ko. So that's number one, identity crisis. Number two, honey.
2: Alright, honey. Number one, sabi mo, identity crisis. During the break, na-realize ko lang, honey, no, sa totoo lang po, mga kaagapay, we have been deceived by the enemy big time when it comes to identity crisis. Even before, isa ito sa, if I may say, sa mga atake ng kaaway sa mga kabataan, honey, no? Dito sa identity crisis, honey, sabi mo kanina, pumapasok yung mababa yung tingin sa sarili, yung tingin niya wala siyang value, yung tingin niya I am a mistake. Minsan dito rin pumapasok sa identity crisis yung because of the hungry for validation, nagpapapansin. So yung lalaki, minsan natutwist ng enemy na umaasta na parang babae. Di ba? Nagkakaroon ng identity crisis sa pagkatao niya. And vice versa, yung mga babae naman, somehow umaakto na parang lalaki. Can you imagine, mga kaagapay, how we have been deceived by the enemy big time sa pamamagitan lang ng identity crisis? And I would like to stress out, honey, dito sa identity crisis, yung sinasabi mo pa kanina na importante na malaman natin at alamin natin kung ano yung identity natin kay Kristo.
1: Yes.
2: Diba? Dapat makita natin yung sarili natin in the eyes of God.
1: Yes.
2: Not in the eyes of the world. Mm-hmm. Not in the eyes of the people na nagsasabi na wala kang mararating, na wala kang ma-accomplish dahil ano sabi mo, anak sa labas, o hindi ka lumaki na buo ang pamilya. Mga kaagapay, we are not saying that this is easy, ha? Hindi namin sinasabi na madali ito. I know it is hard. I know mahirap para sa inyo to process it at lumaki ng walang mga magulang, hindi ba? And ang sinasabi mo nga kanina, honey, lumalaki na merong absentee father o absentee mother dahil naghiwalay. Can you imagine those children na lumaki na literally hindi nakilala yung magulang nila? At merong ganyan nangyayari.
1: Na lumaki talaga sa lola, sa lolo.
2: Sa lola, sa lolo. Meron namang mga issues na naging broken family, most probably namatay ng maaga yung both parents o isang magulang, hindi ba? Napakarami, kaya importante po talaga na iangkla natin yung ating identity kay Kristo. So that is number one, identity crisis. Number two, fear of abandonment.
1: Hani, nagbibinata ka pa. Hani na ko pa.
2: Ang tawag, piyok ba tawag doon? Umipiyok. Nawala ako. Okay, number two, fear of abandonment. Malakas po, ay madalas po, Yung mga batang lumaki sa broken family, meron silang takot na baka maiwan silang ulit. Di ba?
1: Yes.
2: Naku, maiiwan na naman ako. Yung thinking
1: iiwan
2: na ganyan,
1: na ako
2: oo nga, dahil minsan na po silang nasaktan sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang, nahihirapan silang magtiwala sa ibang tao in a way, di ba? Ang hirap-hirap nilang makuha yung trust nila dahil feeling nila they were betrayed nung sila ay bata pa, di ba? Huwag akong masyadong yung pakiramdam na hindi ako mag-i-invest sa mga tao dahil baka masaktan lang ako uli. Imagine mo yung barrier na yan.
1: Kaiwanan din ako nito.
2: Imagine mo yung wall na yan na dinidevelop ng isang bata dahil lumaki siya na broken siya. Diba? Napakalungkot sa totoo lang. But it's a reality. Diba? Yeah. Nangyayari po talaga yan. Nangyayari po talaga yan. Kaya minsan, kahit gustong gusto nila makaramdam ng belonging, kahit gustong gusto nila makaramdam ng pagmamahal, sila mismo yung nagde-detach sa sarili nila. Sila mismo yung naglalagay ng wall. Sila mismo yung naglalayo. Sila yung nagtatayo ng pader, hindi ba?
1: Yes.
2: Hindi dahil sa ayaw nilang to make the connection, kung hindi natatakot na silang masaktan uli. Diba? At naiintindihan natin yan, mamaya honey, ipapanalangin natin lahat ng mga bata na merong ganyang nararamdaman sa sarili nila.
1: So how can a child who fears abandonment find healing? Alam niyo po, healing begins when the child recognizes a powerful and comforting truth that God, your Heavenly Father, promises to never leave you nor forsake you. Nasa Hebrews 13:5 po yan. Sa mundo na puno ng paalam, ng pag-iwan, may Diyos po na nagsasabi na kailanman anak, hindi kita iiwan. And that promise stands firm even when people fail you. Para sa mga batang lumaki na walang ama o ina sa tabi nila, alam niyo po yung nararamdaman nila, parang may kulang, parang may void, parang may hindi mapaliwanag na emptiness sa puso nila, di ba? Isang kuwang na hindi madaling punuan. Pero ang ganda ng assurance sa Psalm 68 verse 5, God is father to the fatherless. Hindi siya nakikiramay, kundi siya mismo ang pupuno ng nawawala sa iyo. He becomes what you lost. Hindi niya pinupunuan yung nawala sa iyo, but he becomes what you lost. He becomes your father, he becomes your mother, kung ano yung nawala sa iyo. He is your security. God is your safe space, your constant companion. Sa kanya, sa Panginoon, buo ka. Sa kanya, may tahanan ka na matatawag. Sa kanya, may assurance kang hindi ka kailanman iiwan o bibitawan. And when a child begins to see this, when a child begins to see that God is not just a distant figure na, merong heaven, merong God sa heaven na nakatingin lang sa akin, but God is someone personal. God is your faithful father. That's when healing starts to grow in your heart. You start to trust again, not because people will always stay, but because God will always stay by your side.
2: Mm-hmm.
1: So nakikita mo, honey, you know, how can they find healing? Laging back to the Lord, you know?
2: Mm-hmm.
1: Back to the Word of God, back to God's presence. So dun magtatagpuan ng isang batang lumaki sa broken home, yung healing from fear of abandonment, na yes, iwan man ako ng tao, but there is a God, my heavenly daddy, who will stay by my side no matter what.
2: Ako honey, ang take ko dyan, alam mo kung ano, para sa mga kabataang lumaki na broken, tulungan din po ninyo yung sarili ninyo na huwag ipoison ng enemy all the negative thoughts that is popping into your mind. Kasi ang isip po natin, ginagawang playground ng kaaway.
1: Yes.
2: To the point na minsan, idinidictate ng isip ninyo, idinidictate ng enemy through your mind na pinabayaan ka nga ng Diyos eh. Inalaw nyo nga mangyari sa'yo yan. Look at yourself. So kailangan panglabanan mo yan. Honey, meron lang akong, before you continue, no, napakaganda ng comment ni Jean Mongate. Nakakaiyak talaga. Ani, sabi niya, very good topic po. Sabi niya, true. Relate na relate po kasi ako. Kasi maagang namatay ang aming tatay. Pito po kaming magkakapatid. Ang bunso po namin noon ay 1.5 years old pa lang. Pero after 1 year, nag-asawa daw muli yung mother nila. Pero hindi naman daw mabait yung naging stepfather namin, kung kaya pinagpasapasahan, kakaiyak to honey, pinagpasapasahan kami ng mga kamag-anak. Kung kaya ang prayer ko kay Lord noon, nakamindset ako na hindi na sana danasin ng mga anak ko ang naranasan namin sa buhay. But by the grace of God, kahit po sobrang hirap ng buhay namin, nagtulungan kami mag-asawa, nagsikap at nagtiwala kay Lord. And praise the Lord, binigyan po kami ng tatlong anak na, mababait na lalaki. God's servant, namuhay ng payak, subalit sa grace ni God, nakaraos ng kolehiyo, God is good all the time, sikat, yaga, at matibay na pananampalataya. Yes. Thank you, Gina. This is such an encouragement para sa amin, most especially sa mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito.
1: Yes, na hindi dinidefine nung nakaraan mo, yung present mo at magiging future mo, dahil laging may pag-asa sa Panginoon. Okay, so that's number two. Fear of abandonment. Number three, shame and stigma. Ito yung ikatlo na talagang ikinahihiya o ini-struggle ng isang bata na lumaki sa isang broken family o broken home. Kahit na mas tanggap na ngayon ng society o ng generation ngayon yung mga ganitong setup sa pamilya, mga dysfunctional family issues, di ba? Yung broken family po, hindi pa rin nawawala yung moments na nakakaramdam ang bata ng hiya habang lumalaki sa ganitong setup. Kapag bata pa sila, takot silang mabully ng classmates kapag nalaman na hiwalay yung parents. May mga simple questions na, where's your dad? O where's your mom? Bakit laging mommy mo ang nasa program o sa graduation? Asan ang daddy mo? Diba? Yan yung mga kinakatakutan. Yung mga kwentuhan tungkol sa mommy at daddy, yung may mga events sa school na nandyan ang mommy at daddy, yan yung isa sa kinakatakutan ng mga bata na, nako, ito na naman, tatanungin na naman ako nasan yung magulang ko o maiinggit na naman ako sa mga classmate ko na buo yung pamilya, diba? So, alam mo yun, Bong, it can feel like a spotlight exposing something they wish they could hide. Mm. Kaya minsan, yung ibang bata, Bong, sad to say, gumagawa sila ng kwento o umiiwas na lang sa tanong just to avoid that uncomfortable feeling. Yung iba nagsisinungaling na lang na OFW yung daddy ko o mommy ko, nasa ibang bansa siya. Mm-hmm. O yung iba nga, worse, patay na ang daddy ko, patay na ang mommy ko. So pagdating naman sa teenage years, mas nagiging conscious sila kasi may peer pressure na tinatawag and peer pressure hits hard. And they start to feel na I'm different. I don't belong. Kapag may school program na both parents usually attend, naiinggit sila sa mga classmates na kompleto ang pamilya. Yeah. They sit there smiling, pero deep inside, they feel out of place. Sometimes, yun nga, they really feel sorry for themselves. Mm. Minsan, ayaw na nilang pag-usapan yung usapang pamilya dahil takot sila na ma-judge o ma-label na hiwalay ang magulang yan o broken home yan, broken family yan. Mm. And as they grow older naman, Bong, alam niyo po, marami na dala-dala pa rin nila yung shame. Some are hesitant to open up to someone they're dating or even to the family of someone they plan to marry. Meron tayong kilala, honey, na natatakot siya na ano kaya ang sasabihin ng parents ng boyfriend ko o ng girlfriend ko pag nalaman nila na broken family ako, na second family lang kami o anak ako sa labas. Diba, what if hindi matanggap ng pamilya ng magiging asawa ko? Diba, na broken family ako? And Bong, nakakalungkot kasi kaagapay, society can really be harsh and judgmental. And sometimes people act like being a broken family is a weakness or a red flag. Hindi naman nila pinili po yung sitwasyon nila na na lumaki sa broken family. They didn't break the family, but malungkot yung anak, they didn't break the family, but they carry the weight of it.
2: That's right.
1: And that quiet shame, kaagapay, can go on for years and years unless someone tells them, you are not your family background. Mm. Your worth doesn't decrease just because your home was broken. So how can they find healing from shame and stigma, Bong? Mm. Again, we go back to their identity in Christ. That is when healing truly begins, kaagapay. When that child realizes na yung identity ko, yung worth ko, hindi naman naka-base sa family background ko, but on how God sees me. hindi ako na-define ng status ng pamilya ko, kundi na-define ako ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Easier said than done, Bong, di ba? Kasi kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, napakahirap. Pero again, it's really important that you anchor your identity in Christ. Kasi kung hindi, lalamunin ka talaga ng shame, ng embarrassment, ng sadness, ng feeling of brokenness.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi sa Isaiah 54:4, do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. God covers our past with His grace and restores our dignity. Tulad nung kaagapay na binasa mo yung story, tignan mo Bong kung paano sila pinagpala. Nung nag-asawa na siya, pinagpala siya ng mabuting asawa, pinagpala siya ng tatlong mga anak na mababait nakatapos ng koleyo.
2: Mm.
1: When you start to see yourselves through God's eyes, accepted, loved, chosen, unti-unti pong napapalitan yung shame ng confidence. At yung stigma na babago. With God, there is no shame too deep that His love cannot heal.
2: Amen. Napakagandahan ng sinabi mo.
1: Yes.
2: I just wanted to add also that your brokenness will not define who you are, and it will not define kung ano yung magiging future mo, honey, no?
1: Yes.
2: Ano yun? Meron kang pinapabasa? Yes. Si Jomar Lopez David, sabi niya, napakaganda po ng topic, true, kadalasan, at real talk. Hinahanap ang ating identity sa ibang tao.
1: Yes.
2: Kung hindi tayo grounded sa identity natin kay Christ, at kung hindi natin nararanasan ang pagmamahal niya, madaling maago sa tangay ng mundo at sa ating identity. We need to share Christ's love to know their identity in Christ. Sabi ni Jomar David. Salamat, Jomar, for that tidbits of gold that you are sharing to us. And totoo naman, honey, minsan dyan nga rin pumapasok yung nagre-resort yung mga kabataan into drugs.
1: Yes.
2: Kasi gustong makatakas sa kanilang current situation. Yung iba naman, dumadating sa punto, honey, na they opted na hindi na mag-asawa dahil sa takot na baka mamaya mangyari sa akin yung nangyari sa mga magulang ko. And we know a lot of people also, some friends also, some famous friends that we know na lahat ang both parents ng mag-asawa na to naghiwalay, and then sabi nila nung kinasal sila, nako, pag kami nag-asawa, hindi kami maghihiwalay, hindi namin uulitin yung nangyari sa amin nung maliliit kami. But you know, pag hindi mo binantayan, honey, yung atake ng enemy, they end up na naghiwalay din sila. Kaya kami po dito sa Family Matters, we continue to campaign. We patuloy po namin na pinapanalangin na bantayan po ng bawat mga magulang yung kanilang pamilya, kasi you'll never know kung anong atake ng enemy ang gagawin sa inyo. At pag nag-away po ang mag-asawa, chances are it will cascade down sa mga anak.
1: Yes. Pinabati ko si Maring Rose John, makikinig siya ngayon. Sabi ni Marie Dadea, ang ganda po ng topic, God makes us stronger at the broken places. Wow, beautiful.
2: Sabi ng mami ko, honey, ako naniniwala that God can mend a broken home.
1: Wow.
2: Absolutely. Wala pong imposible sa Panginoon.
1: Sabi ni Sonia Casera, Isaiah 44:4.
2: Yeah.
1: Okay, number four, honey.
2: Number four, unforgiveness. Yes. Yung hindi ka nagpapatawad. Tama ba yun, honey?
1: Itang struggle yan ng isang bata na bumaki sa broken home.
2: Na hindi siya makapagpatawad. Isa to sa mabibigat na struggle ng batang lumaki po sa isang broken family ay yung unforgiveness. Hindi lang sa mga magulang na nang iwan sa kanila, kung hindi minsan sa sarili niya. Yung hindi niya mapatawad yung sarili niya because of the deception of the enemy, kung ano-ano nang sinaksak sa isip niya. So feeling niya, dahil din sa kanya, kaya naghiwalay yung kanya mga magulang. So in doing so, hindi niya mapatawad yung sarili niya. At isa sa pinakamahirap na patawarin ay yung na hindi mo mapatawad yung sarili mo. Diba? Galit siya sa mga magulang niya na umalis o sumuko sa kanya. Diba? At habang tumatagal, naiipon lahat ng sama ng loob. At yung tanong niya sa sarili niya, bakit mo kami iniwan? Hindi ba? Napakabigat na tanong. Pero ang masakit, minsan, nagsa-self-blame na, honey. Yung pakiramdam niya na ako kasi yung dahilan. Maybe it's because of me kaya naghiwalay yung aking mga magulang. O minsan na yung deception na iniisip na ng mga bata na sana hindi na lang ako pinanganak, di ba? Sana hindi na lang ako pinanganak, hindi na lang ako lumabas sa mundo na to. They carry the silent guilt, questioning their own worth and place in the world. Yung pakiramdam niya, wala akong pwesto sa mundo na to, di ba? And until that forgiveness is released both to others and to themselves, they remain trapped in pain that God never meant for them to carry. Napakahirap mamuhay, honey, na meron kang pain na bit-bit all your life, di ba? At ang sikreto po, ang way po to be able to be released from that pain and unforgiveness is forgiveness po, pagpapatawad. And forgiveness is a decision that you have to make. Diba? It's a conscious decision. Patawarin mo ang mga magulang mo. Patawarin mo ang sarili mo. Release yourselves from that pain. You forgive for your own sake para makawala ka sa prison of past. And you can move forward. Otherwise, i-imprison ka niyan, hindi ba? It will cripple your life pagka hindi ka nagpatawad, mga yes. Kaagapay.
1: Sabi ni Francis Sakay, totally agree, kaagapay. Society puts a stigma and shame on broken families or second family. I am thankful for my late grandmother and my parents from protecting me and siblings from unwanted comments from relatives and townsfolk from our province.
2: Thank you, Francis. See you tomorrow.
1: Alam nyo, healing can happen kapag ini-struggle na isang bata ang unforgiveness sa sarili o sa magulang na nang iwan. Healing also happens when the child lets go of bitterness and chooses to see the bigger picture with an attitude of gratitude. Na totoo, masakit naman talaga na maiwan ka. Masakit na mawalan ka ng magulang. But instead of staying stuck in anger or self-blame, learn to be thankful for the people who stayed. Diba Bong, yung magulang na naiwan sa'yo, na hindi ka iniwan, na hindi ka sinukuan, na kahit single parent siya, talagang ginagapang kanya sa hirap, nagtatrabaho siya para i-raise kayo ng mga anak niya, di ba? Magpasalamat ka sa lola o sa lolo na nandyan, who chose to stay, who chose to help your parent, na alagaan ka, na kumukup sa'yo. Magpasalamat ka sa mga kamag-anak. Sabi mo, Bong, may isang kaagapay tayo nagsabi na pinagpasapasahan siya nung naghiwalay yung magulang niya, di ba? Nakakalungkot, sad reality. But yun nga, yung sa ganung sitwasyon, kung isi-shift mo yung perspective mo na, Lord, may nawala, pero salamat, Lord, dahil may mga kamag-anak na kinupkup ako. Kahit pinagpasapasahan ako ng auntie at uncle ko, salamat, Lord, dahil kinupkup pa rin nila ako, pinakain ako, pinag-aral, di ba? May lola na nag-step in, na nagmahal sa akin, na nag-care para sa akin, who made sure I grew up with values and direction. Kaya, alam mo, honey, at this point, I would just like to commend all the lolas and lolos, lalo na sa setup nating mga Pinoy, di ba? Kasi ako, ang mommy, di ba? Talagang kinupkup niya yung mga pamangkin ko nung nagulo yung buhay ng kapatid ko. So, nagpapasalamat tayo and we praise God for our lolas and our lolos na kumukup-kup sa mga anak natin kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin. May mga lolas and lolos na nagmamahal. So thank you mga lolas and lolos. We love you. Salamat sa sacrificial love nyo. And yung silver lining nga dito, maybe you didn't grow up with everything, but you had someone, kahit isa lang yan. And sometimes gratitude is the best antidote to pain. It opens your eyes, kaagapay, to the blessings you already have all along. And it softens your heart enough to forgive. In learning to say, thank you, Lord, kasi hindi ako iniwan ng lahat may naiwan naman, healing slowly begins to grow. And that's number 4, unforgiveness. And how can we heal from it? Forgive and be grateful for the people who chose to stay in your life. Number 5 struggle ng mga kabataan o ng mga tao na lumaki sa broken family is difficulty building relationships. Ito na yung sinabi mo kanina, Hannah. Natatakot na magtiwala, ayaw na pumasok sa relasyon, ayaw na mag-asawa. Kasi iniisip niya na gagawin to ulit sa akin, iiwan ako, i-abandon ako o baka mangyari, di ba, maghiwalay kami ng asawa ko. So difficulty building relationships. Alam niyo po, a lot of kids who grew up in a broken family struggle when it comes to building real and deep relationships, whether friendship man yan or romantic relationship. And one big reason is that deep inside, sa loob nila, takot sila bong. They are scared that the parents, yung mga magulang nila na naghiwalay, baka maging sila rin yon pag naging magulang na sila. They're afraid to get close. They're afraid to trust fully or to commit because they think it will just end in the same heartbreak. History will repeat itself naman. It will end in separation or rejection. So bakit papasukin ko pa tong relasyon, di ba? So they start to build walls. They keep people at a distance or they pull away at the moment things get serious. Trust doesn't come easy for them kasi sa isip nila, people always

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 11 ng Hulyo, Kawikaan, chapter 13 to 15.
2: Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahinan ang kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi, hindi magsisinungaling. Ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng maliniyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang likod niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan ito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan, ang kwintas ng bangbang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang mag-iliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka, ngunit ang masayahin sa ganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panahihirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 BZAS.
5: 702
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Maunlad na Pilipino.
7: Maunlad na Pilipino.
6: Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Bustalis Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
9: Ella Arsyaga.
6: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: inyo.
1: Muli, magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maulad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura.

Dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa konsepto ng pagkamalikhain, ang mundo ay lumalawak sa imahinasyon. Magandang umaga po, Pasela Arsaga, at ngayon po'y araw ng Sabado, ikalabing isa sa buwan ng Hulyo taong 2026. Dahil dyan, kami po'y nawi-welcome sa inyo sa Season 8, Episode 28 ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At of course po, no, sa mga karaniwan po nating kasama sa start ng program natin, nais po nating bigay alam na accessible po tayo via online streaming. Actually, parang ito po ay para sa mga bagong ano po dito, salta, kumbaga. Ano po tayo? Accessible tayo via online streaming ng dzas.fabc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga nakikinig po sa kanila mga radyo sa talapitan, 702 po tayo sa AM band once again. At at this point, gusto lamang po naming batiin ang ilan sa ating mga masusugid na tagapakinig kasama na nga po dyan, si Sir Ronald Young. Nag-iwan ng mensahe, "Great is the Lord, blessed and victorious Saturday morning, everyone." At gayon din po si Sir Epifanio Salvador, "Good morning, sharing while listening on PM Radio always." Ayun, good morning po, blessed Saturday po, everyone. Amen. Mula kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. At gayon din kay Sir Federico Termulo Jr., magandang umaga, MNP. Salamat po sa 1,650 square meter lot sa Kapatalan sa Laguna. At yun nga po, no, meron tayong first time na nakapakinig po dito sa ating program and frequent listener po ng unang salmo. Yun. So welcome po kay Ma'am Lali. At may tanong po siya sa inyo, Sir Federico. Ano po ba yung nais nyo daw gawin sa lupa sa Laguna? Taga Bulacan daw po siya sa Santa Maria. At nagnanais na kayo po ay makapag-usap. Ayan, maayos naman po natin. Sana po kayo po ay magka-meeting po. Ano, baka pwede kayo mag-PM sa isa't isa. Or balitaan niyo po kami sa inyong magiging magandang plano po sa lupa na ito. Hopefully maging agricultural, ano niyo po ito, enterprise. Talagang nakiano pa po, no? Nakisali pa. At meron pa po tayong mga mensahe mula po kay Noel Lalik. Mapagpalang araw sa lahat ng magsasaka. Yan, kay Ma'am Euphorcina Bernardino. Blessed Saturday morning. Blessings to you all. Ganyan din po, good morning kay Perlida Hinahon Takneng Novelo. At Ma'am Nora Canchela, good morning. At good morning po kay Ma'am Evangeline Manggubat. Magandang araw, Miss Ella, at sa mga ka-agri at listeners ng MNP. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. And last but not the least, mula po kay Ma'am Lillian Guerrero. Blessed Saturday morning, Miss Ella. Yan po. Maraming salamat po sa inyong mga iniwan ng mensahe. Masaya po kami to always greet and read ang lahat ng mga messages po ninyo. Sa umagang ito, makasama natin para po sa ating katuwang na segment, hatid sa atin ng Agricultural Training Institute, ang Agri On Air, kung saan pag-usapan natin maya-maya lamang ang tungkol sa rice-based integrated farming systems. Kasama po natin dyan ang mga taga-RTC or Regional Training Center sa Zamboanga Peninsula, si Engineer 3 ng City Agriculture Office po sa Isabela City, Ma'am Tas Sally or Nur Tasneem Sally po ang makasama natin para po sa ating paksa ngayong araw na ito. At bukod po dyan, tunghayan din ang Regions on the Go, Undad Komunidad, ang segment po kung saan katuwang po natin ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa ating program ay Batid Ba Ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ayun nga po, no, yung pagpasok po ng ating buwan ng Hulyo, meron na po tayo agad ng mga kinikilalang pagdiriwang. Isa na nga po dyan ang Philippine

0: Agriculturists Month. So, yung atin pong pagkilala sa dedikasyon at mahalagang ambag ng mga agriculturists sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain, pagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad ng agrikultura at pagpapaunlad din po ng inobasyon sa ating agriculture sector. For July 2026, that would be Filipino Agriculturists, Agents of Transformative Agriculture Towards Sustainable Food System. So sa lahat po ng mga ating magigiting na agriculturists, maligayang Philippine Agriculturists Month. At mula naman po sa ating Department of Agriculture, DRRM Operations Center, ngayon buwan din po ng Hulyo, nakikiisa po ang Department of Agriculture sa pag-obserba ng National Disaster Resilience Month na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So meron nga po tayong mga isinagawang mga activities in line with the NDRM. At ito nga po yung nagpapaalala sa bawat isa ng kahandaan, resilience at collective action na kasama po sa mga nagpapatibay ng isang food secure and disaster resilient Philippines. So nagkaroon po ng mga kick-off activities sa pagbubukas ng mga exhibit noong July 6 sa DA Lobby sa DA Central Office, Diliman, Quezon City. And marami pa pong iba. I believe meron din pong tree planting activity na isinagawa po ang ating mga kasamahan sa DRRM para po sa paglulunsad ng ating NDRM. And para po sa ating mga balita mula sa iba't ibang rehiyon, narito naman po ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Apat na national awardees mula sa gitnang Luzon, pinarangalan sa 51st Gawad Saka Awards. Muling ipinamalas ng kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon, ang kausayan ng rehiyon matapos kilalanin ang apat na natatanging kinatawan mula sa gitnang Luzon bilang mga national winners sa ginanap na 51st Gawad Saka Awards noong Hunyo 29, 2026 sa Philippine International Convention Center sa lungsod ng Pasay. Ang Gawad Saka Awards ang pinakamataas na pagkilala ng kagawaran ng pagsasaka sa mga individual at organisasyong nagpakita ng natatanging dedikasyon, inobasyon at mahalagang ambag sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Sa taong ito, 37 lamang ang napiling national awardee mula sa 212 na nominado sa buong bansa, kung saan ang apat ang nagmula sa gitnang Luzon. Pinangunahan ang seremonya ng paggawad ng parangal ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Francis Kiko N. Pangilinan bilang keynote speaker. Kasama rin sa programa sina Undersecretary for Operation and Agri-Fisheries Mechanization and Rural Credit Engineer Roger V. Navarro, Agricultural Training Institute Director 3 Antonieta G. Arceo at Agricultural Training Institute Director 4 Engineer Remelin R. Ricotter. Kabilang sa mga pinarangalan mula sa gitnang Luzon, sina Danilo Cunanan bilang Outstanding Corn Beef Farmer na tumanggap ng 300,000 pesos, Randy Valerio bilang Outstanding Small Animal Raiser Adapting Integrated Farming System na tumanggap ng 300,000 pesos, Maria Gloria S.F. Carillo bilang Outstanding Agriculture Extension Manager na ginawaran ng 250,000 at ang Kilusang Lima para sa Lahat Multipurpose Cooperative bilang Outstanding Rural Financing Institution na tumanggap naman ng 1 million pesos bilang pagkilala sa natatangin itong ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan ng bansa. Sa pamamagitan ng Gawad Saka Awards, kinikilala ng kagawaran ng pagsasaka ang walang sawang dedikasyon, sipag at mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka, mangingisda at mga agricultural extension workers sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagsulong ng napapanatiling pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Ang pagkilala ng apat na national winners mula sa gitnang Luzon ay patunay na patuloy na kausayan ng rehiyon at ng mahalagang ambag nito sa pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
2: Monica Vergara para sa DA Mimaropa. Mimaropa na mayagpag sa 51st Gawad Saka. Pitong kategorya ang naiuwi. Pitong parangal ang naiuwi ng Mimaropa sa 51st Gawad Saka Awarding na ginanap noong 29 ng Hunyo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kabuuan, ang Mimaropa ang nagtala ng pinakamaraming panalo sa lahat ng rehiyon sa 2026 Gawad Saka Search, patunay ng patuloy na kahusayan ng mga magsasaka, samahan, lokal na pamahalaan at mga katuwang sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Kabilang sa mga kinilalang nagwagi, ang San Miguel Multipurpose Cooperative ng Sablayan, Occidental Mindoro bilang Outstanding Corn Cluster na tumanggap ng 2 million na cash prize at ang Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative ng Mamburao, Occidental Mindoro bilang Outstanding High Value Crops Cluster. Pinarangalan din ng Maabet Rural Improvement Club ng Taytay, Palawan bilang Outstanding Rural Improvement Club, ang Calcedeco Multipurpose Cooperative ng Calapan City bilang Outstanding Kadiwa ng Pangulo Program Agri-Fisheries Enterprise at ang City Government ng Puerto Princesa bilang Outstanding Kadiwa ng Pangulo Program Implementer sa hanay ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, kinilala si Romel Bicalingasa ng San Jose Occidental Mindoro bilang Outstanding Agricultural Extension Manager habang itinanghal naman ang Three Sisters Homemade Banana Chips ni Ms. Rowena Rivadeneira Globio ng Santa Cruz, Marinduque bilang Outstanding Agricultural Entrepreneur sa kategoryang Micro Enterprise. Maliban sa cash prizes, tumanggap din ang mga nagwagi ng tropeyo at presidential certificate bilang pagkilala sa kanilang natatanging ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Sa kanyang mensahe, sinabi ni D.A. Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas na ang parangal ay hindi lamang pagkilala sa kahusayan ng mga awardee kundi pagpupugay rin sa sipag, dedikasyon at mahalagang ambag ng mga magsasaka, katuwang na institusyon at mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Binigyang diin din niya na kapag napapahalagahan ng mga magsasaka, mas umuunlad ang kanilang kabuhayan at mas yumayabong ang buong komunidad. Nagsilbing keynote speaker sa programa si Senator Francis Kiko Pangilinan, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, na nagpaabot ng pagbati sa lahat ng mga nagwagi mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama rin sa seremonya ang mga opisyal ng Department of Agriculture, mga gobernador, alkalde, provincial agriculturist, agricultural technicians at mga pamilya ng mga awardee na naging saksi sa pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga kampyon ng agrikultura. Muling pinatunayan ng Mimaropa ang kahusayan nito sa larangan ng agrikultura sa pamamagitan ng 7 pambansang parangal, isang inspirasyon sa patuloy na pagsusulong ng mas produktibo, matatag at masaganang sektor ng agrikultura sa rehiyon at sa buong bansa. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
3: Aurel Arais, Department of Agriculture, Caraga Region. Upang tulungan mas aangat ang pamumuhay, ipinagkaloob ng Department of Agriculture Caraga sa Perlas Silangan Multipurpose Cooperative or Perlas Co-op at Chicken na nagkaalaga ng 5 million pesos bilang suporta sa aquaculture production and consolidation na proyekto sa naturang grupo. Ito ay sa ilalim ng Agri-Enterprise Capability Enhancement Assistance or ICEA, isang financial grant na programa ng DA sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Service or AMAS. Bahagi sa pirang natanggap ng Perlas Co-op ay gagamitin sa pagbili ng delivery vehicle, Norwegian cage, prefab container storage at ang 1 million peso bilang working capital ng grupo. Pinangunahan ni Regional Executive Director Engineer Ricardo E. Muniate Jr. at Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Lynn Parinas ang turnover ceremony na ginanap kamakailan lamang dito sa DA Caraga Butuan City. Pinanggap ng Perlas Co-op ang suporta mula sa DA sa panguna ni Co-op Chairperson Lia Sarvida, kasama sina General Manager Haji Hasser Tigal at Co-op Treasurer Rodsel Lee Cultura. Mula rito sa Department of Agriculture, Caraga Region, ito si Aurel Arais, ang inyong tagapag-ulat.
4: 77 magsasaka mula sa General Mamerto Natividad sa probinsya ng Nueva Ecija ang sumailalim sa Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP at Marketing Strategies Training noong Hulyo 2, 2026 sa Municipal Event Center bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture sa ligtas, dekalidad at napapanatiling produksyon ng mga produktong agrikultural. Ang pagsasanay ay pinungunahan ng Regulatory Division sa pamumuno ng Division Chief na si Dr. Sandra D. Bakay at ang Assistant Division Chief na si Ms. Marlene G. Velarde, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial PhilGAP Coordinator na si Evelyn Santos at ang Office of the Municipal Agriculturist ng General Mamerto Natividad sa pamumuno ng Municipal Agriculturist na si Mr. Fernando M. Del Parto Jr. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing prinsipyo at pamantayan ng PhilGAP at ang proseso ng pagkuha ng PhilGAP Certification. Luzon. Binigyang linaw din sa talakayan ang epektibong marketing strategies na makakatulong sa mga magsasaka sa pagpapalawak ng kanilang pamilihan, pagdaragdag ng halaga ng kanilang produkto at pagpapataas ang kanilang kita. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, ay inaasahang magiging handa ang mga kalahok sa pagpapatupad ng ligtas at dekalidad na agricultural practices, pagkuha ng PhilGAP certification at ang paggamit ng makabagong estratehiya sa pagmemerkado. Bahagi ito ng patuloy na layunin ng Department of Agriculture na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang pagiging kompetitibo at higit pang palakasin ang sektor ng agrikultura sa Nueva Ecija. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
6: At para po sa araw na ito, muli po katuwang natin ang Agricultural Training Institute, ang ating pong segment na Agri On Air, kasama po ang ating Engineer 3 mula sa City Agriculture Office na Isabela City, si Engineer Noor Tasnim A. Sally, para po sa ating usapin na iikot sa rice-based integrated farming systems. Isa po itong pagsasanay na isinagawa po natin, katuwang ang ATI, Zamboanga Peninsula. So greetings po sa mga kasamahan sa sa Regional Training Center po ng Zamboanga Peninsula. With that, we welcome you po, Ma'am Tas. Kamusta po kayo?
7: Okay naman po, Ma'am. Hello po sa lahat ng nanonood ng School On Air po. Maraming salamat po na i-review nyo po ito at sana po may matutunan kayo by the end of the session.
6: Ayun. Thank you so much po, Ma'am. And of course, para po sa ating episode ngayong araw na ito, nice nating malaman yung mga layunin po ng isinagawang training on rice-based integrated farming system. Una po dyan, Ma'am Tas, ano po ba yung mga meron doon sa limang araw po ng pagsasanay? At saka bakit po kaya mahalagang maunawaan ng mga magsasaka ito pong ating topic na rice-based integrated farming system?
7: Training kasi or yung pagsasanay po is very nice po. Kasi po matuturo sa mga agri-extension workers or sa mga AEW kung ano ba yung importansya ng rice-based integrating farming system. Kung malalaman po ng mga AEWs po, sila po yung magre-re-echo, sila po yung magtuturo sa mga local farmers natin na pwede po na that farming system ay isang pamamaraan ng pagsasaka na hindi lang po monocropping ang pinapractice po. So marami pong pwedeng income si farmer, hindi lang mula sa pagpapanay. So marami pong matutunan sa 5 days na yun. Full package na po yung training na yun na sinagawa ng ATI po.
6: Okay po. Bali, ito po, Ma'am, ay nabuo po natin ng, syempre po, pinagplanuhan natin yung, kumbaga, line-up po ng ating topics. And talagang nasabi po natin na package na po yung 5 days natin na training. So, dito po sa ating naturang training on rice-based integrated farming system. Ano po ba yung concept, principles po nito? Paano po kaya siya naiiba, Ma'am? Kasi sabi nga natin, ang mga farmers po natin, baka sila pa yung magturo sa atin. Pero ano po kaya yung kaibahan nito sa traditional na rice farming? Ano po yung mga nila dyan, key takeaways po?
7: So, madaling salita po, no, si rice-based integrated farming system po ay sistema ng pagsasaka. Kung hindi lang po si palay yung pangunahing, no, may karagdagan palay. Though si palay po yung main crop kasi nga rice-based siya. Meron pong crop yung available resources sa farm, sa bukid or sa area ni farmer. Kung wala naman po siyang supply, magandang papalay isdaan. Kung meron naman po siyang available na mga ducks dyan or yung city agri nila or yung munisipyo na may bigay ng libreng ducks po or panimula, pwede din siya mag-rice duck farming system. Or kung meron po siyang mga binhi na available or pwede siyang humingi sa kanilang city agri or municipal agri, pwede naman din po siyang mag vegetable after rice production po. So marami po pwedeng i-integrate. It's just that na kaila farmer kung ano po yung meron doon sa kanya. Hindi po pwedeng biglaan po na gusto ni farmer lahat na hindi mo baka po madudugi in the end. Kasi ang goal po natin, increase ng income po si farmer na mahinay-hinay lang. Kasi experimental po din siya, no? Kasi hindi naman po perfecto agad or success po yung mangyayari.
6: Ayun po, Ma'am Tas. So nakakatuwa po, no? Kasi parang ginagamit po natin, katuwang ang ating mga farmers yung kung ano yung meron sila. So ibig sabihin hindi ito dinisign para magkaroon sila ng additional na gastos para lang kumita sila ulit ng mas malaki. Ito ay parang pinapakinabangan kung ano na yung meron sila by means of applying yung principles ng integrating or integrated farming. So dito po sa ating kasunod na katanungan, doon po sa mga hindi nakakilala or first time ito perhaps na maririnig, ma'am, ano yung palayamanan system at paano ito nakatulong sa mga magsasaka? So may system po pala tayong ganito, ma'am. Ano po ba yan?
7: Yes po, no? Nakaka-intrigue siya. Nung first ko po yung narinig, ano, ako, kahit ako nga po, sabi ko, ay, palay, tapos yamanan. So, magiging mayaman ba pag meron akong palayan? Ganun po. Pero totoo naman po, it's just that, no, kailangan natin mag-integrate ng iba pa. Is, bisla, yung main crop lang po talaga natin is palay. So, dahil sa palay, yayaman din tayo. Pero dagdagan natin ng iba po. So, combination siya ng iba't ibang farming venture. So, try natin i-digest po. So, sa palayamanan, may palay. So, yun yung pangunahing crop. Meron din word na pala sa palayamanan, which is yung paggawa or yung labor, kasi kailangan natin ng labor. May kaalaman, of course, hindi po tayo mag-integrate kung wala po tayong kaalaman. So, kailangan natin ma-train. So, binibigyan tayo ng libreng training ng ATI. Kung meron po kayo opportunities, tayo ay mag-join. And kabuhayan, so yun po yung objective ng palayamanan system is magbibigay ng additional na kabuhayan. So, iba't ibang farming enterprise tulad ng halamanan, so yung crops, or pagkakayupan, yung sa mga livestock natin, palaisdaan sa freshwater, and kakahuyan. So, pwede rin po orchard or mga fruit trees. So, yun po yung apat na mga pangunahing bahagi ng palayamanan system.
6: Ayun. So, dito nga po, talagang pinag-isipan din po natin to, no? At saka isang concept or parang word na madaling maalala at positive po talaga yung dating para sa ating mga farmers kasi parang uunlad sila dito tapos meron na naman tayo sinusundan ng mga systems and mga lahat po ng part ng nabanggit po ninyo kanina, Ma'am Tas. At with that, ano po kaya yung ano natin, benefits naman nung pinagsasama-sama po natin yung iba't ibang agricultural enterprises sa isang sakahan? So, paano po yun nakakatulong sa kanila na integrated po yung crops, kung meron sila nun, of course, livestock at iba pang mga farm components? Talaga po bang nakakabawas yun sa kanilang gastos? Paano po kaya?
7: So, marami pong actually benefits no, ano natin. Meron environment, meron din po sa economic na aspect. So, unahin po natin yung sa environmental. Since hindi na po tayo masyadong fertilizer, bakit nga ba hindi na tayo masyadong gumagastos ng fertilizer? Kumbaga, kung mag-rice duct tayo, yung mga tae doon, pwede natin gamitin siya doon sa ating mga, sa ating, imimix na po natin sa ating basakan or sa ating palayan. Pwede din po gagamitin natin siya doon sa ating mga crops po. So, less na lang din po yung gagamitin na fertilizer. So, mas maging efficient yung paggamit ng resources natin kasi we're using what is all around the area. So, nababawas yung paggamit ng chemical fertilizer. Then, maaaring gumamit na tayo ng organics. As mas napapangalagaan pa din natin yung biodiversity kasi hindi lang po isang ano animal po or livestock yung nandun present po sa ating farm. Mismo na po yung ibang mga insekto or yung mga beneficial organisms lumalapit na din po sa palayan po natin at mas balanse yung ecosystem sa bukid. Meanwhile, sa economic aspect naman po is mas nagkakaroon ng karagdagang income. Like before kasi po yung sa palay lang tayo kumukuha ng income, ngayon meron na po sa gulayan natin or sa isdaan ba natin or sa duck farming or pwede rin po kung magda-duck farming magbabalutan si farmer or bibenta niya po yung mga itlog ng ducks po. Tapos magandang ano ng pamilya nila at mababawasan yung production risk. No, kung hindi po kasi na some point sa pagpa-farming. So kung ma-failure man ang isang production site, babahala si farmer kasi meron tayong ibang source. And of course, hindi magkakaroon ng insufficiency sa food kasi meron naman po tayo sa farm. Kung may isda, may duck, o kompleto may rice po.
6: Ayun. So, yung dito po sa ating mga nabanggit so far, Ma'am Tas, mainly po talagang gusto nating tulungan mapataas yung kita ng ating mga farmers. And dito naman po sa approach din na to, syempre kaakibat nito yung pag-iingat natin sa ating likas na yaman. So, paano po sinusulong ng ating rice-based integrated farming system na ito ang sustainable agriculture para po sa pangangalaga ng ating kalupaan? At yun nga po, yung ating contribution sa climate resilience ng ating sakahan.
7: Maganda kasi sa integrated is nagagamit natin ng maayos lahat ng resources. Dapat walang sayang po nung mula sa pag-harvest, yung rice tray. Hindi ko alam kung pinapractice pa po ng iba na sinusunog nila yung rice tray mismo nila, no? Which is, I hope na hindi po natin yung pinapractice nung. Pwede natin siya i-decompose doon sa field mismo at magagamit natin siya as compost or mulch. Pwede din gamitin natin siya sa ating mga crops or sa vegetable production. Yung dumi ng hayop, pwede natin siyang gamitin as organic fertilizer. Ipapadecompose lang po natin siya na maayos at iba pang farm waste na maaari pa natin magamit sa iba't ibang paraan. So yun po, no, ang daming farm waste na pwede natin gamitin or i-recycle po na pwede lang po iikot within the farm. So dahil dito, mas gumaganda po yung soil health natin. So hindi na po tayo masyadong dependable sa chemical or mga inorganic na fertilizer. So nababawasan yung soil erosion at hindi tayo ganong umaasa sa synthetic. So pag kasi masyado tayong gumagamit ng mga synthetic, no, na nagkakaroon din ng problema sa water table natin. So baka po in the future, hindi na tayo makakakuha ng tubig na pwede nating inumin eh. So nagkaka-leaching na kasi sa soap ng mga synthetic na input. So we need to care of people's environment. That's a rice-based integrated ganda po ito.
6: Ayun. So, Ma'am Tas, nakakatuwa po, no? Kasi talagang yung awareness natin na dapat hanggang future generations po yung makikinabang dun sa mga ginagawa or practices natin in the present. And yung mga lumang, ano siguro, na hindi, na, yung mga sabihin na lang nating misguided siguro, no, na mga practices, eh talagang ano na natin, parang wag na natin gagawin kung ito'y makakasira lang sa ating kapaligiran. And syempre, ito ay directly nakaka-affect sa ating source ng pagkain, kaya natin yan binibigyang konsiderasyon. At dahil nga dun sa ating mga nababanggit na mga bagay tungkol sa ating likas na yaman, meron pa po ba tayo mga karaniwang hamon sa pagpapatupad po ng ating integrated farming system na ito? Para po dun sa mga siguro unang beses na mga ano po ninyo magiging participant, paano po nyo yan pinapayo sa kanila na ano na magsimula? Yung mga magsisimula pa lang.
7: So yung usually po kasi na mga issues or yung hamon na mga na-face ng farmer is yung kaalaman po talaga eh. Tapos training at initial investment. Sa case po ng mga participant ko na sinasabi, sige, makinig muna kayo. Tapos try ninyo sa farming nyo. Kung hindi po sumakses, tanungin po ninyo si AEW. Saan po ako nagkulang? Kasi si AEW po natin ay trained naman sila kung paano po gawin yung rice-based integrated farming system. So may mga magsasaka rin na sanay na sa traditional farming. Kaya medyo din i-mold or parang buksan yung isip nila to this rice-based integrated farming system. Pero kung porsigida naman po si AW na sihin si farmer na liya, try po natin to. Bigyan niyo po kami ng chance ng kahit isang cropping muna. Kung may ano po, may parang pagbabago na sige, i-adopt ninyo ang rice-based integrated farming. Wala naman po mawawala, di ba? Kung hindi natin siya i-try. So, yun lang po yung ano po, yung initial investment din po is medyo din po parang worth si farmer sa mga initial investment. Pero in-explain din naman po namin kung kaya naman po ibigay ng CIPAL Agriculture Office, tutulungan naman din po kayo ng mga opisina na yun at ng mga extension workers. Pero magandang tandaan na hindi lang sabay-sabay natin integrate lahat. Simula tayo sa isa muna po kung pipili po si farmer na crops muna po ba or duck muna or isdaan ba or orchard. So hindi naman po kailangan sabay para hindi naman po if ever failure, hindi naman po marami yung mawawala kay farmer. So maaring magsimula sa maliliit lamang at habang lumalawak na yung kaalaman at kakayahan, dagdagan natin ng paunti-unti.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV agapay ng sambayanan.
8: Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan, at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA.

0: Ayun na!
1: At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain.
0: Sa almusal,
1: tanghalian,
0: hapunan,
1: sa opisina, mapakarinderya man o restaurant,
0: siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace.
1: Dito makasisigurukan na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto.
0: Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya.
1: Kaya para garantisadong organiko ang ihahain,
0: tatak PGS ang hanapin!
2: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
3: So, ano dito, in-encourage natin na kung ano lang yung kaya nilang umpisahan muna, yun yung kanilang gagawin. At hanggang ma-perfect na nila, kasi nga sabi natin kanina,
4: yes, mag-pass,
3: experimental po yung mga approaches na ito. And dito naman po, no, kasi having said and parang naipakilala po kayo earlier na part of course ng City Agriculture Office, ano po yung mga tulong natin sa ating agricultural extension workers dun sa mga ano part ng implementation? Ano pong maasahan ng mga farmers? May pupunta lang ba sa kanilang farm na, hello, kami po yung dun sa City Agriculture Office, kami po yung aano sa inyo mag-assist?
4: So yung sa ano po, sa offices, aside from assistance po, no, pwede po silang humingi ng mga mandato naman din po namin na magbigay ng tulong. Not only the technical assistance, but also yung mga inputs. Kasi no, binibigay po naman po namin is para naman po talaga sa mga inputs. Para naman po sa ating mga farmers rather. So yung training naman na pinapabahagi namin sa mga farmers is para sa ikakabuti naman din ng mga farmers. At gusto din po sana namin, no, yung mga extension workers, hindi lang po sa municipio namin or sa city namin po. Kaya sa iba na, huwag po mawawala ng pasyensya sa pag-encourage sa mga farmer na yung bagong sistema po. Kasi tinatry po natin na maka ano na po yung bago ngayon. Kasi ayaw din natin ma-left behind yung farmers sa, na musistay sila sa traditional farming po.
3: Ayun nga po. So, Ma'am Taz, sabi po natin na nag-start tayo sa interview na to, ano po talaga yung 5 days? Talagang ang dami nilang matututunan.
4: Yes.
3: Package po siya. At bilang resource speaker nga po ng training na ito, ano po yung mga inasahan natin magiging epekto ng ating mga pagsasanay sa mga participants po natin o kalahok? Paano po ba nila yan, ano, nagagamit usually, ma'am, pagka umattend po sila ng training? Parang sila din po ba nag-aano sa mga kapwa po nilang, ano, farmers, parang peer coaching, ganun po ba? May ganun po ba?
4: Yeah. Sa case po namin, no, kasi ako naging participant din ako ng mga sa training. Yung ginagawa po talaga namin is nire-re-echo muna namin sa kasamahan namin mga technician po. Tapos sabay-sabay kami pupunta sa field, sabay-sabay namin ire-re-echo sa farmer. Uy, sir, oh, ma'am, may natutunan kami. Pwede natin i-try ito, ma'am. Ganun. So umuasa po kami. So pagbalik nila yung mga participant namin sa mga locality nila, na so maipahagi nila yung kanilang natutunan. Aside from personal development po ito sa kanila as bilang extension worker, kundi mas marami pang farmers yung matulungan at magkaroon ng sustainable na kabuhayan. Huwag natin iangkin yung mga knowledge natin. I-share po natin, no? Yun po.
3: Ayun. So, tama nga naman po. Ika nga ng mga kabataan ngayon, ano? Huwag i-gatekeep yung at kaalaman.
4: Yes,
3: ito ibabahagi natin dahil hindi naman yan mananakaw sa atin, ano? Sabi nga, di ba? Ayan, at bilang pagtatapos po, Ma'am Taz, ano po yung message po ninyo sa mga farmers po natin and of course mga kasamahan po natin na agricultural professionals tungkol po sa ating isinagawang training kaugnay ng rice-based integrating farming system?
4: So yung mensahe ko lang po, no, gusto ko i-reiterate ang rice-based integrated farming system or RBIFS. No, hindi lang po simpleng pagsasaka at ibang enterprise sa bukid, but ito ay paraan para mas maging matatag at mas produktibo or mas sustainable yung pagsasaka ni farmer. So habang dumarami ang hamon tulad ng climate change, pagtataas ng production cost at pagbago-bago ng presyo ng produkto, malaga na mas maging diversified at mas efficient ang ating farming system. Sinasabi ko po talaga, no, ang farming system is diversified, integrated, and high. Kung maliit lang po yung area natin, doon po muna tayo sa pag-diversify. Tapos i-integrate natin po. Kung medyo na po, mas kaya na po, may labor na tayo, i-intensify na po natin. So sa ating mga magsasaka, huwag po tayong matakot, sumubok ng bagong teknolohiya at pamamaraan. So hindi kailangan malaki agad at simulan, unti-unti lamang po ang based lang po sa kakayahan at resources na mayroon tayo. At sa ating mga fellow, sa aking mga fellow agri-extension workers at agricultural profuloy po ay nating gabayan at suportahan ang ating mga magsasaka. Huwag po tayong mawalan ng pasensya. Pamamagitan nito so, sa tamang kaalaman, teknolohiya at pagtutulungan, makakamit natin ang isang mas maunlad at matatag na agrikultura po. So, maraming salamat.
3: Ayun. At syempre po, napakaganda po na naging panapos na yan. Isang positibong pag-encourage po sa ating mga farmers and mga agricultural extension workers alike. And with that, napag-usapan po natin ang tungkol sa ating RBIFS or Rice-Based Integrated Farming System. Ang ating pong naging kasama sa panayam na ito ay si Ma'am Taz Sally. Siya po ay Engineer 3 ng City Agriculture Office sa Isabela City. Thank you so much po, Ma'am Taz, sa inyong time.
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: At muli po, katuwang ang Philippine Rural Development Project, narito ang Unlad Komunidad. At para sa araw nito, makasama natin ang Information Officer mula sa Info Ace NPCO, Ma'am Julie Ace Brandon R. Barao.
5: Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa isa nagawang Geomapping and Governance Unit o GGU Coordination Meeting and Technical Workshop ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte mula 29 ng Hunyo hanggang 3 ng Hulyo. Pinagtipo ng workshop ang mga kinatawan mula sa National Project Coordination Office, Project Support Offices, Regional Project Coordination Offices, at iba pang unit ng proyekto upang pag-usapan kung paano pa mapapahusay ang mga digital system na ginagamit sa pag-monitor ng mga sub-project ng PRDP. Layunin ng workshop na mapabuti ang kalidad ng datos, mapahusay ang paggamit ng geomapping technology, at tingnan kung paano makakatulong ang mga bagong teknolohiya sa mas maayos na pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Honorio C. Flamenio, DA Information and Communications Technology Service Director, patuloy nilang pinapabuti ang mga digital system upang mas maging mabilis, mas maayos, at mas tumpak ang pag-monitor sa mga proyekto.
6: Our main goal is simply to make sure that our digital tools are going exactly what they need to do for the PRDP. We will be doing a thorough check of our systems to ensure that our field data is accurate and fully in line with the global standards. But we are not just looking at what we are doing right now. We are preparing for the future. We will be updating our geotagging and geomapping application as we transition to big data management and explore the AI-driven era through a draft proposal on geo-intelligence framework. Simply put, we are updating our technology so that we can monitor our infrastructure projects faster, easier, and with absolute transparency.
5: Pag-usapan din sa workshop ang mga planong pag-upgrade sa PRDP geomapping system, ang paggamit ng artificial intelligence o AI, at iba pang teknolohiyang makakatulong sa pangangalap at pagsusuri ng geospatial information. Tinalakay rin ang paggamit ng satellite images, drone surveys, GIS, at field validation upang mas maging maayos ang monitoring ng mga proyekto. Bilang bahagi ng aktibidad, bumisita rin ang mga kalahok sa tatlong sub-projects sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, ang Tagodim Slaughterhouse, Onion Cold Storage, at Garlic Consolidation and Marketing Enterprise. Dito, sinuri nila ang aktwal na kalagayan ng mga proyekto, nagtipo ng mga datos, at sinubukan ang mga digital tools na ginagamit sa monitoring. Ayon kay Sir Cesre Moroso, NPCO GGU Mainstreaming Focal Person at GIS Data Specialist. Mahalaga ang maayos na datos upang masubaybayan ng maayos ang mga sub-project. Agad na makita ang mga posibleng problema at makagawa ng tamang desisyon. Aniya, makakatulong ang mahusay na digital system upang maging mas malinaw ang monitoring at matiyak na ang mga proyekto ay tunay na nakikinabang ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang balita tungkol sa DAPRDP scale-up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
3: At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP dito lang sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia Segment.
7: Magandang umaga mga kaagapay at mga kaagri. Batid ba ninyo na pinagtibay na nga ng DA o ng Department of Agriculture ang suporta nito sa isang mahalagang pulisiya na layong palakasin ang industriya ng nyog at itaguyod ang mas malinis na enerhiya sa bansa? Inendorso na nga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang isang resolusyon na nagsusulong ng agarang paglipat sa 5% cocoa biodiesel blend o B5. Ang rekomendasyon ay ipinasa na sa Senado at sa Department of Energy. Ang naturang hakbang ay nakapaloob sa resolusyon bilang 3, Serye 2026 ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries, National Sectoral Committee on Coconut sa pamumuno ni Charles Avila. Suportado rin ito ng Philippine Coconut Authority sa pangungunan ni Administrator Dexter Butted na nagsabing malaking tulong ito sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa industriya ng nyog. Batay sa Biofuels Act of 2006, layunin ng mas mataas na biofuel blend na gamitin ang coconut methyl ester o CME sa mga produktong petrolyo upang mapalakas ang lokal na industriya ng nyog, mapahusay ang seguridad sa enerhiya at makatulong sa pangangalaga ng kaligasan. Ayon sa mga eksperto, bagamat hindi ito agarang solusyon sa presyo ng krudo, mahalaga itong hakbang sa pangmatagalang pagpapatatag ng supply at kita ng mga magyunyog. Tinatayang aabot sa 2.5 hanggang 3.5 milyong coconut farmers ang makikinabang sa mas mataas na demand para sa nyog. Pahayag ni Secretary Chu Laurel, ang paglipat sa B5 ay hindi lamang para sa environmental compliance kundi isang pamumuhunan para sa kinabukasan ng mga magsasaka at manggagawang Pilipino. Dagdag pa niya, makakatulong din ito sa pagpapalakas ng energy security ng bansa sa pamamagitan ng pagbawas ng pagdepende sa imported fuel at paggamit ng sariling likas na yaman. At iyan ng ating Agri Trivia Segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz.
3: At dyan na nga po muna sa pansamantalang magtatapos ang ating programa sa araw na ito. Muli ay nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng Maunlad na Pilipino. Ito po'y programang pangradyo natin sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ni Timoteo, unang kabanata, talata 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape ng Sambayana na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family. Once again, nakatuwang sa bawat episode na hatid sa inyo kasama ang episode na ito. At sa inyo po mga tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Siyempre, ganun ulit next Saturday, 5 to 6 in the morning. At kasama ang lahat namin katuwang sa programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz at lahat na po, no? Kabilang po siya ng AFID, ang RAFIS or ang Regional Agriculture and Fisheries Information Sections. Kami po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Elor Shaga. Enjoy the rest of the weekend!
8: Lakas akong nagtatanim ng palay sa bawat bahay.
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
9: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
10: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
11: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
12: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
11: Wow!
12: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
11: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
12: Yes.
11: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC? days?
12: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702 DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
11: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
12: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
11: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
12: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami, and Malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo na ministry.
11: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
12: 1998.
11: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
12: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
11: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
12: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
11: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
12: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na

Isang pinagpalang Sabado sa atin kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din kaagapay sa 702DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pangalan. Panginoon, napakadakila nyo sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga biyaya, kalakasan na taglay namin, Panginoon, sa mga blessings na amin pong natanggap mula sa inyo. Patuloy naming pinagkakatiwala sa inyo muli ang aming buhay, ang aming sitwasyon, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lagi naming nararanasan, Panginoon, ang inyong pagsama, ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, at sa araw na ito, kami po ay dumadalangin sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, at alam namin na ang inyong pagtugon ay laging napapanahon, O Diyos, at perpekto ang inyong kalooban pagdating po sa aming mga kahilingan, Panginoon, sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang araw na ito at ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ang pagsama ninyo, ang paggabay ninyo ay amin pong maranasan. Ito po ang aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, at ang aking mga kasamahan naman mula Lunes hanggang Webes. Upang mas mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingang panalangin dyan po sa ibaba, at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama lahat yan sa ating panalangin mamaya. At umasa kayo kaagapay, hindi man namin mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang prayer request, kami naman po ay sisikapin namin

na maisama yan sa aming mga personal prayer and devotion. At sakaling sinagot naman na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, magpadala po kayo na ang mensahe sa amin, mensahe ng pasasalamat upang sama-sama nating pasalamatan ang Panginoon at ma-encourage din ng iba na patuloy na magtiwala talaga sa ating Panginoong Diyos. Para sa ating pag-aaral, kaagapay ng kanyang mga salita sa araw na ito, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Napag-aralan natin na kung paano magkaroon ng tagumpay sa iba't ibang bahagi ng ating pagkatao, sa katawan, sa isip, sa emosyon, at sa ating kalooban. At upang masangkapan tayo ng lubusan para sa tagumpay, pinagkalooban tayo ng Diyos ng baluti at mga sandata na inilalarawan ng baluti at sandata ng sundalong Romano noong panahon ng Bagong Tipan. Ang iba't ibang bahagi ng baluti ay nagbibigay ng dagdag na mga susi sa tagumpay. At bago nating isuot ang baluti ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng wastong saloobing espiritual. Pag-aralan natin kaagapay ang nakasaad sa Efeso, Kabanatang 6 sa mga talatang 10 hanggang 17. Makatutulong sa ating pag-aaral sa tulong ng mga sumusunod na mga tanong. Una, kanino dapat magkaroon ng lakas at katatagan ang sundalong Kristiyano? Ang sabi sa Efeso Kabanatang 6 talatang 10, bilang pagwawakas magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. Ikalawa, ang sundalong Kristiyano saan dapat manindigan laban sa Diablo. Ang sabi sa talatang 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Kagabi pansinin natin, hindi tayo naninindigan laban sa kapangyarihan ng Diablo sapagkat tinalo na siya ni Kristo at inalis na ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating manindigan laban sa mga panlilinlang ng Diablo, laban sa kanyang mga kasinungalingan, mga pakana o mga taktika. Kapag magawa ni Satanas na linlangin tayo, magtatagumpay din siya upang mapigilan tayo na maranasan ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Ikatlo, ayon sa talatang 12, sino ang hindi natin kaaway? Sabi dito sa talatang 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibotang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ikaapat, ayon sa talatang 13, sino ang totoong mga kaaway natin? Tungayan natin ang sabi sa talatang 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Alam nyo, paboritong taktika ni Satanas ito. Tutuksuhin niya tayo na isipin na ang mga tao ang siya nating kalaban. Hindi tao ang kalaban natin. Ang mga tao ay bulag na mga kasangkapan lamang ni Satanas at ang layunin natin ay palayain ang mga taong ito mula sa kaaway o mula kay Satanas. Ang mga taong kumukontra sa atin ay dapat mahalin natin, patawarin at tulungan upang makakilala sila kay Kristo. Ang lagi nating kalabanin ay ang Diablo na siyang umaalipin sa mga tao. Kagapay, ang isa pang mabisang panlilinlang ni Satanas ay tuksuin ang tao, ang mga tao na kalabanin ang kapwa tao tungkol sa mga di-importanteng doktrina at pamamaraan, tungkol sa mga bagay na di-importante. Dapat tayong magpakita ng pag-uunawaan at pag-ibig sa kapwa tao natin. Ang importante ay ang ating pagkakaisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo.
Isang Kristiyanong pantas ang nagwika sa mahalagang bagay, pagkakaisa. Sa di mahalagang bagay, kalayaan. Sa lahat ng bagay, pagmamahalan. Amen. Ikalima, gaano karaming bahagi ng baluti at sandata ng Diyos ang dapat nating isuot? Ayon sa Efeso kabanatang 6 sa mga talatang 14 hanggang 17. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kagapay tulad ng sundalo na nagsusuot ng buong baluti at sandata bago humarap sa labanan, ganun din tayo mga Kristiyano, dapat nating tiyakin na nakasuot ng buo at mahusay ang lahat ng bahagi ng ating baluti at armas. Ang baluti ng Diyos, mga susi ng tagumpay. Ang sabi sa Efeso kabanatang 6 sa mga talatang 14 hanggang 17, habang pinag-aaralan natin ang mga bahagi ng mga baluti, suriin kung nakasuot sa iyo ang mga ito ng mahusay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na unang susi sa tagumpay. Isuot ang sinturon ng katotohanan. Mayroon ka bang personal na relasyon kay Kristo na siyang buhay na katotohanan? Sumusulong ka ba sa iyong kaalaman sa nakasulat na katotohanan sa Biblia? Lagi mo bang sinusunod ang katotohanan sa pang-araw-araw na buhay, pagsasabi ng totoo, pagiging tapat sa pangako, at iniiwasan ang pandaraya sa negosyo? Ikalawang susi sa tagumpay, isuot ang katwiran bilang baluting pandibdib. Bukod tangi ka bang nagtitiwala sa katwiran ni Kristo? Bilang tanging batayan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos at bilang tanging batayan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Lagi mo bang sinisikap kaagapay na mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng ganap at dagli ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa abot ng iyong pagkaunawa nito? Lagi mo pang sinisikap na magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao? Agad ka bang humihingi ng tawad sa Diyos sa sandaling napag-alaman mo o napagkilala mo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, at sinisikap mo bang talikdan ang lahat ng kasalanan? Ikatlong susi sa tagumpay, isuot ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Natututunan mo ba na ibahagi ang iyong pansariling patotoo kung paano ka tumanggap kay Kristo? Patuloy ka bang nananalangin na magkaroon ng pagkakataong magpatotoo? Sinasamantalan mo ba ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos? Ano ang ginagawa mo upang makatulong sa pagtupad ng dakilang habilin o Great Commission? Sinisikap mo bang lagi ng maipamuhay o makipamuhay ng payapa sa mga tao? Agad mo bang sinisikap na makipag-unawaan at makipag-ayos kung sakali mang may mga di pagkakaunawaan sa ibang tao? Ikaapat na susi sa tagumpay, taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Sinisikap mo bang laging mamuhay ayon sa prinsipyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang pagtrato ng Diyos sa atin ay mananatiling batay sa biyaya lamang, at ang tugon natin sa Kanya ay laging sa pananampalataya lamang. Sa ibang salita, hindi kailanman mangyayari sa buhay natin na iisipin nating obligado ang Diyos na gumawa ng mabuti sa atin bilang kabayaran sa nagawa nating kabanalan o mabuting bagay. Kailanmat humarap ka sa isang pagpili, alin ang pipiliin mong pagtiwalaan?
ang salita ng Diyos o pagtiwalaan mo ba ang iyong damdamin o isip lamang o kaya sa salita ng ibang tao o ang mga kasinungalingan ng kaaway? Alam mo ba kung paano panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay at sa iyong paglilingkod sa Diyos? Ikalima, susi sa tagumpay, isuot ang helmet ng kaligtasan. Sumasampalataya ka ba kay Kristo bilang sapat na tagapagligtas at ganap na mapagtagumpay na Panginoon? Mayroon ka bang katiyakan ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos at mula sa patotoo ng Espiritu Santo? Napagtatagumpayan mo ba ang sarili, ang makamundong laman at ang mga tukso ng kaaway? Ika-anim na susi ng tagumpay, hawakan ang tabak ng Espiritu. Lagi mo bang sinusunod ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sa paglilingkod at pakikibaka sa kaaway? Patuloy ka bang nag-aaral tungkol sa mga doktrina ng salita ng Diyos? Nagsasanay ka ba upang ito'y maituro ang salita ng Diyos sa iba? Kaagapay, laging isuot ang baluti at sandata ng Diyos. Purihin ang Panginoon.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa pananalangin at ilapit natin sa Panginoon ang mga prayer request ng bawat isang nagpadala ng kanilang panalangin. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, muli kami ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, sa inyo lamang at kami ay nananampalataya sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin kahilingan. Nilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, si Ethan Gabriel Ramos. Panginoon, pinagpipray niya ang kanyang bunsong kapatid na siya po ay napahinto sa pag-aaral at nawala ng direksyon ng kanyang buhay. Lord, ang paggabay ninyo sa batang ito ay amin pong hinihingi, Panginoon. Samahan niyo po siya, huwag niyo po siyang pabayaan. Lord, amin din pong pinagpipray sa oras na ito si Sofia May Villanueva. Panginoon, siya po ay nahihirapang magpatawad sa taong nanakit sa kanya. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na makalaya sa galit at patuloy na maranasan niya ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Vincent Kyle Mendoza, Panginoon, sa kanyang interview sa darating pong July 30. Pang-12 application niya na po ito ngayong taon at sana ang dalangin niya po ay mabigyan na po siya ng katugunan sa kanyang mga ina-applyan na trabaho, Panginoon. Lord, i-bless niyo po siya, bigyan niyo siya ng karunungan. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Chloe Ann Santos para po sa kanyang mother, Panginoon, dahil nagsimula po nung mawala ang kanyang tatay ay medyo nakakaranas ng matinding kalungkutan yung kanyang nanay, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na maranasan niya muli ang saya at pag-asa, Panginoon. At kayo po magbibigay comfort sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Jeric Paul Navarro. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pananampalataya na lalo siya lumago, Panginoon. Dahil ang pakiramdam niya ay parang nalalayo po siya sa inyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at maibalik yung apoy ng paglilingkod, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Nicole Grace Dizon, Panginoon. Pinagpe-pray niya yung kanyang fiancé na Seaman na medyo matagal nang hindi nakaka-uwi, Panginoon. Dahil sa anumang kadahilanan, pero alam na yung Panginoon na siya po iingatan ninyo at anumang panganib sa dagat ay mapagtatagumpayan nila ito, Panginoon, at mapangahawakan nila ang iyong pananampalataya na binigay sa kanila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Brian Matthew Flores, Panginoon, ang prayer po para sa kanyang pamilya, Panginoon, at nagkakaroon sila ng problema ngayon sa kanilang tinitirahang bahay. Lord, kayo po ang patuloy mag-provide sa kanilang pangangailangan. Samahan nyo sila. Ingatan nyo po sila, Panginoon. Ganon din kay Angela Rose Castillo. Pinagpe-pray niya yung kanyang anak na nagsisimulang magsalita. No, na sana itong batang ito'y lumaki ng may takot sa Diyos, may takot sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mabuting puso ang baby na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Carl Adrian Reyes, Lord, na paglabanan niya, Panginoon, yung anumang addiction sa online games. Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po makakatulong sa kanya, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa anumang mga kinasanayang gawin na hindi nakakalugod sa inyong harapan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Micaela Joy Cruz, Lord. Kakaroon siya ng thesis, Panginoon. Bigyan niyo siya ng karunungan, kalakasan, Panginoon. Malapit na rin po ang kanilang defense at kulang pa sila sa anumang yung requirements o data, Panginoon. Sana bigyan niyo sila, Panginoon, ng karunungan, favor and wisdom na galing po sa inyo, Panginoon.
Aming patuloy na ipinagkakatiwala at pinagpipray si Cristita Bolivar, Panginoon, na kayo po magbigay ng complete healing, Panginoon, sa kanya. At anumang sakit, Panginoon, na nararanasan ngayon ni Crispin Tandog Jr., walang posible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. At alam namin na kayo po, O Diyos, ang patuloy na gagabay, Panginoon, sasama sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin ang gaganaping 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Nagaganapin po bukas, July 12, Lord, sa pangunguna po ng kanilang Pastor Reverend Galileo Moralizo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito at si Pastor Alejandro June Balasbas. Lord, pagpalain niyo po ang gaganapin nilang anibersaryo. Ito pong pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Panginoon, maraming salamat din po sa nakaraang pagdiriwang ng JLH or Jesus Lord of Hope, Lord, dito po sa pangunguna ni Reverend Elma Billiones sa kanilang pagdiriwang ng 15 taon ng katagumpayan ng inyong gawain sa Jesus Lord of Hope Church. Lord, maraming salamat po sa katugunan ng mga prayer na ito, Panginoon. At alam namin na lahat ay tinutugon ninyo, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na napakadakila, mabiyaya, at hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pinagpapasalamat din namin ang lakas na mayroon po kami, ang lakas ng mga kaagapay namin, at sa lakas ng paglilingkod sa mga ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, gaano nga ba natin pinangangalagaan ang ating kalusugan? Ngunit sa tanong na ito, kasama rin dito ang isang aspekto ng ating kalusugan na singhalaga rin ng physical wellness, ang ating mental wellness. Patuloy ngang kinakaharap ng ating bansa ang iba't ibang usapin pagdating sa access sa serbisyong pangkalusugan kabilang ang mental health care. Dahil sa stigma, marami pa rin ang nahihiyang magsalita patungkol sa pinagdaraanan nila sa mental na kalusugan. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa mga piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Hindi lahat ng pinagdaraanan sa mental health ay nakikita. Maring ang isang individual ay gumingiti, produktibo sa trabaho at mukhang malakas, ngunit sa loob pala ay tahimik na nakikipaglaban. Isa marahil sa magandang nangyayari ngayon ay ang unti-unting pagiging bukas ng mga tao sa usaping mental health. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang hirap humingi ng tulong dahil sa stigma o kaya naman ay hindi alam kung paano magkakaroon ng access sa serbisyo o kaya ay limitado ang serbisyo. Ngayong araw, suriin natin ang kalagayan ng mental health care sa Pilipinas. Handa na ba ang ating bansa sa pagharap sa isyung ito? Sapat nga ba ang ating access sa mga serbisyo? At ano ang mga hamong kinakaharap at paano tayo makatutulong sa pagbuo ng isang lipunang mas bukas, mas maunawain at mas handang umalalay? Para sa makabuluhang talakayan, narito si Bishop Ruben Abante.
0: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: At muli, magandang pagkakataon na naparito na naman tayo sa ating programang Pagsusuri. At ngayon, sa araw na ito, ay bibigyan pansin po natin ang mental health ng ating komunidad, lalo na ang ating mga kabataan. Sa mga nakaraang araw, ay nakasaksi po tayo ng maraming laman ng mga balita at pinag-uusapan sa social media. Kinakailangan maging concerned tayo bilang mga mamamayan, bilang mga pamilya. At pag-usapan po natin, at napakaganda na sa araw na ito, narito sa ating kalagitnaan ng chairperson ng National Committee on Filipino Family Subcommittee on Policies and Research. At hindi lang yan, kasama rin siya sa Alliance of Filipino Families for Mental Health. At hindi lang yan, marami pa. Meron pang World Association for Psychosocial Rehabilitation Philippines. At narito po si Sally Bongalonta. Magandang araw sa iyo, Ma'am Sally.
4: Magandang araw po. Magandang araw po sa lahat at sa mga nakikinig, makikinig ngayon.
3: Oo, at napakaganda na bigyang daan natin itong pag-uusap na ito sapagkat palagay ko ay kinakailangan bigyan pansin ito ng bawat tahanan, bawat eskwelahan, bawat opisina at bawat komunidad sa ating bayan. Gaano kahalaga, Sally, ang mental health?
4: Sabi nga ho, there's no health without mental health. Kaya kung mahalaga ang mental health. Kung mahalagang kumain, mahalaga din na magkaroon ng physical and mental health. Kasi ang sabi nga po ng WHO, mental health is balance of the mind, the body, and the spirit. Kaya kung may disconnect, may imbalance, hindi magiging productive or masaya ang buhay. Kaya kailangan balansyado ang lahat.
3: Magandang sagot yan. Tatanong ko naman sa iyo, ano naman ang kalalagyan ng mental health sa ating mahal na bansang Pilipinas?
4: Mental health po, sabi nga, balance of the mind, body, and spirit. Kung mentally healthy ang tao, makakapag-isip ng maayos. Kung hindi siya mentally healthy, ang kanyang isip, ang kanyang mga values, ang kanyang mga pananaw, wala sa ayos. So, ano din po tayo, di po ba? Guided tayo ng right and wrong. Kung ang gagawin natin ay makatao, makabayan, makakalikasan at makadiyos, ibig sabihin, balansyado. Mahal mo ang tao, mahal mo ang kapaligiran, at may tiwala ka sa Diyos, no? Ang lahat ay, kumbaga, coexistence, no? So, at the end, yung ating pagiging tao ay nakaangklang sa bakit tayo binuhay ng Diyos. For what purpose? Yun po yung nakikita ko na napakaganda pag ang tao ay physically and mentally fit. At ito po ay magandang ma-explain ng isang theory, yung biopsychosocial and spiritual model of care. Yan po
3: okay.
4: Yung lang psychology po ang aking
3: para sa akin napakahalaga nung sinabi mong iyan. Bagay na siyempre alam mo tayong mga Pilipino, we are known for being a Christian country. Ano? At matibay, tanggap lahat ng tao sa buong mundo na the only Christian country in the Far East ang Pilipinas. Ngunit sa maraming taon, dekada na, Sally, ako ay nalulungkot sapagkat hindi tayo makaahon sa issues ng korupsyon. Yun lang corruption index na palaging na lalaman natin, hindi tayo makaahon. No? Yun lang bagay ng kahirapan, hindi lang ito kahirapan ng lagay ng pinansyal o ekonomiya, kahirapan ito sa ating mental health, hindi ba? Yung ating kasadlakan ngayon sa mga flood control, yung kasadlakan natin sa politika, hindi ba ito yung issues actually ng mental health?
4: Tama po. Kaya po, kami in our advocacy, we started with yung kumbaga activities na makatulong sa tao because we believe na we cannot change other people unless we change first. So, kailangan magsimula sa tao. Kung ako po ay naniniwala sa mental health, kailangan. Alam ko ngayon kung paano ako magiging mentally healthy. Kung paano ma-face ang mga challenges. Kaya, sa amin hong mga gawain, napakaganda na magsimula sa pamilya.
3: At kung tama.
4: Magsimula sa nanay. Kasi yung nanay yung nag-e-educate. Siya yung ilaw ng tahanan. Kaya ay mawawala ang ilaw niya, wala na lahat. Kaya napakaganda ng kahapon, ay nung ano nga po, sabi niyo, pumunta tayo doon sa House of Reps hearing. Nasana ang buuin ang pamilya. Kasi pag hindi buo ang pamilya, hindi rin buo ang society. At pag hindi ang buo society, ang daming problema. Pero pag buo ang pamilya, walang problema, kayang lutasin. Lalo na kung naka-anchor tayo sa turo ng Diyos. Magmahal, no? Alagaan, kasan, maging mapasensya, patience, what is love, yung sinasabi. So in essence, that's mental health. And if you care about yourself, others, and the environment, all the creations of God, then you are mentally fit. Hindi ka pabigat sa kanino man. Ikaw ay naka-anchor doon sa turo ng Diyos na alagaan ang kanyang mga creations. So I think this is mental health. And I see the importance of mothers, especially, in making the house a home. And this is where we will start at educating our family members about mental health. Kasi po ang mental health, hindi lang naman yung health. How you eat, anong kinakain mo ngayon, ang mga kinakain, junk foods, processed foods. So, what will happen to the body? Hindi siya healthy. Yung mga kabataan ngayon, kulang na ang tulog. Si God, binigyan 24 hours. Pero ilang oras na ngayon ang trabaho ng mga tao sa workplaces? Ang 8 oras, hindi na kulang. Pinapa-extend pa pagdating
3: sa sabihin,
4: bahay.
3: Ibig sabihin, Sally, ito mga nangyayari, halimbawa, ilang linggong nakaraan ang pinag-uusapan ay yung mga nangyari sa mga eskwelahan, hindi ba? So, may mga nag-uusap. Ako'y laman ng marami ng pag-uusap. Ay issue daw ito ng mga tinuturo sa eskwelahan, mga pulisiya. Pagkatapos, issue raw ito ng batas. Issue raw ito ng dapat na kung anong umiiral na batas sa atin o kaya value system. Pero ang sinasabi mo, nagsisimula talaga sa tahanan. Itong challenge natin na marami sa ating mga kababayan, in fact, sangayon sa datos, more than 10% ng ating population mga related sa mga OFW, ano? At kaya wala ang mga magulang sa tahanan. Kung magsisimula sa tahanan, paano magsisimula? Nabanggit mo na ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Pero paano kaya natin ito babalikan?
4: Doon po sa biopsychosocial and spiritual theory, doon po ako nakakakita ng kung paano natin maiwawasto ang mga mali. Una sa bio, no? Kailangan ng katawan natin, temple of the Holy Spirit, dapat healthy. At ano yung makakapag-healthy sa tao? Yung tamang pagkain. Kaya mga nanay, wag ng mga junk food. Kailangan fresh food ang ating ihahanda sa tahanan. Kaya yung DSW po, tuwing Family Week celebration in September, ang inaano namin is kainang pamilya mahalaga.
3: Oh, magsisimula sa nutrisyon, ano?
4: Opo, opo. Kasi pag healthy ang tao, ang isip niya mabalansyado, maaliwalas.
3: Oh, alam tama. Pati halimbawa, sali, naaalala ko, pati yung kakain mo, kinakailangan maganda ang desisyon mo kung anong kakainin mo at paano.
4: Kung nanay ka na nagmamahal sa mga anak mo, hindi mo pa kakainin ng mga processed food. Kailangan na, uy, anak, halika, mag-ano tayo, mag-alaga tayo ng manok kung may space sa bahay, no? Mag-alaga ng mga vegetables sa paso. I mean, those things that we can teach our children. Is if only to have nutritious and fresh vegetables in the home.
3: Alam mo,
4: in the table.
3: Tama kayo. Napapansin ko nga ngayon na hindi lang yung kinakain, kung paano kumain, pati sa hapagkainan sa mga pamilya ngayon, hindi na nga nagsasama-sama mga pamilya.
4: Ganun
3: kung magsasama-sama man sila sa hapagkainan, lahat may telepono. Di ba?
4: So napakalaki po ng role ng mother. And at the end of the day, ano po ang tinuturo natin? Ang Diyos. Kung ano yung turo ng Diyos sa tao, no? Like 24 hours, it's not, hindi nagkamali si God na ginawa niya yung na isang araw, 24 hours. Because we have those 24 hours na 8 hours magtrabaho sa araw, hindi sa gabi. Hindi sa araw at sa gabi. And another 8 hours for God. Araw-araw, kakausapin natin siya, sasaliksikin ang kanyang mga turo, and time for ourselves and for others. So with the 24 hours balansyado, we will be physically and mentally fit. Yun yung ang tao ngayon. Wala na sa ayos yung balance of the 24 hours. Nagmamadaling kumakain.
3: Nabanggit mo ang role ng mga nanay. Kumusta ang mga tatay naman, ang mga ama?
4: Yun na nga po. yun aking position paper na sinubmit ko during our committee hearing. Ang nakakalungkot, yung OFW, mga nanay ang lumalabas, ang mga tatay ang naiiwan sa bahay. And we know God's design of husband and wife. The wife should be the mother, the wife first, the mother and the homemaker in the home. Hindi siya dapat mabaho because it's the father's role to be the provider, the guide, and the leader. Interchanging these roles will really create havoc, di ba? Di po ba? Saka yung mga lalaki na hindi na sila yung nagiging provider and leader in the home. Ang masculine pride nila, nag-prick. And so, pag ang masculine pride na ng lalaki ang nasaktan, madali na yung mga bisyo. Madali na yung mga... And so again, it's because we violated God's design. Kaya babalik ulit doon sa what is God's design for humanity. And so when we follow God's design, there will be no imbalance. Magiging maayos.
3: Just like ang mga pamilya ngayon, Sally, ang tatay at ang nanay, para bang wala nang pinakamahalaga kundi yung yaman. Kaya umaalis, nagpapayaman, para bang pwede nang palitan ng salapi kung ano yung dapat nilang iambag at ipakitang pagmamahal at kalinga sa mga next generation, hindi ba?
4: Yan nga po ang nakakalungkot kasi sabi ka ni God, we cannot serve two masters. We will hate one and love the other. So, be wise and choose who your master is. Kung ang master mo si world, hindi na tayo pwedeng mag-usap kung ako ang master ko si God. Hindi na tayo
3: pagkatapos ang mga pulisiya ng ating gobyerno parang ganun din. O hindi ba? It's all finance, it's all money, it's all economy at wala nang pagkalinga. Pero mental health talaga ang tinatamaan.
4: Opo. Kaya po sa akin po, in my work now, in the community, ang palagi kong sinasabi sa tao is, we should be aligned with the design of God. No, unahin talaga yung Diyos. Kasi God will give us wisdom, understanding, discernment, para hindi tayo mapaniwala doon sa mga maling pananaw. Mm-hmm. Hindi din tayo magugoyo ng devil with his cunning ways.
3: Ali, na, hindi ito religion lang, ano?
4: Opo. This is understanding why God created man and for what purpose. Kasi at the end of the day, po naniniwala na we are just pilgrims here on earth. Whatever we do here in our earthly journey.
3: Paano naman yung entry ng mga secular na mga kaisipan mula sa labas ng Pilipinas na pumapasok sa atin dito at mukhang yun na nagiging pamantayan ng lahat? At lalong-lalo na sa social media.
4: Yun nga po. Kung tayo ay malalim ang ating spirituality, hindi tayo madadala ng mga kung anong sinasabi ng mga ibang countries no sa atin. Halimbawa po, yung genetically modified na mga GMO, gagamit ka ng genetically modified. Kung tayo ay maka-Diyos at alam natin na sisira yun sa ating mga lupain, hindi natin iisipin ang economics. Ang iisipin natin is sisira yon sa ating environment. Masisira yung mga punla natin. And again, na pag genetically modified, anything na ang ingredient is hindi natural, it has an effect on the environment. Kaya kung matalino ang leader, matalino ang mga politiko natin, mag-isip-isip na huwag tingnan yung economic gains. Ang tingnan is makakasira ba yun sa ating environment, sa ating health?
3: Napakaganda. Napakaganda ng sinasabi mo, Sally. At palagay ko, talagang dapat suriin natin kung saan ang gagaling ang problema ng ating bayan. At napakagandang topic ito. Pero Sally, medyo manawagan ka sapagkat maikli lang yung ating pag-uusap. Manawagan ka sa bawat pamilya. Gawin mo ang pagkakataong ito.
4: Ako po mananawagan sa mga nanay ng pamilya. No? Kung mahalaga sa atin ang ating mga anak, ang ating pamilya, dumulog tayo sa Diyos. No? Ang kailangan nating malaman, ang kailangan nating ma-realize is may kanya-kanya tayong role in this world. If you're a mother, you should know your role to be wife first, mother, and homemaker. If you're a father, your role is to be a leader, guide, and provider. If you are children, kailangan sumunod sa magulang. If you are citizens of this country, kailangan meron tayong respeto sa ating mga leaders at sa ating Diyos. Kung ang leader natin ay nawawala na sa wiso, huwag tayong makilabot sa kanila. We have to speak the truth quietly and clearly, but not to makipagdebate, no? Mag-rally sa kalye. Kasi gawa yun ng demonyo. We can speak the truth, but we are not against that person. Ang kaaway natin ay maling gawa, hindi yung tao na dapat nating mahalin. Kasi yun yung sabi ng Diyos eh. So kung mali man ang mga tao, mga magulang, ang mga bata, dapat respeto pa rin sila. There is a way on how to say things na hindi tayo naglalaban-laban, hindi tayo nagkakaaway. Ngayon, sabi nga ni God, sinabi mo yung tama at hindi niya matanggap, pagpagin mo na, ipagpag ang sandalyas, but continue to pray for that person. I think this is what we need now, how to be able to love the other person, how to remain faithful to our faith, and at the end of the day, huwag matakot mamatay for speaking the truth. Yun po yung nakikita ko na sana lahat mga magulang, yun yung ituro sa mga anak. Kasi kawalan yung next generation kung ibang ideology ang kanilang matutunan, no? Hindi na nila alam kung ano bang pamilya, kung ano bang marriage, ang mga anak pasok po sana, no? So these things now we really have to do something to tell people na maganda ang plano ni God sa atin. Tayo lang matitigas ang ulo, ayaw makinig.
3: Maraming salamat, Sally, and thank you for joining us sa programang Pagsusuri. Palagay ko'y dapat talaga, no, we cannot replace ang ating mga pundasyon, ang foundational truth ng mga temporalities na nawawala at nabubulok sa lipunan. Maraming salamat, Sally. Until next time, mag-uusap ulit tayo sa Pagsusuri. Maraming salamat. God bless you.
4: God bless.
5: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
3: Naging napakaganda po at napakapanuri na pag-uusap natin ni Sally Bongalonta. At binalikan niya kung ano talaga ang pundasyon ng pamilya. At sa pamamagitan nito ay ma-address natin ang mental health sa ating bayan, sa bawat pamilya. Pinagpahalaga niya kung paano na ang bawat pamilya ay dapat ang Diyos ang tagapagtayo at ang mga magulang ay magkaroon ng takot sa kanya at pag-iingat na gawin ang kanyang kalooban. Kaya babalikan po natin ang sinasabi ng dalawang Psalms, Psalm 127 and 128. Basahin ko po sa inyo. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Gayon po, walang halaga ang lahat ng pagpapagal ng tao kung hindi natin ibibigay sa Diyos ang pagpapatayo ng ating mga pamilya. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is His reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed. And then doon po sa bilang 128 ng Salmo, ang sabi, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Ibalik po natin ang kahalagahan ng katotohanan ito sa bawat pamilya. The Lord will bless them. We'll be right back.
6: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
2: Palagi nating isaisip na ang mental wellness ay kasing halaga ng ating physical wellness. Hindi kahinaan ang pag-amin na kailangan mo ng tulong pagdating sa usaping ito, dahil bahagi ito ng kabuuang kalusugan ng isang individual. Maging paalala rin ito sa bawat isa na mahalaga ang tamang kaalaman patungkol dito, pagiging bukas at pagkakaroon ng malasakit sa kapwang may pinagdaraanan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri.
6: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
9: sa febc.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
10: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
11: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon at tayo po ay medyo may mga babalang nakukuha patungkol sa sama ng panahon tulad nga po nitong super typhoon na eventually medyo na downgrade ng kaunti. Hindi naman po naglandfall sa atin pero yun nga sinasabi, magbantay dahil ho sa ulan, no, na hinahatak po dito sa atin. I do hope na yung ulan ay bumagsak sa mga dam kung saan kailangan po natin talaga ng tubig para po sa ating water supply dahil meron nga tayong super El Nino ngayon pong taon. And of course, lalo na sa mga areas na kailangan na po ng tubig para po sa kanilang mga pananim at sa iba pang mga bagay. Well, sana po ay inyo pong patuloy na inaalam ang mga detalye para sa atin ng panahon, para kayo po ay mailagay sa mas secure na condition. At the same time, syempre, kailangan po nating manalangin. Meron po akong kailangan batiin. Nakasama ko sila nung Wednesday morning, ang mga taga United Church of Christ in the Philippines, Church Among the Palms, yung kanila pong Christian School International. Yan po ang ating mga nakasama, yung mga teachers, yung administrators, yung kanilang staff members doon pong Wednesday morning dyan po sa May Los Baños, Laguna. Good morning po sa inyong lahat. At I do hope na ito pong ating lessons for this month of July ay inyo pong nasusundan. Last month, yung June, pinag-usapan natin ang iba-ibang concepts and applications of faith. Ngayon naman ay obedience. So sinimulan po natin last weekend about yung Haggai. And if you still remember, ang Panginoong Diyos, pag pinasusunod tayo, ang kagandahan nun pinauunawa sa atin na gusto niya kasi magkaroon ng fulfillment, satisfaction, and betterment yung buhay natin. Ano? Kasi minsan ang ating iniisip parang coercive, parang

kasi wala ang Panginoon sa kanilang priority. So kung paprioritize nila ang Panginoon naman ang siyang mag-a-align ng kanilang buhay at magiging daan ng talagang the wholeness of God's favor being upon them. At yun nga, pagka yun po'y tinignan natin, ang obedience will lead to a betterment ng iyong life condition. No? Dito naman, ang ating pag-uusap ngayon ay yung godly legacy. Ang kagandahan naman, tayo po ay merong takot sa Diyos o tayo po ay merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito naman po ay nagbibigay ng katiyakan na ang bakas na ating iiwanan ay mainam. No? Kasi magiging intentional tayo sa paggawa ng nararapat, yung maka-Diyos, habang buhay pa tayo, may makikita na tayong improvements and impact. Pero kahit wala na tayo, sabi nga, magkakaroon pa rin ito ng magandang magiging resulta sa pagtingin at pagkakakilanlan natin. No? At yun naman ang ating magiging ripple effect towards the future kahit wala na tayo. May maganda hong proverb, itong Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children. No? But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So, ibig sabihin na isang mabuting tao daw, ang gusto niya makapag-iwan ng pamana sa kanyang mga kaapu-apuhan. Yeah. At hindi lang naman siguro pera yun. No? Eh, mahalaga ay makapag-iwan ka rin ng mga tamang panuntunang pangbuhay. At the same time, ay makapag-iwan ka ng mga magagandang prinsipyo. At yun nga, marinig nila yung kwento tungkol sa iyo, magkaroon ng ala-ala patungkol sa iyo na nagdudulot para ang buhay nila ay merong tatahakin at susundan sa ikabubuti ng kanilang kalagayan, no, sa harapan ng Diyos and of course sa kanilang pagkatao. Kasi kung paano may godly legacy, ay meron ding legacy na hindi kaayos-ayos. No? So yun po ang gusto nating iwasan. So we would like to follow yung instructions ng Panginoon. So, ito lang. No? Bakit mahalaga po yung purpose ng buhay? Ayan. At ba't pinasusunod tayo ng Panginoon sa kanyang layunin at adhikain? A few days ago, meron po akong kausap. Na siyempre, napag-uusapan po yung mga current events sa ating bansa. Ito yung may kinalaman sa mga school violence. No? Meron tayong nabalitaan ng mga nanakit at yung iba'y nakakitil ng buhay na yun nga, malungkot na kwento, no, sa mga paaralan. Pero nung nag-uusap kami, nung akin pong ka-converse, sabi niya sa aking tingin, hindi naman talaga dapat nabully yung mga itong gumawa nga ng violence. Kung hindi sana sila nasaktan ng kalooban, hindi sila naapi, baka hindi naging extreme yung kanilang tugon. So yun yung kanyang panukala. Pero maganda yung dinagdag niya. Sabi niya, ito tingin ko dyan. Yung paghihiganti, naging purpose ng buhay na nila. Kaya hindi ba sa mga balibalita na napagplanuhan kung ano gagawin, sino hahanapin, paano kukuha ng sandata. Ayan, yung iba parang napababalita pa, parang inalam kung ano yung kanilang pwedeng haraping kaso o hindi. Ibig sabihin, inaalam nila kung ano yung mga pwedeng maging kahihinatnan nila. So talaga na pagpaplanuhan. Pero yun nga, hindi maganda yung kanilang ikinilos at hindi maganda yung naging resulta sa buhay ng iba. Pero ba't nila nagawa? Naging layunin ng kanilang puso at kaisipan yung paghihiganti. So yung conversation namin nag-conclude ng ganito, ito yung tatlong realizations. Number one, pagka ang isang tao walang malinaw na purpose ang buhay, na apektuhan yung kanyang self-worth, yung meaning o yung kabuluhan ng buhay niya. Apektado pag wala siyang malinaw na layunin. Pag mali naman yung purpose ng buhay niya, yun ang nagdedirekta sa kanyang gumawa ng mga mali. Pero pag tama ang purpose ng kanyang buhay, ito rin ang naglalaan na kanyang gawin, tugunan, pagsumikapan, yung mabuti. So yung purpose ng buhay mo, nag-lead, nag-guide, nagda-direct sa'yo. Kaya nga, very important itong usapin about legacy. Kasi nga, itong legacy o yung pag-iwan ng bakas na ating buhay. Kung tayo po ay merong malinaw na purpose, gusto ko maganda yung iiwanan kong

0: bukas. Gusto ko matuto yung mga tao mula sa akin. Hindi man malaki ang impluensya mo, pero gusto ko yung aking mga makakasalamuha may impluensyahan ng tama. So ang pinakamaganda, ang iyong iiwan na impluensya, ipangmuhay mo ngayon, ituturo mo, ay may kinalaman at kaugnayan sa Diyos. No? So very important yun. So kaya nga very nice yung godly legacy. No? So tingnan natin itong saying. Sabi dito, a godly life produces a godly legacy. Your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. Totoo naman, no? Pag ang ginagawa mo para lang sa sarili, maliit lang yung clout nun eh. Bakit? Eh syempre, in relation lang yan sa gusto mo. Usually, it starts off and ends with you. Pero pagka ang gagawin may para sa Panginoon, hindi mo lang iniisip sarili mo. Yes, syempre, kasama ka sa consideration. Ikaw yung nag-iisip, gumagalaw. Pero ang iniisip mo, matugunan yung kalooban ng Diyos, maging instrumento ng Diyos para sa iba, lumalawak eh, di ba? So, lumalawig yung pwedeng abutin. So, ito rin yung pinapaunawa sa atin. Kung maka-Diyos ang buhay na ating ipinamumuhay, makapag-iiwan tayo ng maka-Diyos na bakas. No? At hindi lang atin yung pakinabang, makakatulong pa ito para mahubog yung mga darating na henerasyon. No? Kasi, yun nga, may mga imprints eh. May mga bagay na sabi nga natin eh, naiiwan sa hinagap ng iba. Eh sana yung maiiwan natin no, ay mga magagandang bagay. Bakit ko po ito nababanggit? Alam nyo ako po ay 50 plus na. Maamin po ako. Pero ang isang bagay na akin kong naaalala, simula nung ako'y elementarya. Siguro mga late elementary days ko, yung mga grade 5, grade 6, bago mag-high school. Ewan ko kung inaabutan nyo pa yung current events. Diyan dati yung parang simpleng magazine natin. Newsprint lang naman yan noon eh. Na binabasa yan every week. Na doon nakakakuha tayo ng information sino yung mga leaders, ano yung mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero yun nga sa usapin sa social studies, laging nababanggit na yun nga yung corruption, lalabanan, na-expose ka rin sa mga kampanya, both local at yung mga napapanood sa TV na rinig sa radyo. At lagi sinasabi, lalabanan ng corruption. Maganda namang adhikain, yun nga po ay narinig mo, bata ka pa eh. Eh hindi na ako bata ngayon eh. Diba? Ako'y maedad na eh. Pero ganun pa rin yung usapin. So ang tanong, may nagbago ba? Eh, meron. Pero hindi bumuti. Lumalap, no? Ano nangyari? Hindi ba dapat kung yun ay nilalabanan ay nami-minimize at nawawala? Pero ba't lumalawig at nagpapatuloy? Ibig sabihin, may nakapagpapasa ng ganong klase ng naimomodelo, naipapangatwiran, o ito ay na-enable, no? Kasi hindi naman siya pwede magtuloy kung wala yung mga bagay na yun. So, ito siguro isang palaisipan sa atin. Baka ito'y panahon na para seryosohin natin na tayo po ay isang Kristiyanong bansa. Not only by label, but most especially by practice. Kasi mukhang may disconnect. No? Medyo malungkot na tayo ay isang Christian nation, pero yung takbo na ating buhay dito sa Pilipinas does not reflect yung mga godly values at godly teachings. So, ano nangyayari? No? So, yun eh, hindi po paninisi sa kung kanino man. Pero makatulong nawa para matrigger tayong mag-evaluate. And then, gumawa tayo ng intentional kung papaano ho natin masusuportahan yung pag-inam ng ating bansa na hindi man sa panahon natin ay makita naman natin yung pag-usad ng maayos sa bansang Pilipinas. May ihanda man lang natin yung sabi nga natin, yung direksyon na yun para sa iba, sa mga susunod na henerasyong mga Pilipino. So, very important, no? Kasi nga, meron tayong aminin natin, may mga pagkukulang, may nasuportahan marahil ng mga maling kagawian. Pero ang dapat ay may bago o may tama yung mali, may adjust ang mga bagay-bagay at ayan, may pagpatuloy na yung maka-Diyos at yung magandang legasya. Kasi gusto natin makapag-iwan ng magandang bakas. Ito ah, Psalm 78, 1-8. Ito po yung mga talata na magpapakita sa atin. Sa Biblia, talagang pinagdidiinan. Yung magandang impluensya ay pagpatuloy, tiyakin. At yung hindi maganda, tigilan. At sabi, "My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God and whose spirits were not faithful to Him." No? So, ang gandang paunawa. No? At ito po ay makikita natin, very relevant. Hindi lang naman ho para sa Israel, kundi para sa iba't ibang mga tao. No? Whether tayo po ay we speak of a family, community, or a country. No? Lahat ng yun ay nangangailangan ng paunawang ito na talagang kinakailangan talaga nating tiyakin na yung mainam, yung makadiyos, ipasa natin. At ito ay may papasa mo lang ng mainam kung iyo ring naiintindihan at iyo ring naipapamuhay. Para nga maipasa mo ng maayos at huwag mong hahayaan na magkaroon ng gap. Para yung mabuti, yung mainam na gawa ng Panginoon, malaman ng mga darating na henerasyon, piniprepare mo na pala yun. At makontra yung hindi magandang nangyari sa previous generations. So, yun po ang katugunan. No? So, it's very important. Obedience will help us, no? Hindi lang sa atin hong personal na buhay, but the impact we will have towards others. No? Very important. Ito yung sabi ni Boyd Bailey, no? Isang quotation dito. Ang sabi, "It is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind." Hindi naman daw yung haba ng buhay o taon na iyong ipamumuhay ang nagagarantiya ng bakas na maayos, kundi yung lawak na naaabot ng anino mo, yung impluensya mo daw na mainam, yan ang talagang magandang bakas ng iyong buhay na iyong iiwanan. No? Yung tatay ko mayroong simplification yan eh. "Life is not simply measured by its duration, but by its donation." No? Ang buhay daw ay hindi lang nasusukat sa haba ng mga taon na iyong ipinamuhay, kundi sa magiging contribution o donation ng iyong buhay para sa ikabubuti ng iba. No? So, napakahalaga niyan. Kaya, very important that we leave a generational legacy of faithfulness. No? So, tayo po, no? Pagka tayo ay may mga nakakausap na tao, minsan, no? Naikwento nila yung kanilang karanasang pangbuhay. Marami nanggaling sa challenging background, either nanggaling sa isang buhay na mahirap in terms of economic condition, mahirap dahil maraming pagsubok na pinagdaanan. But somehow, you see them having a certain level and degree of success sa buhay nila currently. Pero pagka nag-uusap na patuloy, laging nababanggit yan. Una ang Panginoon, tulong ng Panginoon. Pero yung mga instrumentong ginamit ng Panginoon, usually in the form of people. No? May mga nag-encourage sa kanila. Merong mga nagbigay ng tulong. Either sinuportahan sila sa pag-aaral, binigyan sila ng mga damit, nagsuporta sa pagkain, marami. At yun nga, pag naiisip nila yon, ipapasalamat sila na noong mga panahon na talagang hikahos, no? Kapos, ay merong naging parang instrumento ang Panginoon para padaluyan sa kanila yung mga pangangailangan para yung buhay nila ay maka-move forward, no? So, maganda, no? Baka kayo may ganyan din kayong kwento. Either kayo yung natulungan o baka sa kasalukuyan, kayo yung tumutulong. Pero isa yan sa mga godly values na ating napag-aralan, faithfulness. Kaya marami pa yan. Merong integrity, pinag-uusapan din yung honesty, pinag-uusapan yung maraming mga iba-ibang mga bagay. Pero yun lang, na focus ko lang dito, leave a generational legacy of faithfulness. Yung katapatan mo sa Diyos, yung sa katapatan mo sa adhikain ay pinagtalagahan niya sa iyo. At huwag kang panghihinawaan. Dahil sa dulo naman, whether makikita mo o hindi, yung magiging epekto nito ay talagang kapaki-pakinabang, no? Minsan ako'y nanonood ng mga success stories, no? Kaya ba'y mahilig manood sa YouTube. Minsan may mga parang interviews o kaya ay parang yun nga gumagawa ng documentary tungkol sa buhay ng mga sumisikat na tao. Yung ilan sa mga napanood ko, mga basketball players, no? Na galing po sa NBA, na yung iba galing pala sila sa difficult background, no? Yung iba, yung family background nila difficult, na talagang isang magulang ang nagsumika, buhayin sila, nahirapan, pero may mga nag-assiste hanggang sa sila po ay na-involve sa sports, nabigyan ng opportunity dahil tinulungan ng mga coaches, nakapasok sa mga kilalang universities, na ipakita yung talento nila sa paglalaro. And then eventually, na-mold yung disiplina ng kanilang buhay hanggang sa sila mismo nagtagumpay. At doon naman sa kanilang rurok ng tagumpay, naisip nila yung naitanim sa kanilang magagandang bagay, yun naman ay kanilang gustong ibalik. It's either balikan nila yung mga tumulong sa kanila or yung tawag doon ay paying it forward. No? May gumawa ng kabutihan sa akin kung ako ay humaharap sa hamon. Ako naman ngayon ay nagnanais na yung ibang humaharap sa hamon, tulungan ko rin. Na sa pamamagitan nitong aking tulong na ito ay makatulong para makaahon din sila sa hinaharap nila mga challenges in life. No? So, it's a very good ideal, di ba? Napakagandang mga panuntunan. At yan nga, pagka tayo po ay nagtalaga ng ating mga sarili bilang instrumento ng Panginoong Diyos, pwede rin po itong maging kaganapan ng ating buhay. So maganda yung ano yung hamon na ito. Now, ang tanong, ano gagawin ko para ako ay makatiyak na ako ay mag-iiwan ng isang godly legacy? Ano yung mga pwede kong practical na gawin for that to truly happen? Well, bibigay ko po sa inyo yung apat bukas. Yan po yung second part na atin tong lesson na ito. So, as always, ang atin tong ginagawa, yung first part, Saturday, second part and conclusion, yung wrap-up po natin would be on a Sunday para po doon sa completion ng ating material na tinatalakay every weekend dito po sa ating programa Konektado. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
3: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsaray yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. mahirap ho na sa panahong ito, lalo na ho na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
5: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
1: Himpilang
6: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Hit-hit buga mula sa sigarilyo, ibang amoy at makapal na usok, mula naman yan sa vape. Usok dito, usok doon, yung vape, madalas nakasabit sa leeg ng mga tao at sinasabing ito ay part ng kanilang accessories. Pero ang sigarilyo at ang vape, sa karamihan, ito ay ginagamit bilang pampalipas ng oras, patanggal ng stress. Pero sa iba naman, ito ay nagiiwan ng nakakasulasok na amoy at syempre may effect sa kanilang kalusugan. At yan po ang pilit na nilalabanan ngayon ng kagawaran ng kalusugan, ang addiction mula sa sigarilyo at vape ng maraming Pilipino. Ayon sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, noong 2021 hanggang 2023, pumalo na sa 9.5 million na mga Pilipino ang gumagamit ng e-cigarette o vape at sigarilyo. At 6.4 million dito ay gumagamit ng tradisyonal na sigarilyo at 1.5 ay vape. Ayon pa sa University of College of London, sa bawat paninigarilyo ng isang tao, 20 minutes. Imagine, 20 minutes ang nababawas sa buhay ng isang individual. At dito lamang po, mga nakaraang buwan ay may nasawi na 4 na taong gulang na bata dahil sa usok ng sigarilyo. At ito ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit at pagpanaw, ang second-hand smoke. At ilan sa mga sakit na maaaring makuha pa, syempre, ay ang chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, asthma, at cancer sa baga. Dito po sa Pilipinas, may isang organisasyon ang kanilang mandato ay, at pangarap siguro, maging 100% smoke-free ang bansa sa publikong lugar, sa opisina, at maging pagtanggal din ng ilang smoking designation area sa malalawak na lugar. Layo ng grupo na to na maipasa ang House Bill 5313 o kilala sa tawag na Smoke-Free Environment Bill, kung saan magiging bawal na ang indoor smoking areas, magkakaroon ng health budget para sa tobacco control at paggawad sa mga lungsod na mahusay na magpatupad ng pagbabawal ng sigarilyo sa pampublikong lugar. Magpapausok po tayo ngayon sa programang Ehemplo. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Bibigyang pansin po natin ang inaakalang ordinaryong panukala at paano ito magkakaroon ng pagbabago sa ating kapaligiran maging sa kalusugan. Dito po yan sa inyong FEBC.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo.

0: Magandang araw po. Ako po si Joe Cabrera Alabastro at ikaw nga ay nakikinig dito sa programang Ehemplo. At ngayon po kasama po natin na magbabahagi ng kanyang advocacy, syempre ng kanyang kwentong buhay, si Ms. Riza May Duro. Siya po ang National Coordinator ng Philippine Smoke Free Movement, co-founder po rin ng Millennials PH. Nagtapos ng Bachelor of Public Administration sa Polytechnic University of the Philippines. Aba, kasintang paaralan pala ito. Co-founder ng Millennials PH, nagsimula noong 2020 kung saan mandato naman nila ay rumesponde sa usapin ng climate change, disaster response at COVID-19 sa relief operations. Kinilala rin siya na sa 10 Accomplished Youth Organization o Tayo dahil sa kanyang husay sa pagresponde sa panahon ng pandemya. Nagtrabaho din siya ng over 6 years sa Office of the Vice President ni Lenny Robredo bilang Project Manager. Tumanggap siya ng parangal bilang Gawad sa Matinong Kawani Level 2 o Servant Leadership Award noong 2021 at member ng International Federation of Liberal Youth, at kinakatawan niya ang Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tulad ng Myanmar noong January 2020, Greece noong September 2021 at Denmark noong 2022. Siya po ay bahagi ng Philippine Smoke Free Movement bilang isang national coordinator kung saan mandate po nito maging 100% smoke free ang Pilipinas. Ms. Riza, pakikwento mo naman yung Philippine Smoke Free Movement. Ano ba yung ginagawa ninyo dito at bakit heavily involved kayo sa gawain ito?
1: Opo, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Yung Philippine Smoke Free Movement po, Ma'am Jo, ito po ay nabuo, alam niyo po ba kung kailan? Ito po ay sa gitna po ng pandemya.
0: Talaga?
1: Ito po ay July of 2020. Mm-hmm. Ang dami po nangyayari noon, no? Ang dami pong, yun po ay bagong, ang dami natin problema ng panahon na yun. Pero narealize po ng mga miyembro po ng PSFM noong July 2020 na isa sa mga rason, at in-associate din po ito ng isang data po, no, na isa sa mga rason kung ba't din kumakalat ng COVID noong panahon na yon ay dahil marami pa rin po nag-iossi. So, marami po tayong komunidad, sa Manila man yan po o sa ibang area po ng Metro Manila, na dahil ang dami nag-iossi, kumakalat lalo po yung COVID. So, isa po yun sa mga dahilan bakit kailangan buuin natin yung PSFN sa gitna ng pandemya. At of course po, no, kaya po tayo bumuo ng Philippine Smoke Free Movement ay para po i-consolidate yung suporta po para po sa pagpapasabatas ng mas matibay po na polisiya on smoke-free, and ngayon po ay vape-free. No? Sinama na po namin yung, dahil grabe po ngayon, mayroon po tayong tinatawag na vape-demic.
0: Vape-demic? Okay. Bakit? Ano yung vape-demic? Kasi sinasabi ng iba, yung vape is a good alternative sa smoking, no? Cigarette smoking. Pero bakit naging vape-demic na, at bakit ngayon kasama na siya sa mga binaban?
1: Opo. Nakakalungkot po na ang kumakalat po ngayon ay alternative po ang vape. Hindi po totoo yun, ma'am.
0: Oh.
1: In fact, ma'am, tingin po namin, no, at marami pong batas na mas delikado pa nga po ang paggamit po ng vape. Lalo na po ngayon na ang dami pong pumapasok na illegal po, na hindi nababantay ang mga products, kasi marami po tayong disposable products na pwedeng sumabog yung lalagyan. Okay. Di po natin alam kung gaano karaming nicotine ang nilalaman ng mga vape, dahil mahina po tayo ngayon sa pag-check kung ano po ba yung nilalaman ng yung liquid po sa loob ng vape. At of course po, dahil po yung iba po ngayon smokeless na, ma'am. Kahit saan ka magpunta, pwede ka nang mag-vape. Access po siya sa inyo.
0: Suot smokeless? Po. Paano yun?
1: Yun yung nakakatakot, ma'am. For some reason, ma'am, meron silang gagamitin po na device na kapag hit-hit nyo po, wala pong lalabas na usok.
0: Solid.
1: Kakaiba po ngayon ang ating industriya po, no, ang tobacco and vape industry. Kaya po nilang sabayan kung ano yung trending, kung ano po yung ano po yung pangangailangan ngayon ng mga tao. Kaya yun po yung nakakatakot. Hindi po alternative ang vape. In fact, mas delikado pa nga po siya.
0: Ibig sabihin, meron din siyang nicotine.
1: Meron po. May iba pong nagki-claim wala daw pong nicotine. Pero ma'am, meron pa rin siyang carcinogen. Meron pa rin siyang mga toxic cancer. Opo.
0: Meron din ako nakikita na isang commercial na it's cigarette pero walang smoke. Kasama ba din ito sa mga tinatry ninyo na iban?
1: Tinatry po natin itong, mayroon po tayong tinatawag na vape law.
0: Yes.
1: Medyo hindi po ganun katindi ang pangil. Susubukan po natin na sa vaplo na ito ay ibalik talaga po. So, meron po kaming tatlong gustong i-amend sa vaplo natin. Yung tinatawag na RA 11900. Yung isa po doon ibalik sa FDA, yung regulation po natin ng mga ganitong products. Nasa DTI po siya ngayon. Para po matignan talaga, ano po ba talaga yung epekto ng mga smokeless kuno ng mga product na ito. Dahil, ayun po yung pinang-iinganyo nila po ngayon sa mga kabataan. Gusto din po natin doon sa vaplo na to na yung imbes na 18 years old lang yung may access sa vape, dapat po itaas pa natin ng 21. Kasi po yung development po ng utak ng mga bata, ng mga tao, hanggang 25. So, at yung pangatlo naman po, tanggalin natin yung flavors. Kasi yung vape po ngayon, nadami na po talagang flavors. So, yun po yung sinusubukan po namin.
0: So, actually, ito medyo, ano no, medyo madami kayong masasagasaan na mga negosyante, lalong-lalo na marami nag-usbungan ng mga negosyo ngayon nga. Yung vape, no, even after the pandemic, talagang mas lumobo yung negosyo na yan. Kumusta kayo in terms of that? Kasi marami kayong babanggain eh.
1: Opo. Pagdating po doon, no, ma'am, yung gusto lang naman, isa sa mga gusto nating bantayan po talaga, yung pagtatayo ng mga vape shops po malapit sa eskwelahan.
0: Oh, I see. Meron mga ano yung ilang kilometers away from...
1: Well, dahil nga po hindi rin ganun katibay yung batas natin. Medyo 100 meters lang yun. Pero gusto natin mas malayo pa. Gusto natin mas malayo pa sa eskwelahan po, no? Yung hanggat maaari. May mga ordinansa po tayo na malalayo. Pero 100 meters po, yun dapat layo niya sa vicinity po ng eskwelahan. Pero ngayon, ma'am, kung makikita ninyo, hindi natin siya na... babantayan ng maayos. Meron pa nga, ma'am, 24 hours, di ba? Kala nyo po, convenience
0: bukas,
1: store.
0: Opo,
1: ang mga vape shop. Daig pa po ang mga pharmacies. So, yun po yung sinusubukan natin. Na, hindi na po sila pinagbabawalan, pero yung gusto po natin ay ilayo po sa mga bata. Yung magka-access lang ay yung pupuntahan pa sila talaga ng mga adult.
0: Bakit ganito na lamang yung desire na maging smoke-free ang Pilipinas?
1: Opo. Siguro po meron po akong dalawang aspeto. Yung una po personal po, Ma'am Jo. Mahika po ako, pero kaya po nung bata ako, hindi po ako active na bata. Kasi dahil po mahika. Kaya po yung bahay namin ay, doon ko po naranasan magkaroon ng smoke-free homes. Kasi yung bahay po namin, bawal mag-yossi. So, hindi naman po ako galit na galit sa mga nag-yossi. Ayaw ko lang po na naaamoy ko sila dahil yun po yung trigger ko sa asthma. Yung pangalawa po, nakita ko po sa mga kamag-anak ko noon kung paano sila lulugmok ng addiction. Nakita ko po na wala naman silang pera, wala naman silang trabaho, pero nag-yossi pa rin po sila. Wala namang problema doon kung hindi na sila umaasa sa pamilya ko rin ng panahon na yun.
0: Malalim pala.
1: Malalim po yun. Narealize ko po, addiction talaga siya, Ma'am Jo. Ito ay something na dapat talagang i-address ng gobyerno po, yung smoking cessation, paano sila tutulungan na tulungan yung sarili nila. Kasi wala na nga po silang pera, pero bumibili pa rin po sila ng yossi. Hindi po yun ano, talagang addiction po yun. Nakabase na yung katawan nila sa nikotina. Kaya po ngayon po, no, reflecting back doon nung bata ako, nagtrabaho ako sa pag-organisa ng mga kabataan at nakita ko kung paano at very young age may mga bata ako, may mga kaklase ako na nag-yossi na. Doon ko na-realize na teka lang, parang ang accessible naman ang yossi at vape ngayon. Bakit ang accessible niya? Bakit kahit wala kang trabaho, kaya mong bumili ng yossi at vape? Kaya isa po yun sa mga gusto namin po. Kaya po meron po akong ganong fire po.
0: And pasintabi po no sa mga lahat naman nakikinig ngayon na maapektuhan ng advocacy na ito. And isa rin sa mga naging panuntunan ninyo para maka-contribute no, kasi connect actually yung advocacy na meron ka nagsimula yung Millennials PH na sa usapin ng climate justice, disaster response and COVID-19 relief operations. Parang naka-angkla doon eh.
1: Opo.
0: Yung mandate.
1: Opo. Isa lang po yan sa mga advocacy po ng MPH or Millennials PH. Pero nagsimula din po siya as ano din po siya, human rights din po yung mga pinupush niya. Kaya po, and on health po, on mental health, on health. Kaya rin po parang kung matataba, kung nag-yossi ka, hindi mo karapatan na mag-yossi kasi may second-hand smoking, may third-hand smoking. Maapektuhan yung bata, matanda, kapag nag-yossi ka sa... especially po sa public spaces. So marami ka po talaga masasagasaan. So bilang part din po ko ng organization na yan, adami po kong napag-connect. Tama po kay Ma'am Jo, napag-connect. Mm-hmm. Isa pa po yun, Ma'am Jo, ma-share ko rin po nung pandemic, na-realize ko po na gusto ko po talaga mag-nursing. So nag-take po ko ng one sem kasi nga po yung realization ko po ay iba po talaga pag may alam po kayo on public health or on health po.
0: Ah, okay. Pero hindi mo na tinuloy?
1: Hindi po natuloy, pero susubukan natin this year, Ma'am Jo.
0: Bakit hindi,
1: di ba? Kung kakayanin po, opo, sa June.
0: Mm-hmm. Pero bakit ganito ka, heavily involved into this? Ano ang nag-i-inspire sa'yo? Tracing back your childhood years, ano ba yung mga naging karanasan mo that somehow leads you to this kind of advocacy?
1: Opo. Ma'am Jo, lumaki po kasi ako sa lola. Mm. So tingin ko po yung pagmamahal ng lola ko, kumbaga nailabas ko din po siya sa mga tao sa paligid ko. Kaya po siguro ganun po. Parang tapos growing up po, no, hindi po kami mayaman, hindi po mayaman pamilya namin. So no man is an island. Halos lahat po ng meron ako ay dahil tulong po ng kamag-anak, tulong po ng lalong higit yung mga kaibigan, connection network. Mm. Kaya po pag may oras na tumulong, kung may sako na, pag-volunteer po tayo. Pag may bagyo, susubukan po na kahit maliit na bagay. Naalala ko po nung huling bagyo po sa Bicol, namigay po ako ng load sa mga opo, yung parang nagtatry po ako mang hingi din sa mga kaibigan kung gusto nyo bang
0: tumulong. Anong year yan?
1: Ito lang pong taon po, ay last year po
0: yung last year
1: Bicol,
0: yung
1: yung bagyo sa Bicol.
0: Oh, sobrang lawak na bagyo. So,
1: ang lala po nun, yung Naga, yung iba't iba. Tapos marami, dahil po isa sa mga project ko po before ay Bicol, ang dami po pong friends sa Bicol na talagang wala kaming signal. So parang dahil growing up po, wala naman pong parang talagang no man is an island. Hanggat kaya magbalik loob sa mga tao, babalik po natin.
0: Mm-hmm. Nakita mo yon sa lola mo?
1: Opo. Yung lola ko po ay kahit sinong kamag-anak, titira sa bahay. Papakainin niya. Kaya rin po yun, nahilig din po sa ng konti ngayon sa pagluluto, tapos ipapamigay yung mga pagkain. Kasi parang yun po yung iba po yung naibigay sa akin inspirasyon po ng lola ko po na sumulangit na wala na po 7 years ago.
0: Ah, okay. Ano ang naalala mo pa kung ano yung naging work ni lola bago siya nag-retire?
1: Parang hindi na po masyadong maalala.
0: Ah, okay. Oo. Pero yung ano nagkaroon ng impact ano kung gaano naging matulungin sa iyo ang iyong lola tapos na-imbibe mo siya. Tapos talagang ang gusto mong course is public administration?
1: Hindi po. Hindi po, ma'am. Initially po, gusto ko po talaga na medyo related sa science. Pero dahil yung lola ko po, dahil mahal ko po siya, ang gusto niya po ay magkaroon ng abogado or lawyer po sa pamilya.
0: Oh.
1: So parang, sige na lang po. Alam niyo na po yung mga typical na Pilipino, di ba po?
0: Buti nag-agree ka dyan, being a millennial.
1: Opo, dahil gano'n ko po kamahal yung lola ko. Tsaka baka po may nakikita siya sa akin na hindi ko rin po nakikita pag graduate. Hindi po ako pang lawyer.
0: So hindi mo na pinush yung Juris Doctor?
1: Hindi na po. Hanggang ngayon po, lilipat po ako ng ibang kurso. So magdo-double degree na lang. Subukan ko po mag-double degree na lang.
0: Ito yung nursing.
1: Ito po yung nursing.
0: Na, okay. Okay, lola, tapos ka na. Napagbigyan na kita. So yung gusto ko naman. Opo,
1: gano'n po.
0: Pero yung kinuha mo na kurso, somehow help you in this advocacy na mga pinasok mo. Ilang taon ka nung nagsimula kang mag-involve sa volunteerism?
1: Nung college po ako, ma'am. So, hindi ko nga po gusto yung kurso ko. Pero now, I was elected as the president po of Circle of Public Administration and Governance Students or CPAGS po.
0: Mm-hmm.
1: So, I think doon po nag-start na parang, okay, na-involve po ako sa politics ng department namin, naging president. Hanggang tuloy-tuloy na po yun, na-involve sa iba't ibang mga organization. Kaya po, all right, bago pa po graduate, bumuo po kami ng organization or Millennials PH nga po. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nakapasok sa opisina ng pangalawang pangulo. Hanggang ngayon, tapos nagbalik loob po ulit sa good governance. Tapos hanggang yun naman po, nasa health naman po yung ating yun po yung work ko ngayon sa Philippine Smoke-Free Movement.
0: Okay. Itong Philippine Smoke-Free, ikaw yung national coordinator, pero kailan siya nabuo? Ito yung alongside with ano?
1: Opo, July 2020 po. 4 years. Bata pa po siya, ma'am. 4 years old pa lang po.
0: Ano yung mga challenges mo, struggles mo ng pasimula itong organization na to?
1: Opo. Nako, ma'am. Nung akala ko po, ma'am, madali lang siyang hawakan na project kasi po pag sinabing Yossi, bawal yan. Alam mo na po na, bawal mag-Yossi. Oh, mabawas
0: no,
1: ano,
0: no-brainer eh.
1: Oo, parang, pero ma'am, ang dami pala niyang, kumbaga, malalim na kailangang aralin. Ang dami pong batas na kailangang aralin. At pumasok pa po yung vape. So, isa sa mga struggle ko po talaga ay paano ko kabisaduhin lahat. Hindi po talaga ako lawyer.
0: Pero you have to understand memorize,
1: so, no? Oo po, yung mga batas po natin, EO executive, ano lang yung mga places na ito ay nagpupush ng indoor. Ayun po yung mga indoor smoke, ayaw ng indoor, o yung iba naman, business ganyan, related. Mm-hmm. So, yun yung mga struggle po, no? 2 years into this job po, kasi nag-start po ko, kalahati na po ng PSFM. Hanggang ngayon, inaaral ko pa rin po yung mga bagay na yun. Mm-hmm. Lalo na po ngayon, may vape pa tayo na kailangang i-debunk na hindi nga po siya safer at hindi siya alternative. So, paano naman namin ngayon papatunayan yun sa mga bata? So, yun po yung mga struggle na nakaka-enjoy naman pong aralin at ibahagi.
0: At meron ka bang mga nagkaroon ng conflict, no? In terms of talagang yung physical conflict, no? May organization na lumapit sa inyo na parang bakit nyo kami pinipersonal, something like that, na naging mahirap along the way.
1: Opo. So, organization, ma'am, mukhang wala naman pong lumapit, pero mga tao, ma'am. Siguro pag nagbibigay po kami ng learning session, sasabihin nila, so ano, kalaban nyo ba kami mga nag-Yossi? Na lagi po namin sinasabi na hindi po kami anti-smoker. In fact, alam po namin na addiction yan at alam namin na biktima lamang din kayo. Kaya
0: you're not against a person. The habit. Yes, kasi baka sabihin nga natin, sa smoker mismo, doon sa mga tao mismo, kung we're against smoking.
1: Opo, hindi. In fact, ma'am, may mga kaibigan ako nagsusmoke at hindi ko sila
0: kinukukok.
1: Na parang, tigilan nyo na yan. Pero ang sabihin ko lang ay, alam nyo ba na bawat hit-hit nyo, pero karapatan nyo pa rin yan. Pero wag sana sa harapan ko kasi meron akong hika. Or mahika man ako, wala. Hindi ko pa rin. Wag sana sa harapan ko. Hanap kayo ng designated smoking area. Doon kayo mag-Yossi.
0: Okay. No, tama naman yun. With respect to those na ganyan yung kanilang preference. Kasi kailangan din naman irespeto yung mga tao na hindi smoking ang preference. Alam mo, nung bata pa ako, mga kapanahunan namin nung araw, talagang sa mga establishment, yung mag-i-inhale ka na lang kasi mag-i-inhale ka sa labas, exhale ka sa loob kasi puro nag-yosi yung mga tao. Buti nga ngayon, sa loob ng opisina, ipinagbabawal na sa mga closed spaces. Pero maganda nga na mapalawak pa yung desire ninyo. Ano-ano pa ba yung mga hindi pa nasasakop ng law na gusto nyo i-push?
1: Opo. May pinupush kami ngayon, ma'am, na batas para mas buo po yung policy na gusto po namin. Tatawag po namin na House Bill 5315. Unfortunately, ma'am, no, magtatapos na po tayo ng Congress. So, magbabago na po ulit yung House Bill number namin. Pero meron po kami mga salient points po doon na gusto namin i-push. Lima po yun, pero isa po doon ay, tama po kayo. Na
0: pwede mo bang i-mention lahat yung salient points? Kasi ano yan eh, educational.
1: Opo. So yung isa po doon ay, tama po kayo, pag-prohibit na mag-Yossi sa loob ng indoor.
0: Opo,
1: kasi may mga ganun, may tama kayo, may mga bar. Hanggang ngayon, ma'am, may mga bars pa rin.
0: Bar, hindi ko naisip yun. Naisip ko yung confined spaces like offices, churches, buildings.
1: Opo, ayun po yung mga public spaces, talagang bawal po talaga dapat. Bawal
0: okay,
1: po.
0: So bar, sa bar.
1: Pero may mga bars pa rin ngayon, ma'am, no, pwede ka mag-Yossi. Kasi, or kung, hindi pwede, pero inaalaw ng establishment. Hindi lang po bars, baka sabihin ng mga nakikinig.
0: Coffee shop.
1: Alam na alam ko po.
0: Coffee shop.
1: Opo. And then po yung isa pa, ma'am, ay gusto namin sana mag-allocate po ng 3% of the total health budget po para sa tobacco control initiative. So halimbawa po yung LGU, sana man lamang po yung isang city, no, mag-allocate sila ng 3% po ng total health budget nila para po lamang sa tobacco control. So yun po ay pwede silang bumili. Pwede po yun sa smoking cessation nila, ma'am. Halimbawa yung mga nicotine patches, learning sessions, para lang po yung LGU. Meron din silang pang, kumbaga, gas para pang-inform din sa mga tao po.
0: Mm-hmm.
1: Then, creating, yun din po, no? Para po i-handle yung budget, yung pangatlo po namin ay mag-create po ng smoke-free task force. Sila po yung nanguhuli, sila po yung nag-implement ng mga smoke-free activities po nila sa LGU.
0: Oh, okay, pero hindi ito sa LGU level lang to, no?
1: Opo. Para yung bill po talaga namin ay para i-command po yung mga LGUs na...
0: parang ordinance.
1: Opo.
0: Okay.
1: And then po, kasama din po sa bill na to, ma'am, ay magkaroon po ng awards at saka incentive yung mga LGUs po natin na mm-hmm. talaga namang nag-adhere po. Meron po tayo before noon, Red Orchid Awards. Pero ngayon po, gusto natin talaga magkaroon sila ng incentives para po tulungan sila. And of course po, pag-increase po ng penalties at saka fines sa mga nahuhuli po natin nag-yossi sa at nag-vape po sa paligid.
0: Mm-hmm. Kasi, alam mo yung ano, doesn't matter eh, yung pag-increase ng penalties, ng fines, ng sin tax, talagang kapag addicted ka to a certain substance, no, like ayan nga yung sigarilyo at yung vape, sadly kahit anong presyo pa niyan, hahanapin ang katawan and you'll find a way to buy that. Pero yun nga, maganda rin sana na kayo po na nakikinig ngayon ano, na nag-vape, nagsismoke, we know that you have that desire na itigil na kasi napakalaking gastos yan eh, ilang porsyento ng sweldo o ng pera na sana pang pagkain o pambayad ng bills or whatever nakokonsumo ng personal na bisyo. Sana po ay magkaroon kayo ng desire no to stop smoking and to divert your resources sa mas makabuluhan na bagay. Although mahaba-habang lakarin nga ito, pero ano yung tulong naman ng government so far na natatanggap ng Philippine Smoke-Free Movement?
1: Yung lagi po tayong inimbitahan ng gobyerno, particular po ang DOH, no, Department of Health po, sa mga meetings para po ano po yung mga sasuggest pa namin doon sa mga activities po ng DOH on smoking. So napakalaking ano po sa amin yon, napakalaking recognition po yon na isa po ang PSFM sa mga pinapatawag quarterly ng DOH on that. So nagko-contribute po kami sa anuman po yung mapag-usapan ng organization. Bukod po doon, yung DTI, FDA, patuloy din po yung meeting with them kahit na po medyo laban talaga yung ibang mga, syempre marami po tayo nilalaban ng mga policies doon na ongoing po hanggang ngayon. So, meron naman po, no, ang gobyerno naman po natin ay tinatawag naman, hindi lang po ang PSFM, pati iba't ibang organization, para po tumulong sa pag-consolidate pa ng mga policies natin. Pero, ayun nga po, kulang pa, marami po dapat ilaban.
0: Aha. Gaano mo nakikita yung sarili mo or yung organization ninyo dun sa particular na laban na to? Gaano ka haba na leg?
1: Opo. 4 years pa lang po si PSFM. Pero at targeted pa po yung mga areas na talagang na pupuntahan niya po. Pero kahit po ganun, tingin ko po ano pa, mahaba-haba pa po talaga yung laban.
0: Mm-hmm.
1: Pero malayo na rin po. Sa 4 years po ni PSFM, meron po tayong mga barangay sa San Pedro po, no, sa Riverside, na nakapag-push tayo na kanilang
0: San
1: barangay.
0: San Pedro, Laguna.
1: Opo, San Pedro, Laguna po. Barangay Riverside. Meron po tayong champion doon na kagawad na nakapag-push po, nakapag-approve ng ordinance sa kanilang barangay on smoking. So, masaya po tayo sa mga ganun.
0: So, ano na yung sa kanila, sa barangay nila?
1: Ayun po, may mga penalties na po silang gagawin. Maayos po yung mga yung pagtatanggal po ng mga posters po ng kumbaga yung mga graphics, yung mga posters po ng mga yung industry po, yun, tatanggalin na po yun kasi bawal po talaga.
0: Yung ano, yung nagbebenta,
1: opo, nagpo-promote. Opo, yung promotion, opo.
0: Okay.
1: Tabs, tobacco advertisement and promotions and sponsorship. So, bawal po talaga yung mga naglalagay po ng mga ganon.
0: Bawal pala yun.
1: Bawal po yun. Opo. So, lalo siya pinagtibing yung ordinansa po nila sa barangay. So, yun po yung mga tatanggalin na.
0: Mm-hmm.
1: Of course, malayo pa, kaka-approve lang po nun, so malayo po yung kailangan nilang gawin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil bubuo pa sila ulit ng mga task force nila. Ganyan. Pero at least po, no, gumagalaw po tayo, umuusad po tayo.
0: Umuusad, oo. And, naalala ko yung, even nga yung, di ba, yung mismo pakete ng sigarilyo. Di ba, merong graphic na, warning ano yan, po, na warning, na picture warning. Na siya. Pero talagang despite na sinasabi na cigarette smoking is dangerous to your health, parang hindi pa rin ano. Bakit kaya? Meron ka bang brief understanding or explanation on that?
1: Tingin ko po effective din po siya sa mga hindi na yung mga kusubok pala mag-yossi. Effective siya kasi graphics po. No? Para kita mo na may butas yung liig ng tao. Parang gugusay mo bang ituloy. So patuloy pa rin, supportive po kami doon sa graphic health warning. Pero sa iba po na hindi na, wala na silang pakialam doon. No? Parang ayun po yung medyo delikado. Pero hopefully po, no, kaya po binabago natin yung mga graphic health warning. Kaya po patuloy yung PSFM sa pagbibigay ng learning session. Para po, para hindi pa rin sila mainganyo. Para para makausap pa rin po natin sa to quit. Kasi addiction po talaga siya, ma'am, eh. Parang nakadepende na yung katawan mo sa nicotine. So, hahanapin siya ng katawan mo. Kaya rin po ipinupush din po namin along with DOH and other LGU ay yung smoking cessation program po talaga.
0: Okay. Yung smoking cessation program, parang sort of a rehabilitation?
1: Meron pong quit line ang DOH 1558. I think po sila yung parang kaya nilang, dahil hindi po namin masyado pang na papalalim itong smoking cessation kasi wala, hindi po ganun kalakas pa yung Pilipinas on it po. Sila po yung parang mamimili kung paano po kayo tutulungan. So, hindi po ata rehab, baka po patches, ganun po. Para hindi po kayo cold turkey, mag-stop.
0: Oo. I mean, yung tutulungan sila to, parang mode niya ay rehab, pero hindi doon sa isang, hindi ka i-confine, kundi yung parang meron kang program na mag-undergo para matulungan ka paano mag-quit, no? Slowly mag-quit ng smoking. But again, it's a continuous challenge. Sa lalo na doon sa mga tao na nahihirapan na alisin ito, that's part of their system. Actually, my father-in-law, he was 70 plus years at that time when the doctor asked him to quit smoking. Pero sabi ng father-in-law ko, Doc, since I was 16 years old, nagsasmoke na ako. How can you tell me to stop smoking now that I'm 71? No? Pero it will still remain sa decision eh, and sa motivation ng isang tao to decide, no, lalo na pangalagaan yung pangangatawan. Pero ang ganda ng advocacy ninyo eh, kasi you're caring not just for the environment but also dun sa mga tao na maaapektuhan ng second hand smoke na effect ng paninigarilyo. Pero alam mo, mga marami yung bata eh na into vape, tapos meron ba kayong mga ginagawa na movement na educating this group of people that vaping is not good also?
1: Apo. Tama, ma'am. Yung data po natin from Global Youth Tobacco Survey ng 2019, 1 in 7 Pinoy students po, ages 13 to 15
0: 13, po. 13, ako naman.
1: Sa mga nakikinig, ito po yung mga pinsan ninyo.
0: O mga anak nyo.
1: One in